0: FBI
1: mm-hmm.
0: ang ining sa investigation para matutukan gini katropa Erwin.
1: Oho, oho. Ginahulat na pa mga details ni katropang Franz Way pa mga katropa ng ining mga ano, ining mga balita ibutang na mo ni sa amon Facebook page ko pinaka public affairs program para makompleto mm-hmm. mga detalye. Pero as of this time, amo ni anay ang mga impormasyon nga makuha naton. Pero tingala ko blaka katropang Franz ang mga nagkaklatabo di kalabanan Oriental. Last time to daw mabinay man to.
0: Yes.
1: To. Do damo damo foreigner gro sa Oriental no?
0: Damo gani kita foreign no. Kasi siguro do na gano na gid bala.
1: Mm.
0: Do na trend na gid bala. Ang nasambit ng mga hitabo. Kay kung taon ta ni may mga foreigners dito or si Kaparwin niya dito sa Oriental. Kaya siya tayo naligtan niya July 12. Bato ba lang si Dr. Ken Carpenter ba lang?
1: Mm-hmm. Oo, ganyan man.
0: Oo, dito sa Cebulan.
1: Pero mga suspekto, nakpano to ya? Kaya daw...
0: Inaresto to ya. Identified. Okay, kaya mismo ang partner man to ni Dr. Ken.
1: Oo, ang isa sa mga prime mga suspect man to.
0: Ang QI ko nga, ang babae ito, which is demo tungit ang tudlo niya.
1: Oo. Oh, na
0: kung sinoto ang mga arap sa likod, pinaidentify ito.
1: Pati
0: subong katropa Erwin, ako naman yung dakong katolang kotbir eh.
1: Oo.
0: Doon sino naman yung mga tao sa likod sa sininga krimen, involved sa sininga pagpatay sa isang American national, kagasawa sininga Pinay.
1: Okay, bisan din tayo ng taon, sana kijapon ito pangbarse. Ng taon ta kung pigado, kung ga-crisis ta, mag-hold up, mamatay kayo mo iya.
0: Parang yan. Pagkita pa katropa Erwin, do ka... Do ka threat na eh, no?
1: Oo.
0: Do concern, do great concern na ginbala sa public and also sa cities ang mga foreigners na mismo sa lugar. Eh, si Drey Sapo sa Negros, damo man na di foreigners. I mean, sa Negros Occidental, damo man na di foreigners and also sa Bacolod City, Katropa Harwin.
1: Mm-hmm.
0: So, pero galing na to the point na ang extent ba lang, muling situation ba lang, no?
1: Mm-hmm.
0: Nga muling nagkakalatabo nga nagalabot dito punto nga ginapatay na ginakawatan pa
1: mm-hmm.
0: ang mga foreigners katropang Erwin eh baka cause inaasang dakong impact
1: uh-huh.
0: or eh wala kabalo kasi hindi yung mga foreigners siya ng for good na din pagdiner nila
1: of course oo dira na kalabanan
0: oo oh, may mga tawa ng Pinay kag eh, para maka ang punto na rin na katropang Erwin
1: Brice
0: Lagoro magpiner matukot sa negosyo, di makabig manas ng mga investors, di kag makadugang sang kita sa mga local government units. Eh, tamo ni nga bagay, pag cause ini sang concern, eh, basi ka ro pa Erwin, di basi ang balon ba lang ang Negros Occidental or ang Negros Island Region, do bawalan lang palapitan rin sa mga foreigners, bala?
1: Oo. Oh.
0: Kasi bangon sa nagkakalatapo.
1: Oo.
0: O, sa iba pinakasmana nang lang nang naglipas, dinsunda naman sang kamatayon sa isa ni ka American National. Kasi si Dr. Ken Carpenter, American National man to katoparwin mo.
1: Mm-hmm. Oo, oh, ganyan man.
0: Oo.
1: Daw ka, anyway, may special task force na may ginihimo sa ngaton police na para mag-alaw. Mm-hmm. Pero, so far, katropang France, as of this talk time natin, subong wipe pa sang mga persons of interest, kin-mention sa ngaton police, nga possibly may kilabtanan sa paghimo sa krimen.
0: Oo, correct na.
1: Oh.
0: Pero may mga POI na sa katoparin
1: na, POIs
0: pa lang, no?
1: POI, okay.
0: Oo, POI pa lang, persons of interest pa lang, but regarding sa suspect,
1: mm-hmm.
0: Kinanglan pa sang pag-gather sa masanding information, evidence, para matumod ni Katapang Erwin kung sino gining mga tao sa likod sa sining pagpatay sa sining mag-asawa sa mismo sa siyudad sa Dumaguete.
1: Oho, oho. Bantayan ang mga balita, mga dugang sa mga balita, katropa, mga katropa.
0: Katropa Erwin, balikan sa lang na karoon kay magabalik kita sa Negros Occidental Police Provincial Office para makuha kita sang update kagdugang ang detalye angot sa sininga hitabo no sa pagpatay sa sininga pag-asawang involved ng isa ka American National kay isa ka Pilipina.
1: So
0: Mr. Marvin, sa padulungan ko na lang ning ang investigation to sa naglumpad nga sunog dito mismo sa may barangay Sumag nagagawa sa investigation kay Mr. Marvin sa Bacolod City Fire Station nga extension cord ang kabandanan or ginhalinan sang talayo na nagresulta sa dako kasunog na kuhan ang OCI-3 sa mga individual katropang Erwin. So, yung padre sa Tony Fire Officer 2, Anthony Valisanta, ang arson investigators ng BFP Bacolod, nga nag-umpisa ang kalayo para pa Erwin sa balay ni Ernie Mahilom. No? O, balikan ka ng istorya. Kaginapati yan, yung padre ni Sansa, nga nag-atap lang ang si Lizel Lisa, nga muna yung nag-okupar dito sa balaya, si Saya Kakwarto, nga nag-atap lang ini sa balay, tupad balay nila, kaginapati yan mga kapaparwin na may circuit breaker, kag-submitter, kag-outlet man, nga muna ang ginasaksakan sa extension cord pakadto sa kwarto ni Lisa. So, gindugang paninisan sa kapaparwin, ginalitaw nga may parallel arcing o kung ang pagpapix ng buwa ka mga kuryente tungod nga ginapatayan nga nagalog sa kabangdanan na nasambit ni nga kalayo sa tropa Erwin nga nagapta dito sa pinakamakabalayan nga nagtugagit ng dakuang kalitan sa mga residente dito, no? So, kaya mo ni sa karon, kung balikan pa ni 19 day ka mga balay, 14 ang partially damaged, 5 ang totally damaged ka tropang Erwin, 120,500 pesos. Ang kapugusan niya halit kagitugas sa kalayo sa nagyuntad niya sunog dito sa Puro San Jose 2, Barangay Subang. Pamatian ka pala si Fire Officer 2, Anthony Val Isanza, ang arson investigator sa Bacolod City Fire Station.
2: Kasi nagyuntad sa sunog na tulad na nagyuntad sa pagungalan Puro San Jose 2, sa Barangay Subang, sa mga last 20, September 1, 2026. Kaya nga tinibold with mga residential houses. Ang atong dugulisir na sunog is nag-resulta sinusir sa 18, na sir, 18 na kabalay ang nag-damage, 3 sigar totally, kag 5 ka-partial, sir.
3: Okay.
2: So, ang atong dugulisir na nag-apan, sir, nga nag-dagda kami to sir sa follow-up investigation dito sa fire scene, sir, ang kalayo is nagsugod sa bedroom, southwest portion of the residential house owned by Ernie Mahilom, na ang inyong sir na kwarto, gina-occupied ni sa sir ni Miss Isil Lisa. Ang motor na ang guys tab dito sa balay. So ang atubig po sir na probable ko sir is nakita po naton electrical ignition caused by arcing. So sa diin sir na ang iya nga balay ni Mahilom nakatap ni sa sir sa balay ni Romine Mardeb.
3: Okay.
2: Doon may kaugaling nga isa nga nagtap ni sa sir tapos may circuit breaker man ang balay ni Mr. Mahilom.
3: So
2: sa diin sir nga ang iyan niya outlet, ginasaksakan pag ginasaksakan sa extension cord sa kadto sa kwarto ni, ano sir, ni Miss Lisa.
3: Okay.
2: Ang ato niya, occupant.
3: Yes, sir.
2: Yes, sir. Ang mga ito sir ang ato, sir, kaya tayo, sir, sa mobile phone sa
3: pagkakas. Okay. Sige, sir.
1: Oo. Oo.
0: Katropang Erwin,
1: so, claro.
0: Si Fire Officer 2 at Odival Isanza.
1: So, claro, nga dito nagaling ang kuryente, ang kalayo.
0: Si, amo na, si illegal ginang tapping.
1: Ay nako, oo. Hindi tama ikaw ni, pero siguro sa tangka pamati ni pinakamaturan ta binasulay kag ang lain sa buot nagataas pa ni tungod sa mga abi mo katropang France kada mo sa mga lugar ta sa mga purok-purok bla. Nakadalo sila kami kinamatay sa kuryente da.
0: Amo na.
1: Oo.
0: Ang isa na sa concern ba?
1: Oh, ang problema da kay ti why nag-aagi bala sa ano sa aton metro pagkatapos kibot ka lang nag-overload ang aton mga transformer. Kung kaysa galpok pa na. Ang isa pa gid ka tropang France ila lang tapik-tapik ano ganin man nang matakod ka spya ka lang. Oo, Adrika pat mapatap ka sa iban nga mga ano, iban nga mga balay. Mapatapagin sila sa piyak na balay, kinabaligya mo. Kung lang baligya, 15 piso per kilowatt, kinabaligya nila ba yung titi, medyo kita pa, dugang. Pero ang problema naman da, overloading sa kuryente, bla, kag ang integrity sa kuryente nga ginagamit da, base mag-spark, kundi sunog.
0: Correct na. Kaya mo, ginagamit ka pa, Marwin, ang masubo, bla, no? Sa sining sitwasyon, kasi pag-mention diyan, tabla kay ti, kaya sa sapang na tinanglanggit sa kuryente.
1: Oo. Oo.
0: Oo.
1: Mahal ka na sa kuryente.
0: Kaya lang tapo, subong ka pa, Erwin. Kaya reklamo ang mga consumers, drown out, ano na. Pero tiyang advisory sa National Grid Corporation of the Philippines, ginapalabot dito aton na may yellow alert, red alert status, which is almost every day. Noong aton ni Erwin, mabatsyakan, kung galing, ginara

0: storm na malakit sa manual load dropping or MLD nga ginatawag na. Ito halos pa na yung mga feeders, trees makulo, binulos-bulos lang. Pag-sin mo, oh, ang pinaka-barangay, brownout, sato niya wala. Matay mo na, pinaka-oras, kaya kabo naman na mabulos na. Ah. No? Kaya gina, ano lang nila, ato parwento sa napapalad, doon gina, paki-paki man.
1: Oo.
0: Ang supply sa kuryente, kabangdanan, nga si may mga brownout sa pila ka mga feeders, eh.
1: Oo. Oo. Di ako sa raffle to, dalagid ko gapon niya.
0: Ati, kami, sila na.
1: Oo.
0: O, nag-nita lang sa pagi para dito magantos.
1: Karto na naman?
0: Hindi na karto, bilas ang gata.
1: Oo.
0: O karto na bilas ang mga dinatas.
1: Oo.
0: Nangita ko yung karton sa ref.
1: O, para lapad, no?
0: Para, para lapad, para isa bala ka pabiyog.
1: Oo.
0: So, feeling sa ang ginakuyaban mo.
1: No, number 3 man.
0: Number 2, na.
1: kanya-kanya lang, para mga Pilipino, yan kanya-kanyang style eh.
0: Gani man, gito kaya ganito, makala lang ko ni, ano, headlamp pala.
1: Oo, para may kuryente ka, para masuga ka to.
0: Para, hindi kami mabunggoy, kasi ang balay ito ng oras ng gabi, doon ko iba.
1: Oo. Ang pagkaginot, kaya grabe, git?
0: Amo gina hindi magwantang, kaginot, ang kadalo mo, kailang purong kaginot, hindi magwantang.
1: Oo.
0: Gabing kainit. So, kung hindi mo kinablaan ng Marvin, eh, isa-isa sa mga problema sa karoon sang consumer, kahit sa publiko, ito, ginaalos na dadaw, ginapalakay, ginigit ng Marvin, ang nasambit ng pag ano bala, no? Pag manual, manual load drop sang Korean at ang NGCP.
1: Oo, oo.
0: Kaya si ang power distributor, kaya ang muling next day, sila lang mo niya katapang rendering nag-aipalo sa aton. Kung ano ka mga feeders, kasi sila mo na katapang rin ang nag- ano eh, nag-schedule ko ro ba?
1: Oo. Ang kakatabo, abig ka, katapang France ko, no? Ginatagaan sang ceiling, hindi ka maglampas, ang amunay ka nga nagawa to.
0: Sa sini may nawas.
1: May capping sila sa power. Sila. Tapos, ang balon. So, kinanglan mo bulus-buluson, i-rotation mo brown out. Kita rin ko magsubo.
0: Ako na ginatawag.
1: Oo.
0: Pagkakita mo, ginakatawin ng pinangkapos nga explanation.
1: Oo.
0: Ano, para maangfan sa mga consumers pala.
1: Oo. Gina-try na ito ni Katurpang France, ma'am, explicar para sa ito mga kuturan. Because di, ang ambal, ang problema di, hindi man lang niya sa... Actually, supply gid eh. No? Problema tayo. Sang sang kuryente sa Bilog ng Visayas.
0: Kani man, kasi ang iba daan, abis ang iba, may palpak sa mga utilities pala. So, kasi ang isa sa mga ulit doon rin nga, sa Pagkakarwin, ang concern dito is ang supply.
1: Oo. Magaling ko siya, tita sa downtown, no? Gareklamo man to?
0: Oo, kani. Ang iba, hingga-invest na gani sa solar, kay...
1: Oo.
0: Oh.
1: Ano pala? Gabing brought out. Aray, pag ang solar. Subong sa unang solar to, pila man lang to, mayara ka na sang, mayara ka 30 mil, makahimo ka na pila ka kilowatt nga, ano, subong pag-uso sang solar ba, o nagitag-a sila nat nila?
0: Ah, mo gani, eh, kung taas ang demand, taas mo ng presyo mo.
1: Ah, gataas ang presyo.
0: Oo. Oh. Okay. Gatakang demand ka Marvin mo. So, ti ang pamangkot rab lang production is kung ano, but I believe ang production is pantay. Pantay gini ang production kay kabalo sila nga ang demand is saka for galiti. Aragid na palang pagpamintaha pala.
1: Katro pang
0: kabalo sila mo.
1: May ari di a technique siya kilala mo stupad.
0: Anong nga technique na?
1: Will. Will.
0: Ano?
1: Will. Kung hindi mo solar power, iya will power. Will.
0: Amo lang gani kita sa Irwin. Basta kita mo na gani ka uy-uy ang labaga. Kung wala na willpower.
1: Rotation.
0: Eh, kung nakita mo na gani yung dugay expanda, na duway ka pa iboyong spanko, yung salubra ng willpower yan.
1: No.
0: Siling na sa aming isa yung upward gani daw, mali ah. Na ano mo naman ito, bago lang ni nag... Kung po di, bago lang ni nagbalik, lakas naman.

0: Amo na, basta sobrang power. Subong kita ang lang the willpower. Kahit kung panway ito, willpower, subong. Ati, mabatsa kitas ni, ma... Haros pa lang mamuyayaw tas ang sitwasyon. Pero, sige lang ah.
1: Kaya mo na, ng kalabanan. Wili-wili, kita.
0: Ha?
1: Wili-wili,
0: gito, no? Wili-wili, gito. Tikriwi na, wili-wili pa. Ah, wala dang will pa.
1: Wili-wili, gito, no?
0: Ay, nako.
1: Pero, bilhin ko na siya ka perfect. Ay, kung may mga bastante lang nasa nga, no? Ng mga kargaming boss na, mga... Oh. Mga materialis, you know.
0: Oh.
1: Mahimo na siya sa iya yung, ano, ng source ng kuryente.
0: Oo. Oh. Ano, mahimo na siya, ano mo?
1: May idea na siya kung nung pag-noob lang, ma-innovate siya kato Farwin.
0: Oh.
1: Para makobra siya sa iya yung source ng kuryente or power niya.
0: Oh, lain naman na, wind power naman.
1: Pagaling ka na pag Erwin.
0: Oo.
1: Gaba, sinag-apol ni Pagsas ang wallet.
0: Oo. No money, no power.
1: No money, no power. Kung yung piling ito ni Aning Ernie Baron. Walang knowledge, walang power ka na mo.
0: Oo.
1: Ano no money, no power mo.
0: Oo. Labaw ah. Saro pa rin matapos ang tigkiriwi subungan. Ang aton subong iban ka mga kauturan ta gakiririwi ang baka tungkol sa bisyo. Ang aton yung gakiririwi ang bulsa ta, pitaka ta, gakiririwi.
1: Parang nating iba yan kasi liliwi ang bibig ng bisyo.
0: Hmm. Subong niya, ang aton niya, nagabisyo man, pitaka ta, kaya way na unod.
1: Yan yung problema yung isang iban.
0: Oo.
1: Kaya paano na nila sila yung kakiliwi ang guyas ang tigkiriwi ito. Ang iba niya yung kakiliwi yung bibig sa bisyo. Ito wala i-gasto. So, demonstration to sa buong black.
0: Oo.
1: Dapat mga priorities na kita ni mo, no?
0: Makon mo daan sa kuryente mo, sa tubig mo.
1: Oo. No.
0: Obreranos balay, ano pa, pag-eskwela, pagkaon, mabuhi kaya ba sus mariones. Paminsan ron talang okay, yun. Nagsaka pang presyo sa balaklon. Ay, naku. Ang kilala ito nun, dugay-dugay, ang balay nga, ma-change naman ko unit, ah.
1: Kung katuwal, Ben, lang ka problema ka, balik na lang ka.
0: Bago naman yung unit ka.
1: Oo, siling siyang sana ko po doon na na-problema ko. Kung naling hindi na ako magbalik, eh, kaya nga doble problema ko.
0: Ay, nako. Kanya-kanyang...
1: Imbes ka, one-up lang ang kabugatan sa problema ko. Kaya po bang ko, nag-time striker.
0: Na, amuna, ay, amuna ginabatsag permisan pumuro yung Pilipino ang sitwasyon, ahay. Eh, daso no, daso simana daw, ginalantaw ito naman eh, base masaka naman yung presyo sa kurasang ano, gatong.
1: Oo.
0: Una kayo bakaga, parang sa mga kadlo,
1: kasaka niya. Bro, Perwin, yung pagmahal sa photo, yan.
0: Hmm.
1: Ikaw pag umotor mo.
0: Ate, amuna gani, sige, bala ka muda iya. Bala ka muda iya. Saka, kamo din saka.
1: Problema mo yan sa kamala, kayo sa gumotor, eh.
0: Plano naman ni dason tuig, bago naman ni unit niya.
1: Dason, mag-iba na ito na, may pagpag na.
0: Ah, malupad-lupad na. Ako ka pangita ko yung motor subong nga may solar. Para hindi na pag hindi na ako mag-consume sa ano. Galing daw wala pag-ibaligya.
1: Kamo kami kita parwin, do ay pag-ibig. Do ay pag-ibig.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kahit ito tal, ginagulay naman lang ng motor sa initan, napatan eh. So, no, mabras na siyang, ano, solar.
0: Oo.
1: Meron pa na may rason lang pagpanbay isang motor si Darum siyang initan na.
0: Oo, painitan mo, Gid.
1: Oo. Eh, kung galing kong sigulo lang, hindi ka tagad motor mo eh.
0: Ay, tuod, no? Commute. Commute ka. Commute ka. Magaling ko
1: mag-commute. Ay, friend, ito yung motor ka? Pwede na hybrid, pwede na tubungan, pwede na electric.
0: Ay, tuod na. Uy, kung ginama pa yung pamensar ba? Kung magtigululan, gali eh. Hapa, manggali yung motor mo kung solar eh.
1: So, galing. Tiko ni electric vehicle, ay, electric motor bike mo naman natin.
0: Mm-hmm.
1: Isubong dara naman na yan.
0: Oo.
1: Motor electric bike na nai sa ton mo, no?
0: Mm-hmm.
1: Eh, dala mo naman pagaling kita farway ng dalaga na buton makaingagaw ka eh.
0: Ginapuro pa minsan ko kung paano mag-superman sila. Galupad ka lang yung YKS ang gasto.
1: Oo, kaya mo na kita farway. So, we'll see, ano, later on, batayan pa rin. Ano na niya ang station pa, kahit okay. Kaya mo na niya yung bro na panay, subong, no?
0: Are
1: kaya farway, ibalikan pala na dabla ka ron. Ang dugang na pag-update dito sa Sudan San Dumaguete, niya natabo itong involve ang mga, ang mag-asakwani, no, kag-isang American National. Kaya farway, muling update sa tron, sa lahat, isa na pang tron sa Burgos, sa mga bukol-bukol salamas, sa mga sa Santa Cruz Road. Para sa nagkawagay ng
0: Pilipinas, Pilipinas, XFM News. XFM Live Reports. Thank you, Katropang France. Ang amot ni Katropang Chris, ng Manyos Blalana. Kay malupad ka gits na, di na mabakal. Amo na problema. Kung din ta mabakals na. Kay kun sa plano, damo na kami plano. Bahala na. Basta makalupad.
2: Mga 6 minutes ka na, Ira.
0: Ang ibang galupad-lupad na ni. Gatogong na para pili nila. Galupad
3: na. Ay na sila! Larga na!
0: Ay nako, oo. Sige lang ha. Ano man nga sitwasyon ginagyanta, hindi ba na paghatag kung hindi ta kaya. Ang mga problema nga ginatubang ta, wala man na ginhatag nga problema nga wala solusyon. May arag kinanglan lang gid. Magpalabaon pasensya, pagrahon ang paminsaron, kaga magkalma, hindi magpadaso-daso sa mga desisyon. Subong yung mga katropa, tutuod ba na? Istorya naman lang ni sa mga utilitista, ang atong kwarta, paigui-guon, tinagid lang na. Prioritize lang, gasto. Oh, pero unahon mo gid ya, kuryente mo, imo tubi, imo kung may ginarentahan kang balay mo or ang imo pagkaon kung kisa pagkaon gani ginanit na lang kinabulo budget na lang kay para makaigo man ang kita pero subong niya daw sadya na no, hindi nataka pisngaho hindi nataka ano hindi na hindi makaya. Oh. Anyway, oras na ito mga katropa, 8:26 na sa pagpakalagat natin sa palatuntunan natin dari sa Bullseye. Check on top, pila ka ma-update natin karon dugay-dugay mga katropa. We hope nga makakuha kita sa mga latest update sa aton NGCP. No? Kay ang aton nga mga power distributors, mga katropa, ang ato ng power distributors naghahambal sa kanya ang ining manual load dropping it's because nga may ara sang advisory ang NGCP no nga may ara kita sang grid sang yellow alert no the last time to red alert meaning to say ganubo ang supply nga dedicated sa isa ka grid mga katropa like for example Visayas. There's a certain threshold na hindi kailang maglapaw. Tungod kung maglapaw ka na, probability is may mga substations, mga transformers, no, nga posible maapektuhan. No, kag magkita sa brownout, no, why man ang problema? Why man sang, ano da? Because, amo naman yung aton nga ginatubang permi mo. During 90s, mga katropa, ang rotational brownout is not new to us. 1998-1995 I think no. Nagka problema kita sa supply sa kuryente because ang National Power Corporation hindi na ka uh, Oo. Hindi na makatrespaser ang supply naton mga katropa. Ang National Power Corporation, ang maning state producers ng power naton sa Bilog, Pilipinas. Arab na marapukor mga tower da, no? Sila man na ang nag-manage ng connectivity naton, transmission naton sa kuryente sa pila ka mga electric distributors sa Bilog ng Pilipinas. Okay? And there's the billions of pesos nga investment incurred sa ngatong gobyerno para silang mga proyekto, mga katropa for electricity, no? Ti ang problema lang kay ang aton nga kuryente, ang aton supply from National Power Corporation hindi siya sufficient, mga katropa. Ang ginahambal to sa aton mga ano, ang pinaka nami, ang pinaka closest nga idea ang ginahambal sa aton nga mga mamalita, mga eksperto naton sa kuryente, mga engineers natin, mga katropa, is to come up with the supply ng power plant, no, para makaproduce sang eksaktong kuryente through National Power Corporation, no. And eventually, mga katropa, ang ginalantaw sa gobyerno, sinya that will cost as much, no. It's not just thousands of pesos, it's going to be billions and probably trillions of pesos sa sining panahon, no, para makahimo kita sa mga power plant. Nag-shutdown man to, mga katropa, isa sa mga source nato ang Bataan power plant, na nuclear power plant nato, mga katropa, nga supply man to sa kuryente for the entire Luzon, no, na shutdown man to. May mga power plant kita nga na shutdown because the high maintenance ni sa mga byan. No, ditong pila ka mga negosyante nag-intra, wala mo during that time mga politiko nag-merge naman sa politika mo. Mga negosyante nag-merge naman sa politika. And ang ginhambal nila is if hindi ta kaya mag-abre sa mga power plants, mga katropa, might as well invite sa mga private corporation to produce one for us. Okay? So, ginistoryahan to, darang presidente, former President Cory Aquino, kagiban pa nga mga Fidel B. Ramos, no? May ara sa mga mga idea, nga why not abrihan ta for private companies, no, for them to come up with the power plant managed by private entity, and then they would sell sang supply nila to support sang supply sang kuryente halin sa National Power Corporation, no. Pero but because nga mga katropa puro ni gisanting ginistoryahan today, sang una we have Kuhangko, probably Aquino, no, mga dagko nga mga negosyante, hambal nila ang Meralco, no, naghambal man to sila nga we need supply, no, kami ga distribute kami ginapapa, kag ang tendency nga magsaka ang presyo sang per kilowatt naton imminent kayo, no. So hambal, let's invite na lang sang sa mga private companies to join the power industry, no. So dira na tanan mga katropa na istoryahan, no, until ang ginaproblema naman to because na mal naton gani puro negosyante tanan eh ang mga power product producer, ang mga electric companies, mga katropa, ang mga power distributors, ng mga private companies, nakasulod naman, no. So eventually, halin sa power plant, pakadto na sa distribution, ginhatag na sa mga private companies. Ang paglantaw sa gobyerno, makasave today because nga instead of shedding out huge nga budget para sa improvement sa aton power plants diri sa Pilipinas, may ara na mahimo para sa aton. May makat ang time, makat ang investment, no, makat ang manpower, kag ang maintenance because grabe kin man mo ang mag-maintain ka sa power plant abi for example. So nakasulod diri gini mo mga katropa ang Electric Power Industry Reform Act ang ipira law where tanan nga mga negosyante sa power industry nag-intra na, no? That includes privatizing sang aton nga transmission lines nga ginamanage karon sa NGCP pagkadto na sa power distributors, no, nagwa na to Meralco, iban pa nga mga power distributors operated and managed sa mga private corporation, supervised na lang sang aton nga niya. Now, since nga negosyo galing kadto anto, naghimo sa spot market, no, ang wholesale spot market for electricity spot market, dira mga katropa nagabaligya ang mga ano, kay hindi ma-manage mo, no, sa nga itong gobyerno, hindi kaya nga isa-isahon, idiktahan, because there's these are private corporation, mambal naman islaw, ang amon capital outlay, ang amon nga capitalization, ang amon investment, amon isa kadako, and we have to sell our power on of this cost per kilowatt nga baligyaan ay mapiyait pang gobyerno natutan eh. Sige, nung kapahanaw. Nga, di pa magkutun mo sa ibang itong mga, ano eh, power plant eh, no, power producer eh. O, pagpamangkutun sa piyak, bulo pa rin man lang, ang presyo. Nga, inano man. O. O, dito nabuhi, mga katropa, ang wholesale at electricity spot market. Sige, ti, okay, let's go with the competition. Himo kita sa spot market. You sell your cost of power ang ato mga electric companies dira mga katropa mapili da umpila because gabati ang ato gobyerno nga may ara sa kompetisyon ginubo ang presyo sang kuryente, no, o galing dito ta na intuan man kay mga electric power corporation gani electric power plant power producer nagdesinyo man nag-istoryahan na pinabligya ta bilang ato nga ano pila nga ito nga mahimo, pila nga ito nga i-produce di, nga kuryente, nga precious kuryente, aryo, capping tabo na yun, hindi ito maglapaw sa muli nga threshold, okay? Para daw okay, para daw goods man, no? Para hindi nang kapiyahit gobyerno tayo, huwag sa pilihan. So, ang electric cooperatives, mga katropa, sa bilang Pilipinas, pili ito, why choice? No? Especially subong, nga ti, ang spot market, dira na tadagakwa, hindi iya kontrata sa isa ka power plant where we can negotiate the cost, makabid kita sa cost dira mga katropa. Sa unaya ang electric cooperative naghimo sa bidding mo sa mga power plant, power producer. Subong niya kita nagakadto spot market, why not bidding, pili ka lang to, amunay pinakabarato. Why the process of selection? Hindi bang makaintrada? Supervisory naman ang ano mo, oversight naman ang niya da sa mga operation sa mga electric companies natin. And that's why, sa pagsaka sa presyo sa gatong, pagsaka sa talan ng mga kinanglan nun sa pag-producer sa kuryente, mga katropa, pilo-pilo man ang saka sa presyo sa per kilowatt halin sa mga independent power producer. Ang kinabaligya, mga katropa, sa electric power plant, electric distributor sa bilang Pilipinas, kaginaputangan na lang sa mga charges para may kita man, para may profit man. No? Te ang disenyo sa kooperatiba being a non-stock, non-profit, once may kita, dividendo para sa may membro. Which by business model, the best tani eh, mga katropa, no? Kay ti ang makon mo ang mga membro kung nag-ooperate gidman sa insakto ang kooperatiba, nagakita gidman once may kita na sa every year, every quarter may ara sang dividendo tani nga matyagan aton nga mga ano galing tingko kisa ginintrahan man sa politika ginsudlan sa mga dagko nga mga politiko kapin para gintra mga board of directors nakita man sa mga politiko daw sila lang ni gaganaryaw makon mo kadto ka mo meeting kamo yung sa mga hotel million ang ginagasto nyo wala ka mo tuod sweldo pero terribleng honorarya nyo plus pa pagka December sila agad tinungaan Ang tao wala, puto ang kooperatiba. Tungod sa mga corrupt nga mga board of directors ginagapungko sa posisyon dire sa mga district cooperatives naton sa Pilipinas. Oras naton 8:38 na mga katropa. Let's pause for break. Balik ta sa aton nga pagpanglagay kay mga katropa. Pagkatapos ng mga panamdam. Standby.
4: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 The Secrets of Health.
5: Kinahanglan nga kondisyon nun tang lawas ta para na maghina-hina man ang stress nga to sa ringa na batyagan.
6: 7 Plus Gold.
7: Dari na masulod sa Lizard Jossi lang balunggay sa may mga chronic stress. Kay instead of protection sa niya ang acute stress nagulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sa ringa lawas tungod sa nagarinlain yung mga baratian nga naangot dari. Ang balunggay banggaranon ni Susanta oxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagakatabo gani Sir Josiel nga ma-stress kita, ang aton sa ringa utok nagahambal sa aton sa ringa adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amo ni aton sa ringa stress hormone. Ang tuman sa ringa stress, tuman man nga cortisol ang gina-producer sa ringa aton sa ringa gland. Kag kung nagapabilin nga mataas sa ringa cortisol, nagakreate sa oxidative stress na ka-damage ng aton sa ringa cellula tungod sa ringa free radicals. Kag ang ining oxidative stress nagapabugat, nagapakap poy sa aton sa ringa adrenal glands.
6: 7 Plus Gold.
7: Makuha nila Sir Josiel ang benepiso sa balunggay kung nagatumar sila sa 7 Plus Gold capsule. Isa sa sangkap sini amoni ang balunggay, queen of vegetables, pero ang manami pagid Sir Josiel kay ti kombinasyon din isang gintunan nga mga prutas kag iban pagid sini nga mga tanom. Ginupod Sir Josiel mo, talagsar lang kakita mo, isa nga makitaan mo sini, kag ginupod ang reyna sang utan, kag reyna sang prutas, diri lang sa 7 Plus Gold mo, ginupod pod balaan ang mangustin kag moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula, magluwas pa sa may natural antibiotic nga garlic. Mayara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag mayara pa Sir Josiel sang ginatawag bitter melon nga makabulig it panami sa aton sa nga blood circulation.
6: 7 Plus Gold.
5: Pwede man aton ma-process ang balunggay into a liquid form. May ginatawag makita nga malunggay oil. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa balunggay sa 7 Plus Gold capsule, makuha tamanin na sa premium D3 soft gel capsule kay may malunggay oil man Dok Leo.
7: Correct Sir Josiel, that's why gina-recommend gid naton nga kon masamay ka mo sini na stress, updan gid Sir Josiel sang premium D3 capsule.
8: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
7: Highly recommended gid Sir Josiel. Ngay updon gid naton ang Sunthon Vitamin C kung nagatumar kita sang Sunthon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule kung gusto naton pakigbatuan ang stress. Kinanglan gid naton ng Vitamin C Sir Josiel.
8: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: Lugangan yung Sunthon Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglan ta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture. Ining tatlo ka maprodukto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthon Plus Gold Premium D3 kag Sunthon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da. Kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street tatubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
6: Sunthon Gold Coffee Mix.
5: Ara man ina sa aton sininga tatlo ka baryan sang kape Dok Leo. Sunthon Gold Coffee Mix. May balunggay, gindugang collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sunthon Plus Coffee Mix.
6: Sunthon Gold Coffee Mix.
5: Ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa ato sa ninyo premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sa kape pang stress buster Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
6: Premium D3 coffee mix
5: sa suki nyo mabutika kag pharmacy pamangkot lang ka modera. Kay available ni nga ato sa ninyo mga Yes to Health products.
9: The secrets of health.
5: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
9: The secrets of health.
5: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sining guya, gamit bala ka mo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Kang Clear Skin Beauty Soap may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis.
9: The secrets of health.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
13: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
16: Mag-Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
17: Santol Gold Herbal Tea.
16: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
17: Mag-Santol Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
20: Ha?
19: Oh, ma? Ikaw na?
20: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
19: Clear Skin Herbal Soap?
20: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang glotacogic with virgin coconut oil.
19: Hala, tingala ko naghuben ka.
20: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with glotacogic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
19: Ma, baklan mo mang kusina ha?
20: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
19: Oh, galit, diriyo.
20: Ah, dali na.
21: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil.
22: Sister Pain.
23: Si Sairan, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lula tayo ng pain.
22: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
24: Symptoms persist. Consult your doctor.
22: Sa mga butika.
25: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako gani si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix ni Andit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious fit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix nagbid ako.
25: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmask kung kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
27: Santon!

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Mmm, sarap!
2: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa aton of course public plaza. Kagyara man kita mga events sa aton new public market. But of course, ang aton pinaka-exciting na mga events, G22, they will perform. No, they are a P-pop group. They will perform on the opening gigs ang aton na Minuluan Festival. And of course, Kamikasi is also coming on September 10 at our public plaza. So, watch out for our schedules. No, magkadamo, ipuno-puno sa events ang ato na 27th Minuluan Festival. Thank you very much.
3: XFM 103.9
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw ng trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang anami kag binipisyo sa paggamit sang Xanthon Gold Coffee Mix.
12: Ang bago nga Xanthon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwa pa pa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
11: Xanthon Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide kag mga drug stores na pizza in mga lugar.
3: X FM 103.9.
13: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.
14: Hala, ka-exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM 103.9.
2: Magtipon na sa mga entries
3: para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo.
2: Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog.
3: Kada semana, may magdaog sang 5,000 kapesos.
2: Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners.
3: Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone.
2: Hindi na magpaulihi, mag-intra na.
3: Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo.
4: See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: XFM 103.9.
0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
5: Balancing ang mga komentaryo.
6: Hindi nga naman bla namon makaya ang ina.
5: Pwede, nga nag-atrust ang public opinion.
1: Objective.
6: Pangayo ko naman katurasan sa atang mga kapulisan.
1: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pasalayan.
1: Ini ang Bullseye.
7: Balik din mga katropa sa pagpanganagin natin sa aton pinatuntunan sa aton programa Bullseye, mga abyan. Gina-check natin ang pinakamang consumers natin. Anong epektos na di sa manual load dropping? We have rotational brownout. I think college ko, no? When we experience one of remarkable time nga wala sang kuryente per me. Rotational brownout. Gising geto yung kuryente mo. And that's way back 2000. Nga grabe ang brownout, mga katropa, no? Nonetheless, we'll check sa pila ka mga grupo para sa aton nga kung anong paglantaw ni nila. Are we just doing okay with this? Anong panawagan sa mga consumers natin, no, sa aton nga mga kauturan? Oo. Mga ilang ko din nga lang. Oo. Kung anong epektos na di, no? Kita, nag-experience siya magkita. And the worst is that we have that scare. Nga ba si may massive brownout sa mga katropa because nga taas ang demand eh, no? Ang demand mga katropa, nag-attribute niya sa nag-abri ng mga kumpanya, gadamo ng mga subdivisions, gadako ng consumption sa aton area, sa lugar. Plus, ang pinaka scary because there were certain outages sa mga power source naton sa Visayas grid nga nag-contribute mga katropa sa kulang sa supply. So, ano ang kinahanglan nato, anong himuon naton mga katropa, no? Ari karon sa linya naton ang aton nga communication officer sang NGCP, we have Ma'am Michelle Visera. Ma'am, good morning. Welcome sa programa. Thank you sa oras nimo.
8: Good morning, sir. Good morning man sa atin ng mga listeners.
7: Aha, I know medyo travel ka, ma'am. We have rotational brownout, and the last time we discussed with the mga electric cooperative, electric companies there is sa local, is that they said nga, okay, there's an advisory from NGCP nga kinahanglan ta magpatuman sang manual load dropping. Is it right nga amo na ang termino kag yes, exactly, that's from NGCP po.
8: Sir, before that, no, gusto ko tani ano i-explain sa ato ng mga tagpalamati kung ano ang role ni NGCP sa power industry. Kaya kung kita nagka-confuse kita balahaw, kag wala kita kabalo nga nagka-tag si NGCP, nga kung kisa may managahambal nga generation ang problema, kung kisa because of the Negros Power kung dira sa Bacolod. So para iklaro talang, no, so we have three players in the power industry. Ang muna siya, no, ang pinakauna, isa muna siya ang source ng aton power, nagkalain-lain na sila ng mga generators. kagtapos malamay na sila sa transmission line ni NGCP antes magkadto sa mga substation sa Negros Power or kung dira sa Negros Island, no, may Noneco kita, may Noseco, kag may Noreco 1, kag Noreco 2. So, amo na siya ang setup. So, bali si NGCP, ya, as a system operator, kami ang nagalantaw sa demand, tag sa supply side.
9: Okay.
8: So, sa Subo, may ara kita nga problema, no, nag-release si NGCP sa yellow alert, sa red alert nga advisory, halos adlaw-adlaw, no, kay tungod niya, kulang kita sa supply sa kuryente. So, bali, gina-clarify lang naton niya si NGCP, no, hindi kami ang nag-supplier sa kuryente, kundi kami lang ang taga-implementar ginamanage lang namon niya kung ano ang available na supply versus dito sa demand sa ato ng mga konsumidor.
7: From power producer sa mga power plant naton ang transmission sa kuryente sa mga electric cooperatives, electric companies, amo na ang trabaho ni NGCP. But si NGCP kinalantoy man kung ano ang supply available nga ginahatag sa mga power plant naton diri sa Visayas grid, and kinahanglan niya proteksyonan ang mga facilities naton hindi mapiktuhan tungod sang oversupply over nga sang demand nga kung pabayaan sa electric companies diri sa Dalom, base may malapnagon kag may guba nga maigo. Pero ang ginalantaw diri ma'am, pamangkot sa madamo, may mga outages, may mga power plant nga nag-stop operation, wala na nagdugang sang supply, and that's why may ara sang kulang sang source of power kita sa Visayas.
8: Yes sir, as of today, no, ang amon nga advisory from 10 a.m. to 1 p.m. no, naka-yellow alert kita, tapos ma 1 p.m. to 10 p.m. no, nagka-red alert na Subong ang Visayas, and then the 10 p.m. to 11 p.m. is the yellow alert. Kay ang mga may mga dalagko kita nga mga power plants diri sa Visayas nga na-disconnect, no, wala pa sila gyapon, di nakabalik sa grid. So amo na siya, no, ang PVI Unit 1 kag ang PEDC bali coal power plants na sila nga diri sa Iloilo, kag ang isa na ang PVI is ara siya sa Toledo sa Cebu.
7: Yes okay, so kulang ang supply. How serious it is, ma'am? Can they go back? May possibility pa nga mag-stabilize nga ito nga supply? It's been happening for quite a month already.
8: Sir, actually, sir, no, since May, nagka-experience, sige kita, halos adlaw-adlaw, nag-release kita, yellow alert, red alert. Galing kay Subong nga August, sir, mas nagka-experience, pagid na to, no, ang rotating power instruction, halos adlaw-adlaw, it's because ang Mindanao man, nga, nag-grid, no, nagka-problema man sila Subong. Kaya may mga power plants man dito, nga, may mga outages man sa mga power plants, nga, dito base sa Mindanao. So, mismo si Mindanao, hindi man makahatag Subong sa Visayas. Ginakulang na gani si Visayas na trigger pagid, it's because na may mga additional power plants pagid na nag-out ya dito sa Mindanao. So, hindi makahatag si Mindanao diri sa Visayas.
7: Okay.
8: For the information man sa ato ng mga consumidor, naka-interconnect, no, ang Luzon, Visayas, and Mindanao through the mga submarine cables sang NGCP tani. Kung okay lang man, kag may available lang man tani ng supply dito, ng sobra dito si Mindanao, makahatag siya diri sa Visayas. If maka-notice pa sir, no, nang sa una nagpadala kit advisory, no, pero kung isa hasta lang sa yellow alert since May to bala sir, hasta sang July, no, nga, pero although adlaw-adlaw siya, pero hindi git amo na naton gaka experience, no, nga halos adlaw-adlaw git Subong nga August, no. Kay ang dako gid no nga factor man, isa sa mga factors man, no, nga ginalantaw naton is ang pag-out man sa mga power plants dito sa Mindanao. Tapos gusto ko man ni Dion sir nga ikwaon nga chance man, no, nga pag-explain kay tungtong sa sige kita humble, no, kung ano ang yellow alert, red alert, no. So para at least kabalo lang ato ng mga consumidor nga kung mag-release kami gani sa yellow alert advisory, it means nga may ara available na supply, mm-hmm, pero manipis lang ang reserba natin.
7: Mm-hmm.
8: Any abnormalities, any nga, like for example, beyond the particular oras, no? Kung mm-hmm, sabi gulpi, di nga doon may mag-out na isa kadakto nga power plant, so, may posibilidad nga maka-experience kita sa power interruption because manipis ang aton nga reserba sa kuryente.
7: Aha. Okay.
8: Kung maghambal, mag-release kami yellow alert, red alert advisory, it means na kulang gintaya sa supply sang kuryente. Kung nag-release kami ang today as of 8 a.m. namon na advisory sa NGCP, red alert kita between 1 p.m. to 10 p.m. So expected na may rotating power interruption.
7: Aha. Okay.
8: Kag hindi lang man no, nga hindi lang man nga si Negros Power lang niya ang naga-shoulder sang bilog nga kakulangan sa bilog nga Visayas grid,
7: mm-hmm,
8: kundi gina-distribute na siya sa nagkalain-lain nga mga private distribution utilities kag mga electric cooperative.
7: Aha. So it is right na okay ang aton nga mga electric companies ginahambal nila because we have a red alert. Nami man to ma'am na-explain ninyo ang red alert kag ang yellow alert because mag-ambal kita red alert kuno, total blackout which give little scare para sa atong pinakamang kulturan. But is it right na okay ang ining mga rotational brownout because of the advisory from NGCP and ang electric cooperative and electric company down the line, mga distributors naton will implement sang rotational brownout?
8: Yes, sir. In fact, no, kasi NGCP ang nakakita, no, sang available nga demand kag sang supply. So kung ano lang ang available nga supply, amo na siya ang aton nga ihatag sa aton nga mga distribution nga utilities.
7: Aha, ma'am, is it right nga nagtaas man ang demand naton diri sa Visayas sa kuryente?
8: I'm sorry, sir.
7: Okay. Is it right to say na nagtaas man ang demand sa kuryente diri sa Visayas compare sa nagligad ng mga tinuig?
8: Sir, may ala gid no, especially during summer months, sir, may increase gid kita no sang demand naton. Pero kung normal lang tani ang aton nga mga konbo sa lingon kon naka-connect lang ang aton nga mga generators no sa grid kag wala lang sang problema, mahal supplyan maka-sustain lang, sir, especially dira sa Negros, kay because may mga solar power plants man kita dira.
7: Aha. But there's still a need. I know it's DOE na makadiscuss ini, pero there's a need. If may ara sang additional power plant na could be a source of power, the better, makabulig-bulig.
8: Yes, sir. Oo, mas maayo no, nga ang DOE refer sa kamuman, sir, sa DOE because sa DOE ang nag-regulate no, man sang mga power plants.
7: Mm-hmm.
8: Kaya ang sa planning, balang aside man, si DOE man.
7: Oo.
8: At ang ginamake sure ni NGCP is kinanlan kung may ready na or available na ang mga power plants na mag-connect sa NGCP, kinahanglan ready man ang facilities namon.
7: Oo, sabagay. Oh. Pamangkutong mm-hmm, tapakata ni Ma'am Michelle kung hasta san uni, galing ti daw i-DOE. Daw DOE, wala na function. Pero, well, amuning ka katabo, so may ara kita sa mga alerts nga gina-issue sa NGCP.
8: Yes, sir, sa aga, sir, no, invite na to, no, ang ato ng mga consumidor nga, aside, no, nga nag-follow sila sa Facebook page sang Negros Power, no, mayo man yung mag-follow man sila sa Facebook page man sang NGCP, that's National Grid Corporation of the Philippines, kay para dira nag-release man kami sang amon ng mga advisories man. Pero okay, mas kay Negros Power, kay si Negros Power, no, naka-specific bikon ano nga oras kag ano nga mga feeders ang ma-out. Kay kami yan, nag-communicate lang kami kay Negros Power nga sa amuling nga mga oras, makinan na sila mag-drop sa amuling kadako nga load. Pero for the specific areas, for the specific feeders kag sa time, mas maayo mag-refer man sila sa Facebook account man sa Negros Power.
7: Ma'am, lastly, ano mga measures kaya pwede mahimo sa mga consumers para makabulig sa supply natin yung medyo nipis na?
8: ang NGCP, no, together with the electric cooperatives and the generators, no, nagapangabitamin sa ato ng mga konsumidor na mag-conserve gid sang energy, especially subo no gakakulang kita. Kag hindi lang yun, no, wala diring sang exempted sa atong kita tanan nagaka-experience naton subong ang manual load trapping. So kung pwede pa lang, no, nga during that time, especially nga nag-release kita sa aton nga mga inoras nga critical ang aton nga grid, ginapangabay naman na mag-conserve ang ato ng mga konsumidor sang electricity, sir. Uh-huh. Kaya at the end of the day, ang amon nga gusto, hindi lang ang NGCP, kundi man ang Negros Power, man ang mga electric cooperatives, no, kagang generators, is maghatag sa dire-diretso nga serbisyo sa ato ng mga konsumidor. Okay? At least, no, kung may kuryente sila sa panimalay nila, wala sang reklamo, kag sige-sige man, no, ang pati ang mga businesses naton.
7: Oho. With this, Ma'am Michelle, thank you so much. Salamat gid sa oras nimo, ma'am.
8: Salamat gid, Sir Erwin, kag anytime, no, open ang aton nga linya, kag pwede lang gid kamo makapamangkot man kag maka-interview sa aton.
7: Aha. Thank you so much, Ma'am Michelle, sa NGCP, ma'am.
8: Thank you, Sir Erwin. Maayong aga.
7: Alright, mga katropa, inyo na batiya, mga katropa, si Ms. Michelle Visira, ang communication officer ng NGCP. No, we just asked a few clarification. Kaiti, mga katropa, sa isyo pa lang gani sang ano, sa nakatna. Boy, nakatna. Okay na. Naana na. Sa isyo pa lang sang red alert kag sang ano sang yellow alert, mga katropa, may ara na ta sang pag-insindi din bla ginakulbaan kita, but we are all suffering na we are all suffering sa mga sitwasyon gani. Well, siguro oras naman para i-call out ang aton nga DOE to do something about it. Do nga kabalo kita, dugay na ni nga problema naton ang kakulangan sa supply, plus nagataas ang demand due to industrialization, gadako nga mga consumption nga ginakinanglan sang tagsak. Agreed, mga katropa, diri sa pungsod. But going back the last 1990 to 2000, we've experienced rotational burnout. And here we go again. Ang problema nato, not just the rotational burnout, but the cost of power is eventually increasing. Subong kami oras, mga katropa. So, double barrel ang igo sa puburuyo karon. You have the supply, may kuryente ka, but hindi sa maservisyo si mo 24 hours because may rotational brownout, precautions sa problema pa nga matugas ang kakulangan sang supply, which tama nga may kulang ta sang supply, but pinsan naton ang pag merge naton sa mga private entities, mga katropa, will solve the eventual rotational brownout, mga katropa, sa bugos ng Pilipinas. Gin-experience naton ini 1998, 2000 nga mga problema sang kulang sang supply, kag nagbalik naman kita dira, no? Ang aton to nga problema sa una, kiti kulang ka problema gid tao kisang supply, kiti pagkaaga pa lang yung brown out na, kadto ka sa pisina, hindi ka kapaligo mo, huwag kuryente. Kaya yung tubig ni nakaangklaman sa supply sa kuryente. Oo, ang tubig na ito nakaangklaman sa, nakatapik man sa ang ilang mga facilities, kuryente. So kung wala tubig, wala kuryente. Okay pa rin sa una, kahit may huwag ka na kuryente, may bubon ka pa, may deep well ka, may tubig ka. Pero subong niya, katropa, kung huwag ka sang kuryente, wala man sang tubig. May experience siya. Plus, subong, nagtaas pa gid ang presyo sa kuryente. No? Ti daw ang hambal bala nila nga dapat mahimo nito pamaagi, mag-invite na ta sa mga ano, sa mga dugang pang mga producers, no? Mga power plants nga dapat na-establish na. Pero ti di na to. no? The DOE itself projected the problem 10 years ago. Na may problema sa supply because ang Dasig nga industrialization, no, sa aton nga lugar, sa aton pungsod, mga katropa, no? Gamit sa mga factories, gamit sa mga malls, gadamo malls eh. Ang residential pilar ka porsyento lang ang ginakaunta. Ah? Ang residential, gamay ang consumption sa residential. Ikumpara mo sa mga dagko ng mga pastorya, kag mga malls, mga negosyante, nga nag-negosyo, nga nag-consume sa kuryente, mga tropa, mga biyag. No? Ang ibang tamang kuturan sa mga balay gani, hindi na kalapaw 200, ang pinaka, ano lang, ideal nga consumption nila, 200 eh. No? Mag 300 ka, dako na lang siya. No? Ano ka man, cost cutting ka man sa balay mo. So dako ya ang consumption sa commercial nga mga consumer sa kuryente, no? Ti ano measures kimuuna tunda, ha? Galing ti hindi man pwede. Hindi man pwede nga i-control mo sila, no? Gistorya kita ekonomiya mo, no? Kag ang energy isa sa mga requirement naton para makaproduce kita nami nga output. Call center, ha? Even schools natin subong, no, may mga gadgets na nga ginagamit, mga katropa, kuryente, computers, kag kung ano pa, ha? Ang mga malls natin, they're there probably 24 hours. Ang una, subong, di isa ka mall to, alas 18 lang sila. Pagsunod mo, tsakto lang.

0: ako nga nagakonsume sa kuryente. Oh. Pero more so, kinahanglan gid sang mga renewable source of power para ma-sustain nato ni mga katropa mga kabayan, no? And that will not come from the private sectors. It should be handled by the government. No, why? Ang cost, barato, no? Hindi sa ang margin of profit, ba, hindi sa mga priority. Ang serbisyo ang dapat magagamit na ka. It should be managed by the government. And that's why amula na pinakamahimo naton galinti sa masami kung gobyerno kinanglan gani mo na ang structure naton sa sistema naton eh, no? Batasan ta disiplina ta eh, no? The responsible Pilipinas hatag mo na sa mga private companies sus oo eh nami eh nami sa bisyo pero it comes with a cost. Pero kung gobyerno man na mapadaganda tinamaran grabe man corruption may katuan taos ni 9:14 mga katura pa balik kayo pagkatapos sini.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9.
2: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Kung vitamin C, tandaan. Santon.

0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Sa gari, sa kaservice ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag collagen.

0: lokal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Sanson Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus!
3: Marami na ang natulungan!
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
7: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister the pain. If symptoms persist, call your doctor.
0: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami nagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang masgin babas ko, masgin panami, pampagwapa pa, e may aramis ang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
0: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. 1 blister sang Xanthan Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
10: XFM 103.9.
11: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangustin. Nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Centro. Come sa Bullseye.
2: Department of Agriculture. Kamusta
3: ka? Hayo na.
4: 103.9 XFM.
0: Balancing ang mga komentaryo.
5: Hindi
6: nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

0: Balik na rin mga katropa. Oras na ito, 9:24 na. Sa pagpakarating natin, oras na nasa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. May nga sa mga katropa natin nga nag-upod na sa programa at mga katropa. Thank you, pasensya. Why ko gin ma-mention kagina sa pag kagina sa mga segments naton, but morning sa mga katropa naton. Thank you so much, salamat gid ha. Ma'am Merna Mayna Siladora Dumipig, thank you so much, salamat gid sa pag upod sa aton platuntunan. Also we'd like to say happy listening sa katropa naton, sa kay Mary Jane Balyo Alyo, thank you, salamat gid. Good morning sa mga katropa naton dira sa Happy Thursday Kapita. Oh, nagapangapi-kapi sa barangay Lumana ni mo, no? Damo nagapangapi da Ma'am Mary Jane. Damo na da, no? No? Subong abi daw. Pabalo ko lang sa inyo mga katropa nga sa first and second reading nakapasar na ang proposal, ang bill nga naga hinyo sa pag-extend sang termino sa aton nga mga barangay officials kag SK, no, from 4-year to 5 years nga termino. Okay, pasado na sa second reading. Okay, so way more to go. Kung mapasad sa mga katropa ang enforcement kay implementation ni ti extend di ang aton nga mga barangay officials sa ilang mga opisina, sa ilang termino. And probably by 2027 ang election matabo, no? Kay supposedly may expire ang aton nga mga barangay officials today, this year, November, no? To complete sang ilang apat ka tuig nga termino sa barangay. Paldos kapitan. Taga apat ka tuig ang termino, plusan pagid sang isa ka tuig. Tiway takabano kung ano yung sitwasyon. Ang iban to daw mapagapalak na to nga islan si kapitan nila po. Kay na budayan na sila ko na si kapitan, di manakpan permiso ila barangay. Si kapitan dito kung kisa makitaan ga opisina lang sa balay. Aryo sa mga taga Kamangkalan, pasensya ha, pero damo kung may nabatian yung mga kapitan da wala sa barangay nila, hindi mo madakpan. Pero ato sa madjungan, nag-madjung, may papirmahan makadto pato sa madjungan. Sus, kabalo ka mo da, aras poblasyon da. So kung na grabe nga follow up ta, grabe kakadto ta sa mga insidente nga nagluntad, issues ng basura. Kapitan, di mo blackpan sa ano daw, sa barangay daw atos balay nila, ga halo blocks bay pa hindi lang. Kay Charmaine Rojo, morning, ang pinaka okay kag ginahimo nga ano lang ta sa impeachment, subong nga mo ni. Kada hearing may ara kuno 25 million pesos nga ginagasto, tama na, no? Operation na ma'am sa Senado. Kada hearing gagasto 25 million pesos. And 125 pesos mga katropa, naman, hay nako, 25 million per hearing, that's 25 days, that's 525 million pesos sa 21 days. Nagapangita sang confidential funds sa BP, 125 million. Kowa, audited, din mas dako. We hope nga ang impeachment maara makita ta ang pulos, no, sa impeachment. pinagi sa mga pagpresentar sa mga ebidensya nga nakatagbenepisyo sa tao. Kung gingasto na sa mga bulong o importante nga needs ang tao, makabulig pa. Okay. Oh, Ma'am Jovi Amudente, bang aga sa imo. Thank you. Salamat din. I'm watching with you at work while having lunch. Ito na to sa New Zealand. Sumo. Ma'am, good morning. Salamat. Good. Ma'am Elivera Glogo, Jelwin, thank you. Melka Tumbos Makalalag, may aga. Uy, aray si Ma'am Melka ho. Thank you, ha. Katorpang Win, Katorpang France. Dugay-dugay, no? Ang kay Katorpang France. Sentro, alas 10:30. Ma'am Shirley Arevalo, may aga. Thank you so much. Salamat, good, sa pagpamati, man. Good morning, Dan. Share, importante nga wala nasang problema sa supply sa kuryente kay naghilapit ng bulan sang December. Expect ka pagid, sir, na mataas pagid ng demanda. Kay damo sang okasyon, in demand kaayo ang supply sa kuryente. Ti kun tatlo ka mga power plant ang nag-out, ang nagwa, termino nila is nagdugang, nagwa sa hatag sang kuryente. Ati may kakulangan kita sang supply. Dere, Ma'am Jessica Gonzalez, good morning. Salamat gid sa pagpamati. Thank you sa inyo da tanan. Thank you sa pagpaabot sang inyong ano. Si Bungas Pati do sinya nami gid kung bukid wala gutom, okay. Oh, muni. Shout out lang sa kay Kuya Tiger 28 vlog. All right, way na kumain na ano. Bisaya, di ba, morning. Ano na lang ni aton pangbugas kay ang krudo wala na gid na ganubo. Ulat ka pagid, sir. Martes. May ara naman tayong mga adjustments to. Ma'am Lia Lobrado, Hambalia, subong ma kay Ma'am Elves Galogo sa tanang nga nagapamati sa XFM Kabankalan. Ma'am Joy Rodico, thank you. Salamat kayo sa pag-upod kag pagpamati diri sa programa. Well, sa nakaligad kay mga inadlaw mga katropa mo, damo na sa mga nagabuntad kay mga sitwasyon diri sa Bacolod, no? Pila ka mga grupo sang mga motorsiklo nga nagbiyahe, nagreklamo tungod sang grabe nga dinakpanay sang BTTMD sa mga kulurom mga katropa, no? Ang ato naman da, kunway papilis, kuha papilis. What permit, no? Hindi mo na pwede nga ang palangitan anta, naghihimo kita sa negosyo, no? Illegal kag wala ka gakwa sang permit, no? Compliant man ta sa ato, no? Being a good citizen kuno, dapat ma-comply kita sa mga kinahanglan mo. Sa aton negosyo, kung negosyo kita man sa kuhaan permit. Kinahanglan na kantuan, may mga rekisitos para makabiyahi ka, itapusa. Para hinali mag-dinakpanay, may rason ikaw. Hinali mag-dinakpanay, may ara ka sang irason sa mga enforcers naton. Ang problema lang sa aton ti is kung kisa disiplina man, no? Nga makabuhi ka because nga ti kinahanglan ta mo. Pero why man tagakwa sa mga permits naton? Paano kung mag ano abi? Paano abi kung ma disgrasya ta? Paano abi kung may matabo to abi, no? Wala sang sukton. Okay, why restro ang motorsiklo? So that's why mga katropa, kinahanglan gid may mara kita papeles. Sa mga gabiyahe, hindi man kamo mang laktaw o kung mga laksam ruta. Kay may ara man na nagapangabuhi sa piyakda. Ang ato naman niya, ginahulat sa aton nga BTTMD kag sa aton nga traffic management, bitaw ko ganano pa, LTO mga katropa, para sa pagpandakop sang mga salakyan nga illegal nga nagdala agad. Okay? Why today a problema? Ang sadya lang mga katropa, may nakalusot eh. May nagakalusot nga mga kauturan ta. Nga wala man sa papilis pero dakpan. Ang ginakulbaan pag sa mga tao, sing nila, kung mag-biyahe ka, likaw ka ng LTO. Kay bisanano mo pa ka rason, bisanano pa ka hambal, nga kumpleto ka, may ara gi Japan violation. Which is sometimes true, no? Kapila ta maglabay sa LTO sung una, malantawan ka lang, marilian ka lang to, dakpan ka gid. May ara gi Japan sa mga violation. Sa atong enforcement naman sa Bacolod, mga katropa, gina-expectaran naton, ginahulat naton nga mangin talaptap bala ang pagpatuma naton sa aton nga mga ordinansa layi, because amo ni kinahanglan ta subong. Okay, may ara kita ginapandakop, gareklamo malay ni siya, because nga ti ang iban di gakadakpan, pero ang iban wa iman, no? May mga illegal parking ginato, ginadakop, pero dirabla sa area sang area sang shopping, sa halin pa ipil-ipil pakadto sa Nara, pero gustuhan na parking da, ma'am sir, no? Lapad sa dalan da, may namin sa dalan daw, pero hindi mo magamit, hindi mo ma-explore ang dalan, tungkol ang parking, grabe. Di pa bangkot sa atong BTTMD, legal na sa, okay lang na, designated parking area na. Oh, karoon na bala nyo be, nga okay na sa, no? Okay, para mabalanta, para kita mismo makambalta, mahambalta nga, okay, ang BTTMD, tsaktong ginobra nila, respetuhon ta. Pero amo rin sitwasyon ta, nga manakop kita sa mga motorsiklo, manakop kita sa mga nakaparking ara sa mga dalanda, pero ang implementasyon tayo kulang dito sa mga lugar nga athag pa sa athag nga may ara sa mga illegal nga pagparking sa mga salakyan, kay ini mga establishment o commercial wala man sa mga parking area nila, kag ginahimo nila parking area ang dalan sang sulat nga kung maglabay ka to gutok-gutok na kayo, no? Maglabay ka to haluson pa lang lumabunggo ka na sa mga alagyan, sa mga salakyan nga nagka-parking. Ikaw nga nagdalaga niya, naghahalong ka. No? Gahalong ka nga hindi mo masapding sila. Nagsuli ng paya-paya, subong. Ang illegal, okay. Pero nagdalagan to ya, maano ka? Mahalong ka to. Kasi masapdingan mo, nag-meet ng mga salakyan dahil. Ang pamangkot na sawayan da sila, ginsaway na da sila. Anong area na da, legal na da ang magparking pero gusto sikat sa dalan? Dira sila do, no? Pinagusto man ang parking da. Is it okay para sa BTTM data nga magparking dira ang mga salakyan? Pamangkot lang bi, no? Para ma-justify naton nga okay ang operation naton tarap-tap ni wala sang ginapasin o wala sa may grapili. Amo rin test naton sa BTTMD. Kaya okay, ginarespeto na may antas ang operation nila. Ngati, ginapang rikiher ang mga motorsiklo sa ilang mga papiles, ginapang toto ang mga salakyan to nga naga-parking illegal sa mga lugar dire, sa mga dalan dire sa Bacolod, sa circumferential. Sa conferential ganin, hindi manakpan eh, no? Damo Japon ito mga vulcanizing kag nagaparking eh. Dari sa lihis. Takuling pa na di gani, no? Nga lugar. Sa circumferential. Darabla sa do merkado, darabla. Gareklamo to gani si, si Kapitan de la Vega. Nga, duhilapta, nyo pa ya. Ang akon dari ang Ascenso Market. Do ako payang inyong ibutang sa langanag sa mga constituent ko. Pero dito sa takuling dira-dampi sa area, pakadto kamala sa sa Bangka Kore, kung hapon da, grabe kagutok da. Kamala kita, may harap madang BTTMD kung kiss up. Pero kung wala na sila, amo man ay ang pagpasundayag sa mga slakyan, pinarking, pero gusto na. Dito, amo man na sa Villamonte. kung wala ta pinilian, abi, amat abat, tuntun na sila ba? No? Tinloan ta para makita. Tanga, okay, ang ato na implementasyon, wala pinilian, kagatalap ta para sa tanan. Oh. Ngayon, ini, dira sa shopping area, mga, ano ni mo? Mga negosyante ni mo, nga arada. Ha? Oh. Ang mga guba nga mga salakyan, arada pa na, nakaparking pa na, da. Hmm? Ang mga salakyan nga wala nagadlagan, ha? Ginaparking da. Oh. Ti, paano na karon? Okay lang na? Oh, sa aton da? Mga sa nag-implement sang pangpandakot sa aton nga mga illegally parking park nga mga sasakyan. Oh, arabi, testingan ta. Oh, para makita man na papakita tamang sa tao nga okay. Diri kami yo, no? Pangdakpo na mo niya. Balik-balikan nyo. Kay hindi lang isa ka adlaw, hindi lang na dason semana, ara na da permit. Gariklamo tao daw, tribli mo, no? Mga nagabiyahe da, mabala, mapahigad lang tasara. Kay ara sa ga-parking daw, di makon mo. Daw nag, ang insakto nga nagabiyahe, insakto gadlagan, nag, ano pa, nagahalong, hindi sa mga sa gapahan da. Bisan illegal ang parking grimo nila da, no? Dari sa Hilado, dara blas West Negros, tampi, pakadtotos punta, kag sa area da sang Nara, kadto, tsekan nyo na bla, kay grabing pirarkiana, ay da. Pakadto sa isa ka eskurahan da. Pakadto naman sa pil-ipil to. Tribli nga pirarking anay. Di pa mangkot, okay lang na sa BTTM dita. Or beti ba siya balon pa natin da nga, wala pa malabotan. Kalapit sila da nga lugar, nakaparabot pa kamuya dito sa, ano, sa sumahan, kung iba't pa kamarugar. Pero sa Ugsaran ta, hindi kita kalimpyo, lapit na sa MGC, nga sentro ina, sa nga, komersyo kag traffic na da ang isa nag-contribute sa traffic kamo lang nag-parking da mo ha dita ni makita man ni siya mabuligan man ni ha hindi lang ang aton nga mga kulurom bla nga mga ano kabalo kita illegal na sila pero talaptap ta kabalo kita nga illegal ina kag ginapati ta ginarespeto ta amo ra gid encourage ta aton nga mga motorista kwa kamo ya sa mga papeles nyo kwa kamo sa mga permits ninyo kay amo na ya ang kinahanglan ta para makaparking sang makabiyahe kamo makapangita mo kwarta pero on the other hand kumusta naman talaptap ba lang aton implementasyon insakto ba na talalapod ba lang implementasyon aton sa bisan diin nga lugar mga katropa no. Kay ang impresyon sa tao daw ginapili ng mga lugar nga ginaoperahan sa BTTMD, pasensya sa mga termino. Pero, amo na eh. No? Oo. Tignan video nyo muna, butang nyo muna sa inyong social media. May pakita nyo rabi. Para makatag mantas ang awareness na sa mga tao da kung anong standpoint sa BTTMD. Legal bala o kung illegal ng mga salakyan ang nagaparking dira sa shopping area Hilado. Kag sa Lopez sign na para kabahin eh, no? Oh. May nagpanabot abi sa mga complaint mga katropa sa amoning nagkakaratabo dira. Pero tiis nga lang, hulat-laton ta lang kung anong sitwasyon, anong pamagi sa BTTMD ta, respeto man ta, because kabalot kita, nga kabalo sila sa ilang ginobra, no? Kag wala man sila magkinapili, da. I think amo muna isang ilang mantra, ang ilang trabaho, kag di ginahambal ta ginestekto tari para matinduan ta ang aton nga dalan no sa mga unnecessary parking kag sa mga nag-ooperate kay mga kulorom nga wala sa papeles pero nagbiyahe okay so upod ta da ara ta da pero talaptapan nyo man no obrahan nyo man lapotan nyo man ang mga lugar nga daw medyo dugay na nga ningin na sentro sa sakit sa pananawa naton sa ano sa mata sang tao ha kay para makambal ta wala pinilian ang implementasyon sang BTTMD sbong oh dira ta para ma kami mismo makover kami sila da mo no nga ma patuman nyo na da malimpyuhan nyo na da tanawon tabi no tanawon tabi oh amon balik-balik ko namo na sa kung hindi pa ninyo magiwan ulit ha. Kahit illegal mo na yan, illegal is illegal mo. bisarano din ta lang tawon, illegal din kinahimo sa mga parking nila. Illegal parking ni siya. So dapat pahibaloon, no? Ang mga establishment commercial nga nagka-parking da, nga why much parking area nga ila. Sige ba? Oh. Morning, Ma'am Lentalde, good morning. Salamat gid sa pag-upod sa mga katropa naton nga ara sa ilang balay. Thank you, Ma'am Len. Morning. Then like and share. Thank you. Salamat gid. Kay Ma'am Sol Holito, kag sa kay Joy Rodico naka tutok diri sa XFM. Nami pagid. Ah, okay. Sige. Oo. Shout out lang sa mga chapters ng class diri sa Imamaylan, Kabankalan, Daan Banwa, sa Bukana. Thank you sa pag parabot mga katropa. No, anyway, oras naton 8:55 na sa pagpanglagad nato. Istoryahan ta lang ni impeachment gamay because nga kahapon may mga nagakalatabo naman to, may ara naman to sa bagong witness, no? Ang witness to si Attorney Poa, ang isa ka ang lead counsel sang depensa sa abogado ni Vice President Sara Duterte, mga katropa. Kagipahayag to nga way sa kabalo sa mga spendings kag kundiin ginagasto sang Office of the Vice President ang intelligence fund nila, no? Sa iya talatapan way back sang okay pa, no? Aray pagido hambal ni katropang ni Manong Lingya halin man dalagan daw inasal nagainasal uy tuod ka abi padala. Gainaso, no? Balikan tang impeachment, mga katropa. Impeachment subong, though nag-urat-urat kita, san upa matapos ini. Ang ginambal, 90 days ko na mo, no? Ang, 90 days, ang ginalantaw nga span sang trial kontra sa vice presidente tanawon ta kun na sino manindugan para sa pag-convict or maybe di ma-acquit na lang presidente because lack of numbers, mga katropa. Pero di ba kadto tanan, probably may aras pa kadtoan. Una, di rin matest, mga katropa, ang aton nga mga officials gobyerno, ano kabakod ang ila panindugan para sa tao, hindi sa politika, hindi sa ilang mga connect, sa ilang mga link sa mga partido nila nga nag-control masami sa mga politiko sa decision making nila sa ilang posisyon. Okay? May araw na ako mga mga official, mga senadores naton nga tinagpakita gisla iya nga okay amo ni ako di panindugan kag amo niya hindi nimbali, no, bisan ano para presentation sa ebidensya kun ano pa. Pero punto lang, mga katropa, kadto tas merito, no, kadto kitas bugat sa mga ebidensya if ka paglantaw sang pila ka okay, oh, may smug, basi haste na sa hindi eh. Kami ako no medyo ga nauga hazy ang lakson. Kagapon na experience man natin to dito sa lihis mo. Mayara man. Wait, akabaro ko na no. But okay, so balikan na mga katropa ining mga update natin sa impeachment. Wait, akabaro ko sa diin mga kanto. Wait, akabaro ko na ano pa kanto ansni. But one thing for sure, mga katropa, ang aton benepisyon lang, we check, no? We can check sa mga public officials natin who spend their money, that public money, into a right purpose, no? Sa aton mga opisyal, no? Nga mga ginboto naton, giloklok naton sa Senado, lantaon Manila, ang bugat sa ebidensya, ang magdesisyon sa mga katropa. Eventually, ang aton nga mga, kung aton mga senadores, ma-justify nimo sang ilang mga boto, mga katropa. Kung ma-boto sila for the, for the conviction sang presidente or not. But we're looking at the numbers. Numbers is 16. Amo na yung magic numbers karon para sa Senado nga ma-check ini o kung makakuha sa numero nga 16 to convict sang vice presidente. ano ang mga resulta? Ang Vice Presidente, mga katropa, is hindi na siya makapadlagan, no? Hindi man siya maka-hold position sa gobyerno, and probably may arap pa na separate criminal cases ng file dito sa Vice Presidente, kasong plunder probably ang i-file sa iya. But since we know nga ang impeachment is both political kag judicial nga functions ang aton nga mga senador, ti gi-expect kita nga may ara gidya sang mga senador nga ang paglantaw nila based sa ila na yang biases, hindi na bilang judge, mga katropa. Ang ato naman ni Birbisyo, ang mga congressman naton, aton nga mga senadores nga nag-gastos ang mga official natos gobyerno, makaangko na sa hadlok na magasto pa sa kwarta sa tao sa wala insakto nga marason, mga katropa. So ginalantaw-lantaw ta na, mga katropa. It's 90 days, no? Lapit na lang na, no? Antes pa man matapos ang aton nga tuig, mga katropa, matapos na ni, no? That's probably na 3 months nga hulat sang impeachment trial, mga katropa, and we can proceed probably by next year. Preparation na sang election sang mga mapadagan ng mga opisyal na itong responsot, okay? Wait a oras, pagpaparagad ta, 9:51 na, mga katropa. Thank you so much sa pagkupod sa itong taratuntunan. Sa ngalan sa itong technical partner, katropang Chris Librando, sa itong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa itong CEO President, Dr. Raymond Lipuoy. Ako naman, katropang Win Salinas, nagkapaalam. God bless, have a nice day.
1: XFM 90.3, XFM 103.9,
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Arthur, hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
2: Supple Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kumpletuhin ang

0: kamo, amon dapat kapingo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo, isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
8: Palain man ko sang kape kay aga pa ko gamata. Inday ang tawag sakon sa mga suki ko sang natilawan ko ang Santon Gold Coffee Mix. Nagwapa ko kuno hambal sang suki ko. Sa Santon Gold Coffee Mix may kape ka na, gagwapa ka pa. Ganda mo pa customer ko.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na. Nagbaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Gold.
9: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako minom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mabibili sa mga butika.
10: Kape na may natural energy boost.

0: specs. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus!
0: Marami na ang natulungan!
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
1: Isa namang kaabyan nato na ang nagpamatuod sang kanami at binipisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Sister Pain, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan nga kape pero lain di dyan ang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manami gid

Coffee Mix. Nakapakapi ka na? Nagbasko? Kag nagwapo ka pa? Zandon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Zandon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Zandon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Zandon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zandon and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026 XFM 103.9 Wednesday.

0: XFM 103.9.
1: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
2: Edukasyon.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangusti. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
2: Edukasyon,
1: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga hinalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mo ta sugar mo eh.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag na hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sining tugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
4: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
5: 0955-4150.
6: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
7: Nga, XFM, kid, how?
8: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
7: Nga, XFM, kid.
9: Ay, namiang music, ah.
7: Nga, XFM, kid.
9: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos, so, namin, bigit sa mga DJs na lakad.
10: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, ka-X. Simply,
7: may how, kita, pa.
10: Enjoy lang.
7: Nga, XFM, kid, how?
11: Timo!
10: XFM 103.9.
12: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
13: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Upang sa biyak sino, hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay ka

0: kasaysayan, sa kasugpon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, hangaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless love. Sa kasaysayan,
1: pilas, hakasing-kasing.

0: ordinary ka na, Mr. De Leon. Malakad na kita. Hindi ako gusto nga malate sa transaksyon na to, ni.
1: Oh, Farah. Ikaw na ang bahala diri, ha?
2: Yes, sir. Ay, sunawan. Ay, kuntani. Hindi na lang sila magbalik hasta sa hapon. Para matawa ako diri sa opisina. Tungod tensyonado ako. Kung ari si Rocky sa palibot. Ay, matapos kong akong obras ng timprano. Nasun, maabdan ko pa nga nagabugan.

0: steep deductible.
1: Mama! Mama!
2: Double right. Steve na lang ang ginatubang mo, sir. Siling ni Manang Inday. Wala ka pa nakapanyapon. Pasado la size na, oh.
1: Wala na yung ginambal, Simo? Na may bisita kita sa panyapon subong nga gabi? Siling niya, mga 7 sa gabi siya maabot?
2: Aha? Sino?
1: Pareho pangalan na mga duwa, ma.
2: Ano? Sino ang halas ng bisita naton? Kag paano ka muna kasagila nun?
1: Ha? Sa phone. Nagpanawag siya diri kay Ina.
2: May, mga anong oras siya nagpanawag?
1: Malipat ko. Si Manang Inday na lang ang pamangkotama kay siya ang nakasabat. Tapos, ako galing ginapangitan niya. Di, ginambalan ko siya. Hindi ko siya kilala. Pero sila niya, kilala ko na niya pati ang mama ko. Tapos, nagpakilala siya. Kasun sila niya. Gusto niya ko nung magpahaluyag si Imo. Ginpamangkot di ako. Kung sugot ko na ako.
2: Anong gisabat mo?
1: Siling ko. Lantawong ko, anay. Kung anong itsura niya.
2: Sino kuno ang hala niya?
1: Rocky Trius kuno, ma.
2: Rocky! Kanami, gisi mo si Baton. Si Manang, masusaon ko siya.

0: ka magsiling may bisita gali kita dire karon.
1: Oh. Ay about Diyos ko. Ay huo gali. Uy, pasensya ka na day ha. Nalipat gid ako. Si RJ manabing ginistorya niya mo.
0: Anong ilagin istoryahan manang?
1: Wala ako makahibalo day. Kiti, hindi ba nung panugid si RJ singin pamangkot ko siya mo? Day, hindi ka lang tani maakig sa akon, ay?
0: Ay, wala akong maakig sa imo, manang. Sige, tapusan na lang ang ginabuhat mo. Masulod ano

0: ha? Ano ayan ang manami nga hilo nga ipakaon ko sa imo? Ha, kag mga luyag pa siya kuno? Gali ha? Oh, ba?
1: Day, ari na siya!
0: Sino? Ay, oo gali. Nalipat ako. Ah, sige manang, masunod na ako. Ay, hindi ako makahangop sa ginapatsya ko. Doon nalipay ako nga naugot.

0: sadya sa ilang na gusto gila nun.
1: Opa? Ma? Sala, gali ang inambal ko sa imo kayo na. Hindi gali siyang dinner guest, kundi baliskad. Kita gali. Nye?
0: Corny ka anak ha?
1: Kahit uhon man ma. Araw, may dala siyang fried chicken, kagsutangon.
2: Kagpaborito ko man.
0: Oh.
2: So, ano pang kinahulat naton?
1: Makao na ta? Manang, yan na lang ang misa. Please.
0: Ay, RJ, hindi magdanagan.
2: Dapat gali. Siyang sanong mo pa akong ipakilala kay RJ.
0: Kagana ka siling kasin ha?
2: Utani, wala ko na

0: Hindi ka na?
1: Busog na ko. Kadamos ang nakaon ko. Paborito ko kay Gadana, fried chicken, kagsutangon.
2: Ay, ta, sige na. Maglantaw ka na lang sa TV sa salas, ha?
3: Ay, kung tapos na kamuday, himusong ko na lang ang lamisa.
2: Ay, ako na lang manang. Ang maayo pa, handain na lang sa ilislan ang alaga mo. Kay kung makapahuway siya sa makadali, si Bini na lang dayon siya.
3: Ate, oo day ah.
2: Dito ka na lang sa salas. Ay, himuson ko anang lamesa.
0: Buligan ko ikaw.
2: Om.
0: Please.

0: Mga katupa, exciting!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa at mas pinahusay!
2: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sunzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sunzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag-Vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani ganyan ko sang ordinaryo ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong ampyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix langit ang kape ko.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunzone Gold Herbal Tea.
6: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sunzone Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
3: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: Mag-Sunzone Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahit na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
3: Sunzone Plus Herbal Oil.
9: Ah, chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-Sister Pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-Sister Pain.
9: Kamkarang pain.
10: Fast and safe.
9: Yahoo! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: The pain.
11: Mabibili sa mga butika.
3: Sunzone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng levels ng antioxidants.

0: Salamat sa time, ha?
1: Thank you man sa food, Mr. Trees. Good night.
0: Nag-enjoy ka man bala, Farah?
2: Ako. Nag-enjoy kami ni RJ. Salamat.
0: Ako man, nag-enjoy kita ko sobra-sobra.

ako nagaliso-liso. Apang hindi ako matulugan. Nagabalik-balik sa huna-huna akong mga hitabo, kaina. Bago pa lang sila nagkita ay nga mag-amay. Apang pahamtang ng buot nila sa isa kag-isa. Amo ay nang ginasilingan luksos ang tuko. Ay, kaina. Doon ginakuhit ang kasing-kasing ko. Ginaasikaso giniraki si RJ. Kagsimanang, wala akong makahibalo. Kung nakatalupangod siya, nga daw ginpihak nga bunga ang duha. Pareho gidang ilang ay itsura. Pati ang dimple ni Rocky sa tuong aguya. Nakuha gid ni RJ. Ay, salamat. Gintuyogin man ako. Matulog na ako ha. Kay aga pa ako ma-report sa opisina, boss.

May card rin. Basahan ko masulat. Thank you for a lovely evening last night. RT. Duha ka dosena sang wala pa nakabuskad nga roses ang nabutang diri. Kag-amo pala ako makakita sang subong sining arrangement. Na halos perpekto. Kagpalareho. Palareho ang ilang kadakuona. Siguro, mga isa ka semana kong sweldo ang bilisin eh. Oh, hala. Tumatuturon giniyang iagin siling ng mga luyag siya.

sunod-sunod na. Nga pila kaadlaw ang amusin nga nagakatapo. Ay, sa intimatukay. Masala na nga flower shop ang opisina ni Sir Dillion sa kinabuhat niya. Kapamatyag ko. Doon nahuya na ko ah. Ay, masulod na ako sa opisina ni Sir Dillion ah. Para mausisa ako siya. Kung bala, makadto diri si Rocky o kung hindi. Ay, gusto ko siyang hambalon. Nauntatala niya ang kinabuhat niyang ini. Kinausika na niya ang kwarta niya sa mga bulak ini. Hindi mo man ma-appreciate kung magkalalaya na.

0: sir?
1: Oo. Wala akong makahibalo nga nakalupad na gali siya. Nakabato na lang ako sa mensahe nga ato na siya. Apang mabalik siya, hindi lang mahibalaan. May mensahe ka bala para sa iya, Farah?
0: Kakuan, gusto ko lang tani siya nga mahambal sa personal, sir. Pero wala na gali siya. Mabalik na lang ako sa trabaho ko, ah. Salamat, Gid. Laingin man ko may kwarta, ah. Mahimo niya ang ano man niya pensaro niya, bisan anong oras. Nagkapakita lang nga malayo ang antan sang kabuhi namon sa iha. Hindi kami bagay sang akon, anak.

0: pisan ko na nga pangalo ya kay mama. Taga prom nga prom siya para sa akon.
1: Ano?
0: Oh, lula. Nanamihan ako siya.
2: Oh, ma. Anay ka gali.
3: Maayo kayo nakahapit ka, ma. Ay. Maayo kayo nakabisita ka man, ma.
1: Anak, tunalimtan mo ng birthday ni papa mo buwas.
3: Hala? Ay, sorry gid ma. Sorry gid. Doon nadula matuod sa pensar ko. Pero ma, imbitado ako ha.
1: Oo naman, no?
3: Ma? Ay, siya mismo ang naghambal? Ginapakadto niya ako?
1: Oo, gani. Si papa mo mismo.
3: Matuod? Diyos ko! Salamat! Madamugig nga salamat! Kagit pamatian sang Diyos ang pangamuyo ko!

0: papa, bantayin kasugpon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, kagatun man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pilas sa kasing-kasing.
2: Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X

Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas. Gana siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kung luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masadyas na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kada mo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gina ton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas nga panit, maghamis, magputi kag ginabuligan nya nga mag-glow kag mag-youthful ang aton sini nga panit, pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sining Sunthon Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sining nga tulaan, sa aton sining mga joints, sa aton sining cartilage, sa aton sining nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sining nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.

0: Husay. Sanford Plus Gold.
1: Mabili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Palakasin ng ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Madalas akong puwet sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. Lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbe.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, yung pusang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, gugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gugid ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Summer.

0: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako si Sarah sa mga tutupan ni

interview sa mga personalidad ng Arangin Sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa Sentro. Kagkaroon.

0: News. XFM Time alas 10:45 na mga katropa. Sentro. Mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig ka man sa mga bahayin sa kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro. XFM News. Sentro. Mga katropa, adlaw kita subong sang Webes. Setyembre 3, 2026. Kag subong agang inyo din kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro. Mga katropa, kita din mag-inop na nahihumali na last 10:30 to balas 12 sang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga ito din tutukan. Talakayon kag diskusyonan sininga adlaw. Sa mga nagamonitor dira sa aton tabiyawon tas lablanay sa mga aga, good morning dira sa inyo.
1: Te, di na kamo?
0: Oh, mga katropa, ang XFM Bacolod, mabatihan ninyo kami sa radio frequency ng 103.9. Kag mga katropa, ang XFM Sagay City naman sa radio frequency ng 87.5. Ang XFM Cabancalan City sa radio frequency, mga katropa, ng 106.1. Kag Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman ng 101.7. Mga katropa, mabatihan nyo man sa karoon ang XFM San Carlos City sa radio frequency ng 98.9. Samtang mga katropa, malantaw nyo man kami kagbabatian sa social media, sa Facebook at sa YouTube. Ito yung Facebook fanpage mo ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag mga katropa, may ara kita sa YouTube, ang XFM 90.3 Bacolod. And also mga katropa, may ara kita sa streaming app sa XFM Philippines official streaming app. Kaya inyo ma-download galibre sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install o kung ma-download nga libre. Kag-access na ninyo mga katropang kapin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag-mayara kita sa ginatawag man nga text line. Mga katropang text line na to, namuning 0915-628-7926. Alas 10:48 na. Kag mga katropa, subong nga gano'n ba lang mga dapat natututukan talakayon kagdiskusyonan. Siningadlaw sa Webes, dali lang sa Sentro. XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro. Mga katropa, dugay-dugay, magapakigangot kita kay 6th District Representative sa Manila with Congressman Bienvenido Abante Jr. O kung si Bene Abante. Mga kuha kita sa ngayon nga reaksyon sa nagapatay ni mga katropa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte and pagpresentar sa pila ka mga witnesses dito, no? Kahit ikahapo mga katropa, si an spokesperson sa DepEd, si Attorney Michael Poa, ang nangin saksi kahapon mga katropa sa day 21 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. No, kag ginakabig siya mismo mga katropa sang korte nga isa ka hostile witness. And also mga katropa, discuss naman na later on together with Kong Abante regarding diri bala mga katropa sa Article 3, no? Article 3 nga may kang tanan diri mga katropa sa ginaligar bribery. Oh, regarding diri nga which is the ano naman siya, no? Kakson na lang ni Kunong ining article para mag-lipot ang nasabit ni nga trial. And sa pagpresentar man to sa duha ka mga AFP officials, no? Nga skanday ng mga katropa, Colonel Manaros Buransing II, kag Colonel Magtanggol Panupyo. Talakayon ta na, no? Ngati sa ilay, ha? Wais na kabalong ang mga katropa ginaligarang budget. Gina-liquidate pa kay T-Confidential Funds ina. No? And mga katropa, later on, pakigangutan naman si Councilor Bobby Rojas sa chairman sang Committee on Energy and Drisa Utilities, to bala? Regarding nila mga katropa sa Dohalos, sa Doadlaw na git. Nga brown out! Eh, ang mga consumer, gakuluriit na... Paano pataniman? Duhay na lang kita ni pasinga tuan eh. Kay subong administrasyon mga tropa, gambal nga. Oh, ang gambal sang administrasyon subong during his zona nga ano mga katropa. Siling sa subong administrasyon, tikakso ng systems loss. Te, siling sa NGCP, amo nang gabuhi sa amo, kakso ng systems loss. Ari nyo ay brown out on adlaw-adlaw. Centro. Te, hindi niya rason nga kakso ng systems loss. Pangabayong talang ni Tane kay Mr. President Bongbong Marcos Jr. Nga tap na on mo ang korupsyon, hindi ang systems loss. Diba? Bangod niya makatrukpa sa korupsyon nga nagkakalatabos Pilipinas. Nga muna yung imuon nila tapalan ang systems loss gani. Diba? Kung wala sang korupsyon sa Pilipinas, ang nasambit ning mga aktibidad nga ginapakita sang or mabatsyagan ta bilang mga consumers nga ginahimo man sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, why ni mga katropa hindi ni matabo sa ato? Hindi. Sa galingan nun ta nakaroon ta lamak ang korupsyon. Kagiban pagin mga katropa ng mga bagay-bagay dira nga dapat nila tadlongon samtang ara sila sa pwesto. Kahit yung mga katropa ang korupsyon dahan wala to na mo. Tapos iba, sol sa systems loss, kakson ng systems loss. Tiyan mo na mga katropa, matyag ko ya, ang ginahimo ni sang EGCP do protesta ni about sa statement to ni Marcos during the zona ya. Oh. Te, ang Pilipino ga mga taga Bisayas kag taga Mindanao ga talas kay ti brown out. Kita kay chindi kon maano ta ni. Iba ang pagin ng mga topiko mga tropa kag talakayan tutukan ta sa karon. Diri lang sa nagapatay ng mga palatuntunan ang sentro.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ipakilala ko sa inyong ultimate trio sang Yes to Health. Tropa, ang ultimate trios ng Yes to Health abuning Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Ang Santon Gold Herbal Capsule mga katropa himo ini sa mangustay na marguso malunggay aos kag spirulina. Gitingo bini sa isa ka kapsula gud nga makabuling ini mga katropa dula sa mga bukol-bukol sa lawas benign man o kol malignant. Mataas imong sugar level, imong blood pressure kag kun ano pa nga mga balatian. Safe and effective bangod mga katropa himo ini tanan sa organic ingredients. Mera man kita sang alkaline base nga vitamin C, ang Santon Vitamin C. Imo naman ini sa mangosteens, pero di na kag mga prutas kag magaranugit sa vitamin C. Mga katropa, hindi na makapasulab sinyo nga sulok-sulok, biskan wala unod siyan nyo, na mini mga katropa magtumar sa Santon Vitamin C para makabawi kita sa aton nga mga nadula nga mga energy, no? Aton nga mga pwersa dira para mabalik kag madepensahan kita batok sa kun ano nga mga masakit. Meron man kita mga tropa sang Premium D3 Soft Gel Capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3. Mga katropa, makabulig ini sa aton pa healthy mga sa mga tul-an ta, makapa-healthy sa mga cells kag makalikaw sa mga infections nga kuha sa bakterya kag viruses. Mga katropa, ini nga mga produkto sang Yes to Health mabakal sa Yes to Health Wellness Center nga nahamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Makulod, kag sa mga leading drug stores nationwide. Sa Mercury Drug Store, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store mga katropa, sa generika kag sa online sa Shopee. Sentro. Hindi ka mo magkalipat, no? Every time nga magbakal ka mo mga katropa sang mga Santon products, kay ara ang aton nga promo nagapaday. Ang Santon The Next FM, libo-libong pa-premyo. Sa isa ka banig sang Santon Gold Herbal Capsule, isa ka banig sang Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Turbo, may lima ka sa shake at mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix, bow entries na na. Ang imuon ta, tipunon ta, kada products, kada banig, panulod ta sa puting envelope, legal white size envelope. Sulat na sang pangalan, address, contact number, kag pirmahan. Mga katropa, ihulog sa pinakamalapit nga mga XFM station sa inyong lugar. Dari sa Bacolod, dari kita dari sa Earth Street, Puente Villa Subdivision, Barangay Tacoling. And pwede man kapunta kaulog mga katropa sa may barangay 39 sa Dalan Lizares. Sa ito nga Yes to Health Clinic, wellness center na ton. Panuktok lang kamuda, bala nyo lang da si Miss Angeli. Miss Angeli, mahulog kami sa amon, di nga entry o ah. Kaya may trama kami sa promo, ang Santo Nerex FM, libo-libong pa-premyo. Centro. Kaya kuwaon lang na da before the weekly draw. Mga katropang weekly draw ta, may maswerte ng isa katagdaog sa 3,000 pesos cash. Ang sa grand draw, ang first prize 50,000 pesos cash, ang second prize 30,000 pesos cash, third prize 20,000 pesos cash, kag may pulo ka mga consolation prizes nga makadaosang tig 5,000 pesos cash each. Sa so, ating mga katropa, ano pang ginahulat nyo? Oh, tipo na sa mga produkto sa Yes to Health, ang Santon Gold Herbal Capsule, isa kabanig, Premium D3 Soft Gel Capsule, isa kabanig, lima ka sachets ang Santon Gold Coffee Mix. Kag mga katropa, isaman ka banig sang Turbo. Nan, bakal ka mo Turbo kay duha na kabilog ang iyang kapsul. Nan. Centro. Wait, isa na siya ka-entry mga katropa. So, para makadaog ka mo sang dalaguan ng mga cash. Di mga katropa, hulog na sang entry nyo for Santon and XFM. Libo-libong pa-premyo. Centro. Alas 10:57 na mga katropa. Proceed kita sa una na to ning bisita, no? Talakayon tani. Anong mahambal sang iban nga mga kongresista mga katropa sa sitwasyon sa karon sang impeachment trial. Nagapaday nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kay ti mga katropa nagasiling ni didaan na prosecution may pila ka mga article na nga kakson. Just like this bribery mga katropa. Kahit ang articles of impeachment, apat ini, no? May mga apat ka mga grounds nga which is amuning in file batok sa kay Vice President Sara Duterte. Regarding sa timeline, mga katropa, we cannot say. We cannot tell kung saan o ini magatakop. Kahit mga katropa, the prosecution says they need 3 more witnesses nga i-present during the trial. Mga katropa, no? So, di, why pa nahingadlan? Why pa kita sang duga nga detalye, mga katropa, regarding sa sining nga mga witnesses? But, ari diri mga katropa, may mga na-mention lang diri nga mga empleyado sang COA, mga assistant secretary sang DepEd, kag isa ka police. Isa ka police major. Oh. Ang COA employee, si Brasilio Sobaldan. Anay DepEd Assistant Secretary nga si Sunshine Fajarda kag isa ka police major nga si Jovelyn Magay. Amo ni mga tropa nga additional nga mga witnesses sa madason nga mga inadlaw sa nagapatay nga trial ni Vice President Sara Duterte. Kay ti mga tropa do gina talakay ni ang Article 1 mo. No, amo ni bilang misuse of public funds bala. No, regarding isang 125 million pesos nga balor sang confidential fund mga katropa nga gina ano sa karon, no, gina question kung paano gingamit. Centro. So mga katropa, tingwa naton si 6th District Representative Congressman Bienvenido Abante Jr. Mga katropa nga talakayon ta subong kag makaupod naman sini nga aga, no, para ma istoryatan eh. Madiscuss sa inyo ano pa ginang pagantaw sa iban nga mga kongresista sa nagapadayon mga katropa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Centro. Ikahapon na batian taman to pagpresentara sa kay Attorney Michael Poa bilang isa ka hostile witness and the former spokesperson sa Department of Education. Centro. Mga katropa, padulungan ta si Congressman Bienvenido Abante Jr. para ma-discuss ta ini. Angot rin mga katropa sa pila ka mga impormasyon rin, no? Centro. Pati for how many days na, no, ang nasambit ning trial. No, so far nga itong Vice Presidente, mga katropa, wala pa nag-wagid nagtambong, no?
1: Sentro.
0: Mga katropa. Wala gid siya, mga katropa, makatambong
1: Sentro.
0: Sa pila na kadlaw nga trial angot sa impeachment complaint sa iya, mga tropa, no? Alas 11:01 na, mga katropa. Samtang kita mismo nagatingo din nga makapakigangot kay 6th District Representative Congressman Bienvenido Abante. So ito, mga katropa, next week, no, as na-mention natin to, may iban pa nga mga witnesses na posible, mga katropa, pagagamiton or ipresentar na sonsimana. Oh, sa maabot ng mga inadlaw samtang nagapatay ng trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, no?
1: Sentro.
0: So dere, mga katropa, may ano lang kita dere, may mga natalupang dan kita dere, no? Angot di bala sa pagkakasang Article 3 nga ginaligar ni mga katropa nga bribery.
1: Sentro.
0: So gipayag dere. Mga katropa, payag na rin, no, ni House Prosecutor Representative Jewel Chua nga hindi na kuno nila kinanglan pasang mas malawig nga hearing. Kung sa ila kuno nga matsyag yung mga katropa, kung mas mabaskog na ang mga ebidensya. So ti, mga katropa, mahimo nga buhinan ang Articles of Impeachment, no?
1: Sentro.
0: Kaagti, mga katropa, ang kung ang prosecution ko, no, magpresentar sa ikaduwang article sa impeachment, ipresentar ni ko no nila ang ikaduwang article regarding dribla sa alleged unexplained wealth,
1: no,
0: mga katropa, ni Vice President Sara Duterte. So ti ginaligar, so naman mismo kay Chua, muna ko nung ginabantayan sang aton nga mga ang mga Pilipino kuno.
1: Sentro.
0: Pati, mga katropa, ang prosecution anunsyo na ni nila ang may target sila, mga katropa, nga tapuson ang Article 1 posible da sonsimana na September 9 pi ang investigasyon sang trial sa Article 1, mga katropa, ang posible nga magatakop na da sonsimana September 9. So, diba, si sugpunan ini, mga katropa, padasnan ini sa Article 2 na muni ang unexplained wealth ko, no, ni Vice President Sara Duterte.
1: Sentro.
0: So, diba, mga katropa, kabangdanan sang bribery, Article 3 nga tipagakakson.
1: Sentro.
0: XFM time, alas 11:04 na, mga katropa. Kag nasa kabilang linya na makakasama natin ngayon si 6th District Representative ng Manila, si Congressman Bienvenido Abante Jr.
1: Sentro.
0: Kung magandang umaga, welcome po dito sa XFM Bacolod. Kasama nyo ngayon ko si Katropang Andrew. Good morning.
2: Good morning. Good morning sa inyo lahat. Magandang umaga po.
0: Kong, thank you very much sa inyong time, sir. No? Kong, dito ako, Kong, sa first question ko, regarding sa mga updates and ongoing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung ano po yung masasabi ninyo na yung pagdalo ng dalawang witnesses na mga AFP officials na sila Colonel Manaros Borancing II and Colonel Magtanggol Panopio, that yesterday, previous day lang, na parang may dinideny sila, kong, na yung budget.
2: Maganda. I mean, that is a great help to the prosecution team, no?
0: Okay.
2: In fact, talaga namang sinabi nila, eh, na walang share ang office ng Vice President.
0: Okay.
2: Sa training ng mga estudyante na ginawa ng AFP. Yet, Ha? Yet, nagbigay ang AFP ng certification sa Vice President.
0: Okay.
2: Oh, sino may hiling yan? Ang office din ng Vice President may kahilingan. Saan ginamit?
0: Okay.
2: Para i-liquidate. Ang tanong dyan, anong i-liquidate? Samantalang wala naman silang bahagi sa paggastos ng training program.
0: Okay.
2: What is there to liquidate? And sabihin yan, sabi nga ng isang abogado na kausap ko, ay ginagago ni Vice President ang dalawang kernel. Okay. Sa akin, binobola ito. Bolero eh. Mm-hmm. You see that? Sapagkat look ha, gumastos ang Vice President, ang office niya, ng milyon-milyon for reward. Mm-hmm. Oo. Ngayon, ang tanong dito, ganito. Magkano lahat yan? Sino tumanggap yan? Mm-hmm. How is it liquidated?
0: Okay.
2: Saan ang transparency niyan? Saan ang accountability niya? Yun ang pinag-uusapan diyan.
0: Okay.
2: Oo.
0: Mm-hmm. But kung the presentation with those two AFP officials, parang ano lang, no? Parang ang dali lang. Because ano ba yung mga, may nakita po ba akong na parang ano, malaki yung dagdag na tulong ng pag-present ng dalawang AFP officials?
2: Yeah, what mm-hmm. we want the people to know,
0: okay.
2: Ano ba na itulong ng Vice President? Sapagkat the thing is, yung training program po ng mga estudyante,
0: okay.
2: Ang nagkakatulong-tulong dyan, ang AFP, ang office ng DepEd,
0: okay.
2: At yung LGU.
0: Mm.
2: And please take note, ang DepEd devolved na sa LGU.
0: Mm-hmm.
2: So anong share,
0: okay.
2: ng LGU sa AFP?
0: Mm-hmm.
2: Samantalang sinasabi ng AFP na gumastos ay sila.
0: Mm-hmm.
2: Oo.
0: Mm-hmm.
2: Walang gastos dyan,
0: okay.
2: ang DepEd.
0: Okay.
2: Maliban siguro sa mga sinasabi, milyon-milyon na binigay na reward. Anong reward ang binigay? Bakit nabigay ng reward?
0: Mm-hmm.
2: Kanino ibinigay?
0: Mm-hmm.
2: See? Yun ang ibig sabihin nun.
0: Okay. So, kung yung follow-up ng mga investigation with, ano ba yun? Youth Leader Summit ba yun?
2: Yes.
0: Okay. But the question dito kong na sabi naman ni Michael Poua, ni Attorney Michael Poua, na there is no confidential fund na dinisperse for Youth Leadership Summit po. Kong.
2: He admitted. Di ba?
0: Mm-hmm.
2: He admitted. Kaya nga sinabi rin ni Attorney Poua, if the Vice President get impeached, he will have criminal liability over the fund. Kasi ibig sabihin yan, ang sinabi ni Attorney Poua, he is aware of what is happening. But he is not complicit. Oo. Saan tanong dito, yung admission ba is not anymore complicit to what has happened?
0: Okay.
2: Yun po ang question dito.
0: Yes,
2: kaya inamin naman po ni Attorney Poua na talagang walang ibinigay ang office ng DepEd sa AFP. Inamin naman niya eh. Mm-hmm. Sa amin, okay na po yun eh. Okay na yun eh.
0: But kung after the presentation nung dalawang AFP official siya kani Attorney Michael Poua they considered by the court as a hostile witness, parang may admittance talaga kung sa based on your understanding?
2: Yes, yes. May admission talaga. Oo. Oo. Ang iniiwasan ni Attorney Poua, yung kanyang pagiging complicit to what has happened. Ibig sabihin, tulad ng sagot niya sa amin nung we were investigating him sa committee on good government, no, na sinabi niya, I have nothing to do with that, hindi ako nakatanggap ng pera dyan, hindi ko alam ang nangyayari dyan. Yun din po ang sagot niya eh.
0: Mm-hmm.
2: Hindi lang sagot niya eh, sa impeachment court eh.
0: Mm-hmm.
2: Pero, sinabi din niya, he admitted na walang share,
0: okay.
2: ang DepEd nung si Sarah ang secretary ng DepEd sa AFP. Walang share.
0: Walang share.
2: Ngayon, ano po yung sinasabi na 15 million o 18 million na share na niliquidate po nila?
0: Mm-hmm.
2: They were not liquidating the expenses done by the AFP. They were liquidating their own funds na binigay for rewards. Ang tanong ganito,
0: okay.
2: Dapat ba yon? Is that confidential? Dapat pang singilin sa confidential fund ito? Because DepEd, you've got to remember, according to the Constitution, DepEd should receive the largest bank of the budget of the government.
0: Okay.
2: May budget ang DepEd eh. So, ibig sabihin, yung po pang rewards na ibinigay, yung po ba kasama sa confidential fund? Tama ho ba yun? Is that proper? Yun ang tanong dyan. Is that ethical? Di ba?
0: Yes po. Okay, Kong. So, sa tingin ninyo, Kong, yung the Article 1 regarding dito sa 125 na confidential fund, the prosecution is planning to end this on September 9.
2: Yes.
0: Okay. But, Kong, for the next week trial, I believe the day 20, the day 22, so it will be still on pursuing the Article 1 po during the trial.
2: Well, pursuing the two articles,
0: two
2: for
0: articles.
2: Example.
0: Okay.
2: Oo. Natapos na yun eh.
0: Mm-mm.
2: Siguro we will now go to the unexplained wealth.
0: Okay. So that's the Article 2. The Article 2.
2: Yeah. Oo, Article 2, unexplained wealth, pag-uusapan na yan. That's the reason why I suggested that we invite the COA to be able to explain that to us.
0: Okay.
2: Mm.
0: So, based on my research dito, Kong, may tatlong witnesses na i-present next week.
2: Yes.
0: So, that's for the second kasama article.
2: Kasama si Fajarda. Although Fajarda. Si Fajarda... Na-stroke siya.
0: Okay.
2: So kami naman, being, you know, siyempre, naiintindihan din namin ang kalagayan ni Fajarda. If he cannot come, that's fine with us, no?
0: Okay.
2: Being, kasi kailangan niya na rehabilitation. So, okay. Naunawaan namin yan. And we are not going to force the issue to her, to him, no?
0: Okay.
2: But if he can come, if the doctor would say, he could be able to come and testify, why not?
0: Okay, okay. But Kong, do you expect that Fajarda will provide the substantial evidence or the information which the prosecution might use for...
2: Why not? I mean, Fajarda admitted something during the investigation we had with the Committee on Good Government.
0: Okay.
2: So therefore, tatabihin din niya yan sa impeachment court.
0: Okay.
2: Being that, ang boss niya ang tinatry dyan. The impeachable office. Hindi naman impeachable office na si Fajarda.
0: Okay.
2: Or neither Miss Gina Acosta, neither Ortonio. Diba? Ang impeachable officer dyan is the vice president. Anong gusto nyo lang gawin?
0: Okay.
2: Diba? Of course, we know na yung sinasabi ng isang senator judge na parang meron kayong blind loyalty.
0: Okay.
2: Well, you know, that is expected. Kaya nga sinasabi ko, the vice president should now appear personally to answer all the allegations against her.
0: Okay.
2: Sapagkat siya lamang ang makakasagot niyan.
0: Okay, Kong. But kung dito ako, Kong, no, for another question. This is the public is looking forward for the Article 2. But Kong, do you have any reaction? Because the prosecution decides that the third article, which is the alleged bribery of the vice president, will be hindi na maano di discuss or
2: siguro,
0: let go for the trial sir.
2: Siguro hindi na because ako sabi ko ako personally speaking no enough na sa akin yung ano betrayal of public trust eh. For example yung binantaan niya ang pangulo ng Pilipinas
0: yung the fourth article
2: diba? Yung the first article
0: diba? Betrayal of public trust.
2: Oo.

0: yan din naman ay inelect ng taong bayan. Okay. Ibig sabihin, the one that will perhaps exonerate or convict the vice president would be the people of the Philippines.
1: Yes, okay. Kong, with this, Kong, thank you very much for your time and for this discussion.
0: Salamat
1: Magandang
0: po.
1: Umaga po.
0: Thank you po.
1: Sige
0: thank
1: po.
0: You po.
1: God bless Salamat you po, po, Kong. God bless you. God bless you.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropato na batihan si Congressman Bienvenido Abante Jr.
2: Centro.
1: Sang 6th District Representative sang Manila.
2: Centro.
1: Ito yung mga katropa, no? We know naman si Kong Abante mo na nag-present for the or nag-file sang impeachment against kay Vice President Sara Duterte, mga katropa. But there are some reactions nga which is the balon bagita politika. And also for the abuse of power this Central. Administration. So, ito mga katropa, let's wait and see for the further investigation dira. O, kung manutan para na mismo sa mga senator judges kung paano na nila the way ang mag-presentar ng mga ebidensya during that trial.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Alas 11:01 na mga katropa. Mag-a-pause kita for a while. Sugpunan tayo ng ibang pagiging mga balita. Pagbalik sa Sentro.
2: Trans Andrew Burgos sa Sentro. Sentro. The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
3: Dapat kabalugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa aton nga balatian. Like for example, kabalo nagig kita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imo susihon anong kabangdanan nga agata sa akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok kayo sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tendency amo kabangdanan sang iyang hypertension. Kagong mapabayan in ang hypertension nga problema, from now, pwede na siya ma-stroke ang isa katao kung taas ang iyang blood pressure. So, amo na kalaw, ay, gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure. Wala kapangaman. Kay nga, daw gasalig lang kita ma okay man lang lawas ko may mga tao nga bisikan may ginabatyag mostly sa mga lalaki suno sa research sa Sir Jusel mas 80-90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health
4: Hindi mag ako no?
3: Labi na sa panglawas kisa daw hindi na aton lawas gahatag na sang mga vital signs mas simula okay ni kaya ko pa ni Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila ginabatyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na nga.
4: Problema, ginatawag ta permibla, Dr. Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
3: yes,
4: pa.
3: Yes,
4: gali mo kay lala na sa sulod.
3: Amo na, sa aton mga tagpalamati ha, inumgid ka mo sa mga suplemento. Kung gusto ninyo nga hindi permi magkanto sa mga bululungan, sa mga hospitals, hindi permi magpa-check up, para sure, inumgid ka mo sa mga suplemento kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyo balatian. Like for example, gabatyag ka daw pirmigalingin ulo ko pag BP sa imo taas imo blood pressure hindi untat ka na untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon ikaduha untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon kumakaon ka karne tala laka-laka na lang damuan mo kaon gulay din inom ka suplemento Santon Plus Gold and then inom ka Premium D3 ini nga kombinasyon Sir Jusel ining Santon Plus Gold kag Premium D3 ini sila amoning magbulig sa aton para man neutralize ang sobra nga fats sobra nga cholesterol kag sobra nga parat sang aton nga dugo amo na kung kisa gasuffer kita sang pagtaas ang pressure bangod sang sobra man nga tambok sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension. Inom ka mo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kang ang aton nga Premium D3.
2: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
5: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold. Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay Matama to na dula ang bukol.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
3: Sa mga kauturan na ton, para malikawan ang pagkauli anon, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may ara ini siya mangustin, suya powder, kag nakanami pagidiri, may malunggay man siya. Mm. Natural ni siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans, abi, makadamid sa aton nga nerve, sa aton nga memory. Di kung pirmi ka gainom sang coffee nga kape, pwede ka magka-nervous sa problem. And then, sa mga kautura naton, makasaka ang imong acid bangod sang caffeine kaga sugar nga mag-mix. So, inisya, may brown sugar nga ginabutang as a test. Kag pwede gininomon sa may mga diabetes. Kag nga nakanami siya, nakapanamnam siya ang soya beans powder.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibli sa mga butika.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
9: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
8: Marami na akong narinig
9: na testimonya
8: tungkol sa Santon Plus Gold.
9: Kaya sabi ko, try ko rin.
8: Laking pasasalamat ko talaga.
9: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
10: Vision Next, marami na ang natulungan.
11: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
10: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
12: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
13: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong super

0: beauty conscious gig ko nga daan. Kaya ni sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: FM.

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Direct responsibly.
1: Sentro sa mga balita.
2: Sentro sa mga balita.
3: To be evidence based. No?
1: Sentro sa mga impormasyon.
4: Sentro sa mga impormasyon.
3: Sa prosecution,
1: ito testigo
3: nila.
1: Sentro sa serbisyo publiko.
5: Wala man sila nag-engage siya sa kapaligyas.
1: Feds, Andrew Burgos sa Sentro.
6: Sentro.
7: FM News.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
6: Sentro.
8: XFM Time, alas 11:33 na mga katropa. Nagabling na ito pala tuntunan ng Sentro. Para nyo din nga kaupod si katropang Franz Sandro Burgos, mga katropa. Kaag siningan tiyon, padulungan tayo si Councilor Bobby Rojas. Bago, bago lang kami naging istoryahan ay although alas na lang kadadlaw kay nga mga katropa. Ang amo niya feeder karon alas 5 hasta alas 8 ang gabi karon run out.
1: Sentro.
8: Feeder na mo 5 to 8 p.m. feeder na mo niya karon. Ano mga feeder niyo nga? Ano imo? Raffle, gabantay kami raffle amo ning raffle nga nabantayan na mo pagid. Oh, anong raffle? Ano imo ya? Ano ras? Uy pa? Basing imo karon na best alas 11 ning imo karon niya. Di mga katropa, amo na niya bala ka, ano ho? Amo ni bala mga katropa na tabo nga sitwasyon ta diris Bacolod. Not only just in Negros Occidental, but the whole Visayas and Mindanao. Mga katropa ang nagkakapiktuhan bangod sang sining manual load dropping or the rotational run out sang cause of the National Grid because of National Grid Corporation of the Philippines o called NGCP. So siningat yung mga tropa, padulungan si Councilor Bobby Rojas, no? Para ma-discuss ta ni mga tropa, para makakuha kita sang komento from the chairman sang Committee on Utilities and Energy, mga tropa, sa sanggunian panglungsod. Para matalakay ta ni. Tingnan ta si Councilor Bobby Rojas para makabati kita. Ano ang komento sa aton diring mga opisyales sa siyudad sa Bacolod
1: Sentro.
8: Regarding diri mga tropa sa sininga. Bao, Diyos ko do halos adlaw na lang gin.
1: No? Sentro.
8: Kulang ang kapasidad mga tropa. Pila ka megawatts ang kulang. No? Which is they do may deficit almost every day mga katropa. Ang grid ta. O, oh, aton grid. Ang NGCP. Kahit yung mga katropa, there are tanan na lang ang mga different kinds. Okay. Mga katropa, makaupo na to sa piyak linya si Councilor Bobby Rojas, Chairman sa Committee on Energy kag sa mga utilities diri mga katropa.
1: Sentro.
8: Councilor, good morning. Welcome sa XFM, sir. Okay, nadula siya. Balikan ko lang ah. Balikan ta lang siya. Ito na utod ang connection ta, no? Mga katropa. Councilor, good morning, sir.
9: Hello.
8: Councilor. Hello.
9: Hello.
8: Okay, Councilor, good morning. Si Katropang Andronia, hello. Welcome sa XFM Bacolod, sir. Councilor.
9: Hello.
8: Okay. Councilor, mabatian mo ko.
9: Hello.
8: Hello. Ate, sige, mabalik ko tawag. Edo, sige lang. Balikan ko. May ara ka mo na number, ya? Okay, sige. Pasa ko da. Oo, balikan to siya. Tara. Sige, ah. Diretsuhan na lang na tawag, ah.
1: Oh,
8: ara ng number again, pasa ko. Baliw ko da, ano? Para maka-establish kita sa mga connection for Councilor Bobby Rojas, mga katropa. Okay, save na lang tayo number, ya. Oo, maliw ko. Thank you, kid. Sige, ah. So, padulungan tayo si Councilor Bobby Rojas. Talakayon, tani. Kaya hindi importante, ginis ka ron.
1: Sentro!
8: O mga taga-Bacolod, nga sala, mga brown out. Central.

0: Tayo subong mga katropa, gaban tayo na daan halos adlaw-adlaw yas ang ano nga mga feeder sa mga brown out. Sige, mga katropa, respect lang yan si Councilor Bobby Roas. Councilor, good morning.
1: Mayong aga. Morning, katropa, Andrew.
0: Yes, Councilor. Salamat kay Councilor si mga ano at tiyempo subong adlaw para maka-educate ka naman sa listeners and for the public bala Councilor. Kay galing Councilor diri subong sa siyudad sa Bacolod halos gid adlaw gid reklamo bangod sang adlaw man nga brown out due to the manual load drop sang NGCP. Councilor, may recommendo ta diri sir?
1: Well, amoning masubo kay tungod nagasakripisyo ang aton pumuluyo sa Bacolod.
0: Yes, sir.
1: Not only Bacolod, but of course, not only the Negros Occidental, medyo mga Panay area, Iguit, parts ng Cebu,
0: okay.
1: Iguban, no? Mm-mm. Because of the issue, bala subong kinatubang na gulangan kita sa power.
0: Yes, sir.
1: That's why nga nag-load sharing lang kita.
0: Oo.
1: Lapta-lapta lang anay. Ang muna ng cost of brown out because kulang na power.
0: Mm-hmm.
1: Kadamo sang akon ng mga big mga planta. For example, ang planta na to na coal plant sa Toledo kag sa Panay na stop operation sila.
0: Okay.
1: Because of maintenance and may mga problema na ginatubang nila.
0: Mm-hmm.
1: So that is why nga nag-problema kita sa brown out.
0: Okay.
1: Next is subong wala man kita sa milling season.
0: Mm-hmm.
1: Kung magsugod man hindi nga itong milling season.
0: Yes, sir.
1: Hindi mga big centrals na ito nag-aboy mo ni power sa ato NFC.
0: Mm-hmm.
1: So that's also one way of helping sa atong kuryente na madugangan, most especially diri sa Negros o sa Bacolod.
0: Mm-hmm.
1: So I hope na mga bayan na lang na kailangan masulbang dayon ang maintenance ng atong mga datko ng mga planta.
0: Mm-hmm.
1: Ang gusto nga hindi kita mag-sakripisyo sa sining permi ng brownout in Talawig. Okay.
0: Yes, sir.
1: Mm-mm. So, I hope nga atong consumers may pasinsya na gamay. No? Hindi man ini ginatingwaan man isang Negros power na ma-alitar ini nga problema. That's why nga ginag-load sharing lang kita para hindi matamalan ato ng mga consumidor sa bahay sa pag-brownout rin sa aton sa Bacolod at sa aton Negros Occidental.
0: Oo. So, ang managan ni Councilor, no? Kahit ang natabo diri bala is ng tod, no? Ang syudad, why man di may mahimo kahit it's because ang ano ni sang NGCP. Pero Councilor, doon may mga ano lang kitabi. Doon may mga gusto natin yung palabot being doon may salam lang pagkangawa sa mga pumuluyo. Black Councilor, kayo almost every day eh. And then they are, ang concern nila Councilor, basi bala bangod sa sining mga sunod-sunod ng mga brownout every day, basi ang concern nila isang bill, isang kurente. Black Councilor?
1: Well, hindi tagid mapagkangamo sa query or pamangkot sa atong consumidor, no? Sa main sa pag-brownout. Aton kurinte, ang aton mga gamit sa balayta nga basi bala magubaman. So amo na nga siling ko ang aton tani. First of all, ang kurinte subong nagsaka man, no? Kurinte ta subong nagsaka. So I hope na ginatinguan man naton nga through sa NGCP nga maka-adjust man sila sa aton power. Kaya di, amo man ni gani ang panawagan sa aton presidente na to adjust ang aton mga taxes.
0: Yes, sir.
1: Na, so that ang consumidor hindi na kita magbayad sa mga datko ng mga taxes. So, ginatingwaan man na sa aton mga congressman dira sa House of Representatives. Agutong ang aton na mga surcharges maibanan para ang aton rates at kurente na matutupan.
0: Mm-hmm. Gani man. Sige. Councilor, diba si may gusto ka na lang ipalabot sa aton sa mga pumuluy. Dire kay karon brown out naman, Councilor?
1: Yes, di kagabihin sa balay brown out pa to.
0: Oo.
1: Eh ano may lang isa di naman masarahan ng generator ang gani man. Oo, mahal man.
0: Oo, gani man.
1: So we have to adjust, no? Kung burn out pa lang kung aga, why na lang inapandar ang generator. Pero kung gabi nga brown out, di kailangan mapandar kita. Kasi of course, ano mata sa panimalay, no?
0: Mm.
1: So I hope na sa NGCP through Negros Power na ma-settle nila dayon, no? Mag-abri na ni mga dagko na itong planta.
0: Mm.
1: Agod to nga hindi kita mag-sacrifice yung sang brownout na malawig kag hindi lang lawig pero may pagod.
0: Gani man. Sige. Councilor, thank you very much for your time and sa sininga discussion. Salamat kay Councilor. God bless you, sir.
1: Yeah, thank you man. Kag more power. Kag anytime, maaari lang tayo yes, in case kung may mga inquiries. No.
0: Salamat. Sige, Councilor. God bless you, sir. Thank you.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian si Councilor Bobby Rojas, ang chairman sa Committee on Energy, kag sa aton rin ng mga utilities pala sa tubig, no? Sa kuryente. Amuling dapat ya mabatian ta kay kinanglanon sila sang tawo. O, di sila yung mismo mga katropa nga kadatawag mo, di ga-deny sila or di sila gusto magsabat. Pero mas mayo ni nga okay sila yun niya kung interview ta. No, kay ti muning dapat naton ma ano bla mabatian makita ta nga aton nga mga konsyales diri sa siyudad sa Bacolod may pulos ba
2: sentro
0: di na silinga nga do kada ti unday ya ma ano sila yan di sila makontak pamalibad sila so ever tra bi nga mga bagay diran
2: pero
0: hindi man gani makaubos gitsang oras nila bilong adlaw. Kaya mga katropa, subong nga panahon, subong nga tiyempo, kinanglanon ng mga lideresta, dari na mabalaan kung anong ilang nga lugar sa karoon.
2: Sentro!
0: Kung mga tawos, labla. Diba? Kaya mga katropa, ang problema sa karoon, kulang bala sa pagpahangop ang pumuluyo and also the public. No? Ang consumers, mga katropa, in the first place, ginang consumers sa water utilities or I mean sa facilities naton, sa mga distribution sang tubig and also ang pinaka lalagid sa ako yung paglantaw sa karon distribution sang both water kag electricity mga katropa. So di ko ni ma question yung tawo nga aga kuloriit ang tawo, no? Ga ululbo ang buwa sang tawo sa utas kay bangod sang bao ti sino man bi di mangutos kay do halos adlaw-adlaw na lang giding brown na tanay sa aton day.
2: Sentro.
0: No? Ti mga katropa, ang National Grid Corporation of the Philippines dapat na niya subong mga katropa mangita na sila sang paagi hindi sila niya nga amo na lang gining solusyon. No? Kadamo mga katropa sang mga sources diri sa Pilipinas kun sugid pa sang aton nga presidente. Ti tapos questionon niya mga katropa ang systems laws. Kakso ng systems
2: Sentro.
0: Laws? May systems laws o kung wala mga katropa, ang presyo sa kuryente ta, magkapabilin sa Gyapon sa muna, magkataas pa na. Diba? Ang importante din mga katropa, hindi na yung pag-ilapta ng systems laws. Kailan to ka ba lang ginimo ni NGCP? Matsag ko yung mga katropa based on my own understanding, protest na yung NGCP. Oh. Sang power distributor, mga katropa, bangod sa systems laws ngayon na, nga tikwaon sang subong ng administrasyon, kakson. Hindi na yung gapo, mga katropa, magbago. Naglala, nagid. Sa una, mga katropa, do, hindi niya, subong lang ko niya naka-experience nga do, muni mga katropang brownout, do, halos kada adlaw, ma-schedule sa mga feeders ta. No? Ang nabatsagan ko yung mga tropa nga brown out nga lawig, nga ano bala nga spontaneous, sunod-sunod bala. Ang pagbagyo, maglabay mabasog nga bagyo, tagtatlong adlaw ang brown out. Amo na yung mga tropa may eksperyensyahan tayo nga doon kalawig nga brown out. Pero mga tropa, lala niya subong sitwasyon ta. Kaya nga every day may advisory si NGCP. Every day mga tropa may status regarding sa grid.
2: Sentro.
0: Yellow and red alert status. Ginabulos-bulos lang Visayas Mindanao. Te, manota de, hindi mo gayad yung mga tropa mapamangkot ang reaksyon sa tao online. And also, mga tropa, bisandiin kang abahin. Oh. Yeah, numambal nyo kay Dodd Ladlaw, brown out ta? Yun ay mo, nalang giniyakaladlawan sa publikong brown out. No, ginayaguta sa tao ang sitwasyon ta? Ay puro brown out mo. Dugay-dugay, brown out naman. Karon sa gabi, brown out naman. Na mo na dapat na. Fun a Sonic. Te, ako nangita na lang kuya sa initiative ko. Kapoy kuya mo. Te, ito ko dako karton gamit ko. Pero mga tropa, te, kung may ara-ara ka man lang ya, Todd, no, gabaling ibang invest ka na lang sa mga rechargeable nga electric pan, sa mga solar power nga mga pagkabutang. Kahit eh, siyempre, hindi ka mo yama, no, bla, maperwisyo sa oras ng gabi. Labi yung maligid bala oras ng gabi. Kanami, ginibalas ang timing nila. Kaya nga, inugluto mo, kag inugpan niya, punggid. No? Katalaka. Makambal ka nang ganyan, katalaka. Tiyan mo na lang mga katropa, kung aga Manila ay brown out ba o gasala man ang tao bangon sa kasingkal sa init? Sentro. Kung oras ang gabi, kagabihon mga katropa, ariyaon ko na aga okay lang, no? Kay sanag mo. Ti, nami ang dapyas ang hangin, pamukas ka na sa bintana mo, buksan mo dapartahan mo. Iti mga katropa, amugid man na mo every morning pagbugtaw ta, buksan tang bintana kagpwertahan para magsulod ko ng swerte. Iti mga katropa, ang hangin nga nami, nga priska nga hangin, swerte na na, blessing na na sa aton. Sa tion nga background out sa kunaga. Kung kabiya mga katropa, ay perwisyo giniya. Dulom na, kainit-init pa. No? So, ka ano naging bala subong sa aton? Ka, diri ko naging mambal subong mga tropa. Kasi kwawe naging dyan sitwasyon sa Pilipinas subong. Sentro. Tenong gobyerno, tanay mano ni sila. Oh, anong gimuon sa gobyerno, ta mano sila. Ba? Sentro. Basol mangyapon sa tao. Consumer mangyapon mga gunto. Ba? Bisan ano mo na ni ka bakol sa ilan eh. Kung total mga katropa, may mga kibol na ning mga ano nila, mga guya ni nila, dapalol mo tuong pa na nila, piyak nila, kay puro na kabalan. Ah. Ting gobyerno, taduway lang slap, huwag lang labot, subong. Dapat si NGCP, mga katropa, mangita man isang solusyon. Hindi lang ni siling mga katropa, ladlaw yung system slow, bangod sa amo na nga, ano, kulang ang supply, manual load drop ta. Sentro. Nugaya na gani ah. May something mga katropa kun nga ginahimo ni sa karon sang NGCP. Sentro. Tiga kabasulan ng mga power distributor ng Negros Electric Power Corporation. Di mga katropa, dito na to sila gakwa supply sa NGCP. Ipaagi lang na sa ila pakadto sa aton. Ginabakal na nilang supply, i-distribute sa aton, bayaran ta na ang ginabakal nila nga supply. Nga aton ginagamit sa tagsakadlaw. Sentro. O? Tiyan mo na bala mga tropang masubok, ang tawo subong. Di siyempre, kinanglan talang bala pa-inchindihon sila. Nga ang ining nga rason, this is lapnagon. No? Lapnagon ni mga tropa. Malapad ning porsyon. Not only just Bacolod City. Not only just Negros Occidental. How many provinces and regions are affected because of this manual load dropping sa NGCP? Sentro. Oh, diba? Hindi siling drill sa ato na isolated ang issue diri bangon. No. Damo. Makibot kita mga katropa nga ba si Bugos ng Pilipinas. Sentro. Visayas, Mindanao. Very concerning niyo mga katropa. Subong adlaw red alert status ang Mindanao. No? Tiga salang iban sa aton, mangita ta. Mahilang tani kung may kwarta, bla. Kadto ka mo to sa mabugnaw nga lugar. Sa mall. No? Teka kung may ara-ara. Kaya dito, kaya pamulya. Hula to mo pila ka oras para magbalik ang kurente. Kung ikaw yung wala kwarta, tinera ka to sa inyo balay, bisan nunong kaginot, agwantahon mo. Kaya wala kwarta, ilagaw. Mga katropa mo na ka ba ito, Oran Subong eh? Ang tawo, kapalagyo. Kahit ang sitwasyon kainit, hindi na yan parehas ang una yung pag-brown out. Okay lang, pila pa na ka oras kay kabugdaw sa chimpo. Subong nga, hindi. Dugi na gaang ka na imus ba, ano ya? Dugi na gaang ka na imus oven. Ha? That's the reality, mga katropa. Muna ni Subong sitwasyon ta.
2: Sentro!
0: Eh, basi mag-abot ang tiyon, blang total blackout ng Pilipinas. No? Tingin lang to, ablang administrasyon, Subong ni Marcos, mga katropa. Record high, ano ni? Pinaka-worst niya nga record nga na batiantang ang dolyar do trapong dolyar ang piso, balor sa piso, do trapong dolyar. No? Kiti barato mo! Eh, gano'ng presidente? Tapos bungaw, gano'ng sa? Eh, wala naman sa bumiginim mo. Ano yung ano pa na mga bagay-bagay na nga dapat solusyonan niya? Ah, mga kuyab, amo na gani, ang ako to kuyab, customize ko to. Butangan ko to handol. Ginimo na lang iblatod, balalango-lango sa publiko ang brownout Subong. No? Kaya nga ah, dirila mo lang kalibre mga tropa, baha, bagyo, ang Pilipino resilient. Te, ginahimo na lang, ang humor sa tao, ang humor sa Pilipino mga tropa, even though nga muna ng sitwasyon, nagpabilin lang balagyapon nga ara ang humor sa tanong. Sa baha, pakita ta, ang baha, grabe. Oh, ginahimo na lang, ginalango-lango na lang sa tao, baha, kagang ang sitwasyon ta Subong sa kung ano pagidabing ang mga kalamidad nga ginaatubang ta.
2: Sentro.
0: Eh, why not mimimo mo? Oh? Nga pabulag-bulag na lang na sila, nga pabungol-bungol, kag ti kuno abi hindi man apa galing. Diba? Ara na sila mga tropa. Ara na sa ila kung saan sila manindugan.
2: Sentro.
0: Likton ang nagakinanglan nga mga Pilipino.
2: Sentro sa mga mali, sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:55 na ang oras ko, dugin na kolabos mga katropa, magabulos ng XFM Network News. Pero hindi ka mo magkalipat, mga produkto sa Yes to Health, mabakala sa Yes to Health Wellness Center, ginamtandres sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Bacolod, kag sa mga leading drugstores nationwide. Mercury Drugstore, Southstar Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, sa generic kind, don't forget sa online, sa Shopee.
2: Central.
0: O sa mga katropa, tatara nga nag-monitor, good morning sa inyo. No? Tikpalanyaga naman.
2: Central.
0: O, rin na sila, mga katropa, dahil ilang kayo kay sa isa kong tanis na. Kaya magtakop na kita, no? Kaya ara ng XFM Network News, dugay-dugay, mga katropa, for the national and regional news. No? Good morning kay Arnold Lee, kay Ma'am Maria F. Espa, Wilma de la Peña, kay Sir Rodel, good morning, kay Edgardo Capistrano, Bunbuno Costa, Geraldson Magsusi, Leo Reyes, Jelwin, Roslyn Pakulangan, kay Jobert Barayoga, kay wow, ang XFM Santiago, and also Jessica Gonzalez, no? Mga katropa natin dyan sa XFM Santiago, magandang umaga sa inyo, no? Good morning po, God bless you po mga mom and sirs, mga katropa natin dyan sa XFM Santiago. Standby mga katropa, mag-ablos ng XFM Network News. Saliwa, tinyong korban si katropang Franz Andrew Burgos. Good morning and God bless us all mga katropa. See you boss.
2: Franz Andrew Burgos sa Sentro.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Santol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santol kag vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis, nerbyoso git ko. Basta gani, gainom ko sa ordaryo ng kape, gato kang pagkadebyoso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 coffee mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
13: Gary, sa kaservice ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong ikot.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
11: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipay-dipagi ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
15: XFM 103.9.
16: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
17: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
18: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
19: Mga katupa, exciting!
20: Visayas, Visayas, Mindanao,
21: Mindanao.
20: At ngayon sa Mega Manila,
21: Mega Manila,
20: ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
22: Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, Department of Health nagbabala sa posibleng haze sa Visayas naman at sa Mindanao.
23: Headlines.
24: 33% ng mga Pinoy nagsabing lumala ang kanilang pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan ayon sa SWS survey.
23: Headlines.
22: Trust at satisfaction rating ng Senado bumaba. Kamara tumaas naman sa second quarter ng 2026.
23: Headlines.
24: OBB wala ng confidential funds sa proposed 2027 national budget. Hiling na inter-parliamentary courtesy hindi pinagbigyan.
23: Headlines.
22: Government Contracting and Procurement Integrity Act. Aprobado na po sa third and final reading sa Senado.
23: Headlines.
24: Five-year term para sa barangay at SK officials. Aprobado na sa second reading sa Kamara.
23: Headlines.
22: Pumanoy bomb threat dyan sa National University sa Pasay. Iniimbestigahan.
23: Headlines.
24: Sasakyan na nahulog sa gumuhong tulay sa Tarlac na recover na.
23: Headlines.
22: Palitan regional, toxic haze bumalot sa Metro Cebu. Ang klase mga katropa suspendido sa ilang lugar.
23: Headlines.
24: Palitan international, 1.4 million students sa Indonesia lumipat sa class dahil sa haze.
23: Headlines.
22: Showbiz, Elijah Canlas kinumpirma hiwalayan nila ni Miles Ocampo.
23: Headlines.
24: Sa balitang sports, Alex Ayala pasok sa second round na US Open matapos pabagsakin si Mary Stoyana.

0: Pampanghali na po ng Webes sa 3 na ng Setyembre 2026. Live tayo sa XFM Manila. Sa pamamagitan po ng lahat ng XFM stations din, pwedeng mapakinggan ang XFM News Nationwide.
1: Tropa, tayo po'y live din na napapakinggan at napapanood sa ating pong XFM National 99.5 Mega Manila at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian Tepaz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye, pinayuhan ng Department of Health, mga katropa, ang publiko na magsuot po ng face mask. At iwasan muna ang mga external activities dahil sa posibleng haze na maaaring makapekto sa air quality sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ayon sa DOH, mas dapat mag-ingat ng lalo tigit po yung mga bata, senior citizens, buntis at saka yung may mga sakit sa puso o concern sa baga. Samantala, ayon sa DNR, umabot sa very unhealthy ang air quality sa Bicol Region at Zamboanga Peninsula, habang acutely unhealthy naman sa Central Luzon at Northern Mindanao. Mas maayos naman ang air quality na naranasan ngayon sa Metro Manila, kung saan ilang lugar din na nasa good hanggang fair levels. Ipinilawanag po ng UP Diliman Environmental Science Professor si Girong Jerry Bagtasa na nagbago ang direksyon ng hangin matapos gumalaw pahinaga ng bansa ang mga cyclone. Dahilan para mas mapunta ngayon sa Visayas at Mindanao ang usok mula sa sunog.
2: XFM News Nationwide.
1: Lumabas sa latest survey ng social weather stations na 33% ng adult Filipinos ang nagsabing lumala ang kanilang quality of life o pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan. Samantala, 34% ang nagsabing walang pagbabago sa kanilang pamumuhay, habang 33% naman ang nagsabing bumuti ito. Dahil dito, nasa zero ang net gainers score ng bansa na pasok sa fair rating ng SWS. Mas mataas ito ng 26% o points kumpara sa negative na 26 na naitala noong Marso 2026 at hudyat ng pagbaligtad sa tatlong magkakasunod na quarterly decline. Pinakamababa ang net gainers score sa Metro Manila sa negative 13, habang positive 4 sa Balance Luzon, positive 3 sa Mindanao at negative 1 sa Visayas. Isinagawa ang survey noong June 20 hanggang June 29 sa 1,200 adult nationwide.
2: XFM News Nationwide.
0: Katropa, buba naman po yung tinatawag na public trust at saka satisfaction rating sa Senado sa second quarter ng taong ito, habang bahagyang tumaas naman ang rating po ng House of Representatives. Ayon sa Okta Research, mula 44% ng first quarter, buba sa 41% ang trust sa Senado, habang umakyat sa 27% ang distrust. Bumaba rin sa 38% ang satisfaction sa performance nila mula sa dating 42%. Samantala, tumaas naman sa 38%, mula 36% ang trust sa House of Representatives, habang bumaba naman sa 28%, mula sa 33% ang distrust. Umakyat din sa 37%, mula 35% ang satisfaction daw sa performance ng Kamara. Isinagawa ang tugon ng Masnal Survey nitong July 4 hanggang 11 sa may 1,200 adult respondent nationwide.
2: XFM News Nationwide.
1: Walang confidential funds na nakalaan sa proposed 2027 national budget ng Office of the Vice President, ayon kay Palawan Representative Jose Alvarez, Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations. Sinabi ni Alvarez na hindi humiling ang OVP ng anumang confidential funds para sa susunod na taon. Anya, nasa discretion pa rin ito ng Pangulo kung bibigyan ng naturang pondo ang tanggapan. Iniharap kahapon ng OVP ang 787.204 million pesos na proposed national budget para sa 2027. Mas mababa kumpara sa 889.236 million pesos na 2026 allocation. Pinakamalaking bahagi nito ang 561.655 million pesos para sa maintenance and other operating expenses, habang 235.776 million naman para sa personal services at 3.321 million pesos para sa capital outlay. Sa nasabing pagdinig, hindi rin pinabigyan ng komite ang hiling ni Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal na bigyan din ng inter-parliamentary courtesy ang OVP gaya ng ipinagkaloob sa Office of the President. Matatanda na walang naging alokasyon ng confidential funds ang OVP ngayong 2026.
2: Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Malugod na tinanggap mga katropa na House leaders at impeachment prosecutors ang planong whole day proceedings sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na inaasahan po magpapabilis sa paglalahad ng ebidensya. Ayon kay Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V, mas mahaba man ang bawat hearing, posibleng mabawasan ang kabuang araw ng paglilitis. Target ng Senate Impeachment Court na magsimula ng alas 10 na umaga ang mga whole day session at kung kinakailangan, umabot hanggang gabi para makapaghanap o makapagharap ng dalawa o tatlong witnesses kada trial date. Sinabi naman ni House Prosecutor Terry Ridon na handa silang maglahad ng hanggang tatlong testigo kada araw, habang maaari pa rin mapabilis ang proseso kung magkakaroon ng stipulation sa pagitan ng prosecution at defense. Kasalukuyang inilalahad ng prosecution ang ebidensya sa Article 1 na may kaugnayan po sa muna irregularidad sa 612 million pesos na confidential funds sa OBP at sa DepEd.
2: XFM News Nationwide.
1: Senador Jingo Estrada nakasaklay sa pagharap sa Sandigan Bayan. Senador Rodante Marcoleta pinayagan naman na magpa-medical check-up. Narito ang report.
3: Nakasaklay na dumating si Senador Jingo Estrada sa Sandigan Bayan ngayong Setyembre 3 para sa kanyang arraignment sa mga kasong plunder at graft. Sa arraignment, tumanggi si Estrada na pumasok ng plea sa mga kasong kinakaharap niya sa Sandigan Bayan 5th Division. Samantala, handa ang kampo ni Estrada na gamitin ang lahat ng legal na hakbang upang tutulan ang desisyon na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang co-accused sa kaso. Ayon kay Estrada, nasa kanya naman ang desisyon kung sasailalim siya sa operasyon sa kanyang kaliwang tuhod batay sa payo ng kanyang doktor. Samantala, pinayagan naman ang Sandigan Bayan 3rd Division si Senador Rodante Marcoleta na sumailalim sa isang araw na medical check-up matapos sumiling ng medical furlough ang kanyang kampo. Ayon sa kanyang mga abogado, nakararanas si Marcoleta ng stage 2 hypertension at paglaki ng prostate. Inaprobahan ni Associate Justice Carl Miranda, chairperson ng 3rd Division, ang kahilingan. Nahaharap si Marcoleta kasama si na dating Representative Mike Defensor at mga negosyante sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray sa kasong plunder kaugnay ng umano'y 75 million pesos campaign donation na natanggap niya habang party list lawmaker. Ayon sa mga prosecutor, hindi umano ito idineklara sa kanyang financial at campaign disclosures. Lahat ng mga akusado ay nag-plead ng not guilty sa kasong plunder. Katropa mo sa balita, Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sinuri po na House Committee on Appropriations ang proposed 2027 budget ng Commission on Elections. Kaya din ang Civil Service Commission kung saan iginiit ng mga mambabatas ang sapat na pondo para sa malinis na halalan at modernong civil service. Suportado ng panel ang pagbabalik sa 44.7 billion pesos budget request ng COMELEC, na nabawasan ng 34% at naging 29.5 billion pesos sa 2027 National Expenditure Program. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, kailangan po ang dagdag na pondo para sa paghahanda sa 2028 elections. Kabilang dyan ang dagdag na voting precincts, automated election machines, ballot printing at deployment ng election materials. Inaasahan na maabot sa 74 million ang registered voters pagsapit ng 2028. Samantala, pinag-aaralan din ng panel ang 4.04 billion pesos na proposed budget ng CSC. Mas mataas siya ng 1.145 billion pesos kumpara sa 2026 allocation. Gagamitin po ang pondo sa modernization ng government human resource systems, professionalization at digitization ng personnel management.
2: XFM News Nationwide.
1: Inaprobahan ng House of Representatives sa second reading ang panukalang batas na magpapalawig sa termino ng barangay at sangguniang kabataan officials mula 4 to 5 taon. Sa ilalim ng House Bill Number 10971, lilimitahan din sa 2 consecutive terms ang mga barangay officials. Hindi na rin maaaring tumakbo sa parehong posisyon sa 2028 BSKE ang mga kasalukuyang nasa 3 termino. kung magiging batas itatakda ang susunod na barangay at SK elections sa ikalawang Lunes ng November 2028 at gagawin itong kada limang taon. May amenda rin na magpapanatili sa COMELEC ng hindi nagamit na pondo para sa BSKE bilang continuing appropriation para sa paghahanda sa 2028 national at local elections. Ang nasabing bill ay kasalukuyan pang panukala na kailangan maaprubahan sa third and final reading sa Kamara, talakayin sa Senado at malagdaan ng Pangulo bago maging isang ganap na batas.
2: XFM News Nationwide.
0: Inaprubahan ng Senado sa third and final reading ang Government Contracting and Procurement Integrity Act. Nagbabawal po ito mga katropa sa mga kamag-anak ng covered government officials at personnel hanggang fourth civil degree na lumahok sa mga government contract. Nakakuha ang Senate Bill number 1962 ng 15-0 votes at walang abstention sa plenary session kahapon. Sangkop ng panukala ang procurement para sa supplies, services, infrastructure, projects, joint ventures, public-private partnerships at iba pang kasundo ang gumagamit ng pondo o ari-arian ng gobyerno. Bawal din sa mga disqualified relatives ang subcontracting, consortium sa iba pang business arrangement, kaugnay po ng government contracts. Kailangan din magsumite ng sworn affidavit ang private entities na nagpapatunay na wala silang prohibited relationship sa mga covered officials. Sa ilalim ng panukala, mga katropa, maaaring makulong ng 1 hanggang 3 taon, pagmultahin ay nibaba sa 100,000 pesos at tuloy ang madisqualify sa government procurement ang mga lalabag. Maaaring din pong mapatawan ang kaparehong parusa at perpetual disqualification sa public office sa mga opisyal na responsable.
2: XFM News Nationwide.
1: Depe, dinikayat ang mga paaralan na gamitin ang bagong tool kontra sa kuna. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live Report.
4: Hinibok ni Edukasyon Sekretary Sani Ungara ang mga punong guro at disaster response coordinators ng mga pampublikong paaralan na gamitin ang Project Litas Blast bilang bahagi ng kanilang paghahanda laban sa mga sakuna. Ayon kay Ungara, makatutulong ang bagong hazard assessment tool upang maagap na matukoy ang mga panganib at paggagawa ng tamang hakbang para maprotektahan ang mga mag-aaral at mabawasan ang pagkantala ng klase gamit ang teknolohiya at datos sa panahon at geological na panganib na layunin na ang Litas Plus na bigyan ng mga paaralan na mas mabilis at mas malinaw.

0: dinaluhan din ni Nadia Aljasek John Vic Remulla at Deputy Sec Malcolm Garma at si Assistant Sec Jocelyn Andaya. Bahagi po ito mga katropa ng School Safety Contingency Plan ng DepEd para daw matsyak ang kaligtasan, dignidad at psychosocial well-being ng mga mag-aaral. Gayun din po ang pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral sa oras ng emergency.
1: XFM News Nationwide.
2: Iimbestigahan ng polisya ang umano'y bomb threat na natanggap ng National University Mall of Asia sa Pasay City. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, agad na iniulat ng isang tauhan ng safety office ng NU sa pulisya ang natanggap nitong banta sa messenger na nakapost sa Facebook page pasado alas 7:40 kaninang umaga. Agad namang idineploy sa lugar ang mga Pasay EOD, K-9 Unit, Bureau of Fire Protection at mga investigador para sa assessment at verifikasyon ng nasabing banta. Dahil dito agad na sinuspindi ng NU ang kanilang morning face-to-face classes at inilipat sa remote synchronous learning habang babalik naman sa on-site ang mga estudyante mamayang alauna ng hapon. Sa ngayon, sinusubukan ng pulisya na tukuyin kung sino ang nasa likod ng umano'y pagbabanta sa paaralan.
1: XFM News Nationwide.
0: Nakuha na, na-retrieve na po mga katropa ng Philippine Coast Guard, kaya din ang Tarlac PDRRMO at yung pangtanggapang nagtulong-tulong yung SUV na yan na lumbog o nahulog sa Tarlac River noong September 2. Kinumpirma na may-ari na ito ang parehong sasakyang nahulog sa ilog matapos po ang partial collapse na Agana Bridge noong August 29. Una nang sinubukang iahon ang sasakyan gamit po ang crane bandang alas 2 ng hapon kahapon, ngunit hindi ito nahila mula sa riverbed kaya't gumamit ng mas malaking crane. Patuloy naman ang surface search ng Coast Guard para po sa dalawang pasaherong nawawala pa rin.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 na ang oras sa XFM News Nationwide na napapakinggan po sa XFM Cebu, XFM Bayugan, XFM Malaybalay at XFM Ipil Sampuanga Sibugay.
1: Balitang balitang regional.
0: Diretso tayo sa Cebu, katropa, toxic haze. Bumalot din po sa Metro Cebu. Yung klase ay suspendido sa ilang lugar. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
4: Sa Metro Cebu ang makapal na usok o toxic haze na mula sa forest fire sa Kalimantan, Indonesia, dahilan upang suspindihin ang face-to-face classes sa ilang lugar matapos lumala ang kalidad ng hangin. Ayon sa Environmental Management Bureau o EMB7, bumalo sa 241 ngayong Huwebes ng umaga ang air quality index sa Central Visayas na nasa antas na acutely unhealthy. Sa Cebu City, sinuspindi ang face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan mula alas 2 ng hapon ng Miyerkules hanggang ngayong Huwebes. Suspindido rin ngayon ang face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Lapu-Lapu City. Samantala, suspindido naman ang in-person classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa Talisay City, ngayon din sa Carcar City at Bayan ng Mindanao. Sa halip na face-to-face classes, gagamit ang mga paaralan ng alternative learning modalities gaya ng modular at online asynchronous classes. Pinayuhan naman ng Department of Health Central Visayas o DOH 7 ang publiko na limitahan muna ang paglabas at mga outdoor activity habang nanatiling delikado ang kalidad ng hangin. Ayon sa DOH 7, nakahanda rin ang mga health facilities sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng makakaranas ng problema sa paghinga. Hiniling naman ng Cebu City Government sa mga pribadong kumpanya tanggapan na payagan muna mag-work from home ang mga non-essential at office-based employees habang nananatiling masama ang air quality. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Very unhealthy na kalidad ng hangin nararanasan sa Bacolod City at La Castellana sa Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
5: Naitala ang very unhealthy na kalidad ng hangin sa Bacolod City at munisipalidad ng La Castellana sa Negros Occidental dahil sa haze na pinaniniwala ang nagmumula sa sunog sa Indonesia at

0: At ngayon ng hanging habag at papuntang Pilipinas. Kahapon alas 8 ng umaga, Setyembre 2, na-experensyahan na record sa Bacolod City ang very unhealthy na kalidad ng hangin. Nakita rin ang yellowish na kalangitan dahil sa nasabing haze sa Bacolod. Ayon sa Environmental Management Bureau Negros Island Region o EMBNIR at mga opisyal ng Disaster Risk Reduction, pinapayuhan ang publiko na magsuot ng well-fitting face mask, limitahan ang outdoor activities at manatili sa loob ng bahay kung kinakailangan, lalo na ang mga may problema sa baga at lalamunan. Maaaring magdulot ang nasabing haze ayon sa pahayag sa pangangalay at pananakit ng ulo. Matinding pag-ubot, iritasyon sa lalamunan na maaaring humantong sa sipon. Hinikayat din ang publiko na protektahan ang kanilang mga mata at manatiling updated sa mga pinakabagong abiso hinggil sa kalidad ng hangin sa Bacolod, La Castellana at iba pang LGU sa Negros Occidental. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario at FM News.
1: 12 kabahayan sa Veterans Village, Iloilo City, nasunog. Katropa natin sa balita, Yara Espinosa na XFM Iloilo.
2: Gated ang 5 kabahayan at 7 ang partially damaged sa sunog sa Barangay Veterans Village City Proper, Iloilo City. Hindi mababa sa 20 pamilya o 94 na mga individual ang naapektuhan. Ayon sa mga residente na sumiklab ang apoy, ilang minuto lang matapos bumalik ang supply ng kuryente. Napagalamang malimit ang isinasagawang manual load dropping ng National Grid Corporation of the Philippines sa Visayas. Unang nasunog ay ang boarding house ng pamilya Gubac. Pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers ang mga apektado. Samantala, wala namang nasugatan o namatay sa insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
1: Babae nakitang patay kasamang pamangkin, patuloy na pinaghahanap sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
3: Patuloy ngayon ang paghahanap ng mga otoridad sa isang batang kasama ng isang babae na natagpo ang bangkay sa liblib na bahagi ng La Torre South, Bayambang, Nueva Vizcaya noong unang araw ng Setyembre. Ang biktima ay isang 29 anyos na babae kasamang isang 11 anyos na pamangkin na lalaki na hanggang ngayon ay nawawala pa. Ayon sa kaanak ng biktima, huli ito nakita noong August 27 ng mga lakad kasamang kanyang pamangkin na sakay ng isang kolong-kolong. Sinubukan naman ang tawagan at i-text ng mister nito ang babae, bagamat wala o manong sagot ang biktima hanggang sa makita na lamang itong patay. Isang construction worker naman ang nakikita sa bangkay ng mapadaan ng saksi sa madumong bahagi ng lugar malapit sa pinapasukang construction site na naaagnas na. Posible o manong sinaka ng babae batay sa tali na nakita sa leg nito na maaaring dahilan ng kanyang pagkasawi. Batay sa mga kapulisan ng Bayumbong, bago pa man matagpuan ang bangkay ay una nang nakita ang kolong-kolong na sakay ng magtsahin sa barangay Masok sa bayan pa rin ng Bayumbong, bago pa man makita ang bangkay nito na nasa 1 kilometro ang layo mula sa lugar kung saan ito nakita. Ngayon ay patuloy pagsisiyasat ang mga otoridad sa nasabing insidente at paghahanap sa nawawala pa rin batang lalaki. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Dito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
1: At Katropa, panghuli isang dekada anibersaryo po ng Rojas Night Market Bombing, binulitan sa Davao City. At si Mayor Baste Duterte, no comment sa mga pambabatikos naman. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
4: Sama-samang ginunita ng Davao City LGU, Davao City Police Office, mga survivors at mga naiwang pamilya ang ika-isang dekada na na anibersaryo ng Rojas Night Market bombing mula nang nangyari ito noong September 2, 2016 na ikinasawi ng 15 katao at marami ang sugatan. Pinangunahan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang nasabing aktibidad kahapon na ginanap sa Rojas Street, Barangay 34-D nitong lungsod kung saan nag-alay ito ng mga panalangin, mga bulaklak at kandila. Sa kanyang mensahe lahi. Binigyang diin ng alkalde ang kahalagahan ng pananatiling mabuti, magalang at mapagmahal sa kapwa upang maiwasan ang tunggalian. Pinasalamatan din ni Mayor Baste ang pulisya, militar at iba pang kawani ng gobyerno sa kanilang mga pagsisikap na protektahan at panatilihin ang seguridad sa buong lungsod. Hinimok din niya ang mga naiwang pamilya na magpatuloy sa kanilang buhay na nananatiling matatag at mapayapa. Sa kabilang banda, sa isang panayam naman, sinabi ng alkalde na no comment na lamang ito sa mga pangyayari ngayon sa Metro Manila sa kabila ng pambabatikos na ang Davao City ang epicenter ng korupsyon at ehemplo ng pagkalubog sa baha. Sa halip na sabayan ang mga paninira, hamon umano ni Mayor Baste sa mga nambabatikos na samahan ng kaukulang ebidensya ang mga akusasyon laban sa Davao City. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
1: Sa tropang Brian, tuloy na nakalabas ng PAR ang Tropical Storm Pilandok, bandang alas 4:30 na madaling araw ngayong Webes.
6: Tropang Badi, ayon sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo na may international name na Crovan. 1,050 kilometers silang ang hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hanging 75 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 90 kilometers per hour.
1: Samantala, binabantayan po mga katropa sa labas ng bansa ang Tropical Storm Saudel at isang low pressure area dyan sa Pacific Ocean.
6: Ayon sa PAGASA, walang direktang epekto sa bansa ang tatlong weather systems.
1: At habagat pa rin naman ang nagdadala pangunahin na mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng bansa, partikular sa Luzon at Visayas.
6: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:44 ng umaga, tinasahang lulubog mamayang alas 6:07 ng gabi.
5: Balitang International.
1: Ihatid po sa atin to, katropa, ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Umabot na sa 1.43 milyong estudyante sa 6 na probinsya ng Indonesia ang lumipat muna sa online learning dahil sa hindi magandang air quality dulot po ng forest at land fires. Ayon sa Education Ministry, nasa 12,874 schools ang nagsasagawa na ng remote learning mula August 31 hanggang September 4. Pinakamarami siyempre ang nasa West Kalimantan, may 1.1 million. Sinabi ng Education Ministry na pinapatupad ang online classes kapag lumagpas na sa 200 ang Air Pollution Standard Index sa ilang lugar.
5: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ni Elijah Canlas na hiwalay na sila ng aktres na si Miles Ocampo matapos ang ilang linggong espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon. Sa panayam kay OG Diaz, sinabi ni Elijah na nagpasya siyang magsalita para matapos na ang mga haka-haka, ngunit tumangging magbigay ng detalye bilang respeto kay Miles at sa kanilang naging relasyon. Ayon sa aktor, mutual at amicable ang kanilang paghihiwalay at wala siyang galit kay Miles, habang hiniling din niya sa publiko na bigyan sila ng panahon para makapag-heal. Matatandaan na umabot sa 5 taon ang relasyon ng dalawa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang Sports!
1: Atin po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Hoy, congratulations! Pasok! Sa second round ng US Open, si Alex Ayala, matapos talunin ang American player na si Mary Stoyanna. Sa score, 6-1, 6-2 sa Louis Armstrong Stadium dyan sa New York. At makakarap naman po niya sa susunod na round ang Ukrainian na si Oleksandra Olikinkova na tumalo kay Ayala sa Strasbourg Open noong Mayo. Tuloy ang magandang takbo ng career ni Ayala matapos niyang makuha ang una niyang WTA title sa DC Open at umakyat din sa career high na world number 18.
5: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide, katropa. September 3, araw po ng Webes 2026.
6: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
6: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
6: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
5: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. XFM News Nationwide.
8: Na XFM kid how?
9: Kaya pagbukta ko balita din mo.
8: Na XFM kid.
10: Inami ang music ah.
8: Na XFM kid.
10: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko mamaya. Kasi mga balita blabs ng aming mga DJs nila kanjo.
11: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X. Simply,
8: may how kita pa.
11: Oo, enjoy lang.
8: Nga, XFM, gid how?
12: Timo!
5: XFM 103.9. XFM 103.9.
13: Cellphone Plus Gold.
14: Ako si Wayne.
15: Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
13: Cellphone Plus Gold.
16: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
13: Cellphone Plus Gold.
17: Sa mga butika.
13: Cellphone Plus Coffee.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Diligid.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
4: Naunsa di ay ka?
3: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
4: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
3: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
4: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
3: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
6: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagkugin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malitawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
8: Good thing
7: may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong gapa.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
9: SFM Exciting.
10: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: Mga katupa, exciting!
13: Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
12: Yeehaw!
0: XFM.
14: Katupa mo!
13: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ngayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sini ikayong lawas? Kamusta ang inyo sini paningkay-singkay? Magluwas nga ginasiling ta, importante buhi. Mas manami pagid magkabuhi kung wala kabalatian. Hindi mo gidman mapunggan kung kaysa nagabalatian ka gidman. Ang importante dari nga malayo ikaw sa malala nga pamalatian. Kay maghambal gani kita nga malala nga pamalatian, delikado na na eh. Ang pinaka sadsaran sinitanan nga samtang buhi kita, saguron tabing lawas, tayo hindi bisyo. Kay kung kaysa iban na mas more sa bisyo, napabayan ikaw ang lawas, ginasagod lang kung may masakit na. Samtang wala pa kita sa masakit, amo na ang manami nga pagsagod sa lawas, ta kung sa mga salakyan pa, low maintenance. Gamay lang maintenance mo, kay change oil lang mo. Babaka lang kada for the, from time to time sa mga bushing, spare parts sabi sa mga guba-gubada, sa maglala, naging ang balatian nga. Maglala, naging balang gubaya. Na kinanglan mo na hambalon nga, ah, do hindi dagit madisponihan, mabakal ko bago. May lang sa lakyan, may bago, may kasa, may baklan ka. Kabuhi tawa ay. So ang pinakimportante sa gurun ta, paano sa gurun? Pinagi sa aton lifestyle, sakto nga lifestyle, kag masustansya nga mapagkaon, dapat ang una nato sila ipasulod. Ang programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan sini nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, amuman sa Negros Island Region. Basi kung may mga palamakotanon kamo dara, may mga queries bala, may mga gusto kamo maklaruhan, di kamo magkahuya, i-text lang ina sa ato sini nga text hotline 0950-975-6970 or hindi gani i-comment sa ato sini nga live Facebook streaming or EPM sa ato sa nga Facebook page. Sa Facebook page sa inyo sa nga ginapamatian ng XFM stations, pero mas maayugid kung idiritso ninyo sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sa nga pagparagad, as usual, upod na ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sa nga pagpangalagad. Siyempre, kumusta sa liwat sa aton sa mga suki ng mga tagparamati? Kag-ari naman kami ni Sir Josil, nagpanambalik para sa paghatag sa inyo na sa pilas ni ka mga panugyan, pilas ni ka question. Simple, ayan niya mga tips pero makahatag no sa ginatawag remedyo and even solusyon sa aton sa mga ginabatyag sa kalawasan.
0: And sa aton sa nga pagparagad, isa naman ka topiko nga mon sininga ginpreparar. Ini may kang tanan sa isa sa pinaka masiling naton sa ning una nga ginagamit tagid every now and then nga party sa ato sa ning lawas. You know, morning pinakimportante sa tanan kay ang aton nga gana sa tanan nga ginahimo ta pati sa pagkaon ta diri nagaumpisa ang ato sa ning mata. Kay may ara kon kay sa mga pagkaon nami ang plating, nami blablag plaster, nami ang kulor. Pagkatapos makahambal ikaw, namit guro jaay. Pero lugar mo testingan, hindi gali nami. So ang una nga nag-apresyar sina ang ato sa ringa mata. Amo na kaimportante ang ato sa ringa mata eh, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? Kag hindi lamang sa pagkaon eh. In fact, appreciate gid naton siguro, Sir Josil, no? Sang maayo gid ang ato sa ringa pandulukan kung nagkakadiferensya ng ato sa ringa mata.
0: No. Hindi mo kuno ma-appreciar ang sanag kung wala sang dulom.
1: Correct, Sir Josil. Di, pero okay na Sir Josil. Eh. Kung dulom, like madulman kita, may brown out or sa gabi.
0: Oo.
1: Pero ang problema, Sir Josil, kung mismo ang suga o kung ang aton sa nga bintana sa aton sa nga kabuhi, sa aton sa nga lawas, ang permanente na ganyan magka-diprensya pagkanto sa pagdulom.
0: Kay tanan na piktado na kung dulom na imo panulukan, kay pares na kung gabi ang iban niya nagadalagan pa sa tungasang katalunan, kay makita pa nila ang alagyan.
1: Mm-hmm.
0: Ang imo iya, ginawa mo nagpangapkap.
1: Correct, Sir Josil. Kag ting iban sini, tungod sa siguro, Sir Josil, di maka-adjust naman samtang may problema sa panulukan, di nakabisado na nilang ila sa nga palibot.
0: Mm.
1: Pero pinaka-point na ton, dere, may mga problema sa aton sa nga lawas, particularmente sa aton sa nga mata, nga mahimo tungod sa aton sining kapabayaan or pag-abusar man sa aton sining lawas or pila man ka mga kakulangan nga dapat kun tani aton himuon para mapreserbar ang aton sining mata kag panulukan aton.
0: Kay una sa tanan nag-set in diri, primero nag-blur ang aton sining pananawan. Ang iban makaunay malawig tulok sa mga masanag nga mga espasyo. Ang iban sini kon magtulok sa masanag espasyo, blur na ang iya sini nga pananawan, hindi iya nagidla fully ma-appreciate ang sanag. Iban sini nagakasilaw na gani dukleyo kon masanag na gidi.
1: Correct Sir Jocelyn, no? Pero may ara man sang blurry vision nga nagabalik man niya sa normal Sir Jocelyn.
0: Oo.
1: Medyo nagaburon subong sa kung ano man niya mga contributory factor abi. Nya kung mapahawayan mo, mabalik man lang iya sa normal ang panulok mo. O kung nang kaathag sa aton sa panulukan, ang problema sa ni Sir Jocelyn kon permanente na bala. Oo. Ang pagburon sa aton sa panulukan kag pwede kita or mahimo kag dako ang risgo Sir Jocelyn nga nag-umpisa lang na sa pagburon pagkadto sa paglala pagdugang sa makomplikasyon ng problema sa mata.
0: May duha kita kaimplo sina nga nagaburon ng pananawan mo pero gabalik man Dok Leo mo. Number one sina kung sobra ka gidla kakig. Do hindi ka nakakita sa tao amo nang hambal kon kaysa sa ibang tao insakto na kay siling niya nagakinikini ng pananawan ko siya daw subay na lang ikaw sa panulukan ko.
1: Correct Sir Jocelyn, no? Kung may mga expression pa ganyan ng iban nga kunya na himo yang hindi dapat mahimo kaya nagplanulong panulok yan.
0: Ang isa ka palanulong sa panulok Dok Leo, magutman ka bala?
1: Isa pa gid.
0: Oo. Kaya kung magutman ka not until lang masatisfy ka sang kaon din ni magbalik sang mayad ang panulok mo.
1: Nakakita ka na kung nasa bituon mo.
0: Pero tiyato ni hambalan ang ginatawag nato sa ninyo blurry vision. Pero kung i-classify nato, ano balatian ni Dok Leo?
1: Actually, blurry vision Sir Jocelyn, hindi ni siya balatian kundi sa masami sintomas kung sintoma ini siya.
0: I see. So botamalon sini ano lang na ha, signs and symptoms. May mas malala pa posibleng balatian ikaw dira sang sa pagpalanulom ng sa panulok Dok Leo?
1: Correct Sir Jocelyn, or basi may mga lifestyle kita ba lang hindi paborable sa aton mata na sobrahan na aton sini nga ginabalik-balik sa lawas nga hindi na kontani dapat ano kag may mga kakulangan man mahimo Sir Jocelyn nga way man aton nahimo nga nagresulta sa pagproblema naton sa aton sa ring panulukan particularmente ang pagburon sa aton sa ring panulok.
0: Ang isa diri ka masami sini nga pala magutano nunahan ko nga daan Dok Leo. Siling niya ti daw nami mansagod ko sa mata ko ang problema siya kung magpungko ko pag tindo ko gulpi ka pala nulong panulo ko haw.
1: Lain naman niya Sir Jocelyn nga problema no. Posible may circulation problem ina sa iya. Labot ina iya sa circulation sa dugo or basi sa imo man sining kaugatan nga may problema man dira sa sulod. Kung ang pagpalanulom sa panulok mo, pag-gulpi kaya nag-hulag, posible Sir Jocelyn, may labot sa sirkulasyon. Pero para sigurado, mas manami kung makapakonsulta gin.
0: Amo na pinaka-importante sa tanan, hindi nyo pagpasubali kaya ang mata tamak importante. Kay una sa tanan, kung mga hindi ka nakakita, just like for example lang ato sinang mga blind o kung mga bulag bala, ano lang ang nagapagana sa ila nagapukaw gana nila magkaon no? Number one ang usbong lang sang pagkaon. Kung nanamian sila sang usbong butambalon nanamitan sila.
1: Pero sa kilala to Sir Jocelyn nga once gani karon nga makapanimaho siya. Paktan niya ng Santon Gold Coffee Mix na.
0: Kilala ya mo sa usbong pa lang. So amo na nga importante tipigan ta ato sa nga mata kag magpakonsulta kita gilayon kun makabatya kita sang blurry vision kay basi may malala kamo dang balatian pamangkot ti mahalang doktor ay may libre nga konsultasyon abi kun makapasyudad sang Iloilo kamo hapit kamo sa Yes to Health Wellness Center ara da sa Yulu Street tubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper libre dira ang konsultasyon kay may ara kita dira konsultant Dok Leo.
1: Correct Sir Jocelyn, ano kay mas manami gid hindi na kita maghulat nga may sintomas kita nga mabatyagan antes kita magkadto kag mahimo magsalasala kita kung matukiban naton nga medyo malala na nga aton sa ninyo kahimtangan. Kami mga silent organs kita Sir Jocelyn eh. Hindi kita makabatyag sa sintomas sa primero pero damo lang na katingala nga may problema na ako sa liver, may problema ako sa kidney, may problema ako sa panulukan, may problema ako sa mata. Mas manami regular gid Sir Josil nga check up. Di ano gid bala nga magkadto katadara sa Yes to Health Wellness Center bisan butang naton kun hindi naton mahimo nga every quarter, every 3 months. Pero may ara gid kadto Sir Josil regular gid yang naga
0: monthly, eh?
1: Yes Sir Josil. Oh. Naga monitor siya sa nga ikayong lawas, especially pag abot sa nutritional therapy nga ginahatag dira sa Yes to Health Wellness Center. At least man lang makapacheck ka mo twice a year man lang Sir Josil.
0: At least ha?
1: Yes, for
0: pero
1: monitoring.
0: Mas better kon every month.
1: Pinaka manami yun.
0: Oo, totaloy makamubayran. Kung gusto ninyo dira program of supplementation number nga, tinuga kurap-kurap ng mata kuhaw. Kung may laboratory results ka mo, dalaan nyo da para nga mag-guidean pagid ka mo sang proper nutritional therapy, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Katimiyara, kita sa mga ma-encounter nga dadugay na natin mala nakitaan, Sir Josil. Last, kita ay bla, like 4 months ago, 6 months ago, masaling ka nga, uy, kapabasar ka man balik. May ginabatsyag naman, Dok.
0: Ayun ang problema to sa aton. Why kita may ginabatsyag? Hindi kita kadumdum sa eksperto kung magpa-check up. Pero may proper health care and pamagi para matipigan ta ato sining mata ha. Ari, amo ning aton sinidiri nga gina-encourage sa inyo sa mga masami bala naga-focus kay sa trabaho nila tubang sa computer or if not ara kamo sa kundiin manda nga lugar nga tama kasanag bala nga expose kamo kay sa silag sang adlaw. Labi na gid ang mga nagatubang sa gadget. Ang himuon ninyo is the 20-20 rule. Every 20 minutes, close your eyes, around 20 seconds, and then muklaton ninyo, tulog ka mo sa malayo, not less than 20 feet away. In I actually, just to relax lang, Dok Leo, sang matata. Buta mo lang sini, break time bala, merienda time, makarelax ikaw, makareload ikaw, hambal nila bala, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag manami, gid, purposely, samtang naga, ginahimo na to, ining 20-20-20 break, Sir Josil. Kung nagatanaw kita sa malayo, like mga 20 feet ang kalayoon sila, sabayan aton Sir Josel sa pag-gisap-gisap man
0: oo
1: sa aton sa ringa mata para malubricate ang aton mismo sa ringa mata.
0: Kaya may ikaduha na ini nga hirita ha. May ara nga nagareklamo sini. Sila nga nga kung mata sila nga nag-hapdus pagkatapos sila nga daw kanami lang permi usugun. In short, sini, kung maghapdos, kulang sa lubrication ini, Dok Leo?
1: Isa man, Sir Josil, sa kabangdanan.
0: Or basic kung may mga infeksyon na nga nag-igo sa mataya.
1: Lain pagid din na yung kausa o kung concern pagid.
0: Oo. Pero speaking about eye health na to, Dok Leo, unahan ko na nga daan, ining party sa ginatawag nga dry eye syndrome. Anong mabatsyagan sa katawo sini?
1: Makabatsyag, Sir Josil, sa sini sa pagburon man sa yasining panulukan. Pero temporaryo rin ni temporaryo rin ni Sir Josil. Hindi man saling permanente gid nga magburon ang imo sining panulok, especially kung tuman ka bala katutok Sir Josil sa imo ginabasa, sa imo sining gina tan-aw. Temporary man lang ni siya nga kung makapahuway imo sining mata, mabalik man isa sa normal. Ang problem na sa Sir Josil kung ang mga gawi bala naton nga nag-contribute diri ang hindi naton ma-check man.
0: So kung may break time gani kita iya para sa relaxation and para makareload tawag naton bala. Makapahuway-huway makabreak kita ang mata naton nagakinanglan man. The rest of the organs nagakinanglan man na pareho sabi sa ato sa ning digestive system. Nagakinanglan man na sa break nga siya pwede mga inugtulog mo nas nuibis gabi hindi na ko pagsudli. Gakinanglan man na sa break. Ang aton mata nagakinanglan man sa break. That's why nga importante kahibalo kita kung paano naton iparelax ang ato sininga mata, especially intense ang demand bala. Kinang lanon dagit may talapuson kita nga report research or inigani kung kaysa ga sa paradox Leo nya basi kon makapaldo ako sa sunod kong pindot na
1: scatter. Pero ang problem sa ni Sir Josil no, like speaking bala sang dry eye syndrome, hindi na naton paghulaton nga maglala bala Sir Josil nga di lamang ang aton sining panulukan ang nagaburon kundi basi maglabot bala sa nagainit ng aton sining mata. Nagasakit ng aton sininga mata kun padayon aton nya mapabayaan tungod nga ang kapasidad sang aton sininga mata sa pagproducer sang luha Sir Josil bala apektado na bala. Isa man sina sang ginatawag contributory factor dira mahimo ang tuman naton exposure sa gadget kati Basi pa man lang maka-jackpot ah.
0: Oo.
1: Pulaw-pulawan tani.
0: Ah, bisa na tuyo do ginamurarat nang mata. Ya basi masundan.
1: Oy ka balogin pa kwan lang.
0: Ipatilaw-tilaw
1: lang.
0: Tilaw lang pero unknown to you. Samtang very intense ang inyo sini nga focus sa inyo sini mga gadget, cellphones, sa pagtan-aw dira kun anong ginatan-aw ninyo, sa paghampang dira kun anuman ginahampang ninyo. Unknown to you nga halusun kamo makapisok, Doc Leo.
1: Correct.
0: Focus na focus, why pisok-pisok? Amo na kon kaisa, ang iba nagatulo ang luha. Bangod kay ti ang guwayo sina, na overused ang imo sining mata, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kati ang purpose ng luha, isama sila sa so pag-lubricate man sa aton sining mata. Boto man ang balon sin, ati. May mo nagamala naman ang aton sining mata.
0: Actually, may ara ako nabasahan gani sini, Doc Leo. Actually, sa mga... happy life yang mga pamilya ha.
1: Mm-hmm.
0: Ining talagsa balay ka makabalo makabati nga nagagamo naginaway pa naghibi pero it is necessary kinang lanon gali nga makatulo ang aton luha gahibi man kita kunwa ay kinahanglan gali nga magtulo man ang luha naton within a certain period of time.
1: Mm-hmm.
0: Kay isa ina ka pamaagi para gali nga mahugasan ang linte man sa aton mata, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kay isa man na sa purpose mo sa ginatawag pagluha sa aton sa ninyo mata para nga mahugasan ang aton sa ninyo mata. Pero manami, Sir Jocelyn, kung ang pagluha, tani, tungkol sa purpose ng paghugas sa mata, hindi lang magluha ka, Sir Jocelyn, sklain sa buot ba lang?
0: Ninga, bedala nga pilis ngoon. Ang panila, hindi lang magluha. Luha lang ang luha tungkol sa kalipay.
1: Correct.
0: Hindi lang magluha kung ang kasamo sa sipon.
1: Kagluha, kung ang pala, Sir Jocelyn, nga 1% tubi, 99% kalain sa buot.
0: Pero ang kinanglanon bagid natin dari sa ang supplementation, proper supplementation eh. Pero ang pamangkot si ni Doc Leo, just like may supplement kita to maintain good eyesight. Hindi magburo na to sininga pananaawan sa madasig nga tinion. Pero ang pamangkot si ni Doc Leo, just like for example the Vision X Plus. Dina anong maayo sininga pag-take out? Gabatsyag ka na buron matamo or antes magburon ang matamo, Doc Leo?
1: Actually, diri sa aton, Balancer Jocelyn, nga pagpangalagad, since yari kita sa patag, iasang naturopathy or naturopathic medicine, ang aton, gidabi nga tinguha, diri ma-maintain nato ng mayong lawas. Hindi nga nag-maintain kita sa kung ano man na giniinom nato, kung may ginabatsyag na kita, lain naman inayang istorya. Amugani nga aton, sir nga tutok is supplementation. Balan mo kung nagambang kita, Sir Jocelyn, nga supplementation, iba inaiya sa medication na ginatawag. Magambang kita supplementation, ginasupplementohan ng aton, sir nga lawas, para maintain ng mayo nato, sir nga kondisyon. Pero kung may balatian na kita, kinanglan na naton sa ning medication. So din pilion naton. So kung nakuya, Sir Jocelyn, dari ko sa supplementation. Supplementuhan ko sa nagkakaigong antioxidant, vitamina, minerales sa akon sa ning mata para nga malikawan kung nga magka-problema, lakip na ang pagburon sa akon sa ning panulok. That's why, may inom ako sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
0: Masami sining hurubaton bala, Doc Leo. Sa mga may edad-edad na. May mga nakatapak na 40 and up.
1: Mm-hmm.
0: Siling niya tisang una siya kalabot man o tsinta siling niyang lulo ko ay man gani ganti para ko na kakita pa man ko na kaapo na kagkakilala pa man sa itsura sang apoyat o tsintaan yos nga ang iban hindi nakakita, Doc Leo.
1: Balan mo, Sir Jose, kadamo eh. Kadamo kita sin dapat sinikonsiderar. Pwede nga makita pero anong klase ang aton sa ni kung paano kita makakita or makakita man ganin ng gaburon, Sir Jocelyn mo. Makakita man ganin na dami nag-hagyon-hagyon na lang mo. Pero ang ginamin bala na ito, Sir Jocelyn, at least klaro, wala kong tani. Pag-abot bala sa inyo sa mga cellphone bala, once nga mag-click ka mo sa inyo sa inyong camera bala, kita nyo ganin kung medyo madiprensya ganin sa inyo sa inyong monitor, dara sa screen ninyo, anong himuon nyo hao. Tarapuhan nyo kung tiloan yung inyo sa inyong lens. Kasi hindi mayo ang makita ni mo o kung hindi tanto kaklaro. Good. Ang pinaka-point natin, Sir Jocelyn, una, damo kita sa konsiderasyon eh. Hindi mo kita kasigurado, sambal nga makita. Why man naging na-istoryahan ang kaklaro o kung hindi klaro, Sir Jocelyn, makakita man lang mo. Kung may edad ka sa una, makakita ka. Siyempre makakita kasi na. Pero ang point siya ni, klaro ba lang makita mo kung hindi? Magluwas siya na. ang mga contributory factors, Sir Josil, sang una kay susubong lain ni.
0: Oo.
1: Less ang exposure sang una sa mga tao sa screen.
0: Why cellphone? Kalantaw ka ka-TV kada Sabado lang, PPP.
1: Mm-hmm.
0: Piling-piling, pilok lang Pilipino.
1: Correct, Sir Josil. Kung may ara-ara ka sang una, may ara ka sang tamak. VHS. Pero panalang, sala na sa una, Sir Josil. Pagkatapos, since nga sa mga area hindi pa malabot sa kuryente, Sir Josil, kingkil ang ginagamit pag dulom na, pagkagatsang dulom sa Sir Josil, usually sinatulog ng mga tao eh.
0: Oo.
1: So makahatag sang dako yung aligwa sa aton sa nga mata sa pagpahuway nga makapreserve man sa aton sa nga vision, unlike subong, Sir Josil, nakalayo na iya sa aton sa nga environment o kung pang ginawi na ton.
0: Ang isa pagid sa una, abunan siya abi mga tao sa mga prutas bala. Rich sa sa mga nutrients para makasupplemento maintain good eyesight. For example, kon ara ka paris ang una ang mga nagapanginawi sa uma pag tadag nila sa tunga sang talon may banawak sila makuha.
1: Mm-hmm.
0: Wild tawag nato sina grapes, pero daw ano nang orange ng bunga niya, actually it's a vine. Pagkatapos may bayabas kada nga maipo kon kaysa sa punta kakahon. May ara ikaw chirisa nga masingit, may star apple, may avocado, may tanan na lang halos makitan mo's palibot sang una way na ginasapak eh. Ang santol sang una ya basta ganit chimputig lulutok santol mambal ka nga baw namit santol hambalong ka lang tagiya saka da kuha ka lang dak masarangan mo subong ya testing ebla saka santol baktopad balahe mo kun hindi ka pagtira duron
1: hindi ka lang maglisensya eh.
0: So ang supplementation sang una damo kita sources nga abi naton panginaon kaon nang balaki ti may ara galing mo dakong ipikto ya sa to sininga mata to maintain good eyesight subong. Why na gani iban kakilala sang banawak? Why na gani halos sang chirisa? Hindi na mag-count sang chirisa. Niya, no ka di cool?
1: Mm-hmm.
0: Kompetensyaan mo ko na pispis niya na gutmanan. pagkatapos, ang just like Star Apple, Bugnay, may inyam, o sino-sino kikita inyam, wala na. Mga different kind of fruits nga available. May passion fruit kasang una nga makuha. Subong wala na. That's why, nga kinanglanggit natin subong niya is supplementation just like the Vision X Plus there, Dr. Leo.
1: Correct, Sir Josil. Tiara yung ginahambal ni Sir Josil ya sa patagyan sa nutrisyon.
0: Oo.
1: Way palabot sa una yung ating tao hindi expose katama sa screen. Pagdapos temprano pa nag-tulog. Unlike subong niya, Sir Josil, nga ang tao halos 24/7 kung hindi man giro, hindi man ng iban ganit, Sir Josil, blan po yung pinakapunto na ito, blan nga halos ay na nagkakatulog blan mga tao subong. Tanaw na lang sa screen pagtulog, Sir Josil, this oras sa gabi screen ang gintulugan. Pagbugtaw kagahon pa screen naman ang bugtawan kag tanawon, Sir Josil,
0: ang gaman tayo siya tawos TV mo. Ay, hindi ganit tao sa cellphone. Sige, anda ka TV kag cellphone progohragok ng tagiya.
1: Correct, Sir Josil. Ultimo gani kabataan subo cellphone na nagayaya gani mo. Amo na nagabantay bala. Kaya ang kabataan malingaw na o kung ang mga lapsa gani malingaw na sa ginapamatian kag tempranong exposure bala, Sir Josil, sa screen nga may labot gid sa ginatawag pagproblema naton sa panulukan kung nagasigi-sigi ini.
0: So sa mga kauturan taktali, it is really necessary. Mambala bidok Leo, ti puno man sa gakaon man ko yautan. May Santon Plus Gold Capsule ko kon kay sang ginainom, may premium D3, may Santon Vitamin C. So kinanglan ko pa mag-inom iya sang ano ha? Vision X Plus, Doc Leo.
1: Ang pinaka point ba lang bala naton sa Nedre Sir Josil, ang pag-support mo bala sa mga antioxidant, vitamina, mineral sa aton sa ring lawas, which is pag-abot iya sa nutrients, may mga dapat kita ipasulod adlaw-adlaw sa aton sa ring lawas.
0: Oh.
1: Ano bala ka damo nga kun ano bala ka masami ang pagpasulod mo sa lawas mo sang lutein, siya sang thin and beta protein ho.
0: Oo.
1: Kag vitamin E sa imo sa ningilawas, may lang ganig rosis sa kasemana, may kaisa siguro. Unlike iya ko nagatumar kita sa supplement, Sir Josil, although gina-encourage na ito, nakuwao na ito sa fresh source. Pero kung di man ito mahimo, so there is a nagkasulod na ito sa rin supplementation like Vision X Plus. Kaya naman, ang lutein tag siya something, Sir Josil, ti macular protection na ito na siya. Tuman ka importante ang macula sa ito sa rin panulok. Pag-abot naman iya sa beta-carotene, vitamin E, vitamin A, gina-convert sa ito na lawas ng beta-carotene sa vitamin A para sa ito sa rin normal vision. Tito, ano ba na kadamo, Sir Josil, makaon na ito sina? O kung mapasulod na ito sa adlaw-adlaw sina? na. Kag manotis man aton, kumusta ang aton sa nga panulukan? Kumusta ang aton sa nga vision? Nga masiling kita nga, di nagiinoman ko sa amone, dugangan yung pagkid sa amone, basi gani kulang pa sa iba na Sir Josil.
0: Kung kay sabi may mga trend, nga ang iban gusto lang magsunod sa trend, nakaagi ini kag asta pa man gani na subong. Ining wearing of eyeglasses. Mm-hmm. May ara sang eyeglasses nga waya sang grado tawag naton bala. Buta malo no, ay pamandi pa rin sa lawas mo, kag mata mo, galing kiti genius looking ka bala. Kon may antipara ka, tiyan mo nang presyon nila mo. Siya ba bata pag antipara, siya guru maaram da ay.
1: Mm-hmm.
0: Kaya unang pinsar mo, palabasa. Or hindi gani, palatuon.
1: Mm-hmm.
0: Ano pa naguba ang mataya sa halakabasa kag halakatuon. So genius looking. Ang iban sini is for fashion. Ti ang iban sini para lang marisponiran unknown to them. Ang iban gali sini may mga grado na declare, for example, reading glasses, mambal nga ti magdouble vision tawag nila sini. May ara yang ang ibaboy way niya grado mo. Ang idalom niya lang matipulo na makita nyo may grado. Siya testingan ko blandin nila ko magtulok na sa may grado. Diri lang ko ya si babong way grado bala. Inappropriate sometimes sa paggamit bala Doc Leo. That could affect sang tawag nato sa ni eye health ta Doc Leo.
1: Maka-affecto gud Sir Josil kati ang antipara nga nato ginagamit na for refractive error Sir Josil mo. Ito ay kamani mo sa problema na sunod-sunod ka lang imo sa uso. So, ti hambal gani way sing grado genius looking you know.
0: Oh.
1: Pero worse nang Sir Josil ini ba lang nagatulot testing kita yang ari siguro na mas manami pag ini ka mas lagko litrahaw sa konsa nga panulukan. Pero kalabanan sina Sir Josil na nagahimo sina like mga reading glasses yatong may mga manutara na gi mga hindi na sila yaka klaro basa eh.
0: Oh.
1: Ang iban gani sina Sir Josil para mabasa nilang magagmay sa nga litra kung may cellphone sila picturean nila ang balasahon nila
0: kagi-enlarge
1: kagi-zoom para nga makita nila ang pinakamanami Sir Josil kung may diferensya na kita sa panulok na obserbaran katugi kita sa ginatawag mga doktor espesyalista sa nisa mata kay basi kinanglan magin naton tuod ang ginatawag correction sa aton sa panulukan kinanglan magin naton sa mag antipara kagupda naton sang healthy lifestyle Sir Josil kaya actually ang pag-antipara na depende man sa kondisyon may ara man Sir Josil nga maumpawan tag mabalik man lang sa normal lang imo sa nga panulukan mo. Tag temporaryo na malang ina magluwas lang ya kon may dal dako gid kag iban pagid nya mga contributory factors ina dira nga kinanglan mo gid nga sige sige kanti parang ang iban gani sa ni Sir Josil tungod nga waay balahong kaisa sing upod nga lifestyle modification. Ang manubo nga grado pa kadto sa pataas Sir Josil while sila sini ang nagapadayon nga nagapa-check up o kung nagapatanaw sa ila sa nga panulukan.
0: Ang kalabanan sini Doc Leo ang ginasuffer amo nang natawag nila nga may nearsightedness, may farsightedness, kag may astigmatism.
1: Mm-hmm.
0: Just like sang iban nga mga kondisyon na bidok layo, no? May ara ka insulin resistance, manog gapaminta na kaginadawat na bala kaginasugat na ni type 2 diabetes, pwede mo pa ma-reverse kung disiplinahon mo ko galingon mo, mapabalik mo sa normal. Ang pamangkot sini ini nga mga kondisyon yas mata nearsighted, farsighted, pagkatapos sa astigmatism, ma-reverse pa ini Doc Leo kun ara na si mo.
1: Actually Sir Josil, ti mas manami, ya may ara kita yas ang ginatawag monitoring sa aton siyang espesyalista sa mata.
0: Oo.
1: Kag imuon gid nato yang husto yang pangginawi nga nagasuporta kag pabor gid sa aton sa nga mata. Kay may mga problema Sir Josil sa mata mo like nagamatamat buro ng pandulukan daw nagadulom ng imo sa nga panulok hindi man yung madala sa antipara lang mo. In fact may ara gani nga nagpa-grado kasubong bulan after 3 months lain naman. Kay nga man may iban nga kondisyon na kung may mga underlying medical condition nga dapat i-considerar Sir Josil. Kagdugangan pagid sina Sir Josil nga magpalala pagid kun hindi pagid healthy ang aton sa nga lifestyle. So kun ara nearsighted ka or farsighted abi kun may farsightedness ka astigmatism ka mas manami gid ang pagmonitor sini o kun ang pagpakigangot sini sa aton sa mga espesyalista sa mata kag updan naton Sir Josil sang lifestyle modification. Pero kung ang paglabo sa mata mo tungod iya sa ginatawag insulin resistance, ti imo to nga trataron Sir Josil una ang ginatawag insulin resistance kay mo tong cause or mayara man Sir Josil magluwas sini sa mga outside factors basi nutritional problem man o kung kakulangan man sa ginasulod naton sa aton sa ningalawas na nagasuporta man sa aton sa ni healthy eyesight.
0: That's why yung consultation is very very important. Labi na gid sa problema man naton sa mata. Ang excessive nga exposure to sunlight, Doc Leo, maka-cause ang damage sa ato sa ning eyesight.
1: Mayara, good Sir Josil, ano? Although kinanglan to man ang sunlight. Pero, Ario, sa isa man kabahin, may mga pagtuon, Sir Josil, nga ang sunlight makabulig sa aton sa ning panulukan, pinagi ya Sir Josil sa ginatuwag pagpanghikot sini sang vitamin D sa aton sa ning lawas kung masilakan kita sang adlaw. Kaya ang aton sini nga ginatawag lawas kung masilakan sang adlaw ginaproseso ina ang vitamin D sa aton sa ning lawas. Ang vitamin D may benepisyo bala sa mata, mo ni pamangkot mo. Actually, may binipiso sa mata na to ng vitamin D. Pero hindi mo tambalon nga tutukan tayo, Sir Josil, ang silak sang adlaw.
0: Aho.
1: Mabalasang kilala ka, naka ma-eye to eye kaya sa adlaw.
0: Mm-hmm.
1: Pero pinakabunto, indirectly, may ara sa binipiso ini sa aton sa ring mata. Tungod ang vitamin D, nagabulig control sa inflammation. Ang inflammation, Sir Josil, may angot ni siya o kung may labot ni siya, lakip na sa mga inflammation ng matabo dira sa aton sa ring mata. Especially ang chronic inflammation. Which is, isa man sa efekto sa ni amo ang paglabo sa aton sa ninyo panulukan. Ang vitamin D, may labot man Sir Josel para mapabilin ni healthy ng aton sa ninyo kaugatan tag blood circulation. Nga ang mata na to, nakadepende lang ini, o kung nakadepende man ni sa manami sa ninyo blood circulation. Kagang aton sa ninyo tawag retina bladra. Nagadepende ini sila sa manami nga pag-feed sa ni sa mga sustansya pinagi sa blood circulation. Nga mabinipisyuan Sir Josel kung may ara kita sa nisang exposure sa sunlight, pero kung wala man Sir Josil, like sa mga panahon subong daw halos indoors na wala mga tao, makabulig iya ang pagtumar sang premium D3 soft gel capsule. Diri sa niya nag-fit ang role sang vitamin D3 pag-abot iya sa aton panulukan.
0: In short, sini, ang sobra ha, ang insakto lang exposure sa init, kagindi lang mo nang hambal ni Doc Leo, mag eye to eye Doc Leo, no? Mm-hmm. Inang pamatsyagan mo doon nakita mo blank crush mo nga doon hindi mahukas ang panulok mo sa adlaw.
1: Mm-hmm.
0: Hambal ka tanawon ta kung sino una karon niya magdungok ti. Sino na magkisap eh?
1: unahay dungan, no?
0: Oo.
1: Pero actually sa naturopathic medicine, may ara kami sa ni Sir Josil sa mga ginapraktiso na natunaan, though complicated na skadumaan, sa may ginatawag mga concern sa mata, nga may itulok mo gadiya sa silak sang adlaw, kung tungang udto o kung udtong adlaw gadla.
0: Oo.
1: Pero sarihan talaga na sa sunod kay medyo complicated is kadaman Sir Josil eh.
0: Ang iban sini gatulok sa adlaw para makapangatsi mo.
1: Mm-hmm. Isa man Sir Josil kagang purpose man sina kon nga ang matulog ka sa adlaw kung magpangatsi ka kay once karon nga ibuga mo karon kung may ibuga ka dala sa pagpangatsi mga kagaw to Sir Josil mapatay sila pag maigo sa silak sang adlaw.
0: Oo. Ang isa pa gidiri Doc Leo, ang pagpanigirilyo may epekto ini sa pag-deteriorate sang imo sini nga eyesight.
1: May ara gid Sir Josil, no? Actually ang eyesight isa lang ina. Tungod nga may labot ini sa pagproblema sa aton sa nga blood circulation Sir Josil.
0: Oo.
1: Kapin pa ribla ko nagpanigirilyo kita Sir Josil, ang iban sini hindi gid mahimo nga waay man sang pares pagid nga iban nga hilimuon bala kaga ang common sini among pagpangapi Sir Josil.
0: Oo.
1: Di may lang tani kung kapangapi kita, Santon Gold Coffee Mix na pangapi tas ni.
0: Mm-hmm. Oh,
1: pero mas manami kung mga pin na lang tayo. Kung sakon na mas manami kung mga pin. Kung kapi-kapi lang ah.
0: Oo. Oh.
1: Bakit kilala ko, ay lang panigarilyo ah. Pero kung may panigarilyo ka mo dira, inyo naman ina. Pero ang isa ka punto na ton dari, nga kung nagasigi kita sini sa ginatuwaga panigarilyo, may mga kemikala bina Sir Josel na nag-afecto sa aton sa kaugatan kag sa aton sini na ginatuwaga blood circulation. Actually, ang panugyan sa mga eksperto sa Sir Josil sa eye concern, kung, lalo kung may ginabatsag na kita, ang pag-untat sa niya mong pinaka-the best kagpaborable nga mahimo naton sa aton tugod ngayon.
0: Okay. Hindi nyo lang pag balbalakon kaysa nga pati ko galingon mo sila niya daw butigan mo pa kaglikman mo pa.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang hambal ng mga wat ka bla, hambal nga manigarilyo ko bla, one stick lang.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos may ginabatsag ka na abi, hambal nga gawin lang ito si Garilio. Kadubutigan mo pa blako galingon mo. Don't be like that. Ang isa pagid na rin, Doc Leo, masami na ito ining mga ginahimo nga pag-abuso sa aton mata. Ining masami nga pagpulaw, Doc Leo. May ara sa ginatawag na ito mga tao nga nocturnal. May ara iya tao nga hindi ya katulog kun hindi maglabot ang alamo.
1: Mm-hmm.
0: Alauna.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Kagahuna.
0: Kagahuna. Prior to that, bisan ano sa kakapoy, hindi sa katulog. May mga nocturnal people gid man niya. Pero ano ang epekto sa masami sinik kulang sa ginatawag naton good sleep, Dok Leo?
1: Isa Sir Josil sinisang aton problema hon sini kung kulang kita sa tulog te, sa brain niya dan aton mabudlayan kita sini sa focus Sir Josil. Kaya affectado man ang aton sini siyempre nga panulok kulang or I mean may eye fatigue kita sini kakapoy sa aton sini nga mata may imo man niya ma-irritar o kung magmalaman ang aton sini nga mata ti labot po Sir Josil ang pagsakit sang ulo affectado man ang aton sini nga panulukan kaya iban kita Sir Josil ang feeling bala nga ang aton sini nga panulukan hindi bala kasubong sang kaklaro isang unang husto kita sa pahuay versus karon nga nagasige na kita pulaw kulang kita sa tulog.
0: Oo. Oh. Ang isa pagid ka common na to nga ginihimo bala Dok Leo nali gani kon kisa kabatsyag kita do nagakatulang ato sini nga mata. Actually pwede na to magwanta. Pero ang masami bala wow, guilty gini permi nga ato sini nga back of our palm. Aton sini nga likod sang tudlo bala dayon naton usugon tudo Dok Leo do parius lang daw ginakalot ta bala this could affect sang aton sini nga eye health Dok Leo.
1: Ang pinakamahapos kuno Sir Josel nga solusyon sa katol kalot mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinakamadali. Pero pagabot sa aton sini nga mata mahimo gali Sir Josel na makadamage sa aton sini nga cornea. So hindi kita favorable nga sige naton iya kalot ang aton sini nga

0: kundi kita kabalo sini mag-manage base ang temporaryo ng katol makabilin sa permanente nga damage sa aton mata.
1: Oo. Oh. Kaya mo ginang masami, parehas ni gamay-gamay lang na karon bala. Dayon naton usog. Tawag nato sila gina usog tang aton mata. Actually ang gina ano naton gina lughod naton back of our palm or back of our fingers sa aton sila nga outer covering bala sang mata tang halak ka lughod nga lughod asta madula ang katolya Dok Leo. Sa mo ginang masami pagkatapos lugar ka magtulok sa espiho kon kaysa pula-pula ng mata mo bla.
0: Correct.
1: So that may cause further infections.
0: Correct, Sir Josil. Actually, ang mata na ton, isa ni isang organ na ton, Sir Josil, nga tuman kadasig ang pag-repair sa nimo. Sa natural ang iya, Sir Josil, nga pag-function sa aton lawas, sa aton sa nga mata, kaya yan ang mga tuman. Simple lang ang mga problema, kaya mga dapat siyang i-address ng irritation dira. Kaya niya, Sir Josil, nga sa overnight na ton, nga pagtulog, pagtulog na ton sa gabi, pagkaaga, kaya niya na iya nga i-repair, Sir Josil. Hindi lang kita magkumpiyansa man, kaya ti sanglit nga may ara kita mekanismo susulod na makahimo sina lakip sa aton sa nga mata hindi taman pag abusaran pinagi sa healthy nga lifestyle naton Sir Josil nga aton dapat baguhon ang mga hindi paborable
1: kun may ara sang specific sining nga mga nutrients nga ginadiman ng mata ta lutein beta carotene vitamin A siya sansin some of the most needed nutrients sa ato sa nga mata. Ang iban nga mga medical conditions, Dok Leo, posible maka-contribute nga timprano ka pa bala mag-blur ang imo sini nga pananawan. Primarily, Dok Leo, ano ina?
0: May aragid, Sir Josil. Isa sini hypertension. Kada mo, Sir Josil, mo sang way nagahuna-huna sini nga ang hypertension, gali, mahimo magdulong sa pagkabulag mo. Mas bantog pa yung diabetes, Sir Josil, nga makapabulag sa tao kaysa sa hypertension. Pero tandaan na ton, pwede nga ang isa ka tao sini ginatawag hypertensive, kagwaising diabetes, mahimo sa mabulag, Sir Josil. Tungod nga apektado ang blood circulation dagaton sa nikaugatan. Pero kun hindi man naton mahalungan ang aton sa nikaugalingon ang aton sa nga lifestyle why naton gid reform from hypertension dira naman manawag naman sa saya sa nga kaupo dia best friend dia parente nga diabetes. After how many years? Maybe after 3 years depende sa imo lifestyle or after 5 years or 10 years depende sa imo sining lifestyle. Ti problema mo karon, hypertensive ka na, may ara ka pagid sini sa gidatawag diabetes. Ti problema Sir Josel, retinopathy dira. Nagaresulta ina sa pag-amat-amat problema naton sa panulukan kag posible nga pagkadula sa aton sining panulok kon pagkabulag kun hindi naton maagapan.
1: Ang isa dere ka pamangkot Dok Leo sila nga nag-ubra cost construction tibugat sila nga mo nga masami sila nga ginaubra sila nga ang pagpamulog aton kong kaisa sobra-sobra na bala nagapala nulong panulo ko nagagawa ang star sila nga makahalit inasakon nga panulukan
0: hindi lang Sir Josil sa imo panulukan kung sa bilog mong alawas mismo makatag inasang stress eh actually kinanglan taman magrelax hindi ito magpasubrahan lang aton sa nga alawas Sir Josil at hagon na to na hindi man maayo nga nagaluko lang sa katao Sir Josil nag-encourage na sa inflammation pero kung sobra-sobra man ang stress ginahatag naton sa lawas kung mga physical activity kung mabugat sa nga buluhaton Sir Josil nag-encourage man ako nag-trigger magyapo na sa inflammation. So ang inflammation mag-affecto sa aton sa nga muscles, sa aton sa nga kaugatan, sa aton sa nga blood circulation, eventually sa aton sa nga mata. Tika kita ka na ganyan bitoon. Kambal sa kilala, kumain lang kung bitoon, makita mo eh. Kung ang
1: nag- nalain lang sinang makita mo San Pedro.
0: Kung ang nag-guardia na dito ko na makita mo, ito problema pag ito na.
1: Pero sa amuning nga kondisyon na bidok layo, for supplementation na bi pagkatapos hindi naton mawala na iya sa mga kabataan mas study gina buhinin nyo lang ang inyo sining exposure other than study sa inyo sining mga cellphones or gadgets amo man sa managa opisina pero speaking about supplementation niya dako mabulig ya to maintain good eyesight Dok Leo ang pamangkot iya ang pag-inom sa Santon plus gold capsule for example premium D3 soft gel capsule plus ang Santon vitamin C naton anong mabulig ya sini para ma-maintain naton ang eye health naton Dok Leo
0: diri sini Sir Josel iya masulod ang gitawag importansya sang nutrisyon sa normal nga panulok naton. Kaya healthy naton sa nga eyesight. Of course, always naton gina-recommend ang pagtumar sa isang Visionex Plus Softgel Capsule.
1: No.
0: Kasi protection na sa mata naton, no? Pinaagi sa mga ginatawag antioxidant at vitamin nga ara. Dira, pag-abot sa Sergio Silsin sa mga utanon, may ara gali utan sa nga makabulig para nga mamilig

0: maintain na to ng aton mayong panulukan. Kung na video nagaburo ng emotion ng panulukan, makabulig man siya. Kaya basi, karon ang problema sina among kakulang sa nutrisyon. Pero pinakamanami na ito nga Marika Mentor Josil, kung nagaburo ng emotion ng panulukan, mas manami gid pakonsulta gid. Para mahibalaan ko na noong kausa kaysa sa hulaton ta Sir Josil na maglala pagibala nga ginahingagaw ta na lang. Ang nabiling sa nga mga panahon, Sir Josil, nga hindi kita madayunan, bala. Mas manami, gid regular check-up, gid especially, kag lakip na pag-abot sa aton sa nga mata. Ang isang nga makabuli, gali sa nadre, Sir Josil, amo ang moringa, ukon ang balungay. Kaya nga man, ang balungay may ara sa mga vitamins, minerals, may mga phytochemicals, mga bioactive compounds nga maayo sa aton sa nga lawas. Isa sina Sir Josil nga makabulig sa aton sa nga mata, amo ang beta-carotene. May ara sa beta-carotene actually, no? Ang ginatawag moringa. Kag ang beta-carotene niya ini, gina-convert ni sa aton sa nga lawas sa vitamin A. Yang vitamin A, tuman ka importante sa aton sa nga mata, kaya sa aton sa nga panulok.
1: Amuna buta balon sini nya hindi niya hampang a winner take all. Ang guwaya sini is may ara sang mga vitamins, minerals or nutrients nga in demand sa iban nga parte sa aton galing nga lawas, Doc Leo. Pero hindi buta balon nga hindi na kinanglan sa iban nga parte sa aton sini nga lawas bangod kay nagailinangot-angot lang. Ang guwaya sini daw katulad bala sang host nga gin pasanga-sanga nimo or hindi gani ng water line nimo bala nga may mga sanga pagkadto sa imo CR, pagkadto sa imo lababo, pagkadto sa imo gripo, pagkadto sa imo sini nga kundiin pagidira. So kon masupnan ang isa, apektado gali ang isa. Dok Leo.
0: Correct.
1: So amang balikaw nga ti ang kulang sa akon sila nga supplement sila nga para nga mauntat ko ang akon nga diabetes. Anon tuyo kon hindi ka na diabetic na reverse na imo sini nga type 2 diabetes, Doc Leo, makabulig ali ina to preserve sang good eyesight or eye health.
0: Correct, Sir Josil, kagang good news pagid sini kati ang insulin resistance, Sir Josil, may labot ni sa pag problema naton sa panulukan. Ang aton sir nga Sunthorn Plus herbal capsule plus ang aton sir nga vitamin D3 o kon premium D3 soft gel capsule plus Sunthorn Vitamin C, ang combo ngay na Sir Josil, ang aton sir nga Ultimate Trio, may araman sa benepiso gali para sa pag improve sa aton sir nga insulin resistance kag pagbabalanse sa aton sir nga blood sugar. Kumbaga, naga-provide sa nutrisyon pinagi sa beta-carotene nga gina-convert sa lawas sa vitamin A for our vision, plus nagabulig pagit si Sir Josil nourish aton sir nga lawas kag nagabulig iya para nga mga organs naton dito ang responsable sa pagbalanse sa aton sir nga sugar sa aton sir nga ginatawag insulin, mabuligan man Sir Josil nga mag-function sila sang maayo para nga magluwas ginahatagan mo sang bitamina, Sir Josil, kag suporta gina-correct mo man ang ginatawag mga imbalances dito sa sulod para nga ang aton sa nga vision, ang aton sa nga mata lubos nga mabenepisyuhan.
1: Ang isa ka pamangkot dali, Doc Leo, siling nga ti gapangapi kaya Sunthorn Gold Coffee Mix, siya makabulig ayhan man na proteksyon sa akon mata.
0: Kun ang aton sa nga condition, Sir Josil, is why sing iban sa nga mga underlying problems. Like hindi ka man niya diabetic, hindi ka man niya hypertensive, kapin pa ko nalimbawa, why ka man halos ang bisyo, tibisyo mo lang abi magpangapi. Makabulig ya, Sir Josil, maintain sa aton sa rima ayong pamatsyagan, paningkay singkay dira, lawas pinagi sa pag-provide sa mga sustansyalin sa utanon tag prutas, plus ang manami pagid sa ni Sir Josil ano, sa Sunthorn Gold Coffee Mix, may arasa sa sangkap, Sir Josil, nga makabulig pahuben or mapahinay ang madasig nga pag-edad sa tao, bla Sir Josil. Kagang pagburon sa panulukan, isa Sir Josil sa sign of aging. So mabuligan din na pinaagi sa pagpahinay amat-amat sini, bisan hinahinay lang amag sa kilala ko importante hindi lang magdali magtagulang bala. Kung tinto na ganito kasi nga feeling yang lang ko eh ayan pagit yung may binipiso sa lawas makuha na to din na pinagi sa ginatawag collagen and glutathione nga upo dira Sir Josil sa aton sa ringa Sunthorn Gold Coffee Mix magluwas pa sa mga vitamina, mineral sa mga utanon ng prutas na sangkap siya na.
1: Isa dari Doc Leo ka pamangkot medyo patal goro ni siling nga natingala ako. Kung mag-inom ako sang kape, nga nag-aso-aso pa bala, pagtupa sang aso sang kape sa mata ko, nga nagapait.
0: Ti siyempre, Sir Josel, kati ang vapor o ko ng aso, hindi kaman napaborable sa ton sa nga mata mo. Kapin pati, halin nga dan sa mainit, Sir Josel. Tilikawan mo eh, as much as possible, hindi ka naton, kung tani, i-expose ang aton sa nga mata, dira sa ginatawag vapor or aso, nga siyempre makadisturbo git sa aton sa nga panulukan. Pero kung narimbawa, hindi umalikawan, yung hindi ka mag-inom sa isang kafe, siguro, why man Sir Josel ma-specify kung ano nga kafe iya gina-inom, no?
1: Why am I specify?
0: Siguro kung naikapang makatilaw, siguro sa premium D3 coffee mix, masuggesto siguro, itry mo. Mm-hmm. Ang pag-inom sinisang premium D3 coffee mix kay makabulig na pa-improvement sa aton sa nga insulin sensitivity. Yung makabulig man palikaw sa pagka-problema man aton sa panulukan. Pero ako na rin ba, nag-persist kaya nga kada na lang sa pagpangapi mo ya kadaw kalaw ay sa imo sa nga panulukan pamatyag sa mata. Kung na rin ba, matupaan niya kung maigo sinisang ginatawag sungaw. Alin si mo siningagin pangafe kag upod pagid basi sa iban pagid niya mga symptoms manotis mga doon nagaburon kag ari pagid basi kung may imbalances kaman sa imo sininga blood sugar kag basi nga hypertensive kaman pinakamanami siguro pakonsulta sa aton mga practitioner.
1: Kinang lanon yun ninyo magpakonsulta labi na gina mga mahilig bala magtry sa mga sunod sa uso bala ulo antipara way kay balo gali nga instead niya okay looks is good. Pero mas manami pagid if you are makita mo it matag nga wa isang problema ang imo sining eyesight.
0: Correct Sir Josel, ang iban sining nga antipara gani daw gusto nila nga maguntat sa pagbangantipara eh.
1: Amo nang tingala na tondok layo. Mm-hmm. Nga ang wa nagapangantipara gusto nila magantipara. Mm-hmm. Kag ama nagapangantipara sya kun pwede pa lang sining ang ibilin ko nang antipara ko ibilin ko mo.
0: Correct Sir Josel. Do isa lang ka situations ka buhi Sir Josel nga daw hindi gusto bay luhon mo.
1: Mm.
0: Ang mga pigado gusto mo manggaranon.
1: Ang manggaranon hindi gusto mo pigado. Bisan sin uman. And ang kinanglanon nato andari primarily morning supply sa lutein, beta-carotene, vitamin A, calcium, sansin. Actually, kung hindi ka mo makakaon sa utan, gaino man ka mo matuod sa Santhon Plus Gold Capsule or Premium D3 Softgel Capsule kay Santhon Vitamin C. Pero mas manami pagid niya supplementuhan tang matata. Kung makaya ta ha, sang Visionix Plus kay specifically made to maintain giniya sang good eyesight to nourish sang ato sininga eye health Doc Leo.
0: Correct Sir Josel, kung gatinguha gani kita nga ma-provide na to na makinanglanon na to gamit especially ilang mga gadget pala Sir Josel. Kati sa aton punto kagrason na kinanglanon na to sa pag-eskwela sa obra pahapo sa aton sininga pangginawi adlaw-adlaw masayatagan na to Sir Josel sang ginatawag prioridad ng aton sininga mata aton sininga panulukan. Kagtandaan na to ang tanan nga maa ayo ginahimo naton sa aton sering lawas hindi inagasto kundi investment naton ni Sir Josel.
1: Ay sa dereti ko mo nagkinabo Dok Leo. Sering sa masami bala kon maligo ako ang habon gisulod sa akon mata gapait permi ko lang nagapulang mata kon magwa ko sa ano sa paliguan. Selingya ti may kabalak-an ako sini.
0: Tali mga chemical bala Sir Josel. Halin sa aton mga ginagamit bala. Ultimo gani nagaluto ka lang Sir Josel, siyempre kung kusiniro ka o kung ikaw na-assign may magluto sa balay or schedule mo bigang magluto sa balay, gamit mo Sir Josel kahoy. Gamit mo uling may usbong ina, may aso ina, hindi na mo kapayo sa aton sa nga mata. Gahabon ka man to kapiyan pa kung medyo maisog ang chemical Sir Josel, magsulod sa imo mata at mo naging kabatsyag ka sang pait eh. Para nga ipagwain na pinagi sa paghugas sa aton sa nga luha. Kung hindi man naman ikawan, Sir Josel, ano, nga magpanghabon kita, which is kinahanglan nun, gid, ma-recommend ko, abi, try mo ang Santhon Plus Herbal Soap. Pero hindi ka magsiling na hindi man ni mapait kung magsulod si mo mata. Kaya basi pa bayan mo niya kung magsulod sa mata mo kay Santhon Plus Herbal Soap ang imo sa ginagamit. At pinakapunto ko sa nilikawan mo gidi nga magsulod sa imo sa nga mata as much as possible ang habon. So nangin mo na ton. Kung nagahabon ka sa imo sa nga lawas, kung nagahabon ka especially sa imo sa nga guya, like ginpabukal mo sa palad mo Sir Josel, piyungon mo ang imo sa nga mata. Samtang ikaw sa nga nagahabon, kapin pa kung ginagamit mo sa nga nagabuli, pagpaputi, pahamisin mo kutis is like clear skin herbal soap. Kay bisan ano nga sabon Sir Josel, sarado mo gidingin mo sa ningin matapiyongon mo gid. Kung nagasabon na ikaw kumbaga daw normal nga buluhaton na tong reaction sa lawas Sir Josel ah. Kadaw ay man sa panghilamos nga nagamurarat mataya mo. Kundi nagapiyong gid. Ate siguro kung ay ka pa makatry sina sang clear skin herbal soap sa imo sa nga guya sa pagpanghilamos nagabulig pa hamis ang kutis mga dry, mga dark spots dira mabuligan niya pa pwede ka magamit Sir Josel like sa texture na ton sina kag piyungon gid ang mata permanente kung naga panglimpyo kita sa ton guya kapin pa kami habon kita sini nga gina gamit sa lawas siya Sunthone plus herbal soap kag generally kung sa pangkabugusan Sir Josel bisan ano pa nga habon ginagamit at tondera orang panilo kita sa ton guya mas kuan gid normal nga reaksyon sa lawas nga nagapiyong gid ang aton sa ninga mata ang ginamin niya Sir Josel aksidente lang
1: oo kon sa wala kag kita hambalya masami nga nagasulod ang habon sa akon mata kon magpaligo ako
0: kon habon Sir Josel
1: basi kon Dok Leo may diferensya sa mata bala hindi makipot mayong mataya or ang iban sining tawag nilang mimilok ya bala basi kon nipis na bala katama Dok Leo
0: basi pinanggabot ya
1: kag butangan na lang false eyelashes.
0: Butangan niya sa papitlan ng sangkuhan.
1: Oh.
0: Sa malaba nga nagabawod. Tilain pag din na. Lain naman niya nga istorya ni Sir Josel, ano? Ang ginaistoryahan na ito, andariti, ang common balangan, response ang lawas nga normal lang bala nga nagapiyong mata mo bla.
1: Oo.
0: Kung nagapanghilamos ka. Pero basi, no? May mga iban pag yun na concern dira. Pero kung may tiyempo, pinakamanami, siguro makapamasar si Sir Josel sa Yes to Healthy. Parang may ginatawag physical, gitbala nga assessment bala.
1: Oo.
0: Kung ano ang makapaayo sa Yes, yun na. Kag, siyempre, kung ano pag yun ang dugang sa nga recommendation.
1: Actually, gapamangkot kamo kung din kamo kabakal sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Halos sa mga sukin niyong butika kag pharmacy, may ara na guro supply. Labi na ganyan ti, may laboratory yang iya ang Yes to Health mo. Ang Yes to Health na yan nag-produce ang Yes ng mga produkto mo. Pero actually, pwede kamo kabakal sini kung YB sa sukin niyong butika. Pwede kamo kakadto sa any branch sang Mercury Drugstore. Rose Pharmacy, hindi gani sa TGP, or sa South Star Drugstore, or hindi gani sa All Green Pharmacy, or sa Generica, or even sa Watson, sa TikTok Shop, kag sa Shopee, pwede ka mo directly add to cart, kaga maka-check out, available ina. Sa Bacolod City, may kompleto dira nga store kita, kompleto sa produkto ha. Tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Arada sa Yes to Health Store. Sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City. Tubang ina sa Marayo Bank. Dari sa siyudad sa Iloilo, ang clinic niya may konsultasyon niya libre na di sa Yes to Health Wellness Center. Arada sa A, Young Building, Yulo Street, Iloilo City Proper at Tubang Sang Midtown Hotel. Kung wala, layo kamo dari sa Iloilo, pare sabi sa mga taga-Kapis, Aklan, Antique, or malayo sininga kabanuhanan kag siyudad sa Negros Occidental kag Oriental kadto lang amo sa magin pang mentionar ta sininga mga branches ang mga drug stores or ni gani sa suki ninyo sininga butika available ang Yes to Health products kompleto na da hambal lang kamo kag siguraduhon ni inabakal ninyo may tatak Yes to Health kag ti ang isa diri kag gina bilin ginaton nok layo ang panahon tabalang masami nagaulan, tiga gamay man lang kung kaysa magulan, may best man nga ginabaha yagid. Pero ining delikado katama, ining tulutalithi lang bala permi, Dok Leo. Kaya mo gina ang pinakanami nga tiyempo para iya sa ginatawag naton sining hindi man ni mutation na pagdamo, pagbuto, kag pagpaminata sang lamok.
0: Correct Sir Josel no ang bagay sa mga kilala na ton sa iban masiling mayo pag nandoon kung bahaon mo kay manod mo mawash out pala sila kaysa sa gamay-gamay ng mga tinulo may masupot sa tansan may masupot sa nagakaya sininga mga bowl or iban di umano taran Sir Josel kapin pa ini mga nagadala sang dengue Sir Josel balang kagaw sa mga matinlo ni sila yung nagapangitlog
1: social man why na sila subong sa ilog-ilogan ara na sila subong sa mga dahon sang kahoy kay kung kaysa may ara nga naga-pluriakot bala nga matuluan sang tubig.
0: Oh, yes.
1: Dira sila naga pangitlog kag nagabuto do Cleo.
0: Correct Sir Josil. That's why alandaman gyud ni. Pero ang pinakamanami naton nga mahimo sini Sir Josil, ang first step gyud naton for our safety is hindi gyud sila makapalapit sa aton.
1: Mm.
0: So dapat magwardiyahan gyud naton sila. Ano nga pamaagi nga magwardiyahan naton sila? Nga hindi sila makapalapit sa aton, dapat ara ang aton sininga ginatawag pangtabog sini sa lamok. Ang iban sa Sir Joseph nagadabok eh. Paghapon nagadapong sila. Ang problema sa iban kung may respiratory concern, nagubuubo ginabot ang iban sang hapo sini. Pero ara yo, pinagi sa pagpamanyos galing Sir Joseph sang Sunthorn plus herbal oil, makabulig para hindi kita mapalapitan sini sang lamok. Specific din Sir Joseph ha? Specific sini CS to Health nga ang lamok ang nagadala sang dengue bala Sir Joseph. Hindi makapalapit, tagin butangan ni peppermint oil. Ngang peppermint oil, hindi gidya mapalapitan o kung hindi gidya ganahan magpalapit inang mga lamok sa aton, Sir Josil.
1: Kagaman namin pa sini kay may ara sa sang ingrediente nga kung ipamanyos ni mo, nagparilax ang imo sini nga mga muscles kag makakuha balasang palamoy po isang imo sini nga mga kaunuran, Balado Cleo.
0: Correct, Sir Josil. Dalain na sa benepiso sang peppermint oil. Kag may ara gyud Sir Josil sang duha ka sangkap na nagabulig nourish kag kondisyon sang aton panit. Hindi lang sila na basta nagpamanyos ka lang Sir Josil, kundi ginabuligan papating aton panit sininga ma-moisturize kag magnami ang kondisyon, pinagi sa virgin coconut oil kag moringa oil Sir Josil.
1: Kondisyon man tuod panit mo pero kun way ka kondisyon kun kaysa sa kinanglanon sa gabi Dok Leo, ti kinanglan mo gyud jaguro turbo.
0: kinanglan gyud Sir Josil. Di ba may madumdumadong istorya sini para sa Amerikano Sir Josil. Plano mag-file sang divorce ang babae. Dagin pamangkot anay. Naginun anon sanay sa abogado. So sa abogado, sinya gusto ka magbulag sa imo sini nga bana. Tsakto ba lang tungod sa rason nga gin-attempt ya ka nga atakihon sa makamamatay ng armas. Siya sang asawa, sinya hindi amo na Your Honor, hindi amo na attorney. Ang gusto ko kung ang ginatawag ang ground ko sa ni, hindi tungod nga ginatempyo ko nga atakihon sa makamamatay ng armas.
1: No.
0: Kundi kada gabi gusto yung mag-atake pero patay ang armas.
1: Amo nang pinakamasakit sa tanan.
0: Correct.
1: Amo nang natawag natin sa ning ED, erectile dysfunction. Pero damo na sa mga posible ginhalinan, base taas mo, blood sugar, diabetic ka bala.
0: Correct, Sir Justin.
1: Pero kung dula, nagkakadulaan ka lang gana, bangon daw ay sa kondisyon, mapabalik in actually, one capsule 30 minutes before ang loving-loving, sang Turbo Dietary Supplement.
0: Correct, Sir Justin. A nutritional support na ito, nini, pinagi sa makakaglavo huwas ka, nga nagabulig, correct, Sir Justin, sa mga ginagmay nga mga imbalances na sa sulod sa lawas. Ayan, tuman nakaka-stress, tuman nakakapoy, dula imo gana, nubo imo sa libido sex drive, mabuligan na Sir Josil nga amat-amat mapabatak at mapabalik, especially yung pagpanami sa atong blood circulation kung nagatumar kita sa ni sang Turbo Dietary Food Supplement.
1: Daw, kanami pakunta ni dugangan ng ato sa nga tupiko galing daw ginalang-alang kami ni Dok Leo. Tob-tob naman sa masunod na ito sa ring edisyon sang programa The Secrets of Health. Pero kuwanta lang sa iya sa anay nga parting words ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Dok Leo Amos, Dok.
0: May nag-message na rin sa ako ng birth Sir Josil, no? Siya, mamandok. Budlay, ganyan magkamang kung sakit tuhod mo.
1: Ati, kung ano pierde ka sang uwaw, Dok. Sang uwaw, bla. Bangon sa katigulangon, munon lang sa sapoya mo. Apo ko, isa lang kanya ka-request, abe. Siya matulog na kami ni Lula mo. Siya pwede nga hapatun mo ko isang pausiya.
0: Ba? Kaasab kayo, uwaw na.
1: Ay, panakaturbo.
0: Kung ano, sis the pain niya makabulig sa palanakit sa lawas, Sir Josil. Sunod siya na, turbo. Bukon ka ng lano na Sir Josil, kumadula na pala nakit siyang lawas. Well, sa aton sa ni mga suking ng mga tagpanamati, kabay pa nga padayon yung pagsubaybay sa aton sa ni nga pagpangalagad para sa dugang na aton sa ni nga pagtukib sa mga sikreto sa aton sa ni nga ikaayong lawas. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dok Leo Amos, nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant, Dok Leo Amos. tub sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Bullseye.
1: Department of Agriculture. Kamusta ka?
2: Ngayong hapon.
3: 103.9 XFM. XFM 103.9.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
5: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hawson, isang call center.
4: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag vitamin D3.
7: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar, gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Xanthan Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magkaan.
10: Xanthan Plus Herbal Oil.
11: Assist the pain.
12: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
13: If symptoms persist,
11: call your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
11: Xanthan Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Xanthan Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katupa, exciting!

0: and lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw ang training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangki, nagatake ng akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na worm.
5: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
9: XFM 103.9.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, so nami, bigit sa mga DJs, nila, kanjo, blam,
3: wala sang kongkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how, kita,
3: pag... Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tipo!
3: XFM 103.9.
5: Yes, to hell!
6: The secrets of hell.
7: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Indocleo.
8: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
7: Okay.
8: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi

0: trabaho, kasi diin lang maging toxic ang environment sini nga kun padalman tagit hindi mo manabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon ning hambalbal sang iban nga gamay diferensya ginapadako tungod na isa sa mga nagkalain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
1: Sunthon Plus Gold,
0: ang Sunthon Gold capsule gina suggest gina recommend gid naton sa may mga mood swings base sa iya sini nga sangkap. Pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gani kita nga adaptogenic kung paano kita maging resilient sa stress, challenges. Ngayon di kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse taanay, makapulo-paminsar taanay makarelax ta.
1: The Secrets of Health.
0: Ang moringa nga sangkap sa Sunthon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga part sa brain, irritated kita, madali kita mag-react.
2: Short-tempered ikaw.
0: Yes, so.
1: Sunthon Plus Gold.
0: Ang isa pagid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Sunthon Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sininga nerve. Nga isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
1: The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababayenhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig sa para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo-balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatuwag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh, arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo eh, ginadetox siya nga itong lawas sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine.
1: The secret of health.
5: XFM Network Philippines.
6: Mga katropa,

0: Kamusta? Kamusta na nga ito ng mga katropa dira nga rin kapamati subong nga hapon. And syempre, ang oras subong, alas 2.23, kag ang petsa subong, September 3, 2026.
1: September 3 na. Nabatian nyo na si ano, si Marichal.
0: Simbaloning, gimbibalong. Timbalang ko na ito. Alam, wala ko pa ganito pindot ni nga ito nga. Ano kag na-share ho dalagi bala. Pindutun ko bala na one moment
1: in time.
0: Diba?
1: Okay na.
0: Sulit niyo. Alright, sa mga katropa tadra, no? welcome sa aton nga programa. Do, hindi ko yung mag-swimming, ha? Medyo pikit lang nisa, pero kay Kiki Norin mo, ginulam ko.
1: Hindi manalata.
0: Hindi manalata. Hindi tamang kapikit.
1: Hindi, dokano, ganun yung subong si mo. Duda ko, imo, ano?
0: Dughan? Oh. Lifeguard. Nag-lifeguard na ko.
1: Ate, so ano ni ako? Yung gali iya?
0: Lifesaver. Una ko yung lifeguard niya, ma'am. Ikaw yung katropang sexy, hindi ikaw yung lifesaver. Save our life.
1: Lifesaver? Or...
0: My sabor. Sabor? Zoo!
1: Ay, nga nagpunga-punga to sa yaw. Ano ko lifesaver? Nga nagpunga-punga to yaw.
0: Sabor zozo.
1: Ara naman ta.
0: Ay, ma-share to blan. Kamusta blan na yung mga katropa nga nagalantaw sa aton, nga mga channel.
1: Yes, sa mga katropa tada nga nagalantaw, kag pwede nyo kami malantaw sa YouTube. Amoy na ang XFM 90.3 Bacolod live stream. Kag subong, live na live kami sa Facebook na mga page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. So, kung may ara ka mo daya nga ipatamyaw or mga dedication or birthday celebrant, pwedeng-pwede nyo gid ma-comment. Kag subong nga daan, ma-happy-happy birthday na kuya nga daan. Kung sinuman dira ang may mga birthday, happy-happy birthday gid. Kag mabuhay kayo hanggat gusto niyo.
0: Happy, happy birthday sa tanan! Bala mo, tol, napalugom ko kaysa tuntod. Ano? Siya tatagali sa mga manuglugom sa Revlon, sa SM.
1: Baw, nagwapa. Bala mga nagapanglugom. Mga nagurug, nga nabalik-balik mo daay.
0: Gwapa man tanong sa SM. Naman sa gawa. Kasi malugi na sila karo. Yung oras na bala, Nakay gusto ko maglaba-laba naman para mapungus-pungus naman ko diyo. Tapos mapabigoti
1: mapalong. Ko din. Mapalong. Ay, ano tsura mo? Dito si Jack Sparrow mo din.
0: Ganding. Ganding, no? And speaking, no? Kasi makita niyo, no? Ang aton ng mga katropa nga gusto magtawag ya sa aton. Diyan nga, official number, ha? May duwa kita ko official number, no? Pero mas preferred naman nga tawagan nyo kami dire sa amon nga 09505222818 nga number, no? Nga ako na i-pin dira o para dali nyo makita kung gusto nyo nga makatawag. Kung maggusto nyo maghatag sa inyo nga komento, pwedeng-pwedeng it's depende sa storya na ito na makuha karon, no? At the same time, pwede man kami katawag sa inyo kung willing ka mo yung nga magatag sa inyong number, dire kog i-post nyo sa aton nga official XFM page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page.
1: Kuri, kung kag na-notice mo bala subong, medyo foggy ang aton nga.
0: Yes, may haze na mo, may haze. Diba, diba, diba? Oh, ito mo sa haze. Kinasunog ko nga chocolate hills.
1: Hindi, lumati ko halin ako na sa Indonesia.
0: Updated pagiging kuya kay nasunog ang chocolate hills.
1: Amo na?
0: Recently lang, no? Mm. So, grabe. Kaya dyan ang, paano nga sugi ito kaunululan, ma? Pag hindi naman El Nino, paano? Ano na i-construct ako? Imposible mo kay nga, paano ang chocolate hills masunog kay wala man, hindi man tamaan ka init unless kung wala kaya kagi ulan. Tiga ga suffer ta dan sa baha subong kag ulan kay tungod grabe sa mga binagyo kag low pressure tip na sunog ma. Naman.
1: Wow. I you smell something fishy.
0: No, ito ang sherpa. No, ito ang sherpa. Ano tukod man?
1: Ito ko mga kasapatan mo.
0: Ano ato ko da mo. Naki sa sobrahan niyo, no? Kilala na, abot na na mo kami na po, Brian.
1: Pero tiki, may wala ka na ulanan?
0: Wala man, as di ba swimming ko ta, eh. Kailangan mo na nga madala ko na natin pag swimming ko nga ba yun. Sabi ko, yung swimming ko sa baha, kaya wala na gali. Uy, nag-viral, galing kanta ng baha, no? Ni Sasa, no? Ang gina, ayan na naman ang ulan, di ba? Doon ginarapan pala nila. Doon gina-verse na sa mo, tapos ma-rap ka na dada yun. Ang dami ng baha dito sa aming kapaligiran. Lahat na lang mga taan na Bristol Republic, Bacolod chapter. Salamat git sa inyong apagkwa sa akon. Sa, biskan gamay ini, medium pero large ko. Okay lang na siya, pero doon nagabra ako si Sunod.
1: Mary, Sunod sa gobyerno sa Thailand, ang tuyo sa pagbago. Matap na nga abuso, bisa sistema sabat ng isyo.
0: Hello, you're certified a Gugu rapper.
1: A Gugu?
0: Hindi a Gugu dancer, kundi a Gugu rapper. Di mo naman naging kuha, sexy D. So di mo naman naging basa. Nga naka, you've been so smart.
1: Smart is kan joya mong ginagamit.
0: Oh, di ba? Anyway, so last 2:29 na ibinasang hapon, guys. Kag speaking of, smart, ah, mas dapat maging maalam kita kung paano tagaan sang importansya ng aton kalawasan. Labi na gidsubo nga panahon nga mauso gid ang masakit tungod dala sang pag-ulan, kag kung ano-ano pa nga mga nga dilubyo, no? Na ang balto gani nga may mga sunog or ano, amo na nga dapat aton gid halungan ang aton nga kalawasan. Pinaagi syempre, no, sa aton nga paborito nga ultimate trio. Kabalo naman kita tanan nga aton nga ultimate trio, isa ini sa mga kinalanon sa aton kalawasan. Bangod, nagabulig ini hatag sang ginatawag ng mga nutrisyon nga kinalan sa aton lawas. Mga utan, nga mga prutas nga needed sa aton lawas kay damo sila makuha dira, no? Especially sa aton nga Santon Plus Gold nga may mangustin nga nga prutas, no? Ginbutang ini sa ini nga kapsul, no? Or suplemento para matagaan kita bulig pagkakas sang aton nga mga toxic sa kalawasan. It's what we called antioxidant, no, nga mga prutas ining especially ang mangustin. So the reason why nga gimbutang ini kay tungod once madamo ang toxic sa aton kalawasan, we're not getting healthier. Amo na gani nga gindamo gid ang gimbutang nga mangustin diri sa aton nga Santon Plus Gold. Kag gidugangan ta pagin sang ampalaya, ining ampalaya naman mga katropa, especially nga medyo mapait-pait ini, no, nga klase sang ginatawag nga utan, pero may manami nga epekto sa aton kalawasan. Bangod nagapa-lower ini sang cholesterol, kag naga ano na pa-lower down sang, I mean, pa-regulate sa ato nung blood sugar. Amuna ang ampalaya. What if kung dugangan tapit sa malunggay? Ining malunggay, no, nga rich in vitamins and minerals, nga pirmiga kadula sa ato nung saran kay gina, okse. Gagani naman atong garlic. Paborito ko niya. Everyday, ha, nagkakaon ko yung garlic, nagainom garlic, everything is garlic. Pagambal ko, te, baho garlic. No, ining garlic is anti-inflammatory kaka sa mga bukol-bukol sa aton kalawasan. At the same time, bulig ini remove or hindi ka bala magka-cancer, anti-cancer siya. So amuni nga dapat mas maayo nga tumaron ta gid nga aton nga Santon Plus Gold kay miginahatag ini nga protina pagid sa aton kalawasan. Labi na gid nga may ara ini sang spirulina. So imagine mo, ha, sa gamay nga kapsula nga food supplement nga Santon Plus Gold, madako na nga bulig sa aton kalawasan. What if kung dugangan tapagid sexy D sa ginatawag naton nga premium D3?
1: Syempre ang premium D3 ta mga katropa, amo naman niya ang aton nga sunshine vitamin, kay syempre magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa naman ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil, and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo, kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gini ni para sa imo. Kag mati ko sa aton nga premium D3 mga katropa, may ari pagid inis ang calcium para sa aton nga mga lola, debi kag lolo, pwedeng-pwede gid jam mag-inom, pananay manda o tatay medyo weak na ang aton nga mga buto-buto, debi or mga katul-anan, pwedeng-pwede kagid niya mag-inom sang aton nga premium D3. Syempre hindi niya makumpleto ang aton ultimate trio kung wala ang aton nga santan vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag santan. Syempre nagapadugang man paligon sang inyo nga immune system, especially subong nga daw nagainit kag nagaulan, hindi tayo mapaktan ang chimpo subong, mas maayo nga ikaw ya protektado na kag samtang wala pa ya ang imo nga balatian nagkadto sa imo, tap na on mo na ya or may protection na ya dapat ang imo kalawasan. Kag mga katropa, may ari pagid inisang antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause ang pagkatigulang or aging, nagabulig bang mapapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin. O, te, diba? Ding kapada, hindi lang niya sila nga protekte, protektado kaya sa ammonia nga supplement, kundi magwapa kapag iya dugang niya kag mag-glow.
0: Sorry. Ibang kapatid, mga buwan mo, may guwapa, dala ko guwapo. Ano man? Alright, siyempre mabakal nyo gini nga mga produkto ng imo sang Yes to Health Incorporated nga nagapati. Health is wealth, kaya mag-yes to health! Mabakal ini sa mga butika malapit sa inyo nga lugar ka. At the same time, pwede nyo gikatuan ng aton nga Yes to Health Wellness Center dira hamtang sa door number 46, Bingco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City!
1: Siyempre, kung tamara ka naman magkanto sa butika, pwede mag-i-jam order through online. Tag-available na sa Shopee, Lazada, and TikTok. I-search mo lang ang Yes to Health 2011 or pwede ka man kakanto sa official stores ang Yes to Health. Kag mag-add to cart na.
0: And of course, kita shoutout ko talaga rin noon. Tara nyo nga nag-tutok diri sa aton nga programa X-Rated. Kaupo din yung Uncle Bob and Sexy D. Siyempre, diri lang no, sa aton nga paborito man nga estasyon 103.9 XFM Bacolod. Nagapanguna diri sa aton nga official page no, XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Sorry. Nakadala ako, may kung doon mo na lang tingog, wow. Dagan na nanandig sa balita. Sala.
1: Ano rin, Ted Pylon? Ikaw ba yan?
0: Ted Pylon yun! Alright, gina-shoutout ko na gano'n ng mga tropa ko sa Lost Boys! At kung nasa tanahan, gina-pasalamatan ko gano'n, no? Ang ato ng mga katropa nila, no? Thank you so much, good, no? Bro Marlo, no? Sa pagsakop naman sa food kagapo, no? Sa may East Kagaya Tol Marby sa food sa dito sa La Carlota, no? Sa Buen, no? Shoutout lang dira kay Jonalyn, no? Sang Buen Cafe sa La Carlota, no? Thank you so much. And gina-shoutout ko man dira, no? Nga ton nga bro nga si Sarge H2. Thank you so much sa food trip na mo nino rin, no? Dira sa Lil's Diner 24 hours. Dira lang na siya sa may Tabok Temple sa Villamonte, no? At the same time, gina-shoutout ko man dira, no? Ang ato nga katropa or bro dira sa Lost Boys, no? Si bro Bert, kag si Ma'am Kichi. Ari man dira, no? Si bro Lil Bidonia, no? Our manager from Good Moto Trading. Alright. At the same time, shoutout na kay Barry, no? Barry Works. At the same time, gusto ko man i-shoutout din ako ng mga katropa nga ari man din sa Lost Boys, no? Si Bro Noel, Bro JR, Bro Mars Cruz, Bro Jav, Bro Cesar Mauricio, Bro C. John, Bro John Ray, Bro Juves, Bro Mauricio, Paul, Bro Ridan, Bro Ronnie, and of course, Bro Julian. O, oh, diba? Shoutout sa inyong tanan. And shoutout managali sa kapamati nga si Bro Limar, kagangiang wifey nga si Sunshine through my window. That's what you are, my shining star.
2: Pinag-nura.
0: Sunshine through my window. That's what you are. And of course, shoutout mantigali, no, kay Melanie Martisano. Good afternoon, Uncle Bob. Kag Ma'am Sexy Dibo, Ma'am Maestra ka na subong.
1: Yan, isa din ko nisa na sa Jante, ma'am.
0: Hindi ka ulang tabi siya, ma'am.
1: Good afternoon, Uncle Bob. Kag Ma'am Sexy D. Sa diin, taka ganit na sa Jante. No, to ganit nga section.
0: Section, ututututu.
1: Kalachat. Ari lang kami di always gapamati sa Sitio Lapak, Duldol, Barangay Robles, La Castellana. Salamat gid mga guwapo, kagwapa.
0: Dala na ko ta. And of course, shoutout na galing, no, kay manager dira sa Bristol Republic, no? Dira sa Bacolod chapter dira kay Sir Fritz, no? Shoutout sa tayo ng mga Bristol. Damo kaya friends niya, no? Mapakawasaki, mapayamaha.
1: Gumangapi na lang ko ganun isang shoutout mo.
0: Oh, di ba? Kay grabe, ah, siyempre, biskan din lang ko yan. Pindis promotion.
1: Mare, di siya, katropang Lil Bidonia, ginlawag mo na yun sa kayo.
0: Oh, siya ng manager. Bro. Siya ng manager, no? Kag, thank you so much, brother, na kay may gig naman kami sa Sabado, no? Upon sa mga Tiger, kami ni Barbie, no? Tiger, ngay, ano nila, ng graduation, blaw? Doon mo na sa ilang training sa Tiger, no? Sa mga HPG, no? Shoutout sa mga bossing, tadra, no?
1: Yes, nagari mandiri si katropang Mayna, sila Dora Dumitig. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D. Moms, Punta Taytay, watching always.
0: Kagari mandiri si katropang Ichin, ano? Ichinagam. Ichinagam. Mang Sexy D, mapa-shoutout ko, no, si Sunday Brillantes kag si Meryl Los Conya, no? Ha, ha, ha.
1: Hindi na yan dapat yan. Ha, ha, ha, ha.
0: Ah, okay. Bala mo na kay Dad naman na sure. Kaya kaya ha, pasin siya. Kaya kaya kaya kaya gabash. Kaya kaya kaya gabash sa love letter. Oh. Eh, ride safe lang sa tanan, ang mga Lost Boys sa mga tropa. Tanan nga nagadala sa ilang motor, sa lakyan, truck, train, airplane. Oh, labot ka ba sa airplane? Sa mga seaman, dadang ang mga katropa. Kaya shout out. That includes my father. Thank you so much, no? Ariman din, no? Ambal ni bro manager, shout out sa unang Sidlock, RNY, and Good Kawasaki, and the Lost Boys! From manager Lil Bidonia, no? And ano ba lang pagka-himo on the subong, no? Oy, congratulations, 146,000 followers na kita. Thank you! Please do like, share, and follow still.
1: Paano hindi mo ako 146 na kayo makauyat ko to cellphone sa nga kung yung nga client kita.
0: Pagkatapos sign up. Pagkatapos sign up, ari yung ganday. Follow nyo ni siya umulip.
1: Tintingala na lang sa naguro mo. Doon ka damo na di ka pop-up.
0: Isa ka malaking kunchabo. Natin silang talunin sa isang adukin. Ay, naku. Anyways, madaming salamat sa tanan yung mga nagkatutok permi sa ato ng programa. No? X-rated yes. Ko po rin yung Uncle Bob aka Boy Turbo aka Kabukal with their Sexy D, siyempre. Ato ni Moon karon magkabasa kita sulat, no? Mangita ako, no? Sa aton din nga baul. Baul. Nita kita sulat, no, para aton tagaan ng kabuhi pinaagi sa drama kag istorya. At the same time, syempre, entitled mo mga katropa para maghatag sa inyong mga sentimento, opinion, suggestion, no. Isulat nyo lang diri or ibutang nyo lang sa comment section sa aton nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page, okay? At the same time, mga katropa, please, all you need to do is pwede nyo man ibutang inyong mga number para matawagan ka muna mo in case you don't have any load para matawagan ang aton nga official number nga 0950-522-2818. No, gina shout out ko na rin, no? Sila bro, combat, Sir Limar, nga nakapamati, subong sa radyo, no? Kaupod si Engineer Jobs, oh. Kung sino man ang pamati, dira, no? Iba niya, wala iaga motor, diri sila sa radyo nila, nakalock-in sila ya sa aton nga 103.9, oh, araw, oh, i-play ko di, oh, i-play ko lang to, bala, i-play ko din ilang mga, ano, sa radyo. Oh, ari pagido si Sweet Corn, shoutout, dira, no? Kay katropang Sarge H2 Sweet Corn, no? Thank you so much sa lunch, no? Sa Lil's diner. Grabe, nagla... Kasi lagi niya tanon niya nag-ano niya pumati.
1: Ay, so not all.
0: Man.
1: Gapapati, good man.
0: O, pumati sila, oro. O, si Borlima, oro. 103.9.
1: Thank you so much.
0: O, si Sarge. Paano din sila mamati? Kay...
1: Sa radio, radio.
0: O, Ariman. Si Bro Combat, o. O, di ba?
1: Wow.
0: Paano din na mamati? Kay share ko, hindi mo stingan niya ni mati.
1: Feeling ko kumalan to pag sila sa live, mas malingaw sila.
0: Ayo, mas malingaw sila. Hindi na sila ka-drive tarong. Hindi, good, no? Kaya ang makita nyo di sa dugid ka namin ng mga printings ang bio. Mga jumperizer. Kag sa likod ng jumper, siyempre t-shirt. Mga higo, paminsaron, mga black and white, nga mga checkered. Wala gana, damol. Wala gana, damol akong shades ba? Lain, lapang ako.
1: Kaksa na lang yun mo siya. Hindi kakso ko niya akong jumper. Parang hindi ka mabudla yan.
0: Ay, hindi na! Programa ta! Mainit na mga balita! Aton!
1: Sangkang hindi ka na matagansang
0: balita. Sige, sige. Dagisaguran mo. Ginda sa kama na.
1: Ay, hindi na.
0: Pati ko magbalita.
1: Pati kita sa gamay na painundo.
0: Base pa lang yung ano kaya. Let's say, may hara ka nakita, no? Ari. May nakita ka nga ara ka sa ginatawag nga sige Chocolate Hills na
1: so hindi ko na yo pwede yo mag reporter yo
0: sige at ari yo tissue paano mo nakita mong tissue nga abre dapat abti ka na ya or
1: puti.
0: Two, one, action!
1: ikaw na.
0: Okay. Rino, magabalita sa ato, no? Ang aton nga katropang si Sexy D, no? Pinagi sa tissue nga naglapta sa diri nga istasyon na ato, no? Sexy D, sulod na! Kimasulod man ko!
1: Mga katropa, live na live kita subong diri sa aton nga studio nga XFM Bacolod News nga kung sa diin makita nyo nga nagalapta ang tissue kag makita nyo man kung ano mang kalapta klase tawo ni ang tupad ko.
0: Salamat gid sa imo nga pagbulgar. Back to me ang sisi. Ako naman.
1: Gaya
0: ko sitwasyon, Mga pinakabudlay ang ito ako din yung kabalan ko yun.
1: Ang ano, ang nagalibot nga ano.
0: Libot?
1: Ario. Asahi.
0: Alright. Sige, ikaw mang balo. Katropa.
1: Oh, sa mga katropa. Subong, pagkalantaw na to kung ano na ang nagkatabo sa aton nga katropang Uncle Bob. Pasok! Pasok!
2: Kitang-kita kung paano maglibot ang electric pan nga asahi. Asahan ninyo nga sa paglibot niya may dala ini nga mga resibo. Kung ang iya ay tisyo, ako nang resibo. Rats.
0: Rats. Yo, dito bugla hoy ko bilang barak man. Sobra pa usi.
1: Abi ko na may dala ini nga hangin.
2: Ang iya nga obligasyon ni sa maglibot-libot ka magbuga-buga. Tika po ika na. Nagkakatingalahan. Ng aircon man ang sulod. Pero nga may electric fan. Come on na lang ang magusga.
1: Pero kagapon, nadula kagid.
2: Nadula gid ako. Ginatakan ako magsulod. Wala signal sa bukid. Rides pa more kag maglibot-libot sa mga dinto nga mga forest jungle. Kag sa sobra ko kalibot-libot, kanalabot ako kung dindiin.
1: Hindi nga gid ba nakalabot ah?
0: sa mga kabukiran sang La Carlota.
1: Ayo.
0: Nakikita yung mga pilang ka mo dito. Dito ka mo niya. Ang bala mo matur na lang tabla sa bilog ng kalibutan. Bala namin, bala mga pika sa Manila. Ma-exit ka sa Davao.
1: So, samtang.
0: Maihi ka sa Visayas.
1: So, samtang ako na rin nagapahangin kang nagapabugnaw. Ikaw, galiya.
0: Ako yan, nag-uyog-uyog to sa mga dalanon. Grabe, ang hits ang init.
1: Pambaliya, Melanie, oh. Tani, nagbabalita na lang ka mo.
0: Ay, nagbabalita. Ay, hindi mo, ma'am. Kaya mo na niyobra naman. Hindi na pagdugang. Hindi pa lang galing. Absent na kami. Galing.
1: Ay, hindi kami pwede magbalita. Kahit kung may mga aksidente, katropa nga, Melanie. Pero sabi na, aksidente, timbis nga mabaka, katropa, mabapahala kaluoy sa iya.
0: Oo, may ano, kutso-kutso pa na sa... Ito, nano ni. Ay, nano man na nagatala. Ay, nano ka man nagatala. Gan katasig. Ay, na. Ay, ka na. Ay, bata ni ay. Hindi kayo mo yung mag-imbis siya nga rin ta subong, no? Sa dalan sang ano, Highway 42, no? Sa samtang nga nag-kaya-kaya. Kaya ang motor. Kaya nagkakiyang-kiyang ang nag-drive. Diba? Hindi kami guro pwede da. 18 people watching. Grabe da mo subong, ha?
1: Gano.
0: Itlawi ka mong saya.
1: Itlawi ka mong saka, Amon.
0: Kaga sa nagbigay sa nga bayo, okay maning medyo makaginawa pa man ko. Tapos nabutahan ko pag-iisyo sa bra sa kilid. Nag-utok na gad.
1: Pero ang ayan ka.
0: No. Boga flame. Ako di mo kikuma pa ka daw. Lagi inong tubig dito. Di ba? Lagi ko ka daw. Yeah.
1: Sige, huwag tapakabi na ano, be.
0: Luma. Subo. Ano man din, no? Shoutout gali kay... katropang Edmond Parmirola, ma'am and ma'am sir, maing hapon man sa imo. Thank you so much sa pagtutok. Ariman diri si Josie Martisano, guapo gid kay Uncle Bob. Ah, kapriti kay 6CD. Nakaduha na ning phone.
1: Ah,
0: duha na kay si 6CD una mo. Duha. Yes. Sa katuig subro. Kaduha pa lang, yes.
1: Kaduha pa lang sa nan. Sugod subong, buwas pati guya mo, luguman mo na
0: ang. Yung guwa ko ni Karo niya, puro buhok.
1: Muna, bizarre.
0: Luguman ko ni Dila.
1: Imagine na
0: di, luguman ko ni Dila. Ko parang guwa ko, bla, ano na gani nga, ido na bla nga, chow-chow. Blue, Dila.
1: Like, imagine bala, pag okala ka palugom, tapos, naka ano nila na kumbaga na kita nila sa imo na dahil nakambal sila na guwapo ka.
0: Tayo kaya mo. Dalala mi storya, Sixidia.
1: Anyways,
0: dalala mi storya.
1: Pa, mamati kita na isang gamay nga pahinumdom kaya magabalik kami kag magabasa kami sa istorya naman nga hali naman sa baul na mon or X-File. Siyempre, diri lang sa inyo paborito nga estasyon. Kaupo ng inyo nga sexy di nga magapainit sa inyo sa kanginan. Kagmahatag ka sadya nga hindi nyo gid malipatan kag si
0: Uncle Bob ninyo aka Boy Turbo aka ka vocal sa Facebook kag sa TikTok.
1: Siyempre, diri lang.
0: So, 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo?
1: Excited.
0: Excited siya. Bye-bye. I'll be back. X-rated.

0: FM 103.9.
1: Sunko Blas Cole.
2: Nga pala si May, nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sunko Blas Cole, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sunko Blas Cole.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sunko Blas Cole.
4: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
6: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyo magkaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
12: If symptoms persist,
9: consult your doctor.
12: Sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
14: XFM.
15: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
0: X. Rated on XFM.

0: And we're back! Alas tres. Tres na sa nga po ang kagining oras. Ginatulong sa inyo. Sa nga ito nga paborito nga kape. Wala nga iba ang ato nga Santon Plus Coffee Mix. Hindi nga ito nga Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, may ara ini nga bulig sa aton nga panlawason bangod ini nga kape. Hindi ka lang basta-basta nagkape, naging healthy ka pa. Ini nga ito nga Santon Plus Gold, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, may ara ini sa nga moringa, soya powder kag mangustin nga nagapahealthy sa aton nga kape. Pwede mo ni timplahon nga mainit, pwede man mabugnaw, depende sa imo. Kag isa nga bulig niya, kinabuligan niya mga kababaihan sa ilang mga problema sa hormonal imbalance. Non-caffeinated. Hindi magpa-acid. Bagay gid sa mga high blood nga mga people. Pero pa maginaulat nyo, mga katropa, magbakal na kita sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Siyempre, kung ina nga produkto ginabuligan ng mga kababaihan, na nga rin naman ang akon is para naman ini sa mga kalalakihan. Ang turbo. Nagawa sa maka labawas ka ng mga natural na herbs na ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalakian. So, sigurado kidya nga, madimat kidya ang imo nga asawa. Basta asawa mo ha, hindi iya asawa sa iba na. Sa turbo? Sa turbo?

0: kita mo na. Siyempre sa mga tipasahing at jeeps sa una. Thank you, Kilesa. Thank you again sa tinapay ng Sir James King. Sa pandimonay. Oy, tinapay na pala. Huwag kayo ha. Masyado kayong Bastian. San Sebastian ba kayo? Kag siyempre, naging na-shoutout at ang ating mga katropang nagpamati sa ilang mga panimalay, no? Sa mga nagpainit na sa field, no? Halong-halong kikita, especially sa ato ng mga riders, no? Mga mapag-green ka man, orange, pink, black, yellow, no? Mga papang, mga mamang ride safe lang. Kag sa mga nagabiyahe, tadira nga mga taxi driver, jeepney driver, e-bike, bus, modern jeeps, truck, van, kag kung ano-ano pa dira nga nagatutok sa aton nga istasyon sa 103.9 XFM. Maing hapon, ride safe mga mamang papang. Kag siyempre mga katropa, ano ba lang pagkabantayan ta subong alas 3:06 na sang hapon, no? Magabasa kita sang sulat ngalin sa ato ng mga katropa, no? Siyempre, ini medyo relatable gini ang tanan, no? Kahit usong-uso na gini subong, no? Kag gina-shoutout ko dragali, no? Si katropang Jill Wynn. Good PM Uncle Bob. Kag sexy di pwede makarequest sang kanta ni Brian McKnight ang title Back at One. Sige. Sa backup one ka mag-request dito. Diyan. Hindi, sabi ko, backup one, o, sa backup dos, o, backup three. O. Back at one, sige. O, nabakat na, nagbakat na ang kanyang breath. sige. Katropan si Luwin, ato ni na.
1: Kibot kayo pala sa iyo.
0: O, no, kata, sige, sa nga, kunda niya nga, ulo mo, program niya, joke ya, o. Ang tanta ni Brian McKnight, siya back at one, yung mumi, back up one, mano ka to man, mablatter.
1: Ay, mga friends ko, wala lang kasupo sa akon. Kaya kagdami, magalitood ko magamonin, no? Kati,
0: na-train kita? Lang. Ano ba, na-train na kita?
1: Masupo pa lang sila, rana sa bat sa akon, ulo.
0: Ay.
1: Kaya lang bala ko nila.
0: Pasinsya, good friends, ha? Ako lang
1: dagdag. Pero sa ligad, nag-ano kami, nag-shotting kami ginagmayo. Muna lang, sige, isa ko po.
0: Mati, ta.
1: Ang imod na nga likod kayo, kay dupader ka. Wow ha, way kuya nilab tanong to, mga dukodal. Nasabat ka ba?
0: Grabe no, ano na siya, medyo steel, kawayan, cyclone war, ano?
1: Do kawayan, siguro. Kayo doon nagabuka, natugamay.
0: Ay, may anay. Amo na gani, rason man. Wala may kasunlog sa ako sa eskilahan. Sunlog ka isa, balos ko 100, o, di ba? Hindi na lang.
1: Ano pag-ahip ko sa lang ko? Ay, makasala ko.
0: Exactly, no? Sa mga amo na gani, mga gabasya ako, no, hindi ko lang madakpan.
1: Itong madakpan?
0: Ayawan ko mo sa ako. I was born. Di walwalan. Ano, siyempre, amo ginaya, amo siyang bargain, duwala na yung klase isang tao sa kalibutan. Mm-hmm. Ang martilyo, kagang langsang, tidin ka da, ikaw ang pukpukon o ikaw mamukpuk. Ako na lang mamukpuk!
1: Ay, ikaw mamukpuk? Karatong sa may nang gunin field.
0: Ha?
1: Mamukpuk?
0: Ay, wala na ko na. Masikip! One time, big time, forever, pagsisisi.
1: Walang bali lang ang one time, billionaire, forever, mantener.
0: Diba? Ano na bad life? Always tagi-di considered ang health issue. Oba. Wow. Kasi buong nga panahon, siyempre, sexy din, no? Ari, speaking of one day millionaire, no? Ari, ang aton nga istorya nga pagkabasaon sa inyo, mga katropa, no? May kangot ini sa naluluang size cutter, nga nanay.
1: Agay!
0: Bang, iguan ka! Ay, nga story yata, no? About ini. Sino nakarelate sa cutter? Kilala ka mo, scutter?
1: Hindi.
0: Grass cutter? Do wala ka ba na malagang pangwi? Ang atong istorya, no, mga katropa, may kaangot inisa pag kalulong sa isa kabisyo sa isa kainahan ang hampang online casino nga is cutter. Dear Uncle Bob, isa ka sima ng akon nga tatay, Uncle Bob. Pero ang amon nga ang iya nga na ipon or na save nga kwarta, nagastos lang sa akon nga nanay, pinaagi sa online sugal. Hindi ko na maisip, Uncle Bob, kung pila kabilog tao ang gapanuktok sa amon adlaw-adlaw tungod lang sa mga kautangan. Dugay-dugay may gapanukot. Dugay-dugay may gahatag papel. Dugay-dugay may gahatag invitasyon sa barangay. Ano bala ini nga? Bisyo sa akon nga nanay nga daw grabe gid kami na baon sa utang. Hambala una, dagyang-dagyang lang palipas oras ang ini nga hampang sa cellphone. Wala ko kabalo ang ini giling hampang, isa na gali ka. Sugal. Hindi ko man tari gusto idalok ang ginatawag nga entertainment sa akon nga nanay, pero pag money involved na kagwala man siya nagadaog, puro lang kaperdian. It's about time na gid siguro, Uncle Bob, nga maguntat siya. Subong pa nga nadugangan kay tungod may ara pa gid siya sa ginatawag nga online gaming, no nga. Subong, grabe gid iya ginatutukan. Naging addictive na siya sa amuning hampang. Naging bisyo yan na, Uncle Bob. Wala isang adlaw ya nga wala iya gatutok sa cellphone ng ining ha? Akon nga nanay. Uncle Bob, sa matuntood lang, kapila pa sa nagilis cellphone kay ginalampos siya kung maperde. I hope nakarelate ang iban. Pero naluigid ako sa akon nga tatay nga sima ng Uncle Bob. Kay siya to yan, kapaniltig lang gan isang mga sisi sa barko, ini naman yung nanay ko, pindot-pindot lang. Yahoo! Uncle Bob, naubos na kita nga mga kwarta, no? Kwarta ang gimpangabudlayan sa akon nga amahan. Subong, naapiktuan akong pag-eskwela kay hindi nagid mabayaran ng amon nga tuisyon. Kitungod, ginubos na gid sang akon nanay hampang scar. Pangarap ko gid, Uncle Bob, na matapos ang kurso ko sa medisina, no? Kaya gusto ko gid maging doktor balang araw. Pero nga abala daw, mismo ang nanay ko ang gaguba sang akon nga pangarap. May mga adlaw, Uncle Bob, nga bisikan pagkaon wala kami sang ibakal. Uncle Bob, ano bala dapat ko gidhimuon ang para sa akon nga nanay? Gusto ko man nga mabag-o ang iya nga gawi, maguntat ang iya nga bisyo. Wala man mimimo bing akon nga tatay, kito dara siya sa layo. Nagkakasubo lang siya. Kay tungod, nagagamuna gid ang relasyon nila nga duha. Mabag-o pa bala akon nga nanay, Uncle Bob? Or ba si Miara kasang gusto i-advise nga pwede ko gid i-apply sa amon pang buhi subong. Tagwa lang ako galing sa ngalan nga Aki. Utod ni Kawasaki. Madamang salamat. Na-insert mo pa to to?
1: Ngalan ko naman yung si Kawa naman ni mo.
0: Gini ang iya nga istorya. Ay, bokay yudi! Bokay yudi! Bokay yudi!
2: Nay! Bokay yudi!
1: Perdi ka na naman!
2: Kayo di pongs! Kayo di pongs!
1: Dala di ba? Tama na, Nabi, Nay.
2: Ano, ay, kaya... Hoy Aki, hindi ko yung pagilabti. Kung ako naghahampang diri, puro na i.
1: Nay, parang kawa mo na.
2: Sakin? Parang awa mo na sakin!
0: Hindi ah, dahil lang kita. Dahil lang kita, huwag mo na ako dahil ah. Kaling subulang kita panahon nga daw. Kahina, isang swerte sa akon. Ito ka budlay, gid bala magdaog. Isang una, isang isa ko lang kapindot. Kabalo ka na, di ba?
1: Nay.
0: Aware ka na.
1: Kabalo ko na, Nay, pero ginuntatan ko na, Nay.
2: Ay, siyang siya no lang!
1: Mga 1 hour ago.
0: Kaya nakapagabot. Hindi, Nay. Kaya nakapagabot ko dito. Kaya kapindot ka man.
1: Wala.
0: Ah, wala. Para, Aki, kabalo ang gagatigulan ng ginigin mga nanay. Kaya nagabot sa punto nga kung kasi kutihon ko lawas ko, kutihon ko na lang ang cellphone.
1: Ay, okay, gid na yung kutihon mo yung cellphone. Pero, wala ka kabalo nga. Wala na ta makaunay. Wala na ta sudan to, wala na ta tubugas.
0: Boy, gle?
1: Wala ka maluoy sa akon nga tatay.
0: Ay, luoy man, oy.
1: Luoy man. Ay, paano ba yung maluoy?
0: Oh, my.
2: Yahoo!
0: Ay, wakor, tatay. Nanay, bigay na lang buhay.
1: But if ano binay, ma-divert mo na ang imbis nga mag-scatter ka, pwedeng mag

0: Nay, kung hindi mo na papuntatan niya, Nay, ang bisyo mo na, Nay.
1: Paano natawag ang bisyo, Nay, kay sa ini kalingawan?
0: Kalingawan kung ibutang mo sa lugar.
1: Kimbutang ko sa lugar, ako sa corner.
0: Hindi, Nay. Gimbutang mo sa lugar, pero ginintrahan ka sang taglugar.
1: Ah! Ah, wala nga nagkakiss. Ah, nag-murmur ako. Amo na galit dahil. Ay, ipasyurana na ako. Ibig sabihin ako, hindi na ni gusto sa gamuni.
0: Quing! Nayari na nyo. May bills naman ako di para sa tuition ko.
1: Isam lang na.
0: Bill.
1: Pe? Sa bukid, walang papel. Uy, inos na sa pader. Oh, sorry, sorry. Hindi pa ni amo. Aaray ka liyo. Be? Casino Plus, 6:37.
0: Wednesday na!
1: Wednesday na! Ay, ala. Thursday na gali. Gali. Nalanggid. Anak, kabalo ko. Exam mo na, pero... sound. Utangon talang anay, ma-promissory note lang ko. Mayara ko tugin ready nga this, I promise
0: nay,
1: you.
0: Nay, ikatatlo ko na nga promissory note, Nay.
1: Lain naman to yung ikatatlo.
0: Nakigan ako ka-admin, Nay.
1: Kimbutang ko dito sa akon nga this, I promise you.
0: Hindi, delayed na gin ko no katama, Nay.
1: Hindi pag sila ka enchindi. When the vision surrounds you, bring tears to your life, and all that surrounds you are secret and lies. Nagmamahal, scatter. May tears, may sacrifice and everything. Wala
0: hindi,
1: na sila.
0: Hindi, Nay, mayari. Di kang padala nga sulat sa akon man ang admino.
1: Ay, wow, that's it. Ano, Ben?
0: Do you wanna build a snowman?
1: Hmm. Tapos.
0: Amulay mo.
1: Inday, mas lala pa kanya nabatsag mo. Wala kita na si snow, baha may harap, pero wala ni snow. Anong ginapangwakal mo? Ha? Ang bala itong maestra mo. Yata, gidaring number niya sa akon. Kitawagan ko siya, kaya ba si makulam pa ko doon smell.
0: Nanay, bala mo. Tawa bala, Nay. Kasi tatay, grabe na itong paniltig to sang tok-tok to sa barko para lang mabuhi, tati.
1: Pagpulagi ko pala lugo.
0: Alin, di nga daan, gintiltig ka na ni tatay. Paglabot sa barko, maniltig man sa giyapo.
1: Mabunigaling ka na, bitas! Kamay na naging nga galawit-lawit.
0: Alam mo na, parong?
1: Bago naman yung ibi. Pero balon man tatay mo, bawiong ko na lang sa performance, magabot. Ako naman ang salom-salom si Kado the Dolphin Dive. Kado si Lion nga maka...
0: Ang tawa bala, kada mo, nagin sa imo sang talent, Nay. Tungod lang sa scatter, lang tawa bala, gaginuwa na.
1: Diba, bal mo, may kasapat-sapat sa mga ligno. Pero ang taton ko ni, alang-alang sa pagpalagka ko sa iyo. Magpagpalaga ko sa tatay mo.
0: Hindi, i-confiscate ko na lang yung mo cellphone. Yes. Para at least.
1: Yes. Please don't ask me why am I scattering? Not about you.
0: Arina,
1: give up ko na ginigurong miskin sa ganyan sa buhat ko. Pistol Republic, here we go. Kuhan, anak.
0: Daladi.
1: Dalag, ibig sana ko yung balasin mo.
0: Ano?
1: Arina, hindi naman managdaon ng gigurong.
0: Ay! Ay! Wala ka kadumdum, nga tag 3 hours ka na sa banyo, Nay.
1: Bago lang ko ito video.
0: Nagkakaging na ang shoe is sa imo nga Bolivia. Antis kaya mangoli.
1: Amo na nagtubli ron.
0: Amo na gani na kinanla nagigya nga.
1: Nag-advise ako ng doktor nga since may almonds ako. Hindi ko na pwede pero sa

0: panahon. Let it free, let it free, let it free. Dapat, ano lang yun, suabe. Hindi kit pwede nga gulpihon. Aman akong 3 hours man ako magpungko, dira, kinagmay mo na ang tubod. Saan dugo?
1: Hindi na ko na iya.
0: De, sige.
1: Hindi, pwede gusto ko talaga makita. Ano to?
0: Ang tubod. Hindi nga wala mo ka pang espiyo. Kaya tsura ko to Curly Bernard. Bukan siya, anay kamay. Adama ka. Hindi ka pamahaw na itong adanso mo. Nagkakao na dumi. Ano na yung bilog na nga, no? Molo. Molo po. Thank you, Kitkili, sa tanan ha nga. Naghampang na. Tempang pa ka mo. Uy, pero honestly, ha, may kadaog ko, no? May kadaog ko, no? Kumayo ka lang yung magampang na.
1: Kuno.
0: Ah, this may kuno. Pero daw, mas damo ang perde.
1: May ara, pero ti, amo na ganyang balila. Wala niya problema nga mag, maghampang.
0: Amo na ganyang balila, basta disclaimer, know when to stop, di ba? may, di ba, umiyam mo na, day? May ara na, kasi know when to stop. Diba? This game is addictive. Know when to stop. Mm. Aba man ko, know when. When na? When the nut comes. No, pero ikaw, based on experience.
1: Pareos ba sa ilim nun? Drink responsibly.
0: Pinatagang sample sa ikaw. Pero ikaw, pero honestly, ari-ari. Saan ikaw, diretso nga istorya, naghampang ikaw nga scatterize.
1: Oo. Parang kanay nga istorya. Pero,
0: gadaog ikaw, gadaog.
1: May mga times nga daog, may mga times nga perdi man. Pero pila lang mapaperdi ko. Ah, ara man lang sa...
0: Hindi pagambal, mahuya ka.
1: 100!
0: We! Papang gabi no, take siya. Ang savings mo, papang nag-binotig siya, papang.
1: Hindi, pero...
0: Atin na lesson learned.
1: Oo,
0: no?
1: At mga katropa, lesson learned naman, kumbaga, para sa akon. Kadako sa na-perde ko that time, kaga naginaway kami itong aduwa sa akon nga partner.
0: Ay, honest sa iyo, honest. Honesty is the best policy.
1: Oo, pero tingin mo ko, gin-uninstall ko ya ang games, pero ragya po ng Gcash ko.
0: Oh, gin-uninstall lang siya. Gin-install naman tayo na. An hours ago.
1: Oh. Mga katropa, nagbugtaw ko yung walang-wala kwarta. Tungod na naubos gito yung ako na kwarta.
0: Tsakto na. It's a lesson.
1: Siyempre, kung magampang ka mo, muna ganikisan ang balan mo ko sa partner ko, wala ta kayo ginabawalan magampang, pero ibutang mo sa lugar. Mm-hmm. Ibutang mo sa lugar. Ay. Kung may sobra,
0: sininti mo ha, tapos do'y lingaw-lingaw mo lablang self mo nga daw. Yes. Ito ka boring subungaw, do wala ko sa kwarta, mga sunog ko bikwarta.
1: Kaya kung iukot mo, mga katropa, malulong kagidiya. Ang iban mga kilala ko, naga 100k ng utang, naga 30k ng utang.
0: Alo, grabe. Muna gani nga wala, kuya bala, nagasugal, malulong lang, malulo, kuya, malulo.
1: Ang sugal, mga katropa, is, nga may lagi na siya, is kalit-kalitan mo lang gidiya. Hindi kaya
0: matapay. Dala. Kalit-kalitan. Do gulpi-gulpihan. Lalo yes. Na. Be.
1: Like.
0: Kina.
1: Like for example, nagkapital ka 200, tapos sa'yo mo 200, nag 1,000, cash out
0: stop
1: na.
0: Stop na. Oh, na. No when na. To stop gani. Ang mga maayo yung pampangon, nga gadaog, kay tungod, kabalo sila yung magpugong sa ilang self. There's always self-pugenius.
1: Tiyan mo ni Bala, Uncle Bob, di ba? Dahambal sila nga kapigado sang Pilipinas, pero damo-damo pasangga panahor.
0: Ganino? Pero nga, tige be, nga.
1: Kahit itungod nga gimpatilaw sila, ako kagi ko daog at 21,000.
0: Ay, kadako.
1: Kagi ko daog. Pero ano to nga pagdaog ko yan, nang wala ko tulog-tulog man eh. Si papang mo yung
0: mabuntaw pa lang. Ah, diretso yan. Pambalindi ka gadya magkuntat. Dapat kay para diretso ang yung himaya.
1: Hindi, may mga times ka na yung dagdagan ka gadya nila. Yeah, may mga times man yung hindi maniido.
0: Pero kapila na yung nga balik-balik. Give and take nga perdi daog, perdi daog. Sa suli
1: hindi, mga at that time, new user gid ko.
0: Ah, patilaw. Kaya naka-program na mo.
1: Oo, nauna. Ah, alit dito nga ako nga bayaw to pero subong wala naman din sa to sa presuhan. Alit dito siya kay ginabala ako kay Bob. Nagahampang ko 30 pesos.
0: Sakit sa imo magambal ba?
1: 30 pesos lang ako nga kapital. Kita iya. Bayo na sa ako no. Pigaw mo na? Hindi niya magdaog ang 30? Mo abla 200 bala. Laging kapitalan ko man 200. Nagpainto mako sa iya. Sana di mat na kung yung pabandred ko ng kapital ka pero di pabandred naman luwa pabandred naman
0: nagkuanay
1: wala na nagkatulong mulo ko sa ulihi butway ko kabo sa kaspa kung sa pamerdi
0: grabe no dagko ilang kortano
1: oh dagko eh kahit mga katropa ano bala kung numbers lang di bala do lang tawon mo yung korta numbers lang wala value mo
0: oo yung bobos mo na lang dyan sa
1: pitit oo kati yung baka lang
0: kaya niya ko na kaptan mo yan oh, ito yes. Taguon mo pa mo
1: muna, ano nyo man, eh.
0: Pero yahan ka na lang, ibra-captain mo, kid.
1: Ay, shout out ko, tagali sa akin na mega nga siya. Beb, Riza, ang upod ko man na, eh, sa scatter, eh. Shout out kay Maying.
0: Shout out sa tala niya mga scatter boys and girls.
1: Ito nene, nga nagapamati man. Si Nichi. Nichi, beb, oh. Kita na na Risa, ululupod na pa merde. Kung may nag-message sa akon, si Renan Haneo, nagapa-shout out sa Silay RC Crawlers.
0: Oo, oh, yung mga remote crawlers. Control ng mga crawlers.
1: Crawlers, or crawlers. Crawlers.
0: Grabe. Ngayong hapon. Uso na ginasubong, no? Darang kwago-kwago, dabla, no?
1: Kwago-kwago.
0: Do team nila blaw nga do mga muna sila nga mga may mga remote control sila kag dira na sa may plaza na yun dira lang butang ilang ang mga pago nang to do organization blaw charot ta gali sa tara mga tagiya sa mga remote control
1: uso na gid man pwede ta naka-intra pero ako lang yung remote ikaw lang yung mga kamangkamang
0: kumba sila tanan eh pangwasakon ko na eh kapin pa magtantrums ko bato man niya man ah. Kaway-kaway yan. Mga, di ba?
1: Pero, beb, Riza, ang akong na balunan, beb, liog ko ha.
0: Riza.
1: Nataman kang paglalipatan ng mga balunan.
0: Balunan, Riza.
1: Nakalatapakan
0: na yung bala. Riza, ako nandam ako sa balunan.
1: Imagine, nabla pa ko danay na mo. Nga katapakan na yung bala ang akong nga ingron sa tiil. Bala, wala ka ba tiyag mo kay ang kapaldo? Red pagtapak sa ingron aragay
0: pare mo ambal gani ko no ni Melanie Martisano na migid kun duwa ka mo programa kay malipatan ko kadali ang problema mo amugi naman ang purpose amo na ang purpose gari ka bini sa iyo tupagan
1: damo tuyaw
0: amo limpiwan ba
1: amo ni purpose nga rin kami di sa radyo.
0: Oh, okay. Para malingaw ka mo. Para
1: malipatan.
0: Ang problema, rala na pirmi sa aton. Yes. Iskan kami nga mga angkor dire, kami mga DJs dire. May mga problema mga kami, may mga personal
1: gusto
0: family.
1: Gusto mo ba ilota problema?
0: Ilota bala. Batsaga bala, batsag na mo. Magambal ka po. Mari ba, bala, pwede ka na hampang pero hindi mo pag-adlawon kay kapigado. Exactly. Guys, tandaan nyo guys, pila ka oras mo gin-earn ng inang kwarta, pero segundos lang dula na. Tandaan nyo. Shoutouts kay, katropang Nanet Vasquez Susan from
1: yes,
0: Batangas.
1: Yes, sa Nanet. I miss you.
0: Good PM late. Anami, Uncle Bob, Sexy D, at sa buong XFM Bacolod. Diba? So, totoo lang, check ko na ang inambal ni Sexy D. When to stop. Know when to stop. Kay kabudlay gid, no? Kabudlay gid nga ma... Ano kada ma... Itawag niya lang nga... Malulong. Kag, siyempre, buwas! Abangan nyo kami gali, no? Ara kami din sa Bukalod Resto Bar, no? Upod na naman akong banda. Last time, upod na muna si Sexy D, no? Gusto nila, Danya, every day nila. Every week nila. Saraon! Ubuso na mo ng talan ng mga pulista.
1: Ubuso nila talan ng mga kwan.
0: Pulista. Para daw TV, gano'n nila, yung pelikula.
1: Araw-araw man niya.
0: Alright, no, kita dira sa Buklod, no? Dira sa Buklod Resto Bar, 7 p.m, no? Dira lang sa Tabok sa Macdo, sa Bury Road, Buklod Golf Club, no? Kag sa tanan niya mga nagpamati subong, syempre, ma-break time kita, no? Kagina pa kami kawakal ka, medyo
1: pero dari lambal ni Rizaw, bago pa lang Kuya Kalantaw, nagkutang na Kuya Beb.
0: Ay, kung ano pa mo.
1: Ang ganagan lang kay basi madunlan kada karon kag hindi ka kaginhawa.
0: Ay, kung kutang ka kaya. Ma, yun na lang na magutang. Saan magutang?
1: Kasi may agutang.
0: May agutang. Sorry. Alright, syempre na. Alas 3.33 sa Singapore. Kaga mabalik ang inyong programa ng X-Rate. Hindi rin mga lot. Kaya kitaon. Syempre, diri lang. Kau po rin yung Uncle Bob. Kag Sex Indy sa 103.9 XFM. Bacolod, katropa nyo?
1: Exciting.
0: We'll be back. X-Rated.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga bukika. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: X FM.
4: Para sa mabagot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
5: X Rated on X FM.

0: And we're back!
1: Hope doon at doon akong bangs out. Nag-iiba.
0: Alas 3.45 na sa ngapon. Kagining oras, ginadulong sa inyo sa ngatong paborito nga suplemento pagkabot sa atong mga beautiful eyes. Walang iba ang atong nga Vision X Plus. Ini nga itong Vision X Plus, mga katropa, isa ini sa mga paborito tagidim no, no? Kung gusto, tagidalungan ng atong mga beautiful eyes para may makita man tanga mga beautiful. Katulad ni Sexy D. Diba? At the same time, mga katropa, ini nga itong Vision X Plus, may hara ini sang lutein, beta-carotene, zeaxanthin, kag vitamin E nga nga nagabulig pa-preserve sang aton nga eyes para sa ginatawag nga clear vision. Hindi tara pagulaton nga mahulog pa sa mga seryoso nga mga balatian sang mata ang aton nga precious eyes katulad sang glaucoma, pterygium or katarata. Subong pa lang halungan ta pinaagi sa pag-inom sang Vision X Plus. Thank you.
2: Siyempre, tugangan tapag ikong nagapananakit na dayang imo ka ugat-ugatan, mapamayor man o kon mapagamay lang nga ugat. Gamitin na sang aton Santon Herbal Oil Plus. Pagina, no, di ba? Santon Herbal Oil Plus.
0: Wala ko rin sa plus, ah. Hindi, wala ko rin sa...
2: Herbal Oil lang yun siguro, eh. Pagka namin, pag-idni sa Santon Herbal Oil ta mga katropa, kay pwedeng-pwede pag-idni sa mga ulo, sa mga bata nyo, especially kung mayara na sila nga mga kuto or mga sapat-sapat. Da, wow. Kung may nagapananakit, mandaya nga imo nga mga liog or mga likod, stiff neck da, or back pain, stomach ache da, kung mga sakit ang unto mo, pwedeng-pwede mo mabutangan. Kag gamay lang gina siya, kag pwede mo siya mabit-bit kung diin ka man magkadto nga lugar. Kag very affordable lang gid.
0: Kurikurikurikong sa mga kurikong.
2: Pero lipat ko yan.
0: Santon Herbal Plus. May plus pag ito.
2: Santon Herbal Oil.
0: Plus or minus division and a multiplication with the square root of... Amo na binome, amo ka na pika-suplemento, no? Santon plus minus of a division and a multiplication with a square root of the Babylons. Wala. Alright, mapakamigitin niyo sa mga butika ang malapit sa inyo, ha? Kaga, go ahead.
2: Duga nga patamyaw si Ma'am Lia Lumbrado. Mayong hapon, Uncle Bob, and kag Sexy D. Mayong hapon man kay Jericho Lumbrado, kag sang Kears Tailoring.
0: O yan, amo nilang negosyo. Sang yang abana, no? Ang Kears Tailoring. Mapatahi ko dabi. Dahi ako di, please.
2: Ay, ako grupi di man, no?
0: Ang gani, no? Gamay na bilin mo. So, kung kanon sa inyo, sa nondo, mo, oy, mapun. Sino ka na ko, naging gisi sa baba ko? Tanda ko na sa hindi pa, ay, bako.
2: Pwede na lang ipatay ko akong bra, itapik, nagid lang bala sa panit, balahaw.
0: Yara naman.
2: Kapoy.
0: Palsa mo na lang. Pobra, pobra ka hindi mo na.
2: Magdalagan ko ka mo.
0: Ay, ala ka lang. Wala na, gauyog-uyog. Bumpy rides. No, nabang. Oy, alam mo, tagla kita sa nga ito nga advice, no? Kung nagpamati ka dira, Aki, no? Ang isa lang ma-advice ko si Imo, katropang Aki. Masakit gid man o batsagon kag mabugat gid ang inyong sitwasyon because ang involved is ang imo pangananay, which is kabalogi kita kung ano kadako ang responsibilidad sa isa kananay. Am I correct or am I correct not? Siyempre, katropang Aki, ang pagkalulong sa imong nanay sa ining sugal or bisyo, dako ining problema sa kwarta. Isama nini karason nga nagapangluya ay mga tatay kagula sang gana magubra kag do hindi ma-inspired. Because honestly, ang pagiging siman budlay na ina mo, hara lang ka sa tungalawod, wala ka na si ibang makita kundi dagat lang gid kag imo nga mga upod. So tani-tani bisag makita ilang sa video chat or mabalaan niya lang ang progress sa inyong aboy nga manami. Dako na inang abulig sa inyong amahan. At the same time, may araw pa man pag-asa. Istorya mo yung mo tatay. Pabalun mo ang sitwasyon sa imong nanay kag kinala nila istoryahan na. Kaya hindi inilaglahog nga bisyo kundi isa ini sa rason nga maguba ang inyong nga pamilya. Kaya kung umigin na padala siya nga kwarta, maayo siguro nga idiretso na lang sa imo ang imong atwisyon para at least siya mabayad gid kag masuportahan ang imong nga panganginlanon. Kung magsige bagid sa sugal, ti iyan na diretso. Importante, hindi maapektuhan ang budget nyo. Kagi kadua, itry mo nga i-involve ang imong nanay sa mga church activity. No? Sa mga iban pa nga mga aktibidades. Or kung mayara ka malang kamusang way para istorya sa mga expert or there will be some rehab nga matabo. Who knows? Kaya ang pagbago is a process eh. Proseso inang pagbago. Hindi na yung pagbugtaw mo, babagong tao ka na. No.
2: Pero pwede yan na makuha ang cellphone na i-backline exactly. Mga tanong niya nanay para maplantita. Landaan na sa kadali lang, B.
0: Plantidan naman siya
2: ngayon. Pero papati, ha? Pamumumatiin si nanay sa amon sa radyo kay makakadlaw gisa sa amon.
0: Ba, tamnon mo, B, mo nanay hasta nga maplantidan.
2: Oo, itay, B.
0: Ay, maplant siya mo, bro. Tapos ang hinding to ko rin niya naman, bisyo. Mary Jane. Ma, ano naman ni nga tanong, maman? Why, lagi ka ba? Ay, abi ko therapy ni Nak. Ah, hindi pa ginigili amo pagi dya.
2: Ay, naiya, pakasumba.
0: Mga kachubong. No, ginuyup-uyup yung kachubong.
2: Sumba, sabi. Oh, sumba to sa para at least ma-exercise siya lawas.
0: Hmm, kaya mo man to bisumba siya, pero may cellphone. Bido ka bilog, di ba?
2: Paon ka na yung cellphone.
0: Zumba-zumba. Ay,
2: ano
0: daw na? Zumba-zumba.
2: Kung ang galing cellphone.
0: Ah, okay. Kung ang cellphone, natag iba kwartas kapital sa piyak, iba iba pang pangun.
2: Pag hindi na pag-ibak, hindi na pag-iano, eh, tagaan, kwarta, hindi na lang gita na, pagpaya uyaton, kwarta.
0: Kailang dulsi?
2: Kailang kimang utang man sa mga friends siya.
0: Putangan siya, warning device.
2: Fragile.
0: Oh. Please, hindi magpautang sa ininga tao. This person is hazardous. Kaya na overdose sa scatterous.
2: Hindi matapna na, pero ti amata-mata lang. Hindi,
0: kontrolon gid nila ang desisyon sa ang pamilya nila nga.
2: Mm-mm.
0: Nga hindi man masakitan bala ila nanay. Kati, sakit man amo sa isa ka Iloy nga. Hambalan nyo lang sa masakit ng mga sugilanon. Pero sa sakit ta!
2: Pero kung pwede mo naman naguro nga kapitala mo dahil siya tago 100.
0: Oh, 100 okay a day. Na keeps the doctor away bala.
2: At least bala, ang stress yung bala, maaganhagan. Kaya tiwa, amo na bala kung kisabalan, the more nga ginabawalan mo ang tao, the more nga nag-aggressive mag-inom
0: exactly.
2: Sa butang nga. Hindi
0: pareho kay nanay, kay mama ni Sexy Dino, kanami, kapayak sa pamumuhay nila, pero ka-silent. Putang itiyanggi, pato, kag mga manok!
2: Yes, ka-silent, hindi ang mga katropa, tapos ging katuan niya to. Na-stress si mama, biglaan. Ang mga mamilok ni mama, nagkalapuspos. Kulpi lang yung may nanukot.
0: Kasi pa tumuli. Ay, ganami. Ito yung balik-balikan. Yeah, amo kita yung mga honest reaction nyo. Ay, wala ko yung kapaluan. Paningwala. Pero, tita, sa kung kapamati ka, I miss you.
2: Ay, kapamati. Nangutang ta. Ay.
0: Ay, wala ko yung kapaluan na.
2: Kapira to sila yung mapuli, ya?
0: Yeah. Diba, ano, so, ay, kapira to yung puli, ya? Yeah. Ano, briefing na, kuya.
2: Ay, wala ka muna chat, ha? Muna chat, ha? Yeah. Wala ka muna text, ha? Wala sa tao, ha?
0: Walagi ko na pala ka. Alis, enjoy, ma. At least, ya, ma-probe tayo, nga walagi dyan kapangutang ila bata, o, diba? Eh, walagi dyan, aware, di aware yan, nga, mabagan. Wala kami ni nanad.
2: Ara, aman, eh. Pero, ting, wala na,
0: kuya. Sala lang ko, ha?
2: Wala na, kuya, kapabalo kay mama. Kung sabihin ko, kuya, gakalabot ng utang. Kahit, kumbaga, bala.
0: Plus one
2: gusto
0: lending,
2: gusto ko man yata, ting, ang pag-graduate to naman ng nanay ko para sa kasarsan yung sang una, anong kami kabilog. Pinalala ka mga, ano, turko na ang utangan niya man sang una. Asa subong paliggan niya pang utang
0: gani.
2: Ko.
0: Gani. Wala, ikaw naman mong utang para
2: ako
0: siya.
2: Ako naman.
0: Sano sa ilo lang naman. Balatian. So, kamo na gani. Ikaw, Aki, ang balon mo, ipasa naman sa akon, bala. Oh. Para hindi ka naman struggle. Ako naman mascatter. Ay, sorry, sala, bala. Sala, gali. Ang akong pagpayo. Oh. Kasi sila, bigang pasapasa. Sila, ang responsibilidad din nanay. Huwag nasa kapang utang. Aliguan ang pamisaron. Siya naman. Ikaw man, ah. Pinupindot man.
2: Maradiriado ka kapatamiyaw.
0: Wednesday na!
2: Nuga kapatamiyaw si Dimple. Pa-shoutout na bisa tupad balay. Tada, ng tupadbalay tanga mga ano da mga mabuot da kis
0: Jesus Temple
2: kuan ah Sunday nagasimba pero bilog nga
0: semana. Si Dimple
2: Cebuana ay Cebu
0: sino si Dimple?
2: Dimple, ah, basta si Dimple Romana.
0: Ah, okay. Dimple, daw ka. Mysterious.
2: Ara ka naman. Sipat din mo, matabla mo.
0: Dimple sa buli, pero ka talikod. Nga, may anong piyak balay? Diyos na rin, tanga, ano?
2: Pili ka lang, may chismusa, may aswang sa piyak, may...
0: Walang ubay, pag inang aswang na iyo, ay naman naguraga.
2: Wala na gano'n.
0: Updated na pala mga aswang sa Bongga. So, plano na sila.
2: Diba?
0: Oh, mag-flight na sila. Yeah. Cebu Pacific lang ko.
2: Diba? Mo na gano'n yung Balnila. Kung nag-abusong ka, kung hindi ka na mag-post-post, kaya pwede ka na matultulan ka aswang.
0: Oh, at least ka-travel na sila sa Inchaktuya.
2: Oh, diba?
0: Kasi galupad niya. At least sa Cebu Pacific, kakabit yun. grabe ng hangin ba?
2: Pero may ara, bakit ba nagaling subong, no?
0: Pati-pati ka. Saan una nagtuod daw? Mabati kaya kung sa tao kasundo ng balay mo kay Ransakon ka mga raya, tuod na.
2: Sa tao, kaya madlok, kaya kabalo kung exactly. Ano ang utok sang tao.
0: Actually, nag-modernize na nga ang kabuhi sang tao. Nagkakalimtanta naman ng iba ng mga bagay nga kabalutan nga wala gidya ka maturan. No? Mga... sa una mga diwi-diwindi.
2: Oh, nagapamati isa ko no.
0: Pamati agad sa akong dimple ha. Kay may pari yung matami dimple mo. May kikwang ko rin nga dimple. Oh. Dimples romance tos. Dimple, ang kabalo ka lang. Nagasunod ka pirmi sa dimple. Kag ang akon nga pagpungko sa basin, gagawa ang akon nga mga tuples.
2: Timbol.
0: Bimbol droko ang akon nga idolo. Alright. Para naman ta. Anyways, no, alas 3:57 na sa ngapon mga katropa. Pakita na kita karon ara kay kundira sa Chateau Alfresco, no? Kaupo na ako nga banda nga Six Rings Touch Band with Mark. No, kita ra kita dira sa mga gusto mag-request, gusto makita nga gato karko impromptu, ba impromptu. Katulad ka mo sa Chateau, imprinto, ba? Chateau Alfresco. Dira sa NGC, no? Ara di si Uncle Bob din.
2: Sakit ang pangako.
0: Dimple. Pulit nami. May papas pa diyo si katropang Ninong. Tupad balay na chismosa na lang para isahay amumandi sa amon. Aw, ah, ah,
2: so shout out tagalay sa tanan yung mga taga chismosa da ha.
0: Ay may ara gini ako, di gini maubsan niya.
2: Kuno chismosa mo kung ada.
0: Ay ako ya
2: Miguel. Shout out kung ako galingon ko.
0: Ako Miguel naran, Miguel lang taw gini sa ako niya kasi simple da. Di bagod kita.
2: Padayon lang kamo sa pagchismis ah. Maulat lang kita na dagdagan kamo sang sweldo. Para at least di man masayang ang tempo.
0: Kung ikakataas ng sweldo ko ang pakikinig sa inyo, makikinig ako habang buhay. Kung hindi, inyo na lang. Amo na ito, agabigay na nga lang na may awa, hingin pa ng walang hiya. Thank you! Alright, alas 3:58 na sa ngapon. Madawag yung salamat sa tayo nga nagtutok din sa aton nga pinakababulito nga X-Rated tuwing hapon with Uncle Bob aka Boy Turbo aka Kavokal with
2: Sexy, di ka magpainit sa inyo sa kahanginan. Tagmahatag ka sa dyan nga, hindi inyo gate malipat ang.
0: Siyempre, diri lang sa inyo nga paborito nga estasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
2: Exciting.
0: Goodbye. God bless.
3: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa aton, of course, public plaza. Kagyara man kita mga events sa aton new public market. But of course, ang aton pinaka-exciting na mga events, G22, they will perform, no? They are a P-pop group. We will perform on the opening gigs ang aton na Minuluan Festival. And of course, Kamikasi is also coming on September 10 at our public plaza. So, watch out for our schedules, no? Magkadamo, ipuno-puno sa events ang aton na 2017 Minuluan Festival. Thank you very much.
4: X-Rated.

0: FM 103.9.
1: Iyari na ang programa na The Secrets of Health.
2: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga super antioxidant kaya yara dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
3: Kompleto.
2: Kompleto.
3: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Pag mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yang magpagwapa, pwedeng-pwede gid.
2: Yes.
3: Na, ah? Ang vitamin D3, ang BCO, ginanares nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanares niya. Mm. Kung daw nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses, kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
1: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
4: Sugot siyang pag-inom ko sang premium D3. Nabatsyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatsyag.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
3: Si moringa, hindi lang kay minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sang vitamin C sa skin naton is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit. Mm. We need vitamin C. So diin ta na makuha dira sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold kay ini sila may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas ta gaka-oxidize ina siya nagakadula ina siya ginagamit naton adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para ma-counter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para ma-counter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina tiara o kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3 may mga mataas nga antioxidant. Remember, ang combination sang duha maayo na. Pero ang combination sang lima mas maayo pa.
2: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong ang nami nga combination para kompleto Ricardo's aring tatlo, Santon Plus Gold Premium D3, Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
2: Ini nga kombinasyon, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid ka mo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara ka mo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga aman, ang imo lawas ginabuligan agud mabalansi. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
1: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
2: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3, may moringa oil.
3: Si Premium D3, may BCO, may vitamin D3.
6: Naay nakasulti nga gitiridium daw ko. Maupto sir, paspasyod ko ni tumar sa Vision X Plus Capsule. Wala gid ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. Three na ni sa Cebu Pantukan.
1: Vision X, slay ang kaypitibo.
3: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag naga-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, law-adlaw, ara ka sa gatubang sa computer, mag-visionex ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang visionex.
1: Visionex, slay ang kaypitibo.
5: Ang ato sa ring pagparagad, builog inadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Josel Banyas.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod niya talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

XFM time. It's now 4:26, mga katropa, mayong hapon, Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. Welcome sa ato niya programa. Basta pagpatak alas 4 sang hapon, tutob alas 6 sang gabi ang Extra Drive. So, mamangkot ako sa inyo. How G? With Mommy G. Yes, kamusta kamutera? Kamusta ang inyong Huwebes nga adlaw? Busy busy or starting ng medyo matulutawhay na ang inyo dira yung mga ginakabisiyan or hindi gani ang inyo mga dapat talapuson para sa siniya nga semana. I know ano, ga-start na ang wellness break sa atin yung mga kabataan because it's a trimester, no, sa ang ginapatuman sa Department of Education. So pagkatapos ang ilang exam sa August 28 until September 2, so September 1. So, amuning medyo tulutaway na, no, ang atan niyang mga estudyante. Pero, kamusta naman ang atan ng mga teachers? Ga-checking-checking pa bala sa ilang mga test papers? Or hindi gani, no? Kamu naman ang excited na sa inyo man nga wellness break. Sige, syempre, dapat may, kung ang estudyante, may ara iya sa break. Ang mga teachers naton, dapat may ara man sa break. Pero, i-break naton bala, no? Kay man katabo, nagit sa mga calamities or disasters nga nagalunta diri sa ato niya. Hindi lamang sa pungsod Pilipinas, kundi sa bugos, no, nga kalibutan. Amoy na gani nga ako ang nakapaminsar, X Time You Know. Sa siniya nga segment naton katropa, aton hibaluon, no, kun bala in kaso, ha, just in case kiti amo na ning kalatabo sa aton, may earthquake, may flash floods, may wildfires or forest fires, no, ano pa ang mga bulkan pa nga nagalinupok, kadamo na gid sa nagakalatabo sa bugos nga kalibutan or sa aton nga palibot. So ari ang akon nga pamakot, you need to answer this one para nga mabasahan ko later on, ano, bago pa man niya magtakop ang aton nga programa. Okay, kung ikaw katropa ang may power, no, or superpower sa isa ka superhero, ano ay han ina kag nga aamugi din na ang imo na pilian. Okay, kumbaga, why did you choose that power? For what purpose is it, no? Sabta kay para nga ma-save ta ang world, este. May ibaluan tala nga, what's on your mind kumbaga? Basi iya, posible pa, no? Nga magka-power kita tuod. Well, nagabago ang panahon. Basi iya, kung may ba-discover na naman ang mga stones and everything, ano? Nga saranggig nga makahatag sa atin sa superpowers. Why not? Anyway, so mamatingin din sa atin sa Extra Drive. Ako si Mommy G, ano, ang mangin na kaupod ninyo para sa duha ka oras sa atin yung programa while you are doing your thing and trying to wait for the time para yung ma-end ng inyong mga tasks sa inyong eskwelahan or sa inyo dira yung tag sa ka-opisina, no, para yung, you know, you go back sa inyong panimbalay and start na naman, no, wala pa huway, start na naman nga magdigamo, magpreparara, mag-atipan para sa bugos nga pamilya. And don't you forget, ano, nga dapat sa pag-atipan sa atan nga bugos nga pamilya, dapat ang aton niya nga health, ang aton manhatagan sa ang ginatawag, excuse me, terte ka ba ba? Pero teka mga wala, dun lang. Oh, dapat itingin nato yung pagkalipatan nga mangin ka pareha ang aton nga mga produkto from Yes to Health Incorporated. Nga, syempre, no, when it comes to shielding sa mga sakit-sakit naman niya, no, sa palibot naton nga hindi kita masyado malatnan o hindi ganyan magtubogin sa aton ang mga sakit nga ini. Oo naton, no, kay man isa sa aton nga ultimate trio ang makahatagid sa resistensya sa aton nilabi na para sa aton yung bones as well as on, mga iwas bala, no, para sa mga infections. Parehas ang premium D3 soft gel. It's for the bone and for the gut health nga suporta. Mana, may ara ini sang calcium absorption nga properties, no? Kag, syempre, may vitamin D3. Kabalo ka naman. Ang vitamin D3 sa karon do halos hindi na naton makuha.
kaiman, kung isa sa perte ang ulan, o hindi gani, kung isa perte naman ang init. So you will have few minutes, or hindi gani, a few time, pang nabilin sa imuyaya para makakuha ka sa sunlight, ano? Kay pagka diretso mugwa, o sakay ka naman sa aircon, nga salakyan, tapos diretso sa opisina, aircon, o hindi gani sa eskwelahan. So, kabudlay subong magkuha sa vitamin D3. That is why may ara kita sa premium D3 soft gel. Himoy na sa Yeso Health Incorporated. So it means available kag sa ranggin nga mabakal sa mga butika malapit sa aton o hindi gani nationwide, maski diin ka man niya sa Pilipinas, sa rang mo gid nga mabakal. Kaya nga pwede mabakal sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, South Star Drug Store, TGP and the Generica. So, muna dapat tandaan ha, yes to health gig kita. Especially sa sining nga mga panyempo or sa sining nga mga panahon na kadamo na sa mga ginabatsyag ang tagsa-tagsa sa aton. So, always be healthy. Manging ka-partner ang Yes to Health Incorporated ng mga products na available gid para sa inyo. 4:32 on the clock. Just give me a reason, ha? Para sa ato niyang a question for this afternoon. And basahon gid nato ni na. Sa ato next time, you know, segment.

Ari na ginaulat-ulat ninyo, ano, nga mga kabati, mga kamusang word, nga Pasko, Christmas, o hindi nga ni mga kabati, kamusang Christmas song. O, sige na, kahiti, nagsugod agad man ang bulan sa nga, mga bird. Here's Yan Constantino. Pasko sa Pinas, brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Calcol Plus Cold.
1: Ako si Wayne.
2: Matagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit.
1: Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
3: Sa mga butika.
0: Santon Plus Coffee.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Dibidib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
4: Naunsa di ay ka?
3: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
4: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
3: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
4: Oo, the familiar sa ako anak, nakadungog na ko anang turbo.
3: Oo, Mari, turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
7: Mga katupa, exam.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Isa na naman, kamaayo nga adlaw para sa tanan. Istorya naman naton ang isa sa pinakakumon nga kondisyon ukon balatian. Sino nakahibalo kag nakabate parte sa appendicitis? Bayaw kamot. Bao do halos tanan nakabate. Sino nakahibalo sang function sang appendix? Bao ay gid sa may nagbayaw kamot. Pero ka smile sila. Very good. Nami nga timing ni. So istorya nato ng appendix diri sa edukasyon sa igayong lawas. Diri ana kita una sa appendix. Ang appendix makita sa pinakadalong nga parte sang aton siningatyan. Diri ana siya nagatapik sa may large intestine nga daw tudlo na siya kadako. Kaya ginabatihan nga may duha ini ka primary functions. Nagasuporta sa immune system kag reservoir sang beneficial nga gut bacteria. Buot silingon, dako ang iasini nga rolyo sa immune system defense kag gut health. Buot silingon ang kaayuhan sa ngatun siningatyan. Kadto kita sa masakit. Ang appendicitis is a painful swelling of the appendix. Buot silingon may inflammation. Gamay ini siya nga pouch nga nag-aapid o kung nag-aangot sa large intestine.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Kag painful ina siya kung may appendicitis kahit tungod may inflammation na o kung swelling. Pero suno sa pagtuon kung i-remove mo ina siya, why man ginsang harmful nga may dulot sa atong lawas. Ang kumon nga mabatsyag mo kung may appendicitis ka, ang simptomas na masakit ina siya, no? Sa tunga-tunga sa imo sininga tiyan, kag nagabalik-balik ang sakit sa madula, sa masakit, sa madula, sa masakit. Pag ukurit ka, kay nagapanalaytay ang sakit sa tuong bahin sa imo tiyan. Suno man sa pagpanalausaw ta, kung tanugon mo, maubo ka, kag maglakat-lakat ka, masakit, dula nga na mo magkaon, lain matsyag mo, kag occasionally nagmaka-experience ikaw sa pag lupot-lupot. May nabatian ko na ganing hambal sa mga katigulangan. So, pagkatapos mo nga ni Kaon, pahimunong ka na gaya kalumpat-lumpat. Kaya karoon, appendicitis kagit.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Paano ma-prevent? Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
2: Evergreen Herbal Capsule.
1: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa.
2: Evergreen Coffee Mix.
1: Duha ka mabakot kag mabasko nga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulig sini? Storyantang turmeric nga ara sa kape, ara man sa Evergreen Herbal Capsule. Natural anti-inflammatory. Isa sa mga popular nga benepisyo sang turmeric, ang iya sini nga curcumin, isa ka compound nga may potent anti-inflammatory agent. Nagapugong inisang activity sa principal protein nga nag-regulate sang inflammation. Ang balunggay may anti-inflammatory properties man. Nga kung sa din nagapugong ini sang mga inflammatory enzymes, agud malikawan ang acid reflux. Ang iba, wala ginasapak ang tugabang, di ganyan isaluyot, wais lang kabalo nga nami ini sa hipertensyon. Imuon mo ni siya, dula, sakit sa ulo mo, mga sakit sa tiyan. Kagiban pa, antioxidant, anti-inflammatory, anti-diabetic, anti-hypertensive, diuretic, laxative. Na laxative, mo na siyang anti-constipation blah, bulong sa planigas ang pupo. Ang ampalaya naman, ukon amargoso, may antibacterial properties, antipyretic, parasiticide, antioxidant, and anti-inflammatory properties na makapaghanagan sang swelling kag inflammation kag makaprevent sang pag-inflame sa mga parte sa lawas naton. Kag isa man sa mga importante nga mabulig sining mga produkto ni Dr. Spinhico, amo ang paghatag sa aton sang mapasko nga immune system. Nagasupport sang immunity maning barley grass, wheat grass, kag ang vitamin C nga ara sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C ang katimbang mo sa ikayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin nga may kape ka na, protektado ka pa. Ay di tamanggali pagkalipatan ang mangustin. Ang mangustin nga ra sa Evergreen Coffee mahimo nga makahatag sa benepisyo sa pag-amlik sang colon. Di colon ta mo ng small and large intestine, di din blagatapik ang appendix kaya ra sa large intestine. Other than that, makabulig manini sa pagpanamig sang function sa aton cardiovascular system. Mahimo nga makabulig nga mangin healthy ang aton body tissues.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Na XFM kid how?
4: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Eh na ang music ah.
3: Na XFM kid.
5: Ay
6: wala ka lang music magkita pa bukta ko pala may ara sa mga balita. Labis ng amin mga DJs nila kagad.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X ka X.
7: Simply
3: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Na XFM kid how?
9: Timo.
10: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

friends, it's 4:56 na mga katropa. Tara, let's sub to na nato ng ato niya nga X-Time You Know question para sa Siniga Adlao. Para nga sama-sama ang puwersa sa rang nato niya nga masalbar si Mother Earth. Ganon. O if only lang no, do ka nami, gijaya kun amu ina ang matabo. Pero nalilanggit pala, nay, ano to ang question now? Ari pa matis ang maayo ha. Sabto ninyo and then nawagon ko later ang inyong mga sabata. Ang pamangkot, kung ikaw ang may power, pareho sa isa ka superhero, ano ay haan ina, kag nga amugid na iya ang imo nga napilian. O sabta, comment, no, paagi sa pag-comment, kay nakapost nila sa ato niyang Facebook page. That's XFM Bacolod News and Public Service Authority. So you can reach me right there. Pwede mga kamuka open sa message tira. And then, i-message ninyo ang inyong mga sabata. Paki-explain ha. Para at least may baluan ta why you want that kind of power. Sa isa-iya ka superhero. Or, if may ara pag-iaya power, no, nga wala sa mga superheroes nga ato niya na kilala, pwede nyo gida isabata. Okay natin sa sarili nga iyagi dyan ka superpower sa superhero as long as it's a superpower or an ability nga ginatawaga. O, sabta nyo dira. Excited na ko. Kung ano ba lang inyo dira iya nga mga sabat. Kung ano nga klase sa mga powers. Ako, I have also a power in mind and later I will reveal it. Charot! Ano yung nga klase sa power? Ato din na karon tuklasan. Anong tuklasan man? Tuklasin. Kaya mag-isamo, pag-idamong ang Tagalog, kag-hiligay nun. Pero mind you, ah, may mga hiligay nun ang mga terms na ginagamit sa karon ano, sa Tagalog. So, at least ginakilala na gidman ang mga words from hiligay nun. Anyway, isa pa get taralets, mga katropa. Ari bala ho, kay may balita. Masubo-subo ini kay bangod nga may ara na sa nga probable death nga the record diri sa atin sa Dakban Wasang Bacolod. Duha abi ko mga kabataan ang nagtaliwan ina bangod sa dengue, no, kaga ang City Health Office mismo ang nagpagwa sa sinaya nga datos sa bulan sang Agosto. So no, sa report, sa August 19, nagtaliwan ang 5 katuig nga bata nga babayi nga residente mismo sa Barangay Granada, ala, sa Baybug Granada pa, nga may admission diagnosis nga dengue fever with warning signs. Samtang sa Agosto 21 naman, nagtaliwan ang isa ka 4 katuig nga bata nga babayi nga residente sa Barangay Mansilingan nga mayaran man sa admission diagnosis nga severe dengue. Pareho nga nakabalik batsyag sang pagpangluya sang lawas kag hilanat ang duha ka mga pasyente antes iniya nagtaliwan. So nagapanugyan gid sa karon ang ato niya yung City Health Office sa idalim ni Dr. Grace Tan nga ipadayon ang 4S sa dengue prevention and control. Kagilayon nga magpa-check up ha kuning kaso mayara na sa ginabatsyag nga mga sintomas. So paano naton inaiyahimuon? Yeah, dumduman naman naton ano nga Department of Health in fact ano pag nagano ang nagpagwa man sa mga abiso kung paano bala malikawan ang ginatawag yang dengue. So that is why na mention ang ginatawag nga 4S ano. Ang 4S sa dengue amo ining 4-point public health strategy nga gina-promote by the Department of Health para ma-prevent kag makontrol ang dengue outbreaks. Di ilabi na subong nga nagaulan-ulan tapos hindi naman mag-ulan. So ang mga natipon dira nga mga tubig kung kisano stagnant lang, gatinir lang dira, wala na ula. So may posibilidad nga dira mag mabuto bala ang mga lamok nga carrier gali sang dengue. So amo nang problema. So dapat follow the 4S strategy. So search and destroy. Pagitaon git kaglipyuhan o kung hindi gani empty na lang ang mga suludlan o hindi gani ang mga lugar dira nga may ara sang posibilidad nga pwede itlugan sang ginatawag nga lamok. And then, the other S, that's secure self-protection. Protect yourself from mosquito bites.
pagi sa pagsuksok sang long pants and long sleeved shirts kag magbay sa mga insect repellent. Kag isa na dira ginarecommend gid na Mommy G ang aton nga Santon Plus sa herbal oil man makabulig ini pa-repel sa ginatawag nga mosquito. Si try nyo bala. Kaya ako yung ginatry ko ni even sa ako niya nga mga kabataan ano, especially sa ako niya yung gamay. Ginapaban nyo sa gina, especially na ako na hapon. Kag before, pag aniya magtulog, kay gapagagat sa gihapon ang labok. So para maiwasan ina, no, gapaman, use gidya, no, kami. Halos ang ato niya yung Santon Plus Herbal Oil. Sa liwata, ang ato niya Santon Plus Herbal Oil, ang saranga. Kag makabulig, napaka, repel sang mosquito. Kag isa pa, natural ang ginagamit ng mga ingredients. Kumbaga herbal nga mga ingredients ang nalakip dere. So no need to worry that it can damage your skin, ano? Kaya ginagamit mo ni gani pang masahe and mahamot pa. So magbakal na kamo, i-try ninyo gamiton gidangatan nga Santon Plus Herbal Oil. Okay? So, pwede nyo man i-order online ah, paagi sa ato niya nga Shopee or TikTok account ah, para nga deliver na lang da sa inyo and then pwede nyo na magamit ah, para sa bugos nga pamilya. After the secure self-protection, dapat mag-seek git sa early consultation. Kadtugil ayon sa health center, hindi gani sa inyo yung doctor para yung ma-check, ano, kag ma-test kung bala may ara sa hilanat or other dengue symptoms. And lastly, support fagging or spraying. Magamit sa fagging or spraying only sa mga hotspot areas wa may ara sa rising cases, no? Para ma-stop pa ang ginatawag nga impending outbreak. Okay, so that's it para ya sa para ma-secure man da ang ata niya nga mga katropa, no? Ilabi na nga may ara na sa mga probable cases. So protect ang inyo dira iyang nga bugos nga pamilya, protect the community as well. So hopefully ano ang ata nga barangay may ginahimo na gid man sa tikang. Actually, may aragid man na, basta mag-amusin na. Pero, Tani, hindi na bala paguntatan. Ikabalo kita, ang lamukya always ara mandera. No? So, again, follow the 4S as advised by the Department of Health para malikawan ang mga amo pa niya klase no? Sa masubo-subo ng mga balita, mga katropa. Alright! Later, actually, this is the second and last hour na para sa aton programa. So, may time na kita later nga basahon ang mga sabat sa aton mga katropa para sa aton next time. You know, question for this afternoon. Dari lamang sa Extra Drive. Kaupon sa gihapon si Mommy G on 103.9 XFM, Bacolod.

0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzon kag Vitamin D3.
1: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanzon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sanzon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanzon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Sanzon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one sa presyo magaan.
3: Sanzon Plus Herbal Oil.
0: Sanzon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mando, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanzon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanzon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Sanzon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Sanzon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Sanzon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
5: Sanzon Plus Herbal Soap.
7: Mga katupa, exciting!

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: XFM 103.9.
3: XFM News.

0: gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Ginatagan ang prosecution panels ang kopya sa bank at tax records si Vice President Sara Duterte kay sa iabanan nga si Attorney Man Scarpio kasubong man sa ilang mga negosyo. Sunod kay Bicol Saro Representative Terry Redon, ang prosecutor kagin assign nga mag-uyat sa article of impeachment sa ginaligar unexplained wealth. Ang ginapreparar na sa iya team ang pagpresentar sa mga ebidensya. Ginpahayag man ni Redon nga sang Miyerkules ginataga na ang prosecution sa kopya sa tanan nga bank information nga ginpangayo halin sa Vice Presidente sa iyabana kay sa ilang nga mga kumpanya. Sunod kay Redon sa masunod nga mga inadlaw, pagatun-an nila ang ini nga mga dokumento nga ila ginakabig last important pillar sa mga ebidensya sa nga gamiton para sa unexplained wealth nga artikulo. Kaya na ang balita sa 103.9 XFM Bacolod pala na kits ng kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa gaugin ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

pagpigil sa cha-cha-cha-cha yan. Samtang nagkakapiyot sa iya, dara iya nga luwag. Galuto ka na, moms. Problema lang dah, kula sa lakya mo ga-cha-cha man. No, kalang-alang naman siguro, ah. Subuang mga katropa, no? Ang ato niya nga weather update. Siins, ano niyang kondisyon na tondereman? Si Obet, gina-update pa sa Gyapon, maski ara na sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility. And kakagawa man ni Pilandok, dali sa aton, ano? Pero let's check, anay, kung anong nag-apekto sa aton. Well, it seems that Southwest Monsoon ako ng habagat. Amo nag-apekto sa Luzon, Kagvisayas. So, dali sa aton, partly cloudy to cloudy skies and may isolated rain showers. Or hindi gani thunderstorms. Tuga sa Southwest Monsoon. Sana siling na, no? Pero update naman kita sa kay Pilandok. Si Pilandok daw, galibot-libot lang to sa babaw, ho? Although naka-exit na yun sa Philippine Area of Responsibility. Iniyang yara iya, no? Namataan, base sa datos sa ipagwa sa pag-asa sa 1,050 km northeast extreme northern Luzon. That is outside the Philippine Area of Responsibility. Iniyang nagapadulong northward sa katasigon na 30 km per hour. May pag, kabaskugon sa hangin, that's 85 km per hour. Malapit sa tunga. May pag madlos naman nga digalambot sa 105 km per hour. Apang no wind signal, ano? Ang ginpapanaog din sa aton kay Tiara naman siya sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Kagbaw, ano ni si Pilandok ni? Kay daw galibot-libot lang siya sa babaw. Even sa September 7, arapainin siya sa babaw sa Gyapon sa Pilipinas, no? Although extreme north na, no? Northwest na. Ang iya siniya nga plastada. Pero nakasaka na siya. Maricurve na naman siya liwat. Papanaog. Hopefully, hindi nagit siya. Tunaw nagidini siya, no? Kagang good news lang, kayang sunod sa pag-asa, although there might be a possibility na may aras ang pagbaskog sa pag-ulan, pero basi mga jutay na lang ang bagyo nga magsulod sa aton because of the El Nino phenomenon, ano? Nga nag-aapekto. So, amoy na ang pinaka-latest sa ato niya yung weather update. Buluban tayan ng naton, ano? And praying and hoping na ang aton balayan yung climate. Tani, hindi man bala mo ni ka brutal gid, ano? Ang ginatuga, no? Nga kahalitan sa aton. Pero ara, nagidya, no? Nagapabatsyag, nagidya, no? Ang kainiton na sa pungso, sa bugo, sa kalibutan. Nagakatunaw na ang mga glaciers. Nagatugas ang pagbaha-baha or flash floods. So, delikado mang katama, ano? Basta tubig na gani. Yeah. Nakabudlay, kid. So, amulan na, no? Hoping and praying nga tutuod, kid, ano? Ang ginahambal niya sa pag-asa nga jutay na lang. Kung magamba kita jutay, most probably one or two. Or masita ni wala na lang git sang bagyo. Apang

maybe gusto man nato niya nga makatilaw man ta, no? Sa pagulan-ulan, pero hindi lang tam-an ka baskoga kay kabudlay man. Okay, so sa ako nga pagbalik, ako na basahon ang pila sa mga nagsabat sa ang atan niya question. So nasiling na ha, bisitahin niyo daw ang atan niya Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. There I posted a question. Ako sa diin, it's all about superpowers. Because you know what, gustong-gusto ko man nga magka-superpower. Para yung nga ma-save, no? Hindi ba lang, basta later na lang ha. Isugda ko na nakaroon ako niya nga sabat. Gusto ko anay may baluan ng inyo yung gusto ng mga superpowers, no? Para at least, base pala matingob naton ang ato niya nga mga ginapaminsar nila. Dila tuloy. Dira. And then, sarang naton niya nga ma-save, no? Ang ato niya Mother Nature o kung si Mother Earth. From all the calamities and disasters nga aton sa Keronya ya, nga ginaatuba. Okay, sige ha. Sa liwat, ara sa Facebook page ang aton niya nga question. Comment ka mo sa inyong mga sabat and we will read it later on. Sa mga katropa naton, dira sa may Kabangkalan City! Hello sa inyo dara. Salamat kid sa inyong pagtutok, especially sa ila dara ni ano, ni Miss Lilian Lombrado. Si, of course, katropang Rodel. Kaya sa tanan pa nga nagapamati sa karon via XFM Kabangkalan. O, batsyag-batsyag, makamunod na sa Facebook page ta para mamunuhan ka mo namon. Sa mga wala pa naka-like and naka-follow sa amon yung page, that's XFM Bacolod News and Public Service Authority. And also, may Facebook page man ang XFM Kabangkalan. May taan nyo lang dah, ha? O, sige na, ang oras natin, alas 5:25. Teka lang, teka lang.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tinidyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
0: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangin, nagatake ko akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
9: Exciting! Win!

ng oras natin, Time Check brought to you by Casino Plus. Win sa Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Superheroes by the script. Timing na timing it sa atin yung question for today, no? Sa siniya nga hapon, sa atin nga, X time, you know. So let's try to check ang atin yung mga katropa dira nga nagsabat gid para sa atin subong yung pamangkot. Sadali lang gid, ha? Alright, here we go. Ang ato niya nga pamangkot, it's all about having a power, ano? And magambal kita nga having a power, syempre, ang gasunod sa ato niya nga ulo, ano? This came from the superheroes. So, pamangkot kung ikaw ang may power, no? Sa isa ka superhero, ano ayan ina? Kag nga, amugi din na ang imo nga napilian. May pila ka mga nagsabat na diri sa aton. Ilabi na si... Cardo Sanchez. Ayan. Ano ayan ang gusto nga power ni Cardo Sanchez? Hindi niya gusto ko mahimo Poseidon kay panglumsan ko ang mga korap nga politiko. Amo ginay. Amo ginay klase nga superpower kay Poseidon. Okay. Pero sa tutuod lang, ano, yun ang klase yasang power is para yung hindi sa humanity gid, no? May pinili lang ang mga tao ang gusto nga mahalitan. Anyway, sige, amo na yung sabat ni Cardo Sanchez. Pero nagsabat man diri si Apriline Anora. Ya, wala man gakalumos ang buhay. Grabe yung conversation. Ginihin mo na nila nga, no? No? Ginihin mo na nila nga thread ang ato niya yung kwan, ang ato nga questions para sa mga comments naton. Anyway, sa mandiri, ano, sa nag-comment, si, actually, it's Jelwin, okay? So, no, sa kay Jelwin, Mommy G, ang naming superhero, amo naman niya si Iron Man. Kay man, maalam, kag may mga mataas nga, I mean, maalam, kag may aras siya sa nga, mataas nga level, ano, sa knowledge when it comes to technology. Kag siya ang nagtukod sa grupo nga, The Avengers. Ayan. Gabi mo, Avengers, si Jaya. O, sige. So, may ara ng mga powers, ano, ang mahambal naton niya. Ngayon na ba lang gusto naton para nga makabulig? Actually, laban ng mga superheroes, no, except for the villains, ang paraya, no, sa iban pala na makahalit sila, ginagamit nila paraya for their own good. So, ang superhero naman yan, no? To save humanity as well as to save Mother Earth. Amuin na ang gusto naton nga maano, gusto naton yung ma-achieve, gusto naton nga makuha. So, that is why ato niya nga ginapamangkot sa inyo kung ano bala ang superpower, no? Superpower nga gusto ninyo. This is to save, of course, no? Ang ginatawag bala yung masalbar, yes, to save, masalbar ang ato niyang kalibutan as well as masalbar ang humanity. Okay, what I'm referring to the superpower is actually the super ability, no? Or the supernatural ability. Isa ka special or extraordinary attribute, ano? Na greater than what is considered nga normal nga ginapossess by those of superhuman status. So, kung magsunod sina magani, no, sa mga superpowers from superheroes, amo na ginatawag sa ila, those are consider natin superhumans, no, because they possesses asang mga powers nga of course beyond normal na nga tawo. So amo ina ang aton niya subong nga dapat gid nga hatagan sang explanation, ano. Hindi ba ko sa God gate sa muna ng klase sa expedition, at least we will know something about, no, party sa superpowers or the ginatawag na supernatural ability.
ang superpowers typically gina-display ini sa science fiction, diba? Sa fantasy, media, parehas lamang sa comic books, TV shows, video games, and even films bilang key attribute sa isayayaka superhero. Ang konsepto nag-originate sa oral tradition bago pa man na-invent ang mga written language, no? Kag sa out of this, no, mga stories, di mga mythological yung mga superheroes like demigods. Kag isa na dara si Maui, este si Hercules. Diba demigod man si ano, si Maui sa Moana? Oo, diba may superpower man si Maui. Maui can change into anything. Anything living, kumbaga. So, amo na superpower ni Maui. Ang superpower naman niya ni Hercules, may ara siya sa superhuman strength. So, dito pa lang niya, sa una pa lang, sa mga mythology pa lang, may mga super humans na nga ginatawag. With, of course, mga superpowers. Beowulf is also one. Achilles, no? So, kadamu-damu na sa ila. And eventually, ang konsepto, no, nakakita sa modern form naman niya, no, especially sa American comics and pop fiction. So, itong 1930s and 1940s, and gradually, it worked its way sa ginatawag na genre and media. So, ang hindi nga mga superpowers, nakitaan natin sa una sa mga TVs or sa comics, sa mga characters nanday Batman, diba? Batman is, of course, human with, hindi man siling superpower, pero at least may strength ini siya, ano? And may capability or ability nga kung sa diin, hindi mahimo sa isa ka normal na mga tao. And also Iron Man. However, ining si Iron Man naman niya, of course, hindi naman ni siling yung pwede mahimo sa isa yaka normal man niya yung tao, kumbaga. Ini si Iron Man kasi Batman may be classified as superheroes even if they are not considered bilang isa ka actual superhuman activity. Sana sila, amo yung gina-mean ko, no? Nga beyond sa ilang exceptional talent and advanced technology. Pero ilang capabilities gina-consider sa gihapon bilang superior sa average individual kag even comparable pagandi, ano, sa paranormal beings. With, of course, explicity sa supernatural capabilities. So, yung mga debate, ginadaya, no? Nga nagtuhaw whether certain characters na nag-describe as being peak human but not superhuman, parehas na lamang kay Captain America. Nga, although, in fact, may ara inisya sa superpowers. So, mostly fiction and fantasy. So, it's just a product, no? Sa mga minds man, sa mga writers, mga artists, ginatawag yung superpowers. But then, take note, even before pa man niya, ano, nga may ara sa written or hindi gani ang artistry sa ginatawag yung pag-visualize sa sininga mga superheroes, may ara na nadaan ginapatihan sadto pa man. So ang superpowers, although it's a creation, ano, sa ato niya yung mind, pero still, just in case, kung may ara agad man sa mga superpowers, ano, mas manami, apang, tis diri sa ato niya kalibutan, ang gina-consider natin gidyayang mga heroes, kalalabay lang sa nga adlaw nga kung sa diin, no, ginatagan natin niya sa nga honor ang mga baganihan sa ang ato niya yung ginatawag nga freedom sa pungsod Pilipinas. Ini sila yung mga humans gitaya apang nag-sacrifice para ya sa ginatawag mangani, no, nga freedom para sa pungsod Pilipinas kag para sa atan nga mga Pilipino. Pero in saving the world, tani no, may aragit sa superhero nga hindi lang ang iya kaugalingon, ang iya ginapaminsar. Kag kung may aragit man siya sa superpower, no, an ability nga sobra-sobra, hindi kaya sa isa kinormalya yung persona,
kabay pa nga ginagamit gid sa insakto, ginagamit sa kaayuhan, ginagamit para masalbar ang bugos nga kalibutan. Charot! Grabe ba? Pero still, no? Still, what if one day there will be some discoveries? Grabe, ginatagan gid yaya sa ano yaya. Ginatagan gid sa paglaom nga makalabot sa punto nga amo sina. Kabay pa. Ang oras natin, it's 5:54, so it means I need to go, no? It's a Thursday, and you still have James King later para sa ato niya nga extra service. So stay tuned. Listen always, as in every day, dira lamang sa 103.9 XFM Bacolod. Extra.

0: Nasanhin ang mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santol Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pass.
2: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santol kag vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pikos ang ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag vitamin D3 ka pa. Mamibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
0: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag-Santol Plus
5: Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santol Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
8: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bibili sa mga butika. Santol Gold Coffee Mix.
10: Ako, sulit din. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
9: Bibili sa mga butika.
11: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
3: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at sa babayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
2: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold. Santo Plus Coffee Mix.

0: Shopping, ha? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tuner, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir! Try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako bali si Liz and I'm proud Sister Pain nurse. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng imba.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: if symptoms persist, call your doctor.
8: Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald, bago ko ang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
8: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, at gaganda ka pa.
12: Hala, ka-excite!

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News.
4: XFM time, alas 6:08 sa gabi mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapanguna nga balita. 1.4 milyones ka mga Indonesian students ang nag-shift na sa online learning bangod sa poor quality tugasag forest kag land fires. Nagikan ini sa 12,874 ka mga eskwelahan sa anum ka mga probinsya sunod sa Education Ministry official. Tubtub sa Tiyembre 4 ang remote learning kag padayon nga i-monitor ang sitwasyon sa masunod nga tatlo ka mga base sa or tatlo kadlaw base sa Air Pollution Standard Index. In kaso nga maglapaw sa 200 index, pagkababilin nga suspendido ang face-to-face classes. Base sa datos sa Forest Ministry, 73,310 hectares sa anong ka-priority provinces ang nasunog. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa masamis kagutis, mag-clear skin. Para sa nagogyon ng Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Katropan James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM 103.9. James.

Hi, mayong gabi! Sa talagang mga katropa natin, nga nagpuli nga nakamask, kung nakamask ng ibanda, mga katropa. Ay, kagayina na kitaan ko git, mga katropa. Tingala ko kagapo na nanotice ko na, pero kagina ko lang na deparahan, mga katropa. No. Kalindira paglapa ko, bidira sa may flyover. Pagkita ko, unto kalain, how? Amuna na gali, mga katropa, kagahon pa na. Pero kagina ko lang nakikita. Unto kalain daw, hindi mo, how? Hindi ang usual nga magyan ko. Ha? From Norte, pakanto de Rios, sa Takuleng, ang Lacson, mga katropa, kagina, last 9 sa aga. Ay, abo, ano ni Mando, smug. Amuna ni galing, haze, kagina daw, wag, my goodness. Nga nakalabot sa aton di. Probinsya, mga katropa, Negros Occidental. Well, maghalong-halong kung kinanlan nyo magsuok, pero wala man siguro sang panic buying sa mga masa. Di ba lang, mga katropa? Hindi, no? Although, kinanglan, of course, ang extra careful, extra care sa itong mga kagalingon. Labi na gid ang mayara problema sa mga Corazon, mayara problema sa ilang baga, o may mga, may hapo, no? May heart problems, mga katropa. Kaya man, ini katropa may aras ang harmful, fine particles. Mga digpis, gagmay ka mga particles, mga katropa, no? Nga hindi good safe sa aton nga health, no? Presa nga PM2.5. Oh, nga makaapekto sa aton nga health ko, no? Labi na gid sa may mga again, may mga heart and lung problem. Protektahan ang kaugalingon, kagang inyong pamilya, mga katropa. Stay indoors hanggat maaari, no? Kag posible, kung posible, magsok-sok sa ginatawag nga, mask. Yan. Labi na gid sa mga tiyon. Makita mo, notice nyo. Hindi mo kagina, actually, nagbatya ko kaya paglabay ko na sa Lacson, dito pa lang sa may Mandalagan, sa flyover. Pero sa natunga ko ng Lacson, daw, hindi amuhaw. Amo na niguro. Minambal nila nga, haze, no? Nagganon na dahil ng akon nga, nagkatul na gaya, nagsakit na ako na, no? Ang ilong, no? Nang atol, tapos daw hindi ang akong tutunlante. Lanto ko sa buong medyo may pagkapaus na ko tungkol sa experience ko kagina. May lang nakalabot ko din sa Takuleng, mga katropa. Mga extra service pa sa inyo. Pag-along-along ka, mga katropa, no? Stay safe from haze nga ginatawag. Kaya man exposure, no? Sa dingin na, ang tawag na galing nila, katropa, no? PM2.5, no? Alin sa haze nga, pwede makatugas ang hindi maayos sa atin nga health, mga katropa. Alin na siya, actually, sa sunog, no? Smoke, aso, nagikan sa mga forest fires nga ginexperiensyan sa karoon sa Indonesia. Para sa balita na ito, kagigina, milyon na ka mga estudyante ang nag-shift into modular, mga katropa, no? Wala na siyang face-to-face, pero tingwaon ko nila in a few days ka, of course, makabalik sa eskwelahan ng ining mga estudyante. Nga gintawag nga haze, no? Ini isa ka air pollution caused by tiny particles, mga katropa, suspended sa kahanginan. Causing forest fires, pollution, burning of waste. Actually, kung nagpanutod kita, amo na siya, mga katropa. O galing yan, natabo niya. Pati ka dako, grabe ka dako. Natabo nga sunog sa Indonesia, mga katropa. Ay, epekto na yun sa health naton. Kung may ara ka, posible mag-cause ng eyes, nose, throat, nga irritation. Pag ubo, naranas ng experience ko ganyan. Difficulty breathing, may hindi naman. May increased risk of heart attack and stroke. Adverse effects sa mga nabusong o busong mga kababainhan, mga katropa, no? Adverse effects sa pregnancy kag sa fetus, magalong worsening of existing heart and lung diseases. Ay nga pa nang pwede nga matugas ni mga katropa. Health problems na binagid sa mga senior citizens na ito na gamayaran na sa mga chronic illness, no? Ang at risk, kabataan, elderly, mga nagkabusog, no? Na-mention naman natin, may aras ang heart, kaglang problem, chronic illnesses. Kag kalabanan nga mga, mostly mga tao nga nag-work outdoors. Yan, mga katropa. Pag-inakita mo gito, ikalain, how? At siyag mo ta, kabi ko, laman gaulan, ano galini? Amo na ni galdi. Pag-halong-halong kita, mga katropa, no? So, hindi pa nakatapusan sa mundo, ha? Hindi ginamahalong lang ta. Tutuga, of course, sa sunog dito sa Indonesia, mga katropa. Bob, donay kita. That is why, sa subong, kinanglan mo sa pabaskugo ng immune system. Pag

0: won't kami lugan lang. No? Well, aside from sa pag-exercise, diet, kinanglan mo man sa food supplement, katropa, no? Suplemento nga makabulig para baskog ka. Ang aton nga, Santon Plus Gold. Hindi lang di makatunaw sa mga bukol-bukol na tubo sa ibulawan. Makabulig ni sa overall health mo, katropa, sa heart mo, sa lungs mo, katropa, yun, the cleansing sa imo nga ano, internal organs. Kay mani ni may mangustin ang palayan, balugay, garlic, spirulina. Sarang mabakal. Sa toon, Guest 12 Store. DL, Diara da sa May. Cesare Street, Sakop, sa Barangay 39, Bacolod City. Magbisita ka mo na pangintaon nyo sa Miss Angela. Okay? 6:25 ang anong oras. Wadayin kita. Chill lang ta. Sound trip kita mga katropa. Iniyang Extra Service with katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Service. Extra Service with James King.

0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santo Plus Gold.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Asa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
0: Epektibo sa anumang uri ng sakit, Santo Plus Gold. Southland Plus, go for

0: Shopee na, gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, pagtanom nga mataas sa antioxidant.
9: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at

0: 103.9 XFM Bacolod. Divine Gabi, Katropa. 6:51 oras, ginadulong sa inyo sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Divine Gabi, sinong na-miss nyo? Eh, kilala ko bala Katropa, no? Ang crush niya sa Duya, pero may ginakantahan. Miss na miss kita, nami-miss kita, miss you like crazy. Bow! Sa ulihi, missis yan na katropa. Nakuha yagit.
1: Musika, istorya, chika, at iba pa sa Extra Service.
2: Extra Service!
1: Extra Service!
2: With James King.
0: Sino man bini. Everyday, ma-miss mo, no? Aba, ginambala mo, miss na miss kita. Everyday, miss na kuha yung kid me, sis, you know. 6:52. Katropa, mayo mayang gabi sa mga katropa natin nga mga manonood lo. Okay! May salary upgrade! Masobra 93,000 ka mga public school personnel, mga katropa, ang makakuha sang salary upgrade! Sana all! Ang galing naman! Makakuha sa sila sang salary upgrade. Hindi masobra 93,000 ka mga public school teachers personnel. Public school personnel katropa. Pagi sa ilang pagi sa duga nga 8.68 billion pesos nga pondo suno sa Department of Budget and Management. Payag sa Department of Budget and Management o DBM ang additional nga fund release ang mag-bankroll sa salary differentials sa 93,344 ka mga qualified DepEd personnel ngang posisyon ang gin-reclassified sa idalom sa expanded career progression o kon ECP system. Ang ini nga duga nga 8.68 billion wow pesos nga pondo ang mag-cover sa fiscal year 2025-2026 nga implementation requirements para sa mga personnel nga may issued notices of organization, staffing and compensation action, bukod NOSCA kag appointments. Dugang pasangayan siya mga katropa nga luyag man sa administrasyon nga pasakaan ng pondo para sa career advancement sa mga manunodlo sa masunod nga tuig. Eddie, wow! Congratulations! Fine na naman sila eh, no, mga katropa. Basta gani nag-obra ka sa gobyerno niya. Eddie, wow! Ito ya, manikasug lang. Tapadayin lang naman nag-asug. Maobra, no? Para sa pamilya, mga katropa. Kaya para sa mga inobra na to, no? Kinobra na to. Hindi na to kinang mahisa sa ilaya. Mahisa ka sa ilaban. Katropa, may gabi lang sa tanan nga mga classmates natin nga wala klase. Pag-abot kay teacher sa eskwalahan. Tara na. Mabat sa mga nag-reclassify nga mga teachers nyo. Mapalibre ka mo mga katropa. Laban ko mayan, mga libre, gid na sila yan. Mapakaon, mapapamaon. Gid na sila yan, mga katropa. Yan, o. Anyway, ang iningabahin sa katon nga programa, katropa, ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee. Santon Plus Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, ang mga nagapanguna nga kape, sustansya nga kape, mabenepisyo nga kape, o makabulig, sarang makabulig gid sa imo katropa, no? Nagayo ka na sa aton Santon Gold, nagayo ka na, nagwafa ka pa! Yes, that's true mga katropa, no? Imuon mo lang is magbisita ka sa aton ng Yes 12 store. Di na aton ng Yes 12 store, dira sa Melizara Street, sakop sa Barangay 30 na. Ang dami pa mga katropa, kung makabakal ka sa aton Santon Plus Gold, nga ano, nga food supplement. Kung makabakal ka sa Premium D3. Lagi sa kabanig din na sina katropa na maka-entra ka na sa aton nga Santon and XFM Libo-Libo po Premium! O, oh, di bala? And of course, mga katropa, no? May times late kita mga ano, kaya hindi natin sila dahil makontak mga winners natin. Then anyway, mga katropa, sarang nyo magdaog, makadaog sa 3,000 pesos sa aton ng weekly draw. Maliwig-lawig pa niya. Sana entra lang kamo. Tipunan nyo lang ang inyong mga entries, mga katropa, no? Santon Plus Gold sa kabanig, Premium D3 Soft Gels Capsule sa kabanig, ang aton nga Turbo Dietary Supplement. Ah, kagang aton nga Santon Gold Coffee. Lima naman ka sa shades si nakatropa. Pentris na kamudayan sa aton nga Santon Go Santon and XFM libu-libong kamarindo. O, buwas na naman. Mag-abot na naman kita. Winners man sa aton nga Gold Eagle Beer. Premio sa Tanzan promo. Yeah, good luck, good luck, good luck. Cut off ka today, mga katropa. Padayon na nga itong pag-old the night sa itong programa Extra Service with katropang James King. Maying gabi sa inyo tanan. Tutok lang da, pamati lang da, mga katropa. No? Sa inyo katropa station. Diwata 103.9 XFM. Back.

0: Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble. Ang kalipay.
6: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo. Food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kugid bala ang ipikto?
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold, Coffee Mix.
12: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santan Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
10: Santan Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen. Jet and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Mga katupa.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM time! Alas 7.04 sa gabi, mga katropa. Weekend sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Nag-enter sa not guilty plea si Senator Jinggo Estrada sa kaso ng graft kag plunder sa Sandigang Bayan 5th Division. Ang amo nga kaso ang may kantangan sa ginaligar nga kickback scheme sa flood control projects. Ginaligar nga siya ang nakabaton sa 573.75 million pesos nga kickbacks pagi sa manipulation kag rigging process gikan sa budget sa flood control. Sa subong na detain si Estrada sa New Quezon City Jail sa payatas kag ginsuspend ini sa iya trabaho bilang senador. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong mata mag Vision X Plus. Para sa Tagogyon, nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM
1: 103.9. Exciting, bro!
4: Na, XFM, kid how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM kid!
6: Ay, nami ang music ah!
4: Nga, XFM kid!
6: Ay, pula ka lang music, magkatapos mugtaw ka, may harap kayo sa mga balita, blab, sun, nami, bigit sa mga DJs, nila, kag,
7: wala sang konkreto nga sa
8: kag, wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
4: may how kita pa?
8: Oo, enjoy lang.
4: Nga, XFM kid how?
9: Timo!
2: XFM 103.9
10: Extra Service
11: Extra Service
12: with James King.

0: μουσικά. Ιστορία. Ιστορία.
1: Ανώ. Παρίνι.
0: Ατύπα.
2: Extra service. Extra service. With James King. With James King. Στα XFM. Wow! Oh baby, just relax.
3: That's right, sit back, relax. Mga katropa, inihang inyong extra service with katropong James King. Oras ang ginadulong sa inyo, mga katropa. Saan? Zumba! Turbo Dietary Supplement. Himo sa makakaglabuas ka. Makabulig para menance ang libido sa lawas. Makabulig para pagun ka man bilog gadlaw. Di lang ni pang ano, pang enhance ang libido sa lawas para may mo performance. Makabulig mga katropa para may pagun ka sa bilog gadlaw nga pag drive mo, cobra mo, pag pangbaso mo, pang pamanday mo. Ang turbo dahil taringin mo sa makakaglabuas ka. Bakalinin siya sa mga butika sa inyong lugar. Nationwide, mga katropa, ang ibang pang mga produkto natin sa Yes to Health, mapakal nyo man sa Mercury Drugstore, South Star Drugstore, TGP, Generica, sa aton nga sa Rose, Watson's, Negros Grace. Sincere, mabakal nyo yun, mga katropa. Pero para sa kompleto pa, malakulang magbisita ka mo sa aton Yes to Health Store. Dapat na itin ang aton oras, mga katropa, para sa aton special kabalita sining ang gabi. Pilang kwarta mo dahil sa iyong bulsa? Ano ka damoy mo kwarta? Gusto mo makilala ang pinakamanggaranon sa liwat? Oh, liwatan daw, pinakamanggaranon ng tao sa kalibutan, mga katropa, no? Grabe, no? Isa ka milyon, guro. Hindi yan na maubos mo. Isa ka adlaw. Isa ka milyon sa kadlaw, no? Linibo ka tuwig na siya, mga katropa. Daw, matyag ko, patay na siya. Hindi pa maubos ang kwarta yan. Hindi wala iban kundi si Elon Musk, mga katropa. Si Elon Musk, ang pinakaunang tao, no, sa history sa kalibutan, kung sa din naglabot sa, no, $1.1 trillion, mga katropa. No, $1.1 trillion. Sa atong diri, 67 trillion pesos, no. Ang net worth niya, mga katropa, net worth, ha. Makakun mo ng tao, Elon Musk, no. Doble ang iyang ang manggad niya, mga katropa, no, sa bilog ng ekonomiya sa Pilipinas. Manggaran. Gani, no? Kaya ako nung bayaran, mga katropa, kung pila ang utang sa Pilipinas, no? Ang utang sa Pilipinas kaya na i-triple, mga katropa. Mabayaran niya gid ang utang sa

malapit ka mo. Ay, nako. Pero ay nakwarta lang na mga katropa, no? Mapatay siya, wala na. Pero siyempre may pamilya siya, no? Pamilya. May mga pamilya siya. Kung sa din niya, masubong pa lang siguro, matyag ko, nag-create na siya sang daw isa ka-shield o isa ka-kweba or base may spaceship na siya. Kung matabo sa bilog na kalibutan niya, magwa ni siya guro sa Earth mo. Well, matyag ko, daw parehas mo pala itong 2012 to. Atong nagbaha na sa bilog ng kalibutan, mga katropa. May mga tiket ang mga manggaranon para makasakay sa isa cashier. Ngayon, hindi sila malumos. Oh, my goodness, no? Posible na yan. Posible nga na daw, malaka. Di may araman siya gani, ano? May araman siya gani nga mga ship na para makagawa siya sa, ano? Makagawa siya sa art, no? Tuod gid ang mga ginambal niya. Gusto ko na lumabas sa Earth. Ayoko na sa Earth. Siguro kaya na imuun na mo. My goodness, Elon Musk. Kaya gusto niyo man mangin pares sa iya. Galing ko pares ka na sa iya. But lang daw, hindi ka nakalagaw freely sa dalan mo, na? Puro ka na lang, ano? Puro ka na lang, tawag na, gwardya. Puro ka ng security. Napalibutan ka sa nga. Of course. Sa dami ba naman ng mga tao na, ano? Well, mga katropa, 7:21 na si Elon Musk. Para sa aton nga special nga balita sinigabi, kaupod si katropa James K. Ang ginagabahin sa aton nga programa, ang ginadulong sa inyo, katropa, no? Tang, Santon Plus Herbal Oil. Ang aton nga liniment, tukod ba nyo sa makabulig para ma-relax sa mga stress nga mga mask. Pangitaon nyo siya sa mga butika sa inyong lugar. Pangitaon nyo siya sa aton nga Yes to Health Store. Pagabi, eating extra service!

0: Katrupa. Exciting!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng katara, glaucoma, tiridyo, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh. Lainit pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
6: Wala-wala, gid ka, Pioy. Karun pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle na

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sa Samphone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamu.

0: spirulina, garlic. Kag, may collagen pa kagaglo tatayon.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: XFM.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
4: Mga katupa,

0: Song brought to you by Casino Plaza. Wednesday at Casino Plaza. Win every Wednesday. Ang XFM. Salamat gabadamo mga katropa sa pag-upod nyo sa atong programa Sining Kagabi, Kada Gabi, Monday to Thursday, ang extra service with katropang James K. Inang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, sarang ang makabulig para sa imuha ikahing lawas. Ano ini sila? Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3, Soft Gel Capsule, ang atong Ultimate Trio. Ang atong mga kape, Santone Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santone Gold Coffee. Katropa, ang atong Turbo Dietary Supplement para enhance libido, ang atong Vision X Plus para sa mas klaro nga pa rin. Ang atong Santone Plus Herbal Oil, Cess du Pain, Santone Gold Herbal Tea, ang Clear Skin, kagang Santone Plus Herbal Soap. Enjoy the rest of your evening. Abad niyan, dugay-dugay, katropang Troy Design Company para sa phone pa. Dire lang sa inyo katropa station, 103.9 XFM Bacolod. Para sa extra service, ito si katropang James King. Maying gabi, katropa.
1: XFM.

0: XFM.
1: The Secret of Health.
2: Ang Perulina nga ni Sir Josiel, isa sang mayor nga sangkap sa aton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Para nga maprotektahan ang aton sa ringa kurason, ang aton sa ringa immune system, ang aton sininga lawas, kaga mga balatian nga may angot sa ni Sir Josiel sa chronic inflammation. Tungod sa iya sa ringa antioxidant protection, may ara man sang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ringa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagit nga problem sa lawas na itong Sir Josiel na posible magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle.
1: Sunthorn Plus Gold.
2: Manami, pagit ko ni upod na ton ang premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C. Tungod nga kung iupod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa isang atong Sunthorn Gold Capsule, perfect sa Sir Josiel para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
1: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Grabanan sa nagainom sa ring aton sa ring Ultimate Trio ng Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ng Sunthorn Vitamin C. Ang isa sa ila si Sir Josiel manutaran kaga mabatyagan, nagapagsik sila Sir Josiel.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
2: Kasubong sing cellphone ba Sir Josiel kung ano man niya gadget niya kung malobat gani kag hulaton no pagyan niya may empty Sir Josiel. It takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas Sir Josiel wala nga kung hulaton mo na nga maglalaim mo balatian, budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto Sir Josiel.
1: Sunthorn Plus Gold.
2: Ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatyagan sa lawas physical nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton Sir Josiel pamangkot yung ano maayo, suggest lang na ito na aton Sir Ultimate Trio. After 1 week Sir Josiel, ang iban sa ni 3 days time, nag-report na yon nga pagsik ila sa ringa pamatyag.
1: The Secret of Health.
3: Anong may ara sa Sunthorn Plus Gold, Doc Leo? Sa Premium D3 Soft Gel Capsule, magluwasin na sa Sunthorn Vitamin C. Nga makabulig agud to, maka-normalize kag makabalanse sa ato sa ringa blood sugar level, Doc Leo.
2: Base sa pagtuon Sir Josiel, pag-abot sa ni sa mga utanon, Ringa, ang bitter melon no kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic. Makabulig sila Sir Josiel para ma-improve nga ton sa ringa insulin sensitivity. Dugang pay combine naton Sir Josiel ang pagpasilak sa adlaw sa ringa nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man gani ang pagtumar sa ni sang aton sa ringa premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josiel ang iban kumpiyansa lang kay normal pa kunong ila sa ringa blood sugar. Pero actually no, posible nagaamat-amat na Sir Josiel sugod ang damage sin kagang manami pagit kay kuni combine mo nga ton sa ringa Sunthorn Vitamin C Sir Josiel, nagabulig sa madasig nga pag-repair sang mga na-damage dira nga parte sa aton sa ringa cells sa aton sa ringa tissue para madasig kita sa nima umpawan kuni combine naton na ring tatlo.
1: Sunthorn Plus Gold.
2: Kung dalimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iya sa mga joints posible mabalda, ang iya sa ringa panit naga-dry kag naga-kinatol, tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Sunthorn Gold Coffee Mix sa Sir Josiel may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian sa Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
3: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. So para nga magkupos ina, kinanglan yung manda nga isoflavon versus ara sa Sunthorn Plus Coffee Mix.
2: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
2: Correct.
3: And imbalances.
2: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabuligan ito sininga Sunthorn Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes!
3: subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init breeding time ini and breeding period sang lamok.
2: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon herbal oil kay pwede niyo pabanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.
4: Na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog. Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormones tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold. May sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
8: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitain ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Komplitado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
12: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Wala inggidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Hala, ka-exciting.
15: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit tagcorp.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: FM 103.9.
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina.

0: X-Plus ka Fisher X-Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Fisher X-Plus. Softgel Capsule. Fisher X-Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
4: Pre, patung ganto ni mo sa radio ad? Bagura? Murag exciting ning turbo ah.
5: Oh pre no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butik ka diri sa tuang barangay.
5: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo. Food supplement from Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo, food supplement from mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Heidi, retired teacher.

0: Exciting!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyan, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay. Higit ang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-assistive pain.
11: Muscle fever.
9: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
11: Mag-assistive pain.
9: Ang karang pain.
11: Fast and safe.
9: Assistive pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sister Pain.
11: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butik.
1: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at

0: Softshell Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Softshell Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang Softshell Capsule ang pinagsama-samang Virgin Coconut Oil, Malunggay at Vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
3: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
2: Istorya eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
3: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
2: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
3: Wala o hala agad ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
4: Food supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement from mapalit sa mga butika. System.

0: Herbal Assista. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Tula dayo ng pain.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Show, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mabibili sa inyong mga sugi butika. Woo!

0: 27 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo. Hi everybody, welcome to the show. This is Phone Pal. My name is Troy Tisoy.
1: And I'm Dolphy Langka.
0: Makaupo niyo sa alas 12 itong gabi sa programa nga
1: Phone Pal.
0: Gab isang
1: September 3.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: September 3,
1: it's a Thursday.
0: Oh, it's our last day today. Yes. Because tomorrow is our...
1: It's our responsibility.
0: It's
1: rest
0: our...
1: Rest day.
0: And...
1: And of course...
0: Drinking day!
1: Yeah!
0: Bas kami gali maano, ma-celebrate sa akong nga birthday kay wala na kami opisina. Sako-sako sa atong sini nga si Manahaw.
1: Gani man.
0: Naman. Mugi nagurum basta... Basta ano no, basta mga gwapohon sa ato no.
1: Yes, kag syempre ginasaligan.
0: Ha? Sa din makuha.
1: Damo kami ang sponsor ya.
0: May mga sponsor ka bago sa bong.
1: Ay,
0: sana all.
1: Incoming pag in.
0: Wow, pamangirano na iyang mga products no.
1: Yes.
0: International products, right?
1: Yes.
0: Oh my goodness.
1: I just hope so.
0: Amo na niyo nakuha sa imo gabi-gabi lang taw porn?
1: May ano mangali no? Mapusta mo mangali ko nagajiga-jega.
0: Ang pinaka-importante na mayari ikaw connection sa mga friendship.
1: Yes, good.
0: Tanan-tanan na imol, manggaranon, ang pinaka-importante, maayo ang imong pakitungo sa
1: tagkatao.
0: Nga na classmate mo, na amiga mo, kag na kulig mo. Kay at the end of the day, kita-kita mo lang Japon magbinuligay. Oh, except lang magbinuliay.
1: Correct. Ikaw ba lagi na po ka?
0: Nakakonect na ang tanong ng XFM Radio Station. Nga ginapanagyan sa ngamon, mabuhat nga boss kag maluan, Dr. Emilito. Uy, ang Iloilo nakatune in na sa XFM 100.7. Upod ta, broadcast technician katropang
1: Alex
0: John Ray.
1: Oh, wow. Sa ngayon naman ka mo.
0: Kalibo 96.5. Upod ta si katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Chris
0: Judery. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Gibiron.
0: Kabankalan.
1: Paparude.
0: Correct. Sa Rojas Capiz, XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Shemaine.
0: Are you sure?
1: Shemaine.
0: Antiki.
1: Oh, si Kuya Jay.
0: Correct. Kag, belated happy birthday ko nun sa akong nambal sa akong Migo nga to subong sa pabiya, oh. Si Migo ko dudes nga damo na kwarta.
1: Kag, by the way, speaking of birthday,
0: oh.
1: Happy birthday sa kay katropang Kath.
0: Ah, birthday subong ni katropang Kat. Kati?
1: Mm-hmm.
0: Ah, happy birthday, Kati. Din sa subong?
1: I just don't know kung Singapore siya gapon.
0: Ay, sana all. Mapa-Singapore man ta.
1: Gani man.
0: Singapore, Barangay Paraiso.
1: O kung Japan.
0: Babatean man kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang...
1: Baby Ron.
0: Correct. San Carlos, XFM 98.9 with katropang...
1: Mel.
0: Romel?
1: Oo.
0: Are you sure?
1: Romel.
0: So, primong alamat.
1: Palugid-nugid man pala sa primo.
0: Oh, picture ka mo pala doon, no?
1: Yes.
0: Alam mo sa aking kuot?
1: Ha?
0: Alam mo sa aking kuot?
1: Ya, kuwit-kuwit. Tsaga niya sa ako. Sabak di, sabak
0: di. Yeah!
1: No, yan ako kuya. No, si Waswit siya.
0: No, balda ka kay Waswit.
1: Balda po sa akin.
0: Makakasangi mo, ilisipon na buhokon.
1: Correct.
0: Sa Sagay, XFM 87.5, number 1. Mabatian, makitaan sa television via Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Silay, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadis, Sagay, Kagiskalante. Ang labing una nga XFM radio station nga nag-venture sa teleradyo.
1: Oh, you see that?
0: Diba? Sa mga gusto mag-intra, pwede ka mo katawag sa XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793
0: Kag 0915-8311-431 Bing Bing Talidong. Kag si numero 5 nagapanghagad lagaw sa Old Sagay ko no buwas.
1: Ang bot aw wala ka man din karto.
0: May ano ko no sa buwas aw?
1: Ha?
0: May ano sa may ano buwas?
1: Basi buwas ko nagin siya makupangan.
0: Ay, sa mga taga-Barangay Bunga, DSB, mayong gabi sa inyo. Tapos, kay Francis, kag Batang Kulit, and Ad Glenn Cofran, mayong gabi. Nilagabong na diring XFM katropang Troy and Dolphy sa diin ang lugar. Para ma-mentionar man naman sa Moonlight.
1: Gani man.
0: Kanami kayo dyan sa akong matyaga mas makatulog kay naga-photogenic ko sa camera.
1: Wow. Nag-tantalizing ang mata mo.
0: Oo, do sa ano ba lang makatulog ka.
1: Ano eh?
0: Tapos may ginapanguyutungan ka pa.
1: Ba? Tulog lang nga, wala uyog.
0: Ah?
1: Tulog, wala uyog.
0: Panguyutong araw. The time now is 9:34. Mabalik pa ang phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Tison.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Oh, pila na lang kadlaw antes ng Christmas?
1: 112.
0: Oh, correct! It's 112 days, 2 hours and 25 minutes before Christmas. Hambal ni Sydney Mikuwa pagganindot ang XFM studio sang Sagay.
1: Wow!
0: Siyempre, kami lagi na. It's 112 days, 2 hours and 24 minutes. It's Christmas all around the globe.
1: Wow, maka-globe ka ha. Hindi ka smart.
0: Globe yung mga kuya.
1: Ako smart ko din.
0: Ah, globe kuya.
1: Sige ah.
0: Here's something Jose Marichan with a song.
1: Christmas in our hearts.
0: Perfect Christmas. Isahan ko naman sa...

0: Pwede ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Seven Plus Herbal Soap.
2: Oh, si Aida Cordero, taga-butik eh. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Seven Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Seven Plus Herbal Soap.
3: Manamigin.
1: Seven Plus Herbal Soap.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin. Pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Buong taon na, tulog-tulog na, ha? Bukit. Hindi ka pagtulog eh.
1: Kaya, hindi ka na yung mag-endorse mo yan. Ako na yung pendorson.
2: Abi, kuha niya mo lang. And of course, araman ang Sis the Pink, pinaka-piktibo nga Pinoy Liver para sa panagapanakit nga kalawasan.
1: Mabakal sa inyo masuking ang mga butika. Kaya siyempre, available man sa Mercury Drug Store, bakal man kamo sa South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Nga may kapanawag niya sa akong personal number man. Dali lang kamo dialo ha, sa XFM call and text line ha.
2: 0912-0076-793
1: Kag 0915-8311-431 0915-8311-431 Dahil langit na sa mga nag-comment, dahil langit. Good evening, Troy. Shoutout kali sa akong nga asawa, nga maldita, nga si Joan Francisco. Kag kay Papa Jesse Mahilom. Kag sila ni Cyril Mahilom. Kag si MJ Troy. Salamat gidaling kay JM Valdez Mahilom.
2: And good evening mga sa mga Navales family.
1: Kaga, happy birthday, Boy Tisoy. Ayun kay Bina Cordelia. Rain Otilia, watching from Rojas Capiz. Bago lang yun nagsiga sa Amon. Ay, oo, sa Amon kay Ina, mga alas ano? Ano to, alas 2 sa alas 5 sa Amon. Diri ya, nag-burn out di wala.
2: Base karon pa.
1: ang diri abi sa city proper, priority na diri sang electric company nga diri sa amon nga location. That is why tumalagsahon lang siya nga brown out, pero tag 5 kag 8 man ka oras kung mag-brown out.
2: Yeah.
1: Pero sa amon naman tuya balay, mga isa ka kilometro halin diri pa kadto sa balay namon, nag-brown out from 2 p.m. Hasta 5 sa hapon. Amon ang brown out sa amon kay Ina. Pero nagbalik naman. Pero hindi lang sa Negros ha, even Panay naga-experience siya man sing rotational brown out. Ay, sa mga taga Saudi, good evening. May caller na kita dog sa line number 2. Good evening.
2: Hello.
1: Ay, may gabi. Sino ni?
3: Ram.
1: Taga diin?
3: Sagay.
1: Din sa Sagay?
3: Sagay.
1: Din sa Old Sagay?
3: Sa
1: Purok Bumbels. Nagmina daguro ilang ang mga bunggabilya.
3: Gusto mo tagaan ta ka?
1: Pwede. Anong color sa bula katag mo sakon?
3: Pink.
1: Ay, common man ang pink. No, don't know. Wala na iban? Wala na iban color?
3: Happy birthday na yung
1: wala na ko galing. Wala na ko gabaton. Wala na ko gabaton greetings. Cash na niya akon subong. May cash ka da?
3: Yara eh.
1: Ah. Pila ang imo nga mga tag sa akon? Padala mo na sa GCash.
3: Pila gusto mo?
1: Pila unod sa GCash mo subong ako?
3: Napa
1: 99K. 99K?
2: Wow.
1: Oh, sige ah. Gaya lang ko da. Bisa 900. Okay na sa akon ah.
3: Wala mo pag-isa
1: kalibo. 900 lang gani. Kay para hindi man
2: mag-zero.
1: Mag-zero, git bala. Mm-hmm. At least may ara ka pa nabilin nga pila. 99K, no? 900. May ara ka pa 9,000 or 900,000. Se?
3: Pila yung pina. Gusto mo lichon.
1: Halika, sige. Tagpila yung mo lichon.
3: 5,000.
1: 5,000?
3: Pila-pila.
1: Oo, tagpila litsyon mo. Ambal mo, gusto mo litsyon. Okay. Mamangkot mo ko. Pila mo litsyon.
3: Nasa 7K.
1: 7K?
3: Oo.
1: Hindi pa naluto.
3: Luto ba eh?
1: Ay, tuod. Tiyan mo nang imo ang irigalo na lang sa akon. Hindi na lang kwarta, litsyon na lang.
3: Hindi man. Kwa,
1: mga ano oras?
3: Mga alas 10 ah.
1: Dali na klaruhon ta na eleksyon na nga baboy akon basi paka blao.
3: Di ah, oh, nalili ang natang pangarap yung paka.
1: Si, seryoso bala?
3: Lagi,
1: ah, upate ah.
3: Good man.
1: Ah, alas 10 sa din ko kukuha o, oh, anong ngalan?
3: Dari sa mga ano, dati sa may Crispy King, yes, sa Isagay.
1: Crispy King?
3: Yes, sa Isagay.
1: Sino pang itaon diba, ko si Rams?
3: Oo. Oh.
1: Manok na o kung baboy?
2: Si manok na.
3: Baboy.
1: Tuod, bula. Ay,
2: ano, baboy?
1: Baboy ko no. Tuod ka na.
2: Kasi hindi pala ang crispy king daw. Manok man na iya.
3: Kasi hindi ang matamakit yung manok.
1: ano na lang para sure ball, maulat na lang kami di buwas hasta alas 11. Kami lang mapliti ah.
3: Grabe ba? Ako pamahatal. Ako pamahatal. Bakit na lang una ako na inilap nila ako?
1: Hindi kuya magbato na kay huya una ya. No, Dolph, no? Hindi na lang ah.
3: Kaya kung ito yung bulit.
1: Hindi, amo na lang na, i-ano mo na lang, i-dispose mo na lang na imulitsyon ang dinuguan ng ngamon.
3: Ang dinuguan ako, yung
1: dingin. Ha, di ba? Di amo na lang na imulitsyon di buwas ang dinuguan.
3: Ang dinuguan na lang?
1: Oo, te.
3: Ibigid ah.
1: Seryoso ka to, Od? Wala kuya bala yaga pa malibad.
2: Ako bala pala ka, ang ikaw dinuguan.
1: Hindi, litso nang isasuryahan.
2: Hindi, sila ako nung dinuguan.
1: Litso naman subong.
3: Nakarap na nakatagisa ko mo sa pangitay ko na
1: yatag. Ah, mo na galing kabaylo.
2: May kabaylo, gali.
1: Hindi, hindi ka sa ako now.
3: Bakit naman?
2: Sa akon niya.
1: Wala po ka tapos.
2: Gani?
1: Hindi ka sa akon, upod hao.
2: Nan.
3: Sino na hao?
1: O, oh, pakilala.
2: Si Clarissa.
3: Kung paga na.
2: Clarissa, gani ngalan ko.
3: Kung gati.
2: Hindi ah, kumpito ha, bala mamang. Pamangkot ako, ano yung apelido ko?
1: O. Oh.
3: Ano ang apelido mo?
2: Clarissa Bot.
1: Hindi amo niyo. Pila na to gani edad mo, Rams?
3: 25
1: years. Okay, eskwela ka pa?
3: Wala na.
1: Gani gosyo? Gani gosyo? Anong ngalan sang anong ngalan sang inyong litsyonan?
3: Rams Lichon,
1: gitgali, no? Dolp, no? Dali lang, gitbala.
3: Ba't may masterya, ba?
1: Dali lang bala, kay planuhon ta ng iyong mga negosyo. Rams Lichon. Ah, pila ka bilog ang ginaluto nyo subong nga gabi?
3: Hindi na sa aga, Juan. Nasa 14.
1: Lah, dumudamo sila
2: ng client, no? Kaya kung sabagay, beer man, sagid man mo.
1: Damo sila client, gali, no? Din nyo ginapang deliver na?
3: Ang ibang, kung isa sa Esclante, kung isa sa Bagay, pag ina sa Esclante, nasa tatlo.
1: Oh, gapamangkot si Dolpo kung ano kunong imo nga Facebook account. Hidaw ga, ano na siya? Daw gusto niya na mag-settle down sa iya nga life. May Facebook, ha? Sige, Bill, ang tawo namon Facebook mo, be.
2: Sige, Bill.
1: Ikaw type that, Dolph, kaya hindi ko ka-type sa mong kagagwa-gwa ang ano, violation.
2: May violation ka naman.
1: Oo, oh, ano nga lang sa imo nga Facebook?
3: Rams Gonzaga.
1: Rams Gonzaga.
2: Rams. R-A-R-A-M-S ng Rams mo?
1: Z.
3: Oh.
1: A-S. Rams.
2: Rams Gonzaga.
1: Gonzaga.
3: Oh.
2: Rams Gonzaga.
1: Hindi nga rin nag-uba o nga black and white ang ano, ang profile picture.
3: Hindi. Ariyo.
1: Ang may aritos?
3: Oo.
1: Lah, kagwapo siya, Dol.
2: Wala man din sa may gagwa.
1: Arisa o. Ay, cellphone o.
3: Oo,
1: dahil din sa rin kambal
2: o. Ikaw mo na si ano?
1: Si?
2: Si numero 5. Ikaw, ne?
3: Hindi ako?
1: Tara.
2: Amo ni picture ni, ano?
1: Numero 5?
2: Si
1: Rams naman niya ngalan?
2: Oo, si Rams naman niya mong ngalan.
1: Ano na inyong isuryahan sing kagabi ha? Wala siya ka dayon kadto din.
2: Ambot siya, kay wala ko ng motor.
1: Balibad niya lang na.
2: Gani?
1: Balibad niya lang na. Hindi isang pakita sa imo.
2: Pakita ko ba sa imo ang niya nga, oo.
1: Amo niya ginsen?
2: Siya man Japo, no?
1: Aha.
2: Di ba?
1: Oh, ate, ano inyo ginchatay Rams ni Dolpe gabi? Saan wala ka katayon ka to? Ha?
3: Wala ka reply.
1: Wala sa ka-reply?
2: Wala ko ka-reply kasi siyempre sako kami di.
1: Bo!
2: Wala.
1: Pati ka na, hindi na sa sako. Wala naman. Amo lang ginang ang pagkagabi nga mag-lipstick ka lang. Anong sakoon pa? Wala ka ba nag-plug kagabi sa number mo?
3: Plug kay mga gambal. Lagi na plug-plug.
1: Ay, nanuya nga. basta gapangita gani ginaplug na namon.
3: Abi na ko, abi na ko may istorya ko ito niya.
1: May istorya, madiskarte ka gidaw.
3: Eh?
1: Sige, i-check na ang line number 1 kung basi babayi ni may gabi.
3: Okay.
1: Na babayi gid. May gabi, ma'am. Mangalan?
3: Valerie.
1: Liwat bi, ma'am?
3: Valerie.
2: Patya na yung muradyo, ma'am.
1: Ang yung muradyo, i-mute lang anay sa cellphone ng pamati.
3: Sige, sige.
4: Ako kami,
1: imuradyo, ma'am. I-mute lang, ma'am.
3: Sige, sige.
1: Sino ngalan mo gan iliwat? Si Ba?
3: Dairin? Dali.
1: Ah, si Dalin. Taga diin?
3: Taga Gilalganso.
1: Hoy! Ari na, pilang edad?
3: 29.
1: O, tama-tama lang. Rams, 25 ka siya, 29. Okay lang?
3: Hindi.
1: Oo, dahil lang good. Single mom na ni si, ano, si Miga?
3: Oo, sir.
1: Pilabilog bata?
3: Dua.
1: Oo, oh, eh, Rams, may ara ka na, may trophy ka na dahil dua ka bilog.
3: Ano ba gano'n kayo, challenge?
1: Aba, gaka-challenge, sigali kung may bata na nga daan.
3: Ano, araw ng yami.
1: O oh, sige, ihatag na mon ang time para makaisurihanay ka mga dua, fights.
3: No.
1: Sa old sagay.
3: Pwede pa ako makita sa video call? Para sigurado? Hindi. Ang nga, kay baka wala dayo at daw.
1: Siguro duha, Iger? Yeah. Ote, paano ba? Hindi, amo na lang niyo. Paano ba kung ma-video call lang ta subong binga gab eh?
3: Ma-video call sa nakatlo?
1: Oo. Apat.
3: O, sige.
1: Sige. Anday lang. Anong ngalan mo, ano, Miga?
3: Dali.
1: Dali. Dali lang daw wala ni Gana si Dolpo mag-type sa ngalan sa babae yao. I-type ang ngalan sa babae kay oh, akong duha ka cellphone naka ano tanan?
2: Ano to ko no? Dali.
1: Baby ako eh, hold mo ko sa cellphone, baby ako na lang ma-type. Ah, ano to? D
3: Dale.
1: Tapos?
3: R-H-I-E-N.
1: Ano to? Luwat. I-H-I-H.
3: R-H-I-E-N.
1: Dale lang yun. Dale. Tapos, anong full name mo?
3: Dale.
1: May rin, gali.
3: R-H-I-E-N.
1: Dale Rain. Tama?
3: Oo.
1: Dayon, wala na ni Sugpon. Amo na lang, ne?
3: Wala na ako.
1: Sige, bilang taon ko, be? Hindi. Ay! Hagwapa! Hindi basta-basta. Nagkakashare ka, ga? Ah, dali lang. Dito aton caller man. Hay. Wala ka na tuod subong bana, basi may bana ka pa ba lang? Man.
3: Wala.
1: Nagbulag na ka mo?
3: Maaga ba
1: na? San ulang?
3: 2024.
1: Sa subong Padayon Japon work mo?
3: Padayon Japon.
1: Piwiling ka man magipag-meet up sa tagasagay nga kaistorya mo nga si ano, si Rams?
3: Hindi, wala man nga.
1: Dahil lang gid, Rams, din ka na Rams? Rams, tawang daliwat Rams nga nadula ka na yung ari sa kasagsagan. Dali. Dahil lang gida, latlatunta na si Rams ha, kung makatawag paliwat, kaya wala na sa kabutwa. Oo. Bali, ambal ni Rams ko no, may negosyo na siya kuno nga litsyonan. Ambot kong tuod ni siya. Pero ikaw gini ang maka ano, ikaw gini ang makahambal nga tuod kay ma isuryahan na maka muna ma video call ka mo. Ang ano, ang para may idea ka, nagaano siya kuno, nagapang litsyon sila. Oo. Tapos aga pang litsyon sila ko no, then amo na ang ilang negosyo diri sa sagay. So ikaw na dabala sa iya ha. Ako na lang mahatag sang number. Ay hindi, tawag ni gani. Ihatag ko na lang number
2: ya dos. Ihatag na number ni Rams.
1: Oh sige. Ihatag ko number ni Rams sa imo. Dayon ikaw na lang message kay wala na siya katawag balik ha. Hindi mo lang pag-ibutang kay ma-play lang ko music, then ma-balikanta ka, ha? Sige. Sige, hindi lang pag-ibutang ha. Ang oras, 9 minutes after 10, mabalik pang phone palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kak, si Katropang Dolphy lang ka.
1: Nagpapamati ka mo sa XFM, Katropa mo!
2: Exciting!

0: Sabi ng boss ko,
1: bawal akong mag-absent sa trabaho
0: dahil
1: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
0: Buti na lang,
1: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
0: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
1: Ako pala si Michelle,
0: isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Isel Kompletado, balob ang tiki. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
2: Kung

Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: alas 10:30 na. Sige, punta mo nagpamati sa phone pal. Dari sa XFM ka, tropa mo.
1: Excited!
0: Tua Japon ba? Pretty soy at your service.
1: And Dolphy lang ka.
0: Ginadalo na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione at collagen. Sa mga gusto magwapa-gwapo, makakape ka na, healthy ka pa. Yeah!
1: Kagara man ang Sanson Plus Mangustin and Zumalunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement pa sa mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May nag-message. Kagwapo gali sa kay Idol.
1: Wow!
0: Mary Jane Plisario. Hindi ka magpatama lantaw sa Facebook. Kay Basi, ma, lumay ka.
1: Basi, ma-develop.
0: Or Basi, makalaman ka.
1: Yan.
0: Mabuka ka, gid, Mary Jane. Mayang gabi po sa itong mga igala niya sa Escalante City, Negros Occidental, Pinky Werba. Hi and happy listening to Werba Family in Escalante City.
1: Wow, good evening.
0: Ay, dagang salamat kay ang mga taga Escalante. Murang nagamat-amat tapod paminaw sa XFM. Ganahan po sila sa tua.
1: Dina man sa Calatrava.
0: Ah, Calatrava Toboso. Na, area na na ni ano, ni Supremong Alamat.
1: Aso, sakop na agad da?
0: From Escalante, Toboso, Calatrava, San Carlos, bilong na na siya sa XFM San Carlos.
1: Okay.
0: Pero ang Escalante, tungaan, tagi na niya, kay lapit mala niya sa aton. Ang ato naman niya, AOR, Sagay, Cadiz, Manapla. Pero, ang Escalante, atuwa po ng dalon kay Duulay Raba.
1: Correct!
0: Pag Bito, gikan sa Bito. Pag step ni mo kausa, Escalante naman na. Na, ninduton dyan nato na. O atuagi ng i-acknowledge ang mga taga-Escalante kay mga lamion man po na sila.
1: Oo ba?
0: Ikaw man lang hindi.
1: Kinsa nag-ingon.
0: Sa may kaistorya, si numero 5 daw, naghuy-huy dahil niya nga kapa.
1: Correct!
0: Kaya may babae na siya nga nakilala.
1: Ay, siya na? Marami sila.
0: Wala ka mo yung may mo, basta may babae, no?
1: At kung babae man lang,
0: okay lang na yan sa inyo.
1: Okay, uncool na siya.
0: Pero kung ang lain na yung istorya, kung same man sa imo yagin baylo.
1: Ay, correct kaya.
0: Pero kung babae, okay lang na iya.
1: Bisikan, pinapakabaye.
0: As is, where is lang na iya, no? Basta.
1: Basta hindi lang bila sa nga...
0: Amon mo ginanay.
1: Ka-feather ko.
0: Amon mo ginanay.
1: Ha? Correct! Amon
0: bastos.
1: Aba, mangkot nga. Anong ara sa iya nga wala sa ako
0: na? Sa kabagay. Lain man kamuya, lain man to sa iya. Ang si ano si numero 5 mga budlay pa to siya, pero kung sa imo ikaw na yung mga budlay para sa iya.
1: Correct.
0: Diba? So kung papilion siya, depende sa iya. May haraman iban nga double cara, double blade man eh.
1: Oo.
0: Basta ang importante ano, may pang Gcash kita eh. Pila subong ang pundo mo
1: sa
0: pundo
1: sa Gcash ko. Kapunduan ang dahanaya.
0: Mga pila subong. Ngayon lang tao
1: ko. Secret.
0: Akon subong may ara ko 9,000.
1: Ba?
0: 9,000 ka zero. Wala ko na ginabutangan ang akon nga Gcash. Ang ano, sang kwarta, electronic money. Kay balaan mo, na ano ko na siya, na-register ko na sa sanguna sa pula puti. Nakadaog ko ito, nakabakal ko ito yung lechon niya.
1: Oh?
0: Awa, 5 years ago. So wala ko na dahil gibutangan kay ginakaon.
1: Sa scatter, ya?
0: Ay, hindi ko nakabalo ya. Ang ako niya na balaan niya, basic lang yun, lunggong. Kilala ko anong lunggong?
1: Okay. Ako pa yan.
0: Ang mga dice na bala, di ba?
1: Dice, oh.
0: Lunggong, ang sulod dyan na, dice.
1: May duwa na ka dice.
0: Duwa ka dice, tapos...
1: Nakama mo na, oh.
0: Though, ang asa sa 8 na, no? 8, no?
1: Depende kung anong ginawa. Di,
0: ang dice bala from 1 to 8 na, kung 1 to 6. Ah, naamo na siya, 1 to 6. So, kung magduwa ka 1 na nagwa, so, doble ang imo madawag.
1: Doble ang bayad
0: na. Amo na nga ako na balan tapos, color games. Color games sa online naman niya, may gasaut-saut, balang gawa mo na. Wow. Una. Oh, tapos, duwa lang hindi mo tayaan. Mm-hmm. Kung sertihon ka na nga tudo-tudo imo taya, madaog ka gidya. Pero galing kay yung tatan ko na kay nakaano naman ko. Nakabakal naman ko litsyon.
1: Sabagay.
0: Kay kung sigisigihon mo, madaranan ka.
1: Maadik ka man ay.
0: Oo, madaranan ka. Para sa akong kilala nga taga Victorias. Gapanghulam na may Gcash ka da, pre. Ano na bala?
1: Gali kay taya mo lang.
0: Kay ang iyarason, Paul, makuda na Gcash, pre, kay... na last dragon sa scatter pre nga kon nga.
1: O di ano ka mula eh mamati lang
0: sige lang wala surya lang wala na wala kayo yeah, ganaan wala kayo mag-surya yeah, yeah. Manawag lang na sila karang ilawagan na yan ito nga text line lang
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431 0915-8311-431 ako hindi mo kumapati nga anoan though para, ang sasugal lang ang kakadaranan ang iban abi ang ilang mindset nga kung may kwarta sila
1: masugal na lang
0: isugal nila ang amo-amo na lang ginang kwarta kay abi nila
1: madoble
0: kag madaog di pagkaperdi na amo na nga kung anong mabaligya sa sulod balay ibaligya
1: nice.
0: Na so that is why nga hindi nyo ginapag-intrahan ang amo na mga butang kung igo-igo man lang inyo kwarta
1: amo good eh
0: kaya makaluluoy na kamo man Japon kag maperwisyon yung upod sulod pa ni Malay
1: correct diba? Isang inubakal sa bugas eh sugal pa
0: pero may ads kami diya nga sure win. Oo man ko.
1: Di ba lang?
0: May caller sa line number number 2. Good evening.
2: Oh, boss.
0: Oh, yes. Good evening.
2: Nag-wa-aid ko para mapalagot.
0: Ano?
2: Nag-wa-aid ko kaya para makapalagot.
0: Ay, nahatag ko na to sa, ano, nahatag ko na to sa iyang, ano, ang number mo. Matawag siya kung ano sa iyo mo.
2: Ah, ano ba yung alas ito?
0: Wala ta na lang nga matawag siya. Nga ako pag hindi yung pamuto na. Wala pa siya katawag?
2: Pero quality.
0: Aho, i-grabe.
1: Quality to
0: quality,
1: siya?
0: Quality, nakita namun din stock ganin namun. Nantawa ko, i-send ganin siya, Dolph, ya, picture, Dolph, i-screenshot to ganin siya. Siya,
1: ganin niya to?
0: Di ba yung cellphone, Bel, mga kubi? Ang hindi, atong ina, ang blue, hindi pag i-end.
1: Ay, hindi.
0: Oh, atong blue, dali.
2: 1 to 10, mga pila.
0: Ha? 1 to? 1 to 10, kung pila?
1: 8 to 10.
0: 8 to 10, ganyan. Ha,
1: bangkot pa na blakaron.
0: Dahil lang gida. Ari na di sa iya, sorry, Dolph, ang ano. Ang iangalan, ari o, ginambal yun.
1: May rain to, di ba?
0: Ay, screenshot ko na lang, tapos, nag-chat mga mo, gachat mga mo, Dolph.
1: Oo.
2: Oo, numero 5, ang masal, numero 5.
0: Makatok di sa iyo, Messenger, Dolph.
1: Pwede ah.
0: Wala mo ko din may basahan sa inyo chat nga doon.
1: Ang pagusto ko. Open mo na sa inyo ah.
0: Ara, ginsend ko. Ara na, ang iyong account oh.
2: Kita ko na yung basa, doon?
0: Oo, doon kabilog.
1: Doon kabilog.
0: Oo. Ara na, nasend. Hindi ka na mamangkot, kaya nasend na gani. Mangita naman kami iba ng color. Okay na, lantawan na lang, i-stock mo na lang, okay? Oo. Tiya mo na itong isuriyan, Dolph. Nga rab lang, hindi ka mo mag-rely sa sugal. Labinagid kong inyong kwarta, igo-igo lang.
1: Correct.
0: Dapat mga Dolpo lang ka mo nga nagabulanan sing 60,000.
1: Wow.
0: Kay ti araya, bisan 5,000 pa na ikapital na ya, maperdi sa kung madaog ya, okay lang na siya ya, kaya wala man siya sa lagurun. No, Dolph, no?
1: Correct.
0: May racket pag siya ganit sa September 8, mapakaban ka lang.
1: Kaya, makon na.
0: Oo, oh, upod sila ni Sir Noli Manuel, no? Grabe kaya si Sir Noli, ano? Langga-plangga ika, no? Ginano mo na sa sanguna man?
1: Ginumay.
0: Diretso-diretso lang sa batwa. Gilumay mga lisi sa Noli.
1: pero ka pa sa Sir Nolik din.
0: Pero at least di ba kay ti basta kita gani ang iya nga grupohon. Hmm. Wala gid ya problema sa aton nya kay kung pakisama lang ya. Halin sa una kita gid ya mo di ba? Kabalo kita ya magisama ya sa mga tao ya nga ano ah. Tanan nga sahi sang tao ah, kung ano-ano man dang ilang ang mga personality.
1: Kabalo lang ito mag-level sang ilang ano
0: sang ilang ang mga needs, no? Te, muna ko nga ang kung makagrasya man si Sir Noli
1: hindi share yaman sa aton.
0: Oh, sa imo.
1: Sa aton na lang gid.
0: Si imo wala ko ida iablaga pang umisyon sa imo.
1: Tuya man ta ba.
0: Ako ya gaugyon lang ko na iya sa inyo nga duha ya nga ba nga Sir Noli. Sige na lang Sir Noli kay Nunoy na lang tanan kay kabalo man ko nga damo man sa sing lalaki nga ginasagon.
1: Uya. Uya man ta.
0: Pero ang ginabalibad niya na sa akon Sir Noli, bakla niya kuno gata si nanay niya.
1: Tapos?
0: Pero ang bala ko, Sir Noli, hindi ko na mapati siya, Sir.
1: Sige naman siya, Sir Noli.
0: Hindi kinong padala-dala na ang bala ng kinanay niya. Huwag ginabakla niya na si nanay niya. Pero ang
1: iti... Hindi naman sumanog. Hindi ba siya?
0: Ang 80% siya nakakanto si yung lalaki.
1: Kasi ba magambal si Sir Noli nga, ati, no, stop lang, anay.
0: Dulaan ka pa bulugasan ng kamuni.
1: Correct.
0: Hindi ba na? Lingaw-lingaw wala ni aton niya. Pero invited Sir Noli, buwas kung makingagaw siya, ha?
1: Oo, kung makingagaw, kada nga...
0: Manyaga ta?
1: Probably, siguro ba, kasi kung nagpabalik na siya nga, ano, kayo nagambal man siya nga, from si Sikihor, mahapit man di siya mo.
0: Aha, malayo itong Sikihor.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung may driver sa okay lang na kay maruro mo na, na. Tapos pag Dumaguete pila man na ka oras 4 hours and a half
1: probably sa via Dumaguete gina siya maagi.
0: Pwede man siya diri kaagi sa Mabinay tapos kaban ka lang din Bacolod na naman. Pero kung diri sa maagi sa Sagay pwede.
1: Mm-hmm.
0: Or kung hindi siya kayingagaw sa Panyaga i-extend ta sa dinner.
1: Ah, okay.
0: Preparahan ta sa San Miglite man lang ang iyang ano.
1: Ang katapat.
0: Oo. Di pangayuan ta sa aton nga sponsor nga correct. Ano ah. Nga San Miguel Beer Corporation ah.
1: Correct. Ah, may Gold Eagle man.
0: May Gold diba? Eagle man. Nagalalawas din Gold Eagle.
1: Correct. Ganoon man lang siya kadaan Gold Eagle.
0: Ha, ganoon sa? Mm-hmm. Ang king ang iyang mucho.
1: Ha?
0: Mucho iya.
1: Mucho na iya.
0: Oo. Sige, apayin nun ta sa kadamo di Gold Eagle. Mm-hmm. Tansan lang galing sa promo tabala.
1: Oh, correct. Correct taon pala.
0: Ay, dali lang, gid. Ah, anniversary, gali. Ay, oo. Dumduman mo nga, una-una mo di pagsulod. Gindala ta ka sa kanlaon. At yes, nagsaot-saot yes, gani.
1: Yes,
0: kamu ni Sir Mitch Lipa.
1: Oo.
0: Nagsaot ka mo sang chacha ang tukar sang sound system. Ika 9 years nila subong nga September man. Damabalik
1: sa,
0: naman tato.
1: Ano, XFM Bacolod?
0: Kanlaon.
1: Kanlaon.
0: Oo. Ito bala, si Sir Mitch.
1: Yes.
0: Si Sir James.
1: Si Sir Win.
0: Sir Win. Sino pag ito kayo? Si Andro.
1: Si Mami G.
0: Si Mami G. Ara si Mami G.
1: That time. Ara siya.
0: Ara si Mami G. Tapos si... Si Windel.
1: Oh, si Windel.
0: Na, si Bossing Naton.
1: Mm-mm.
0: So, ika 9 years, galing nila ang balibing-bing talidong. So, makadto naman kita to ah. Kita na lang yan magasolina. Hindi tayo yan mamparipanda. Oh, basta sabi siya, hindi tayo imbitaho ni Shuti. Makadto tato yan.
1: Correct, kaya ah.
0: Nga, sinugit sa abing nga ma-invite sa aton man.
1: Ha?
0: Namin tabing ilang, ano no, ilang ina-prepare ng mga pagkaon bala, di ba? Kay mga saging. Mga kamote.
1: At ang pipino, balagin kiyad-kihad.
0: Abi ko gani ang pipino nga bilog.
1: Lain naman na iyang istoryaya.
0: Ito, isang pagpamahaw. Tato sa ilang market-market niya itong pagpamahaw. Tato daw ang daw naghatag sabaw sa imo. Daw imo tugin balik-balik nga naglisinsya ka masiar.
1: Correct.
0: Te. Nagambal ka lang kagwapo siya ang taga-Kanlaon.
1: Kabay pangara ko siya luwa. Dito naman sa Bacaon.
0: Sige, okay, tilapit. Dito mo lang na sa Japan ng ilang venue.
1: Correct.
0: Oo, sige ah, sige ah. Mag 9 years anniversary ang Class Kanlaon. Ah, ibutang mambing talidong ang ano, ang schedule gid kay para mapin namon diri o kay para ma-adjust man namon namon mga schedule kay balaan mo mga artista kami nga daan.
1: Sige, okay,
0: matulog. Ah, atong schedule, di ba? Do hindi gid marapalan, no? Damo ta guesting, di ba?
3: Wow.
0: Gisting.
3: Gisting ko ro.
0: Para sa ikaw. Ikaw na lang ako napadala sa kabankalan, kiti hindi na kuya ka alapa, ka arapal sa akon nga rakit-rakit. So ikaw to dapat sa kabankalan. Te, paano na bikaron ko na hindi tapag i-inform ahead sang ilang anniversary. Te, hindi kita to ka paningaon gid sa kanlaon. Mo mo lang nang imugin na lang.
3: Pa prang kala ka ng istorya.
0: Makasakay sa lakya daw sa gabo tong gutomon makaon. Oh, si di ba? Ah, October 4 gali. Ah, mo maskara pagita dayon pagkatapos.
3: Pwede.
0: Okay, ti October Fest na oh. Mm-hmm. September, October na dayon. Dali lang na October 4. Makadto kami na mambingbing talidong ha. Mga taga-kanlaon, preparar ka muna kay malagaw kami doon. Masaot tsa-tsa.
3: Matupis na gid ko sa buong
0: ah. Oh, hindi ka na lang magdrama ha, sa stage ha.
3: Oo.
0: Kasi madrama-drama ka naman mala pagkatapos. Ote, sige ako. Ako gali si ano, si Dolpo Langka sa XFM. Isa ka dramatista, sige madrama ko. So anong gani itong drama mo gani? Ano to gani
3: yung matin?
0: Ang Tuyang, sige gani. Ano ka to gani? Anong karakter mo sa Tuyang gani?
4: Ako si Tuyang Ermitanya.
0: Sige. Sige gai sila linya ang ginobra mo to sa kanlaon ng blatong last time. Ano tong drama to?
3: Amo na eh.
0: No, sige. Tapos ha, may linya gid bala dapat.
3: O, te, sige.
0: Tapos ihambal lo man to nga. O, te, sige, amo na na akong nga drama, masaot na ta. Amo mo na sa katapusan. Leo, amo mo to. Kaon mo, sige, sige. Lights, camera, action.
4: Ako, si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa kuiba. Siling nila, aswang ako. Apang hindi ina matuod. Siling pagid sang iban, buang ako. Hindi pagid ina matuod.
5: Kundi tutuod gid.
4: Siling sang iban, agi ako.
3: Amo inang matuod. O te, ano?
0: Masaot na ta. Amo mo lang tugali. Ay, amo tag yung balawi. Di ba kalaing ginyayas ang drama kung wala sing mga sound effects, no?
3: Correct, balay.
0: Oh, kay ti, ang inyong mga talent nga lain-lain ng mga voices, kung lapatan ina sing sound effects, tapos ang iyang, complete nga production sina nga pag-air na kung hindi namin pamatian.
3: Correct.
0: Hindi ba kumpleto ang drama kung kulang sing
3: mga sound man
0: sound effects. So wala, labot lang ang sound man nga hindi kabalo.
3: Yan. Nag-sound ka pa.
0: Oras 10:48, we've got 12 minutes more to give before 11 o'clock. Mabalik pa ang phone, palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
3: Diyan si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ang inyong programa ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
3: Kaginadulong man sa ato sa Clear Skin Herbal Soup, kutis artista na, kutis for sila na pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
3: Exciting! Bing!

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako

0: Coffee Mix lang yun ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga kalinga. Premium D3 Coffee Mix.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.

0: We've got 9 minutes after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Kapadayan ng phone pala programa. Upo niya si Katropang Troy Tisoy.
1: Kap, si Katropang Dofi lang ka.
0: Talawat, hindi ka magkalipat ha. Thursday ta subong, so tomorrow it's Friday. Bantayan niyo ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Yara na kita sa week 5. Week 5 na nga nagahatag sing tag 5,000 pesos nga cash sa mga maswerte nga mga daog sang aton nga premyo sa Tansan promo. Available ang tanan nga mga drop boxes sa tanan nga XFM radio station. Dira nyo ihulog ang inyo mga entries. Ang Tansan ka Gold Eagle King ka Gold Eagle Beer nga 320 ml isulod nyo lang sa sobrang kaputi. Isulat ang inyo complete name, edad, address, contact number kung suki at tindahan ng inbaklan sang Gold Eagle Beer kag ihulog sa mga drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag Panay Island. Kagulaton nyo ang announcement kung sino ang maswerte nga makaangkon sang 5,000 pesos nga cash. So ano pang inaulat nyo? Amo na yung misugpon.
1: Umula gani. Tumuti na ko gani. Ano pa ginaulat nyo? Ikra na.
0: XFM call and text line dial nyo.
1: Sir, 912-0076-7933.
0: Kag dial nyo man ang 0915-8311-431. 0915-8311-431. Sa mga taga-Dao Antique, shout out ko lang gali. JM Sibley, good evening. Thank you so much for watching. Sa mga nag-like at follow sa Troy Tisoy XFM, salamat gid. Kay, natultulan nyo na ang amon nga FB page. Sa kadugayon naton. Ma 1 year na ta, di ba?
1: Yeah.
0: Isa gali ang XFM sa guys sa mga expansion sang Y2H Broadcasting Network Incorporated. Ang iban ahead lang sa aton 1 year nga nag-open man sila sang XFM radio station. So kita ma 1 year na kita sa September
1: 8.
0: Oh, September 8. Oh, di ba?
1: Ako man 1 year mako sa September 18.
0: Ah, okay, wala man kami namang code.
1: Nanugid. Malay ko manugi daw.
0: So, kamusta ang imong experience sa imong mga kaupdanan diri sa XFM?
1: Ay, nagbaris, nag-git.
0: Hindi, doon nagbata kaliwat, no? Basta ang imo gani nga palibot. Harap lang, good vibes ng perme. Kag,
1: yes, git.
0: Well, katrabaho, kakadlawan. Ay, doon ka dugay, kaya katigulang, no?
1: At least naka-adjust na kami sa isa kag isa.
0: Kag mas manayanaya pag inang imong itsura, most especially everyday kung ga-smile ikaw, hindi ka buringot.
1: Nan.
0: Kay lantawa na ang imo edad pila subong gani 63. Oh, lantawa kay daw 73 ka na subong. Kaluyan next year 64 ka na gali ge.
1: Naa, makalabi
0: ba? Amo na gigilaw na harun ako dayo na.
1: Okay ka ba no? Amo na ko sa sugpon.
0: Amo ko to taga dayon. Kalampot ka ba yan 64?
1: Ani.
0: Pero hindi ano, latawa bla. May mga katigulangan man kag mga senior citizen na nga nag-retire. I-compare sa imong itsura kag sa ila, mas tigulang gid sila yay. Kay siyempre sila ya may family. Kag may ara gid sila ya gina sa pupo since nga nag-work sila kag siyempre ang stress ara gina ya. Una budget sang kwarta sa sulod pa ni Malay, hatag balon, piskwila sa kabataan. So ikaw ang nagubin-hubin ka kay tungod nga wala ka man silinggit nga may dako gid nga plus anon. Mo mo lang na busy nanay mo ginaulikdan mo nga ginalantaw-lantaw mo kung okay pa man siya, na baskog pa man, baklan mo gatas, na mga mo malang na iyati sa amon abi kay paras na may ara kami balayran tuition. bayad sa salakyan. Kaya ang may sala man na da, kami man Japon, kaya nga, ah, kapahimunong mo lang na da ang mga nagapinamaligya sa salakyan.
1: Baklan, gid.
0: Nga, mautang-utang ka, gid. Pagkatapos, ikaw malang ma-stress. Galing kay tikinang lano naman, nabi, subong na bidol. Isa naman sa mga necessity sa adlaw-adlaw nga pangabuhi.
1: Sa bagay.
0: Diba? Mm-hmm. Ang iban gani, kung hindi kaya ang salakyan, nag-motorsiklo na sila gani. Mm-hmm. Diba? Kay ang problema, abi, ang aton nga transportation system sa aton nga lugar, bala, hindi gid amo na ka nami kag presentable sa commuting public.
1: Ang pagwan ang pagsaka pa na ugsang petrolyo.
0: Ah, wala labot sina gidya lain gidya kung ano. Lain gidya kun ano tawag sinigani kung ang mga ano bala mga ginagamit mismo sa mga hindi pa maka ano bala makasarang magkuha sing private car kag mga salakyan tan namion Manila nga may gid designated nga trash can tapos tinlo may mga air freshener. Mm-hmm. O biskan ba ilok ang pasahero pero at least imo salakyan hamor. Di ba?
1: Sa bagay.
0: Oo, oh, nantawa sakay kasubong sa mga ano
1: modern bus.
0: Mga modern bus na modernized jeepney. Mm-hmm. Di ba? Aircon tuod. Pero ang tagiya daw hindi man makabakal sing air freshener.
1: Yan.
0: Tapos ang driver wala paligo.
1: Mm. Oh, di ka na dyan. Pati kong doktor. Pwede ah, in fairness man sa ila, ang sako lang bala, na sako lang niya ha, base kung nakiganyo ko bala.
0: Oo. Uh-huh.
1: Kung buta-buta na gidman bala, nga, siyempre may gastanding gidman mo.
0: Mm.
1: Nga hindi na gidbala ya ka igo.
0: Hindi mo na sila ya mabasol.
1: Kay sa bagay galagas mala sa sang ano di ba?
0: Hindi kay pagpundog gid ya sang ano ya, sang salakyan labi na gid kung ano, kung rush hour. Gad din naguso na ya ang mga pasahero.
1: Amo na gani
0: ang gusto na ya sang pasahero nga makapuli man sila on time mo bisan may ara standing position da ya ma decider na lang sila kay para makapuli man sila.
1: Pero ina ba lang syempre in fairness man sa ano gabayad ka man mo sa isang to. Oh, te nga nga nang padasok kun gito kayo wala naman gali lugar.
0: Mayara iban. Mayara man iban nga hindi nila makontrolar kay ti ang bultos ang pasahero damo-damo man.
1: Yan, amo na da.
0: Na ti labi na gid kong rush hour hambal ko. Hindi nila mapunggan ng mga pasahero bisan mag-overloading na iya bisan sa atop na sila magsalakay basta makapuli lang iya masakay gina iya
1: ako niya bisan standing di ikagutok kung nagigilang taparan ko yung gwapo iya
0: kaginasagin-sagiran ka
1: gusto siya kung siya masagin sa ako kung ako masagin sa ako na da
0: may itim na bala kagin niya permi ha. Pero na miyon to na nga ton nga transportation. Mas mabuhinan guro ang sales ang mga ano, nagapautang sing mga bihikulo kag motorsiklo. Galing kay ti amo gina ang problema nga until now. Hindi gid maano ba? Hindi gid ya magaan sing solusyon no.
1: Kuha pa practice na lang ta subong gani himulan na.
0: Malupad na lang ta.
1: Na.
0: Pwede man. Sa imong imagination eh.
1: Kung sa kanta, bala nga airlines, ano na siya?
0: Anong airlines man?
1: Nang silhig lang na sakya niya.
0: Ano man?
1: Basta mo na kanta.
0: Ambot ah, naway na yung kanta nga airlines.
1: Biya, nobility.
0: Sophia Denise Rita. Hi sa mga taga San Jose Antique. Greet lang kami diri sa San Jose Troy. Request kami kanta, Aladdin. Salamat Troy kag Aladdin man may ara kanta mo na
1: Aladdin nga kanta nang kwa nang ano gani
0: Aladdin gid ya ang yagin type Aladdin A L A D E N Aladdin dahil lang gid pa request man Troy song nang Aladdin ano title
1: nang The Journey
0: ga request anong Aladdin
1: what
0: man
1: what a journey it has been daw mo nang theme song sa Aladdin di ba
0: baguguro na ano lang i-type lang da ma'am ang complete nga ano nga names ang artist kag kanta or kanta lang kag butangin lang sing artist kay para ma research namon kay DJ kami di mo hindi kami manugpakot.
1: Kung ano, ang nabal, ang kulang iya, Arking King. Wala. Kaya din.
0: Journey ya, lain ya.
1: What a journey it is.
0: A whole new world.
1: A whole new world, iya mana sang Aladdin man.
0: Di Aladdin man, Pocahontas.
1: Ang Pocahontas sa kanya ng Color of the Wind.
0: A Color of the Wind ang sa Pocahontas. Lagpa Chicago.
1: Ikaw bala, kwanta bala?
0: Ah, Chicago?
1: Hindi na Chicago ang Colors of the Wind, ah?
0: Colors?
1: O babae, nagkakanta?
0: Ah, si Vanessa Williams? Ah, so, tono, tono, tono. Anong tono niya, be?
1: Basta mo na, Color of the Wind, ah?
0: Amo na yung, ano, team song ng Pocahontas.
1: Pocahontas na iya.
0: Ah, dumduman ko pang Pocahontas ba? Mm-hmm. Okay, gambal ka, be, Aladdin mo, te. Ang Aladdin niya, ang team song niya, sinaya, ano niya? Only girl in the world.
1: Totoo. Hindi siya mo niyo. Ala ding ding ding ding.
0: Tigi ding ding tigi ding ding. Ala ding ding ding. Tigi ding ding tigi ding ding. Ala din.
1: Nga mo na.
0: Twenty minutes after 11 o'clock. Balik pa ang phone. Balik po niya si Katropang Troy Tison.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ang XFM Katropa mo.
1: Excite.

0: masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time with extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og unang energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner o exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: we've got 40 minutes after 11 o'clock. Time to go. See you on Sunday.
1: Yes.
0: Okay, day off ta buwas. Mm. Thank you so much sa tanan nga mga tech on duty, sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island kag sa mga managers man. Sa ngalan sa ngamon CEO Boss Rems, Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos. The most hit music, XFM. XFM.

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas. Kag-massage ang adlaw ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Pagbibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah, sa aking kututan ni Lilo.
11: Sa ako

0: Southern Gold, Coffee Mix, Gawa sa Pinaghalong Bangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and the Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: Exciting, bro!

0: FM 103.9.
1: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
2: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
1: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-create time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug bisaya.

0: exciting life. Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. System.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen and glutathione ka pa.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkapikin.

0: Suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa. Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi Santon 25.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Kaya mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa vitamin D3 na pampapasgog sa atong natunan, pampagkanas ang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
0: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Intagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbaka

0: 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
3: Mission X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Yung Mari, sa construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always hagi po na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatik ng akumulan sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
1: Santon Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Exciting, bro!

0: pamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Clear Skin Beauty Zone.

0: ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam? Kabag yan!
0: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
0: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid
1: na all-in-one.
0: Sa presyong
1: magaan.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Sa kaservice ko.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sa ang tabuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Samson Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samson Gold Coffee Mix na.
0: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: kita. Tumong aking kamay kung may bukol. Binang po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nilang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
6: Turbo Food Supplement for Men.
4: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng imba.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bag-o kong diskubre nga pangmalakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
9: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic. Plus, collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Mga katrupa, exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Supple Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, the 7 years old.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, sight sa akit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Uy! Boy! Gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali na napaningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Maricon, tulog katuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hi.

0: Turbo lang ang exciting.
1: Turbo food supplement for men.
2: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako si Boyet. Isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
9: XFM 103.9.

0: si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santong Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. May umiinom ako sa Santong Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santong Vitamin C.
1: Santong Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
9: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahit na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-Sister Pain.
12: Muscle fever.
10: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
12: Mag-Sister Pain.
10: Kamkarang pain.
12: Fast and safe.
10: Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: The pain.
1: Mabibili sa mga butika.
14: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix.
16: Nakapangapi ka na
14: kag nagwapo ka pa.
16: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: Plus Gold.
1: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
2: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
1: Marami na akong narinig
2: na testimonya
1: tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Kaya sabi ko, try ko rin.
1: Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
8: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong

0: beauty conscious gid ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: Exciting!
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang anami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, eh may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na pizza in mga lugar.
3: XFM.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Daghan ang utanan na ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa ka

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-cola.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Sanzone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanzone Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat ko sa gabi.
2: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzone kag Vitamin D3.
6: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: ka mo, amon dapat ka pinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo,
6: iwas sakit sa puso.
5: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Balbay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang masgin babasko, masgin panami, pampagwapa pa, ay may arami sang luta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drugstores. Lapit sa inyong mga lugar.
11: X

0: Exciting!
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
3: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
6: Oh, yes!
3: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
6: Mas lalakas ka pa!
3: System Pain!
7: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlad na ultrini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang panlaki, nag-take mo akong lalisa. System Pain para diro-diritso ang training.
3: System Pain, tanggal ang pain, fast and safe. System Pain,
8: if symptoms persist, consult your doctor.
9: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag-benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
10: Palain mong ko sa kape kay aga pa ko gamata. Inday ang tawag sa akon sa mga suki ko sang natilawan ko ang Santon Gold Coffee Mix. Nagwapa ko kuno hambal sang suki ko. Sa Santon Gold Coffee Mix, may kape ka na, gagwapa ka pa, ganda mo pa, customer ko.
9: Santon Gold Coffee Mix, nakapangapi ka na, nagbaskog, kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
11: X. XFM.
12: FM.

0: XFM. Tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
1: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag-vitamin D3.
5: Ako si Franz ang paliktang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani, gainon po sa orderyong ang kape. Gato kang pagkadedyoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
4: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santol kag vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 coffee mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
4: Sakit ng katawan? Mag-Santol Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santol Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
8: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangang ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga batyag ko tayo. Wala nang kasakit ang aking likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
4: Santol Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Dipay-dipay-dig ko sa mabatean kong Santol Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Bibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: FM.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganun dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
4: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa si Pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gate. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yung Turbo.
7: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
10: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pabili sa mga butika. Santone Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santone Gold Coffee Mix.
7: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: XFM.
13: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: XFM 103.9.
16: Mga katropa,

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
1: Good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas, mga katrapas sa muyang adlaw sa Biyernes! Friday na kita, September 4, 2026! Dasig na sa parahon! Kadasig sang inadlaw! Pero ito mga katrapa, nakatutok na bala kamo sa itong programa, subong. Comment down na sa inyong mga shoutout and greeting. Subong yang adaw sang Biyernes sa inyong mga kakilala, sa inyong mga loved ones, o kung sa mga friends inyong birthday, subong nga adlaw, mga katropa. September 4, 2026. Abi, paano mo duma kung ano ang mga dapat ni modera nga paano mo dumun nga schedule, due date, birthdays, o kung mga isinabrar sa buong adlaw, para nga swak na swak aga pa na dumduman mo na. Wala sang away yung matabo. Yung kaso nga malipatan ni mo, no? Ang ini nga mga iga celebrar this September 4, 2026 bas i-birthday da karon sang imo daw iabon. Tapos wala mo siya nag-greet aga pa. O kung mansary niyo man, o kung anniversary. Oras natin nalang 5:11 ng mga katropa, kag padulungan din natin ang atong yung gamayang update sa lakat sang panahon. Issued 5 a.m. today, mga katropa, by DOST Pag-asa. September 4, 2026, ang Southwest Monsoon, o kung Southwest Monsoon, nag-aapekto sa gihapon sa bahin sang Luzon, kag Visayas. Ang local forecast natin dari sa Negros Occidental, pila ka bahin sa probinsya, mga katropa, ang makabatsyag sang maglalumon nga panahon. Kag may dalang maripis nga pagulan kag thunderstorm at ituga sang Southwest Monsoon. Samtang update naman sa tropical depression kon bagyong Saudel, mga katropa, formerly ang OBET, malamang yung OBET, ara na sa gwa sang Philippine Area of Responsibility, nakagwa na ini. Samtang bagyong Saudel naman, ako ng formerly OBET naman, ang nangin isa naman kay LPA. Nabalik ini siya sa pag-LPA, naghina ini siya, naging pangalanan ulit siya ng LPA-08K. Pagsamtang ang isa man LPA, ang 09A, ara naman na ginamonitor naman no, sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. So far sa karon dati duwala sang ara sa sulod sang Philippine Area of Responsibility, ara sa gwa tanan ang ining bagong Saudel kag pila ka mga LPA. And hopefully maging maayo-ayo ang aton nga panahon. Kaga sa Bulkan Canlaon naman, mga katropa, sa karon nagapabilin sa Alert Level 2 ang Bulkan Canlaon, and as of today, 5 a.m. mga katropa, santo sa pahayag naman sang DOST Fivox naman. Rajapon sa increased unrest ang status ng Bulkan Canlaon kag may na-record nga pulo ka volcanic earthquakes. Kag may arap man, mga katropa, kahapon no, sang 2,257 tons per day nga pagbugas ng sulfur dioxide nga na-record sa Bulkan. Mayara dyan sa paghubag no, sa bahin sang ground sang Bulkan. May deflation sa gihapon. So ginadumilian sa gihapon ang pagsulod sa 4 km radius sa permanent danger zone. Kaga subuman sa mga flying aircraft malapit sa Bulkan. Oras natin alas 5:13 na. Amot-amot ako mo dira pa. Shoutout. Amot-amot na para sa Christmas party. Amat-amat naman kamo dira, himos sa tigang, digamo, and syempre pamalansya sa inyong mga bayo dyan. May klase pa ha, depende. Ang mga grade school, gali mga katropa, and high school, dula na sila klase kay the end of semesters. Pero sa mga college student dira, may klase! Subong man sa mga nag-ubra, sa mga working adults naton, may obra!
Last day na asang obra para sa mga tinaga obraya sang 5-day work week, ano? Four days. Galing. Mubuhinan ko pa isa. Ay, tisakto, 4 days sa buong simana. Kahit ti, ano, holidays ang Lunes, di ba? Oras natin, alas 5.15 na mga katropa, 5.15 in the morning. Kag-arewa, samtang nga nagahimos ka mo din sa buong yung Friday. Thanks, Courage Friday. TGIF, TGIF. Samtang nagahimos ka mo da. Sino nga ba ako? At ano nga ba ako? Babae po ako. Arewa, by Tuesday Marcus. Babae po ako.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ang hindi ko, ito po ako. Ginaan po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
5: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-create time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men. Ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa mo ang magpartner og exciting life.
7: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. System

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

And nagbabalik sa inyo mga Rajos! So, like what? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Alas 5.28 na mga katropa, 5.28 in the morning. And nagpamati ka mo sa Gyapon Dere sa XFM Bacolod 103.9. Oh, ibang taon na pala ka mo dira. Pareha sa aton fourth day of the month, ano? Subong yan nga, September 2026. And arga-driwa, upod na to, na mga katropa pips na to, nga bugtaw na. Sila yan ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Sila yan ni Sir Jill Win, good morning. May happy Friday sa tanan. May mascara festival na sa dasun nga bulan. Umbalyas ang una, pinakasentro ang isang celebration sa mascara, aragid sa Bacolod Public Plaza. Subong, damo na sang venue. Yes, correct. Hindi na-renovate pa daan ang plaza. Nagpangako ng Tiazza hanggang matapos nila by the month of October. Ilang taon ta ko matapos nila kahit idramandaan hiwato ng pila ka mga events sa Mascara Festival 2026. Uh-huh. Ang fountain, pagay dapat matapos naman ako na by October, ginpangako na nila. Matatapos kaya? Kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning man! Good morning kay Ma'am Mayna Celiadora Dumipig. Pag sa mga moms naton dira sa Punta Taytay, good morning. Sa mga members ng moms naton ha, dira sa syudad sa Bacolod, good morning sa inyo tanan. Sa tanan ka barangay, dira sa ilan ni Ma'am Maria Sololito, thank you. Good morning. And of course, sa mga katropang listeners and solid supporters natin all over Negros Island Region, sa mga malambutan sa nga tundra nga tingog, biskan sa Kanlaon, sa mga class na tundra, class members, sa Himamaylan, Kabangkalan, Sagay, Talisay, good morning. Alas 5.30 na mga katropa, kagtido namin na pamahaw ang muning oras. Di ba lahat ka namin na pamahaw? Mga muni oras kagti sa mga nagatutok sa aton subong. Amat-amat naman ka mo dira pamahaw. Breakfast for your body. Para may energy this Friday. Yon, ating mga katropa. This is Friday and once again, thanks God it's Friday. TGIF. Kita-kitsa naman kita sa Lunes. Of course, dali lang sa programa natin kadaaga sa Exciting Pilipinas. Sa kang sa mga katropa-pips natin, dira nga nagabiyahin na ha, padulong sa ilang mga lubrahan o kung eskwelahan man. Ingat, ingat, ingat sa may mga flight dira kahit Friday, oh, Saturday, Sunday, the sun, may 2 days sila nga vacation. Flight naman padulong sa ilang mga hometown o kung sa ilang mga province o kung lagaw, no? Ingat and enjoy! And mga kalapati, 111 days na lang and Christmas na! Oh, nag-countdown naman kita. So yun, 111 days na lang and Christmas na. So, amat-amat na gani, amot-amot siling ko. Kimi, mga katropa, thank you so much kasi pag-upod sa inyo ya, no? Sa aton nga programa subong, Exciting Pilipinas. Kaupo din yun si katropang Wendell Balinario. Happy, happy, happy!

0: and good morning!
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: Sample Plus Gold.
3: Ma pala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
4: Mabili sa mga butika.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
7: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-assistive pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assistive pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assistive pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
9: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
8: Maluwas na manamit gin.
9: May free

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud maligawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Kag sa ato siring nga pagparagad, as usual, upuntang ato siring nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring nga programa.
2: Thank you, Sir Jose Hill. Kag welcome sa aton sining pagpangalaga diri sa aton sining programa. And as usual, upod sa aton sining mga tagpanamati, hatagan naman namon kamo ni Sir Jose Hill sang isa na naman ka tupiko nga amon sini pagahimay-himayon nga sigurado kita, Sir Jose Hill, sa kalabanan sini maigo lang gid ni sa basura ang aton sining ang parte sining tanom nga aton pagistoryahan.
1: Ang tanan nga pwede tang panginpuslan ta.
2: Husto ina, Sir Jose Hill, kapin pagid no kun halimbawa may lugar man lang balaki kita sa aton sini nga palibot kag makatanom kita mismo sini, why not nga ang kutob sang parte nga may benepiso sa aton sini nga ikaing lawas indi naton pagpanginpuslan kag kumpinsaron gid, Sir Jose Hill, sa aton kaugalingon na kapasidad sa mga tagpalamati naton. Kisa may time babala kita magbusisi sa mga benepiso sini kag ano ini nga parte. Pero sa pagpamati sa aton sini nga programa, aton igahatag ni sa ila, Sir Jose Hill, para sa ila kahapusan.
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
1: Ang aton sini nga pagadiskusyonan ang health benefits nga aton makuha, ang ginger, o kung tawag nato sini luya.
0: Sunthone Plus Gold.
2: Pero ginatumod na ton diri ang native gin na ton sini nga luya. Hindi ng mga lagkuan nga luya, Sir Jose Hill, nga hindi ya native sa ton sini nga lugar. Kundi yan tong mga makabig na ton, Sir Jose Hill, nga damo kasang tilinluan, dokurinot ang panit, kuribod, damo gagmay nga sanga-sanga. Namin ko ang unod da. Muna ganing hindi magamit ang ibang sina eh. Kay kauti ko no tinluan. Actually, amuni ang mas damo beneficyo sa aton sa ni lawas kumpara sa hybrid, which is ang native nga ini nga luya, Sir Jose Hill, ang iya sa nga tubdo o kung dahon sa na among aton sa ni pag-istoryahan.
1: So hindi ang unod ang istoryahan, ta subong ang dahon. Ang dahon niya is abam siya iya sa nga tawag na to sa ni unod bala. Kaya kung magtanom ka mo sa luya, taganta ka mo ana idea, magtanom sa luya. Kung magtanom ka mo sa luya, ginaplat-plat pa ina gani sa iban. Labi na gid kon pwede matiniran sa tubig.
2: Tama.
1: Pagkatapos, buhuan ni mo. Pero ang pagtanom, kung diin lang tulubuan niya, amun na ang imo paidalmon. Para nga kung magtubo, mangin siya kag maningil, ang tawag nato sini, mag-sanga-sanga na siya nga nga unod, paibabaw, Dok Leo, hindi ka nayawan ka gabot, kagalukad.
0: The Secrets of Health.
1: Sa tidiri kita sa dahon sang luya. Anong mga binipisyo? Kahit kalabanan sa mga binipisyo nga ginadiscuss nato sa luya, sa nagligan lang edisyon na nato, Dok Leo, ang anti-inflammatory number one, ang luya. Pero sa dahon niya sini, Doc Leo, anong may ara sa dahon niya? Kaganong iya sini nga mangin function sa ato sini nga lawas, Doc Leo?
2: May isa kita, Sir Jose Hill, ka specific sini nga chemical nga tutukan sa aton sa nga pagtuon nga makita sa dahon sini sang luya. Though makita man na ni sa iban sa nga mga tanom, amo ni, Sir Jose Hill, ang cinnamic acid, isa sa nga natural chemical compound nga makita ini sa nagkarinlain sa nga mga tanom, dahon, prutas, kagiban pagid sa nga mga herbs.
3: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Ang ining ginatawag cinnamic acid, Sir Josil, protector ini sa mga tanom, kag dahon, batok sini sa stress, batok sini sa kagaw, batok sini sa tuman nga UV light. Kag kun kaunon sa tao, for example, makahatag man proteksyon sa aton. Ang puntulan sini diri, Sir Josil, kung makaprotekta ini sa tanom, makaprotekta man ini sa tao.
1: So anong mabulig ya sini sa ato sini nga mga body cells that comprises also our body organs, Doc Leo?
2: Protect cells from damage. Ano ba na ginahimo? Sorry. It acts like a shield against harmful molecules called free radicals. Taming galini, nag-aakto as taming, Sir Josil, batok sini sa free radicals. Ang iban sini nga free radicals, Sir Josil, kapila na nato na ginahatag example nga kasubong sang tuktok sa metal, amo mani ang daw tuktok sa aton sa nga selula. Kali sa sulod lang sa aton sa nga lawas, amo ning free radicals. Paano sa nag-obra? Gina-neutralize niya ang free radicals. Gina-prevent o ginapalikaw nga ma-damage ang aton sa nga cells kagang aton sa nga DNA nga nag-resulta, Sir Josil, sa mahinay nga pagtigulang sa isa ka tawo bisan pa may edad-edad na siya, makalikaw man siya, mabuligan niya malikaw sa inflammation nga ang chronic inflammation kadamo sa balatian, Sir Josil, nga maangot dira pati mga metabolic problems sa mga tawo subong. Kag malikaw kita, Sir Josil, kay ginaprotektahan ng aton sa nga selula, syempre maluwas sa damage o kung temprano nga pagkaguba kaghalit ang aton selula.
1: Seven plus gold. So ang protection niya sini sa ato sini nga mga body cells against the free radicals, nga mo ini nagapatay actually yung mga free radicals, Doc Leo, sa ato sini mga body cells. Una, gina-destroy niya ang formation sang cells, and then eventually mapatay na lang.
2: Kumbaga, ang protection nga makuha naton sa cinnamic acid, nga makuha naton sa dahon sa luya, nagatudok, Sir Josil, sa alibutod sa aton sa nga lawas.
0: The secrets of health.
2: So speaking of cells, Sir Josil, sa bilog naton nga lawas, maprotektahan sa nga luya, lakip na aton sa nga brain cells.
1: Okay.
2: Amo ni nga kon nami ang function sa aton sa nga utok, butang balon, nami ang condition sang cellula sa aton sa nga utok. Magluwas lang kung why kaya utok eh. Pero hindi man garo matabo.
1: Amo nang tawag nila nga less talk, less mistake mo. Mm-mm. No talk, no utok.
2: Case by case na lang naton siguro, Sir Josil, ha?
1: No, hindi man niya konsiho nga aton.
2: Okay, helps the brain work better. So sa mga nagamalipaton dira, sa mahina ang focus, kapila mo naliwat-liwaton, Sir Josil, basa pero daw hindi ma-retain sa imo sa nga memorya. Hindi ma-retain sa imo sa nga utok. That's why ginapanugyan ganin sa ibang nga eksperto, Sir Josil, sa mga pagtuon na no, nga kung nag-study ka mo, gusto ka mo nga may matandaan, instead nga magbira-bira ka mo tuon sa gabi, why not nga tulog ka mo temprano, kagkaagahon ka mo magtuon.
0: Sanzone Gold Coffee Mix.
2: Gina-reduce ni ang brain inflammation. Gina-increase ni ang brain growth signal. Kag gina-help nga gina-balance nga ito sa nga brain chemicals. Nga nag-resulta, Sir Josil, sa mas manami nga memorya. Siyempre, protektadong aton sa nga utok. Kag bisan pang aton sa nga mudo, Sir Josil, manaya-naya.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Dari kita kadto kung paano naton ini makuha ang iningin na tawag tanga cinnamic acid sa dahon sang luya. Paano naton ini preparahon, Doc Leo?
2: So para nga makuha naton ng more sininga phenolic compounds kasubong sininga cinnamic acid, Sir Josil, ato ni siya nga hinay-hinayon o kon inanayon sa pagpabukal. Amo ni aton nga buhaton. Hindi ta pagpersahon na kundi inanayon naton sa pagpabukal.
1: Arangay.
2: Mhm. Ang himuon naton sa ni Sir Josil, makuha kita sa isang 8 tumtob na pulo sa ni ka bilog nga fresh ginger leaves. Kumbaga, kung may tanom kita direct, kuha kita sa ni sang presko nga dahon sa ni sang luya. And then magpabukal kita, Sir Josil, sang duha katasa nga tubig dira sa aton sa ni nga anglit. Anglit lang, Sir Josil, kasi gamay mo lang ni mo. Kung dako, ti kulon eh.
1: Kung gamay ko na anglit, no?
2: Kung gamay anglit. O kung ano man nga inyo palabukalan sa nadra, Sir Josil, kung ginagamit sa paglaga, magluwas ang, Sir Josil, sa aluminum.
1: Stainless pwede, glass pwede.
2: Yes, pwede, Sir Josil, or what you call this, ano bagad ning porcelain based sining mga ginagamit sa paglaga. Pagkatapos, ang aton himoon sa ni Sir Josel, pabukalon na ito. Nulaton na ito ng magbukalin ng duha ka, tasa sa ringa, tubi. And then, pagbukalan Sir Josel, ilunod na ito ang dahon sang luya. Pero, aritip pa, para nga mas ma-extract na ito ang phenolic compounds kasubong sa ning cinnamic acid, pwede na ito Sir Josel nga medyo, kumbaga, ang isa ka dahon sinino nga malaba-laba, pwede na ito utdon sa apat sinikaparte.
1: Ikat na ton.
2: Yes, ikat na ton.
1: Para hindi mag-gutok man sa ato sa nga sulod landok layo.
2: Isa man sa rason, Sir Josel, kag para ma-extract gid na ton ng cinnamic acid.
1: Mm-hmm.
2: And then, pabayaan na ton, Sir Josel, nga arangay, inanay sa nga magbukal na pulo, tub-tub, 15 minutos, and then aton siya saraon, kag pwede na ton mainom, Sir Josel, samtang maalabaan pa.
1: So, ang guay sini daw tigid ang preparation sini Doc Leo.
2: Correct, Sir Josel. Kag sa sining pamaagi, Sir Josel, kami iban pa ganyan pamaagi actually. May cold process man. Pero parang ma-extract na to ng more antioxidant. Kag mga binipiso dere, recommended, Sir Josel, ang ining inanay nga paglaga.
1: Oo. Oh. Di pagkatapos mo laga, Doc Leo, amo nang hambal nila, panginpusla mo nalanggid kag halos hindi na matuka sa manok bala kung sa ugasip pa bala sang lubi, Doc Leo.
2: Mm-hmm.
1: Ang dahon ngayon na puga ano pagid pwede pagid na
2: kun para sa imo daw
1: kaya
2: daw tuma na gid ang pagbangon niya di mo or pagpangin puslan mo pagid pwede gyapon Sir Josel. Pero take note lang ha, ang cinnamic acid abi Sir Josel sa dahon sa isang luya kinanglan gid naton abi initon para ma-extract naton nina. That's why amo ning aton sining recommendation
3: Sulfur Plus Gold.
1: Now best time naton sining i-take Doc Leo para nga mas magamit sang madasig kag maayos ato sining lawas Doc Leo.
2: Gina-recommend Sir Josel no pag inom siri 30 minutos tapos pamahaw
1: after meal, ha?
2: Yes.
1: Okay. Daw pampatunaw, abi, guwa niya, no?
2: Actually, makabulig yun, Sir Josel. Makabulig sa pampatunaw, aton sa ring metabolismo, para nga ma-energize kita, siyempre, kung nami aton sa ring panunaw. Kag makabulig, Sir Josel, magnami ang aton sininga blood circulation.
3: Sulfur Plus Gold.
1: May limit kita sa intake sini, Doc Leo.
2: As much as possible, Sir Josel, 2 cups lang per day, pero gina-recommend isa katasa sa adlaw, okay na.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: In the absence ng dahon nga inis ang Luya, Doc Leo, makuha na ito na yan inis sa Santon Plus Gold Capsule?
2: Actually, sa pagtuon, Sir Josel, may amo-amo man siyang binipisyo, like for example, may antioxidant protection.
1: Mm.
2: May ara man siyang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ng immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagit nga problem sa lawas na ito, Sir Josel, na posibleng magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle, ang spirulina, Sir Josel. Ang yan sa ng phycocyanin, makabulig idili sa aton, ano? Para nga maprotektahan ng aton sa ng kurason, ang aton sa ng immune system, ang aton sa ng lawas, kaga mga balatian nga may angot sa ni Sir Josel sa chronic inflammation, tungod sa yas ring antioxidant protection. Kag ang what's called this, ang spirulina nga ni Sir Josel nga may phycocyanin, may binibiso sa aton siring lawas kasubong sinisang cinnamic acid. Pero sa lain man niya Sir Josel, iya nga pamaagi isa sang mayor nga sangkap sa aton siring Santhon Plus Gold Capsule. Pero base sa pagtuon Sir Josel, manami pagid ko ni upod na ton ang premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C, tungod nga ang vitamin D3 mismo kag ang vitamin C mismo kuni upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sini isang aton Santhon Gold Capsule. Perfect sa Sir Josel para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
3: The Secrets of Health.
2: Garabanan sa nagainom sa ring aton sa ring ultimate trio ng Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, ang Santhon Vitamin C, ang isa sa ila si Sir Josel manutaran kaga mabatyagan nagapagsik sila Sir Josel. Isa sini isang patimaan nga nagapagsik man ang aton sini cellula. Kasubong sing cellphone ba Sir Josel kung ano man niya gadget niya kung malobat gani kag hulaton no pagyan niya may empty Sir Josel, it takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas, Sir Josil, wala? Nga kung hulaton mo na nga maglalai mo balatian, budlay ka na, kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover, kag posible mas magasto, Sir Josil. Amo man nga samtang ang iban sa niya, hindi man tanan pero kalabanan na, nagabatyag pa lang sang medyo maluya, ila sa niya, bisan sa paminsaron, pamatyagan sa lawas, physical, nga makahatag o kung maka-feedback pala sa aton, Sir Josil, pamangkot yung numayo, suggest lang nato na aton sa niya ultimate trio. After 1 week, Sir Josil, ang iban sa niya, 3 days time, nag-report na yun nga, pagsik ila sa niya, pamatyag.
1: Plus gold. Ang too much nga blood sugar actually gapaluya man sa ato sining lawas sa in totality Dok Layo. Kagang function mismo sa ato sining nagkalilain sining mga body organs. Anong may ara sa Santon Plus Gold da Dok Layo? Sa premium D3 soft gel capsule magluwasin na sa Santon Vitamin C nga makabulig agud to maka normalize kag makabalanse sa ato sining blood sugar level Dok Leo.
2: Isa sini Sir Josil no nga makabuligid sa aton para nga manormalize ug mabalanse nga aton sining blood sugar. Dapat dito kita sa pinaka cause ni Sir Josil, insulin resistance. Kay ang pagbalanse sa blood sugar Sir Josil ti management lang na eh. Kulo kontrolon lang naton. Pero ang punto sini dapat i-correct Sir Josil ang insulin resistance. Dapat mabalik Sir Josil ang matamat sini ang insulin sensitivity. Kay kalabanan sa Sir Josil mabalik gid ina kay acquired ina siya tungod sa aton sining lifestyle base sa pagtuon Sir Josil pagabot sa mga utanon moringa ang bitter melon no kon ang palaya ang spirulina ang garlic makabulig sa Sir Josil para ma-improve ang aton sining insulin sensitivity dugang pay combine aton Sir Josil ang pagpasilak sa adlaw sining nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man gani ang pagtumar sa ni sa aton sa premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josil, ang ibang kumpiyansa lang. Kay normal pa kunong ila sa nga blood sugar. Pero actually no, posible nag-amat-amat na Sir Josil sugod ang damage sina. Kag ang manami pagit, kay kung i-combine mo nga ito sa nga Santon Vitamin C Sir Josil, nagabulig sa samadasig nga pag-repair sa mga na-damage dira nga parte sa nga ito sa nga cells, sa nga ito sa nga tissue para madasig kita sa nima umpawan. Kung i-combine na ito na ring tatlo.
3: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline. Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Plus Gold. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
2: Kagara ya, ti may pang-buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang-bulo-balanse ka.
1: Oo.
2: More ka sa ginatuwag benefit.
1: So may iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule. So kung hindi ka mo ka tulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh, arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Actually, glutathione isa dira sa ginahimo eh, ginadetox siya nga aton lawas sa nakulayo, napagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi dahil napagwa infection sa sulod sa lawas ta. And sa mga ano naman, diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede ganis sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang kamuda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape. Ano ko no? Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine. Labinagin sa mga kabataan niya nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix. Kaya may binipisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals. May isoflavon ikaw makuha. Dira. Para nga, magnami lang imo pa matyagan. Kaya ti, kung may hormonal imbalances, di ba tamalon, Dok Leo, nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances, ha?
2: Posible ang imbalances na, kung gahinupang ka pa, eh. Ara sina, dira.
1: Para tandaan sina, sa lalaki, nagalagong ng tingo.
2: Yes.
1: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iasininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila. So, nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta ato sininga lawas. So, arada, Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix 100% premium D3 coffee mix.
0: The Secrets of Health.
2: Kagabi mo kung anong isa maka-trigger pagid sina na mga naritable sa katawo. Kung may ginahimutaran siya pero nagalabo ng panulukan niya.
1: Ano na sila niya? May babae ni ko na laki. Kanya na ba man ibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigote. Kaya hindi nagalisa kakita.
4: Yes. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secrets of Health.
1: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man sang vitamin D. Ang aton sininga overall health kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, maka paayo sa ato sininga eyesight, maka maintain sang good eyesight. Winid gali sa mga rare ini kon pangitaon mo mga minerals Doc Leo, no?
2: Antioxidant sources. May mga mabakal makita sini, pero ang iban sini mga malahalon, kaging iban sini frozen na mag-abot dere. Kumpara mo sa freska, malayo gid iya.
6: Yes, to help.
1: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sang Food and Drug Administration. That's why we can say nga kun may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kun wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulata nga magka problema kamo sa mata, mag Vision X Plus.
2: No, kapin pa ko na mga outside factors bala Sir Josil, gapulaw, tubang permi sa computers, gadgets, kag kun ano pa nga posible makapakapoy sa mata, kinanglan gid nila mag Vision X Plus for prevention.
1: Kay nga daan subong ang tao, siguro we can say Doc Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million siguro sinagatubang sa cellphone. Kay nga mambal damo iya kabataan gagmay pa oh, eksakto plang makamurot da ko nano pala na nga arumira o pang pananawan sang bata, datagalang gani ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
2: So una Sir Josil, magbatyag nga doon ang nagaproblema ka sa mata pag inad mo 40 pataas, 50 pataas. Subong ya pila palang katuig ang bata nagabatyag na. Ang iban sini kadamol na sang ila sini nga mga antipara. Ang iban sini masako ang mga ginikanan, himuon nga manugbantay cellphone para malingaw ang bata.
1: So mag Vision X Plus kita kay may lutein na may beta carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, specially made to maintain good eyesight gini ya Dr. Leo.
0: The Secrets of Health.
1: Available ini sa suki nyo mabuti ka kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa A Yang Building Euro Street atubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Lisari Street, Bacolod City.
0: The Secrets of Health.
2: Sagari pagit Sir Josil, sabahan natin nga lang nga, magpasingit asawa ko. Pamangkuta ko galingo na, basi may kulang.
0: The Secrets of Health.
2: Sunod sa mga pagtuon, ang ining mga bagay no like kulang sa sexual activity, hindi magigit sa kausa sa ginatawag hormonal imbalances. Ang isa sinin nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone nga nag-increase. Pero kung magsigisigi kang mapabayaan, muning hambal blaster Josel nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga, nadula na lang kainit. It is because of hormonal imbalance man. Gano'n buo imo testosterone, gano'n buo man imo libido. Tanong mo na kapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo. Nakikig na lang si misis mo.
0: The Secrets of Health.
2: Mangin maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton siningalawas sa aton. Pag na-notice mga dumidyo na dula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, maayon nyo paglabing-labing ni misis, mas magahanuot ang inyo siningha relasyon tungod nga may oxytocin, ano man yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag isa.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin. Pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: The Secrets of Health.
1: Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahing problema if you have that intention nga mag-asawa. Kay that can suppress ang inyo sining urge eh. Ano naman na nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambal, ay may balayran ka likita buwas sa bumba.
2: Nagkunol?
1: Siguro hindi masarangan sang turbo na.
2: pero may experience man Sir Jose lang isa naton da kilala sa ni nga makatumar sa turbo bisan istoryahan siya wait sa pakialam sa problema
1: bala na
2: kamuda
0: The Secret of Health
1: ang manami ko nung ikayong lawas buta mo nung glowing ikayong lawas mas magahamis pagid ang aton yung kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap
6: Clear Skin Herbal Soap Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil rich in vitamin C antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil available sa mga butika
2: Manang siling bala nga, bisan itom lang kung nakon hining.
0: Oh. The Secrets of Health.
1: So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap, kay ini may Glowta Kojic. And then, sa mga katol-katol sa panit bala, gaabot gin na kung kaysa kinututan mala na sa subay, may gagmay nga subay mo, kinututan sa lamok, kaluton tang kaluton, hala, nagalapad niya nagalapad, kag kung kaysa nagaka-infect pa, nagabanog. So, magamit kita sang Santon Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: The Secrets of Health.
2: Kung paano gina-protect na to ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection. Like body odor. Muni isa ka problema mo itong hambalo balahagina o ay palabot sa physical mo. May nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap? Parang amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan. Kaya pati ilok mo siya, amat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito, ma. Kundi halin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga, kilikili.
9: Yes, to help!
2: Isa pagit, Sir Josel, manotis man aton. Bisan anong takapilit nga mangin maayo nga aton sininga mudo, hindi kita mangin irritable, pero kung ka pala nakitlawas ta, matrigger. Bisan anong kung kanamit, dapli mo. Kung ka pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na bala, makapungko ka, budlayan ka magtindog. Kaya sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko, tudlo mo, budlayan ka maguntay. Makauntay, budlayan ka magtiko. Sino man hindi mairitar sina? So, pinakamanami, sani, kundulaon na ton. O kung pahagan-haganon na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle. Kaya kundo, hindi ka magwantang sakit, tumari bala sang cease the pain.
1: Ang cease the pain actually is a pain reliever. Kinanglano na ton nina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang overb lang physical work.
2: Yes.
1: You need really to rest.
2: Yes.
1: Kinanglan mo ginat tiyempo. Aside nga, imnani mo sang cease the pain, hatagigit tiyempo nga makarecover. Ang imo sining unod.
0: The Secret of Health.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Pero may mga palanakit man sa lawas, Sir Josiel. Nga, not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina, kung nalibag, palanakit palang alay, why not nga try mo na yung mulong masahe. Kag para mas nami pag yung effect, gamitin pala sa Santon Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo nag-relax man. Kag dali ka maumpawan.
0: The Secrets of Health.
1: So initanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ka pharmacy, wherever you are. Pamangkot lang kamo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Cease the Pain, Santon Herbal Oil, Clear Skin, Santon Herbal Soap.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
0: The Secrets of Health.
1: sa mga hindi ya makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santon Gold Herbal Tea or Santon Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santon Plus Gold.
0: The Secrets of Health.
2: Ini ang inyong certified naturopath or practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gadasiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
3: Sanzone Vitamin C ang vitamin C na alkaline.
0: The Secrets of Health.
1: So salamat gid sa inyo sa inyong pagpakigupod. Ako naman Josil Banias.
7: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
9: Yes to Health!
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para makaintra sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
13: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
14: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
15: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
14: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
18: Ako si Joy Javier. Nabudayan, gigpusang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gigpo sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix. Kape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
20: Claire Skin Beauty

0: Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po, TSL Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribes. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: X FM 103.9.

0: Center. Makabaldita nga una mo babala. Diri mo mababatian. Express. Balita. Labas. Kag eksklusibo ka nasaga. Pinagi sa ginting kong kapersa. Sang XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM Time, alas 6:15 na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig ka mga subong abayin sang kalibutan. Welcome na dari sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Now kita subong mga katropa sa Biyernes sa Setyembre 4. Tuwag 2026. Kag subong nga aga kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si Katropang Wendell Balinare.
2: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Sigadulo namon sa inyo mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag iban pa. Sa mga naga-monitor dira sa aton, ang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM sa Sagay City sa radio frequency nga 87.5. XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa, XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. Kag mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7.
3: Mga katropa, kita ang malantaw man sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Meron man kita sa atong live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: And also mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Bangod mahimon na ninyo ma-download nga libre nga atong official streaming app sa XFM Philippines. Inyo ma-download dira nga libre sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang mga katropa ang XFM Radio Network. Ma-install kag ma-download mga katropa kag inyo ma-access ang kapin 60 ka mga on-air stations ng XFM Philippines salin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, mayroon makita sa text line sa itong estasyon ang atong numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:17 na mga katropa. Aton padulungan ang mga pangulong dinalan sa mga balita sa lokal, national, international, kagiba padri lang sa Express Balita.
0: Express Balita.
2: Sa mga headlines sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Duha ka mga kabataan ang sunod-sunod nga napatay sa kaso ng dengue sa separado nga barangay sa siyudad sang Bacolod.
3: Special Investigations Task Force ang gintukod sa investigasyon sang pagpatay sa American National kag iya asawa sa sulod kun didto sa Dumaguete City.
2: May kungahangin nagalapta sa pila ka bahin sa probinsya sa La Castellana na butang sa acute unsafe air quality. Sa tanga mga headlines sa balita naman sa National.
0: Express Balita. National News.
2: Duha ka mga Pinoy seafarers ang napatay sa insidente sa Strait of Hormuz. Pamilya nagahingyo sang madali nga pagpauli sa ilang gabangkay.
3: House of Representatives nag-aproba sa second reading sang hagna nga magahimo 5 ka tuig ang termino sang barangay kapitan.
2: Kag sa tanga mga headlines sa balita sa international.
0: Express Balita International News.
2: Death toll sa Nepal flash flood nagsaka na sa 1,243 samtang ang mga missing nagsaka naman sa 5,000.
3: Ukraine nagpaandam sa mga airline companies nga hindi maglupad sa ibabaw sang Russia.
2: Nagsatang nga balita sa sports, DJ Obiana nagkuwasang silver medal sa hampang sa Germany.
3: Sa ito naman yung balita sa showbiz, ang ABN ay isang tanan nga isa ka pageant mga katropa ang isa gali ka movie.
2: K- Kag mga katropa, ibalon ta karon ang balita special kaubad si katropang James King. 288 kuno kamitros nga ladder elevator gintukod sa China. Alas 6:19 na. Mga katropa, inyo nabatian ang mga headlines sa balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag, ginigin sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita, dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
2: At napadulungan ang mga detalye sa balita sa lokal.
4: Express Balita. Local News.
2: Duha ka kabataan nga nagaidadapat kag lima ka tuig ang nagtaliwan bangod sa dengue sa siyudad sa Bacolod sa nagligan nga Agosto sa next data sa City Health Office. Sunod sa report, Agosto 19, nagtaliwan ang lima ka tuig nga bata nga babaeng residente sa Barangay Granada nga may admission diagnosis nga dengue fever with warning signs. Samtang sa Agosto 21 naman, nagtaliwan ang apat ka tuig nga bata nga babae nga residente sa Barangay Mansilingan nga may admission diagnosis nga severe dengue. Pareho nga nakabatsyag sang pagpalang luya sang lawas kagilanat ng duha ka mga pasyente antes ini ang ginbawian sang kabuhi. Nagpanugyan naman si Dr. Grace Tan sang City Health Office nga ipadayon ng 4S sa dengue prevention and control kagilayan magpa-check up kung may ginabatsyag nga mga sintomas.
3: Sa pinakaulihing dengue update sa Bacolod City, may kabilugan ng 448 ka mga kaso ang na-record halin sa Enero tubtob katapusan sang Agosto sining tuig. Base sa record sa City Health Office, tatlo na ang napatay kag pinakaulihing mo ang duha ka bata halin sa Barangay Granada kag Mansilingan. Ang unang casualty ang halin sa Barangay Villamonte. Ang mga barangays nga may madamo nga kaso subong among Mansilingan, mayra sa 54 ka mga kaso, Handumanan may 45, Estefania may 40, ang Sengkang mayra sa 30, Banago may 29, Alihis may 28, Villamonte may 24, Granada may 24 man, Kagtangub may 22 ka mga kaso. Ang total sa kadamoon sa kaso sa nga tuig ang may 40% nga mas manuboy kumpara sa nagligad nga tuig sa pareho nga period. Samtang Bacolod City Health Office ang madugay na nga nag-reactivate sa dengue fast lane sa mga ospital kung sa mga health centers. Ang tagsa ka mga kabataan nga nagabatyag sa pagluya kakilanat ang ginapanugyanan man nga dalon gila yon sa mga sentro agud makatagan sang pagbulong.
2: Bisan ang Environment Management Board Regional Director nagahimo na sang panugyan hindi lang sa Bacolod noon. Kag mga tagala kasilyana nga magsusok sang face mask kunya sa guwas ang ilang panimalay. Sunod sa kay Director Vicente Los Banyes, may pagsaka sa particulate matter o kuniko nga upod sa hangin kag hindi lang bangon sang haze kundi man halin sa iban nga factors. Dugan sini nagalapad ang area nga nagasaka ka ang mahigko nga hangin bangod hindi lang sa Banwa sa La Castellana kundi ang siyudad sang La Carlota ang may pagsaka man sang unsafe quality. Ginapasa na sang EMB sa tagsaka mayor sang paghimo sang abiso sa ilang mga pumuluyo ang panay nga pagmonitor sa mga local DRRMO ang kinanglan sini nga tiempo agud sa makapangaman sa epekto kag hindi mataman ang mga may balatian.
3: Pila ka mga pribado nga bulutuan sa Bacolod ang nagsuspende sang face-to-face classes sang Huwebes sang adlaw bangod sang health alert advisory bunga sang haze halin sa Indonesia. Kung sa Bacolod magkabig nga safe air quality, sa Banwa naman sa La Castellana nabutang naman sa acute and safe air ang quality. Bagay nga ginahinyo ang paggamit sang face mask ni Mayor Añejo Nicor ang tanan ng mga senior citizens kag mga katapos sang vulnerable sector. Bisan ang sinuman nga magwa sa ilapan ni Malay, ginapanugyan man nga magsuksok sang face mask agud nga makalikaw nga magkatol ang ila tutunlan o kon makaangkon sang sipon. Ang paghalong sa tanan nga sektor ang ginapakamaayo sang alkalde agud malikawan nga magtaas ang magmasakit sa masunod nga mga inadlaw.
2: Gintukod sa Negros Oriental Police Provincial Office o Konorpo ang Special Investigation Task Group o kon sa ITG para sa pagtutok sa investigasyon sa pagpatay sa isa ka-American National kagasawa sining pinay sa sulod sa ilang abalay sa Barangay Bahong Pandan ng siyudad sang Dumaguete, probinsya sa Negros Oriental kagaon sang September 2. Ginkilala ang American National nga si Mark Duell, 72 years old, samtang ang pinay nga ginaupod sini ang ginkilala sa kay LC, 71 years old, doon sa mga residente sa nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Captain Stephen Polinar, ang spokesperson sang Norpo, ginatipo na sa karon ang nagakaigo ng mga impormasyon kag ebidensya para sa madasing investigasyon sa pagpatay sa mag-asawa kag ginahulat ang resulta sang postmortem examination sa mga biktima. Dugang pa ni Polinar, may aras ng duha ka mga suspect nga aras sa likod sa krimen. Kaginapatihan nga nakasulod din sa propiedad sa mga biktima paagi sa pagtaklas pader nga namtang sa likod sang balay sang ilakod sa balay sa mga gasawa kapag nanay nga natigay ng krimen. Nakuha sa mga sospek ang pilang mga valuable nga butang kaangay sang alahas kag kwarta nga nagabalor sang 60,000 pesos apang hindi pa matumod ang kabugusan nga balor sa mga alahas nga nakuha sa mga sospek. Kung madumduman ang kita sang kabulig sang bala sa kabulig sa balay sa mga biktima ang isa ka persona nga may suksok ka bonnet kay may dalang armas suta nga nagresulta sa pagtiro patay sa mag-asawa kag pagpangawat sa sulod sang balay.
3: Nagagwa sa investigasyon sa Bacolod City Fire Station nga bangod sa extension cord ang kabandanan sa nagluntad nga sunog sa Porok San Jose 2, barangay Sumag, siyudad sa Bacolod, gabi sang Setyembre 1. Sunod sa kay Fire Officer 2, Anthony Val Isansa, ang rason o kung isa sa rason sa investigator o kung isa sa person na investigator sa BFP Bacolod City gikan ang kalayo sa kwarto nga ginaistara ni Lizel Lisa kag ang balay ginapanagiyaha ni Ernie Mahilom dugang pa ni Isansa nagatap lang si Mahilom apang ginapatihan nga mayara sang circuit breaker kag submitter kag ginapatihan nga ginsaksakan isang outlet kung sa diin nagasaksak man si Lisa. May nagluntad nga paralel arcing o kuna pagtapikanay isang duha ka kuryente bangod nga halog na ang kabangdanan sang pagkasunog sa paglaptas ang nagresulta nga pagkasunog sa 19 tanan ka mga balay. Mayara man sa 14 ka mga partially damage kag 5 ang totally damage nga nagresulta sa 120,500 pesos sang agintugang ang kahalitan sa 18 ka pamilya kon 83 tanan ka mga individual.

Alas 6:26 na kag sa dugang ang mga balita sa lokal, pilasan ang isa ka lalaki matapos siningaging tiro. Sa wala makilala nga suspect sa City of Melo, Barangay Marcelo, Banuas ng Calatrava, kagawa sa Setyembre 2. Ang biktima, aging kilala sa kay alias Boy, 22 anyos.

0: 53 anyos samtang ang suspect kin kilala sa kay alias Budoy at 37 anyos lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Captain J.R. Reyes ang station commander sa Bacolod City Police Station 7 kaso nga murder ang gipasaka nga kaso batok sa suspect kag mayara sang bastanteng ebidensya kag saksi sa krimen. Dugang pa ni Reyes nagagwa sa ilang imbestigasyon kay hindi pa gintindihan ang motibo sa krimen kag sa karon ang suspect na kahunong sa kustodiya sang kapolisan matapos ini ang maaresto. Kung madumduman na may nagluntad nga pag binaisay sa tunga sang biktima kag suspect tubtob nga gintiro sang suspect si Kansilyer sa magkapila ka beses nga nagresulta sa iya kamatayon.
1: Gindagdagan sa syudad sa Shoko's Order ang duha ka regular nga empleyado sa Bacolod sa idalom sa Bacolod Environment and Natural Resources Office sa Conbenro. Sunod sa kay City Legal Office Head Attorney Carl Joseph Chong, isa ka regular nga empleyado sa Benro ang pagpasabton sa reklamo sa isa ka resort owner sa allegation nga fixing. Ang tagreklamo ang may mga ginpakita nga GCash receipt sa sale o may angot sa transaksyon sa mga dokumento paresang ECC kag CNC na nagabalor sang 10,000 pesos. Samtang nga na Benro Head naman nga si Maria Fetes Tres Fuentes ang gindagdagan man sa Shoko's Order may angot sa conflict of interest. Naibaluan samtang nagapungkos ito nga Benro Head si Tres Fuentes nga nagaobra man ang anak sini sa IPM nga mong previous garbage collector sang syudad. Inalauman naman ni sabat sang duha ka empleyado sa maabot nga Lunes sa Madason nga simana.
0: Positibo sa Bacolod City Councilor Homer Baez, chairperson sa Committee on Environment, nga maisuhan sa city ang city government sang Environmental Compliance Certificate kon ECC antes matapos ang tuig 2026. Sunod kay Baez, yara pa sa standby ang application sang syudad apang kadamaan sang mga kinahanglanon ang nag-comply na sang city government. Lakip na ang land conversion kag isa pa ka public hearing. Ginalauman na lamang sang syudad ang pag-issue sang ECC halin sa Environmental Management Bureau o kon EMB. Ginamendment naman o kung may amendment naman sa existing ECC nga ginapangita sang syudad bangod mayara naman sang ECC ang cell number 1, 2, kag 3. Apang ginahanglan pa gihapon nga mag-comply ang tanan nga mga requirements. Nagpahayag man si Baez nga kumpiyansa ini nga posible ma-issue ang ECC sang Bacolod antes matapos ang tuig 2026.
1: Nagpakig-partner ang Bacolod City Government sa Clean Air Asia kag Deutsche Gesellschaft International at Susan Minarbet o kon GIZ o kon German Agency for International Cooperation para mapauswag ang climate-sensitive kag climate-resilient nga urban development sa syudad. Ginapangunahan ni Mayor Greg Sotaya ang pagpaligoon sa partnership nga nagatuyo sa pagpatuman sa mga tikang para sa mas mabaskog kag mas low carbon nga pag-uswag sang Bacolod. Kabahin sa nagupod sa partnership, pamusanday Dang Espeta Casanova, Associate Program Director sa Clean Air Asia, Nicole Kranz, Head sa Climate Action and Disaster Resilience Cluster, Heinrich Gudenus, Project Director sa Integrated Urban Climate Action for Low Carbon and Resilient Cities, kag mga eksperto halin sa TU Dortmund kag University of Stuttgart. Nagupod man sa aktibidad sa Day Councilor Tari Saison, City Planning and Development Office Head Jean Ramos, SK Chairperson Dana Barso, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, kag Vice Mayor Claudio Jesus Puentevilla. Pinagi sa partnership pinaabot nga mapaligon pa ang mga programa kag estratehiya sa Bacolod para sa climate action disaster resilience kag sustainable urban development. Alas 6:31 na. Batian mga katropa mga detalye sa balita sa lokal kagining nadulon sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: At napadulungan na detalye sa balita sa national.
3: Express Balita. National News.
1: Duwa ka Pinoy si Ferrer sa napatay kasunod sa security incident sa Strait of Hormuz sunod sa kumpirmasyon sa isa ka Saudi Arabian shipping company sa Miyerkules. Sunod sa Bari ang shipping company ng ila krudo nga sakayan pandagat sa Sider na Abtan sa isa ka insidente sa seguridad antes magtabok sa Strait of Hormuz sang Agosto 31 alas 11:40 sang ora o konsang aga. Gipamatud-an ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang pahayag ni Bari kag gindugang sini nga

0: niya sakay ng 16 ka mga Filipino seafarers ang barkos ang naglunta ng sunog matapos nga nag-igo ang isa ka mga ukon isa ka ginaliga projectile. Sugod sa togging ground ng barko sa baybayin sa Oman sa diin ginpanaog ang mga Filipino seafarers nakipi ang mga napatay. Ginatagan pagtamo ni Kakdak nga wala mano ang 14 ka iban pa nga mga seafarers kag ginariglo sa DMW ang pagpauli nila tanan. Ang DMW kag bari pareho nga nagpanumpa sa suporta sa mga pamilya kag mga kaupod nga apektado sa insidente sa kag-koordinasyon sa mga otoridad.
1: Ginahinyo sa pamilya sa 28 anyos nga si Rodrigo Favis ang mga sabat kag madasig ang investigasyon kasunod sa kamatayon sa lamharon nga Pinoy seafarer nga nalakip sa napatay sa isa ka kaupod sini sa trabaho sa duha kaupod sini sa trabaho duha silang napatay sa ginatake ang ilang crude oil tanker malapit sa Strait of Hormuz. Si Favis ang manugsagod sa iyang pamilya wala pa isa ka bulan nga nakabalik sa dagat pagkatapos ang malipot ng isa ka bulan nga pagpahuway sa ilang abalay. Madumduman o kung nadumduman sa iyang iloy nga si Rhea Corteza, 55 anyos nga nakabaton sa iya katapusan nga video call gikan sa iya anak sang aga sang Agosto 25. Ang iya kahadlok na tumanman sang aga sang Setyembre 2 sang ang lokal nga opisyal kag mga tiglawas gikan sa ahensya sang iya anak nga lalaki ang nagabot nga wala ginapahibalo sa ilang panimalaya. Suno kay Corteza ang kahipuson sang bisita ang gilayon nga nagsinyales kung nagsinya sang malain nga balita.
0: Ginaprobahan na sa Kamara sa ikaduha nga pagbasa ang House Bill 10971 nga nagkatala na sa termino sa opisina sa mga barangay officials kag mga katapo sa sagunay ng kabataan sa 5 katuig. Ang ginaproponer katikang nagasailuman sa masunod nga barangay kag sangguni ang kabataan election salin sa una nga Lunes ang Nobyembre 2026. Pagkatapos sa ikaduha nga Lunes sa Nobyembre 2028 nga may BSKE kadalima katuig pagkatapos ini. Ginakabing nga nakatapos sa isa ka termino ang mga incumbent barangay officials bangod sa duha katuig extension. Ang mga incumbent nga nagaserbisyo sa ikatatlo sunod-sunod yung termino ang hindi kwalipikado nga magdalagan para sa amuman nga posisyon sa 2028 BSKE. Ginamyandahan ang agna sa tiyon sa plenary session na good mabuhinan sa dua lang katermino ang ginaduso nga 3-term limit para sa mga barangay officials inisipya kabahin nagapabilin ang isa ka sa isa katermino nga limitasyon para sa mga official sang SK.
1: Ginpasalig sang Philippine Embassy sa Indonesia nga luwas kag wala sang dapat kabalak-an ang mga himata sang overseas Filipino workers o kon OFW sa pungsod sa pihak sa padayon nga paglaptas ang sunog sa kagulangan dito. Suno sa kay PH kon Filipina Consul Shella May Briones ang mga yara sa Jakarta ang wala naka-experience sa madamo nga hazo kon madamol nga aso humalin sa na-record nga dako nga forest fire. Ginatagman ni Briones nga malayo sa kapital sa eksakto nga lokasyon sang sunog kag nagapalayo ang direksyon sang hangin subong sa ila na hamtangan. Bangod sa nagapangibabaw ang hangin habagat, ginapahayag man nga mas apektado ang mga kaiping nga pungsod kag pila ka bahin sang Pilipinas sang kunsadiin ang kalabanan ng mga Pilipino yara sa Indonesia. Ginpasalig man sang imbahada nga padayon ng ilang monitoring sa sitwasyon kag handa nga maghatag sang madasig nga bulig sa tiyon nga maglaptap ang sunog kag maapektuhan ang iban nga mga lugar nga may konsentrasyon sang mga Pilipino.
0: Alas 6:36 na mga katropa na batay ninyo yung detalye sa balita sa National kag ginadulon sa inyo sang Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag Premium D3 every day.
0: Ang oras mga katropa, ini ang ginadulon man sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
0: At napadulungan ang detalye naman sa Balita sa International.
3: Express Balita. International News.
0: Nagsaka sa 1,243 ang kanamon sa mga napatay bangod dugang ang mga bangkay ang na-recover gikan sa 8 ka mga distrito. Nga apektado sa baha samtang 4,875 ka mga individual ang nagapabiling nga nadula sa isa ka semana pagkatapos ang ginhalitan sa nga baha ang pila ka mga banwa kag mga minuro sa pungsod sunod sa Nepal Police. Na-recover sa mga puwersa sa seguridad ang 348 ka mga bangkay gikan sa distrito sang Chitawan, 218 gikan sa Nawalparasi sa Nawalparasi East, 208 gikan naman sa Nawalparasi West, kag 155 gikan sa Nuwakot. Subong man, 127 ka mga bangkay na recover sa Rasua, 69 sa Gorka, 60 sa Dading, kag 38 sa Tanahu. Sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Authority. Sa mga nadula, 583 mga pangayaw ang tingub ng pwersa sa mga safety personnel. Lagi pang Nepal Army nakaluwas na sa 11,993 ka mga pumuluyo gamit ang mga helicopters kag mga land routes. Mga 21,314 ka mga tinawo sa seguridad ang ginmobilize para sa mga operasyon sa pagpangita kag pagluwas. Sa bahin sa China, ang numero sa mga napatay sa flash flood nagigo sa Girong County sa Tibet na malapit sa dulunan. Sa Nepal, nagsaka na sa 21 kag 441 pa ang missing.
1: Ginapandaman ni Ukraine President Vladimir Zelensky ang mga airlines nga hindi maglupad sa ibabaw sang Russian airspace. Inibangod sa pagdamo sang mga pag-atake sang drone sa Russia. Ang presidente sang Ukraine nagsiling ang kahawaan sang Russia nangin makatalagam para sa civilian aviation. Bangod sa pagsalakay sang Russia sa Ukraine, talagsalang ang mga paglupad sa kahawaan sang Russia nga ang China kag Turkey lamang ang nagapalupad dito. Sang nagligad niya inadlaw, ginatake sang Ukraine ang mga pasilidad sang enerhiya sang Russia kag bisan ang pinakadako sining depot sang langis.
0: Alas 6:39 na mga katropa, inyo nabatian ang detalye sa Balitas International. Kagalingan na doon sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa, Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: Patulungan ta ng detalye sa sports.
3: Express Balita, sports, sports.
0: Nagtapos sa kaduwang pwesto si EJ Ubiana sa ikaapat nga Dom Spring and Whistle sa Germany. Na-clear sa Filipino pole vaulter ang 5.75 meters sa ikaduwang attempt. Nagkampiyon naman sa nasambit nga kompetisyon si Robin Emega sa France na nakalupat sa 5.80 meters. Ginako ni Ubiana nga nakabatsyag na siya sa kakapoy bangod sa sunod-sunod niyang hampang. Rason kon nga na paslawan siya nga makuha ang ikapulo na kuntani nga gold medal sini nga season. Ang balita sa sports. Ginadulong sa inyo mga katropa sang Cess the Pain.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Cess the Pain. Palanakit sa lawas, i-Cess the Pain mo na. Cess the Pain. Available sa mga drugstores.
0: Alas 6:40 na, padulungan tang detalye naman sa balita sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz.
1: Mga katropa, sa ito naman nga showbiz balita, ini mga katropa, yeah, trending online. Matapos nga, abi isang tanan, isa ka pageant in Red Ground, mga katropa. Kahit tingadaan, ang ilan ni nga, kumbaga, marketing strategy, mga katropa, sa pagbaligya sining upcoming, mga katropa, nga isaya ka palagwaon, mga katropa. Ang ginatawag nga Red Ground, yating malantaw, galing ni sa cinema, mga katropa. Isa ni ka movie. So, mga katropa, abi isang tanan una, isa gini niya ka pageant. Kumbaga do title bala kay ti may binibining Pilipinas, Miss Universe Philippines, may Miss Earth adamo mga katropa, may Miss Grand Philippines. Ti mga katropa una ni nagwa nga Red Crown Island Crown. Amo na siya mga katropa. Tapos ato tong mga nawag intra mga ano mga artista kag mga anay na winner mga katropa kun mga beauty queens ta gid baladaan sila ni Atisa Manalo, sila da ni ano no ni ang Michelle D, tapos sila ni Aliana mga katropa, tapos mga ano mga artista sila ni Sonia Lopez, damo mga katropa, pati sila ni Herlin Budol, Ara, tanan-tanan mga katropa no nga mga girls ang kumbaga Ara, sila ni Ashley Ortega, mga artista mga katropa kag mga beauty queens ano pati mga ano yung mga athletes mga katropa, sila ni Shuvitra, Tara man no kag damo mga tanan nga mga beauty queens mga katropa nga mga nagdaog na pati mga PBB housemate nga ti mga tahom no ang nag-intra una mga katropa, kay do teaser sining at who will be kuno the next Red Crown kuno mga katropa. Kon Miss Island Red Crown amo nang nagagwa mga katropa matapos nag pictorial pagid sila ini mga katropa. Mayra pagid to sang ano no sang daw strategy pagid dila sa pagmarket sang ini mga katropa nga upcoming movie. Nga ginatuduan pagid sila magrampa na nagtrending pagid to online plus nag photoshoot pagid sila nga naka red bikinis mga katropa. Nga dukita mo na nga kung mayara sa mga Miss Universe nga ginap ano to sa mula? Palamadamu likes na dumiyamu pagin ng mga katropa. Gali, kaisa ini ka movie mga katropa. Nga ti directed by Dominic Zapata, kag screenplay by Kit Villanueva, mga katropa, kag Candy Leon. Ini, mga katropa, isa ka movie about gali sa pageantry world, kon world of pageantry. Kung sa tiin, gina-reveal ko no ang mga chaos behind every pageant or every competition. Ano ba natutuod nga nagagwa o kung nagakatabo behind stage, mga katropa, kag sa competition. Kating kakakita lang naton ang ara na sila sa stage, kung ang picture na mismo, bala outcome na sa mga photo shoots or sa mga ano nila no mga introduction videos pero ano bala ko noong chaos nga nagakatabo behind may away-away bala ayhan sa mga candidates si Saay mga mamon bala mga katropa kag amo nagali ko no about ang iniya gali yang Red Crown mga katropa hindi siya gali pageant kundi isa ka upcoming movie. So, muna nga ito niya nga balita sa showbiz. Mga katropa, ginadulongin sa inyo sa atong mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Muna direy ang ato nga Santon Plus Herbal Soap. Pangato nga Santon Plus Herbal Soap, ang makaprevent kids early signs of skin aging. Marami igamiton sang pamilya, mga katropa. Bugos ka pamilya, adlaw. Tungod ini antibacterial, madula agad ang germs, kagbaho sa imong alawa. Sa plus, mga katropa, iniman ang ano gid no makabulig sa aton nga skin nga mangin maputi mga katropa. Kag samtang sa mahilig naman sa glutathione kag Gojek kami ara man kita sang isa pa kahabon nga ginimpanan sang virgin coconut oil ang aton naman yang clear skin herbal soap.
2: Express Balita dala sa inyo sa clear skin herbal soap brightens your skin naturally. Clear skin herbal soap available sa mga drugstores.
0: Alas 6:44 na mga katropa, inyo na ba tayo ng balita sa showbiz. Kagidulot sa inyo ang mga detalye sa balita espesyal ko upad si katropang James King. Ano giniblang rason nga gintukod ni kuno ang 288 meters nga ladder elevator? Hindi magsiling kita ladder elevator pag insindit. Ano dulo? Escalator man. Pero para sa diini kuno dito ni China. Katropang James, tayo nakasakay ka na?
2: XFF Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: 288 kametros nga ladder elevator gintukod sa China agad mangin mahapos ang pagkanto sa mga estudyante sa eskwelahan. Isa sa mga masamay upang sa pag-eskwela sa mga kabataan ang mga malayong eskwelahan. Ito ang rason kung nga pila sa mga estudyante ilabi na ang nag-star sa mga malayong lugar ang nagkakapilitan nga maguntat sa pag-eskwela. Apang sa China, nagpatukod ang mga opisyal sa Yunnan Province sa 288 kilometers na King Yun Ladder, isa ka elevator, agad mapahapos ang kabuhi sa mga estudyante ngayara sa Meiji Yi Village. Sunod sa report, nagakalabutan sang tugtog 4 oras sa mga estudyante gabaglakat halin sa ilabalay padulong sa Eskulahan Santo. Apang bangot sa gintukod ng elevator, minutos na lang, kagyara na sila sa ilang boarding school. Kaginang aton kabalita spesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Papaskugon ang immune system mag premium D3 softgel capsule. Para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropan James King, XFM News.
0: Alas 6:46 na mga katropa, inyo nabatian ang balita show, balita sa balita espesyal kapag si katropang James King. Katropang Wendell, mga produkto sa Yes to Health, salita ni Mabakal, at least kita magpadulo sa greetings daw ah.
1: Yes, mga katropa, mabakal ang itong mga produkto sa aton nga mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Iniman, ang mabakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online. Sa itong mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga nagamonitor sa aton subong, good morning. Dira ko nung pa shoutout sa Dondon Clown Lucero, Barangay 6 Kagawad, sa Kabankalan. Sa Kabankalan, always tune in ko, no? Night and day, no? Wow. Love Mama Rilin, Ray Jr., Shine Andrea, Raymar Aileen, Juliana Dautan, Mambugsay Kawayan. Okay. Good morning sa inyo, dira. No? Sa mga katropa tada sa Kabankalan. May aga.
1: Yes. Sa ilang mani mamay na, sa Liadora Dumipi, good morning. Ang dira sa buong sa Mams Punta Taytay, may aga. Sa kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Kay Ma'am Lilia Lombarado, good morning man. Nagapamati sila kono sa buong sa aton sa XFM Kabankalan. Thank you and happy weekend. Happy weekend! Kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Kay Sir Lloyd Navales, good morning. Hambalya, 60 days to go kuno before kuno sa birthday. Wow! Ka-countdown man siya sa birthday.
0: Birthday galing yan.
1: Lang sa Christmas kag sa mascara. Kahit yung mascara, gina-countdown niya mo kagang Christmas. So, pati birthday. 67 days na ito po. Kay Sir Jeluin, good morning man. Mayong aga. Enjoy ko no ang weekend. Yes, happy Friday. Kay Mamelka, Tumbos Makalala, good morning man. Kay Sir Arvi Chris Casillas, kay Ma'am Ruby Sarya Cantero, good morning. Kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kay Bonbon Acosta, mayong
0: yes, aga. Yes, mayong aga.
1: 11 days. Christmas na, mga katropa. And
0: 111?
1: Oo, 111 na mo. Sakto, 111 days na lang. Wow. And Christmas.
5: Wow, ka-perfect!
0: 111 days. Christmas na. Oh, ito yung mga katropa. Christmas countdown na ta. Alas 6:48 na sa mga nag-celebrate sa birthday today, September 4. Happy birthday, tira.
6: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Tapos nang iya nga 365. Birthday na sumo. Ito yung 365, 1 year naman mo, no? Diba? Unless kung leap year eh. 366. May harap na kayo sa 365 and 1/4 days. Huwag okay, naisip na sa 366. Hinihimo na lang isa kadlaw. O, February 29. Birthday mo, February 29. Ma-celebrate ka March 1 eh, no? Birthday na yan kung every 4 years na siya ka-birthday, ha? Gagulang. Again, happy birthday sa mga may birthday today. 6:49. Standby ka magabulos ng bulsa. Ikaw po sa katropang Erwin Salinas. Sa liwat, kami inyong mga tagbalita.
1: Ako sa katropang Weddell Balinari.
0: Kag si katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagawagyan ng Pilipinons, Pilipinas.
1: XFM News.
7: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa

0: perform. No, they are a P-pop group. We will perform on the Opinion Gigs ang ato na Minulwang Festival. And of course, Kamikasi is also coming on September 10 at our public plaza. So watch out for our schedules. No, magkadamo, ipuno-puno sa events ang ato na 2017 Minulwang Festival. Thank you very much.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
8: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Mag-Turbo!
7: Oh, yes!
8: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
7: Mas lalakas ka pa!
8: Sister Pain!
9: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw-adlawang training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating ng akumulan sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
8: Sister Pain! Hanggan ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: XFM.

0: Secrets of Health.
1: Kung kulang ka permi sa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examine yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permi sang kafe. Kaya permi hagin na tuyo. Sa mentalidad na itong inom ko kafe, parang hindi ko matuyo.
0: Sun Plus Gold.
1: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man ko. Nga nga do kapoy lang ko gyapon. Nga daw hindi mayong akon gyapon pa matyagwa isang kondisyon.
0: Sun Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
1: Malabo, Sir Josel, yung mo sa nipipinsaro, yung mo sa nga memorya.
2: Permi ka lang nag, ano?
1: Nag-lag?
2: Loading?
0: Sun Gold. Coffee Mix.
1: And then, aray, Sir Josel, lang kung kaysa, manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing, huwag lang sa bagong gising.
2: Oo.
1: Kapiyan ba kung kulang na tulog? Kay irritable, Sir Josel. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problem. Micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why? Kasi yung focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan, ha? Masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imusin resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan, posibleng magkado sa malala nga balatian.
0: Sun Plus Gold.
1: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang ini isang sign of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikagalingon basi may ara kita sina ang mga signs kumusta ho na ton ng aton sa nga pagtulog kada gabi.
0: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Yes to Health!
4: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sun Plus Gold Premium D3 kag Sun Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo da sa Sun Plus Gold Premium D3 kag Sun Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street tatubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
1: Kay hindi man aton mapunggan ang magpangape, kapin pagid ba Doc Erwin kung may sakit ka? Kundi patong bawal dito kagid na namitan mag gitilaw.
0: The Secrets of Health.
1: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
1: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes!
5: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
1: Ang Sun Gold, yes. Mayara sa mangustin.
5: Mm-hmm.
1: Nga mayara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Iring mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik ang papatamis niya is stevia.
5: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sun Gold Coffee Mix. Ang Sun Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sun Gold, ara na sa ngaton nga Sun Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The Secret of Health.
1: Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
5: yes,
1: tungod nga may gluta kag collagen nga both. Iling duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes to Health!
5: Ari na sa ngaton nga Sun Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
0: The Secrets of Health!
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
12: Ako si Franz, ang panitang kapis. Nerbioso git ko, basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape, gato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
11: Sakit ng katawan?
14: Mag Santone Plus Herbal Oil.
15: Edgar, El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil.
14: Talagang maaasahan.
11: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
16: Edgar, sa ka-service ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa batyag ko dahil wala nang sakit ang aking likod.
11: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kag benepisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Boyet, isa ka lolo gadolong sugat sa eskwelahan. Di man nakabilog na akong apo ang gapabaskog sa akong Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akong apo kay nagainom ako sang Santone Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang yakutis. Gani kamo man mag Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kotis kag manami ang inyong pamatya.
6: Santone Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
18: XFM.
19: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
20: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
18: XFM.
21: I would
4: like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa aton, of course, public plaza. Kagyara man kita mga events sa aton new public market. But of course, ang aton pinaka-exciting na mga events, G22, they will perform. No, they are a P-pop group. They will perform on the opening gigs ang aton na Minuluan Festival. And of course, Kamikasi is all

0: Amaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Uy, wak-upo ng bata, tapos may balay na kinpapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman. Oh.

Mangyaga mga katro, pamangyaga sa mga suki natin nga ito. Para mati, welcome na sa pagpangalaga ta sa Bullseye. Balikari nga adlaw mga katropa, subong nami sa nga adlaw natin. Medyo mapaang-paang, pero okay lang. At least, wala nag-aulan, wala nag-baha, wala nag-bagyo. Okay na ni. Nga panahon ang gina-experience natin, subong nga mga ilang tao katropa. Pero ti... Ari na tayo sa panahon nga ara na ta sa fourth quarter ng 2026 oh. Di ginalantaw ta. Mayara na sa mga malls bla. Sa programang sa buhay ng tao. Nga naga may mga Christmas magsulod kasi mo sa mga malls mga katropa. Mayara na sa ano mo? Mayara na sa mga nagatukar sa Merry Christmas. May mga Christmas jingles na, may mga Christmas decorations na. Amuning hope natun mo, amuning hope sang tao eh. Ang namian ang tao sang Christmas, nga daw ginapabatsyag mo na sa ilab la. Base pa na magwa ang kwarta nila. Ha? Anyway. Lat-lat ton tira, no? Ang pila ka mga sitwasyon diri sa atong lugar mga katropa, nami man nga na ano ta, nag sulod tas bare month. Ang iba ni mga kuturan, taga-preparar na tungkol sa negosyo. Pero abot lang pagka November, December, mabatsagan taginayhan ang nami nga panahon para sa Christmas. Sili nga tuig, no? Okay, guro eh, may eleksyon mo. Okay, Guroy, base may... Amo na yung pinaka mga bagay, mga katropa nga... ano ko naman, the best times of the year. Amo na yung bear month, mga yan, no? Why pa sang declaration sang, ano, sang Abri Galing. Pero supposedly, mga katropa... sa mga panahon nga ni Gabri na tagaling, no? September, sa una galing, ginunahan pa ito na August, bla mo? Gadali, mga, ano ta? Mga official ta sa probinsya. Pero subong mga katropa tungod sa RSSI. Hindi ta ka paggusto sa declaration. Kaya kung mag-declare ta, base, bla ito mag-aplak ta. Mabal ta nga Abri Galing, ma-harvest time na para sa mga tubo. Pero ti, wala sang inog-harvest, bla mga katropa. Amarang sa jagit. Pero kita ang mga tao, mga katropa, kita ang mga pumuluyo, hopeful kita sa mga sitwasyon. Bisan pa ano kabudlay, bisan ano pa ka bukat ang pila ka mga sitwasyon, mga abyan. Importante buhi lang, importante ara lang ta Japon, okay? Importante ara ang aton nga ano, aton nga insakto nga panimuot. Bisan nga ang pag ang mga pagtilaw ara kulang, ginakulang sa pinansyal, lubog sa utang, lagko ng mga bills natin, firme lang brown out, kung kisa pa minsan ron mo, dumabad trip ka mo, pero sige okay lang na, importante, buhi. Ang aga sa mga kapihan, Deris Bakulod, kumusta ka mo? Ang aton nga mga diskusyon, aton nga istoryahan nila, kumusta na? Istorya politika, istorya sa negosyo, istorya sa tupadbalay, istorya chismis, o kung ano lang. Basta sa kapihan mga katropa, ara na datanan, no? Kompletos ricados na datanan. Halin sa istorya sa mga development sa mga balita, pakadto sa isyu sang tupad balay, pakadto naman sa isyu sa politika. Bisan ano na lang, no? Basta kape mga katropa mo ginaya. Dares Negros Occidental para kape tayo. Ang kape kamo man ang nagahatag sa aton sang oras para maka kumustable sa mga abyenta. Oh.
Anyway, pero kamang balita naton tutukan sa mga katropa sa pagpakaragad naton diri sa Bullseye mga abyan. Headlines. Haze ba na mga katropa tungod sa wildfire dito sa Indonesia. May epekto sa aton diri sa Pilipinas, no? I-check ta ang air quality sa aton nga mga lugar mga katropa tungod sa ining nagakalatabo wildfire, no? Ang Pilipinas apektado sa di. So mas mayo sa mga kauturan ta nga may mga respiratory problem, may problema sa baga, may ubo, pati na tuberculosis. May ano na? Pila ka ma-update na to mga katropa sa aton nga pagpangalagat ari paginho, pila ka mga ano, pila ka mga ngalan to bala sa bawat barangay, kapitan, kagawad, sekretary, makinabas. May pia isa sa barangay Punta Taytay ni ho, no? May mga opisyal kuno nga ginpang islan ngalan sa mga scholars. Kay ti may kaangtanan, may bata, may paryente sa mga opisyal nga nalusta to sa mga scholars to mga katropa. Nga ginpa sulod to sa bawat barangay. Lahat makikinabang. Ang bagong Pilipinas Scholarship Program sa Presidente Bla nga kung tani, intended to yan sa mga indigents naton, sa mga pigado, mga fourth year graduating student nga daw nabudlayan na gidya magpa-graduate bla sang ila nga mga estudyante tungod sa problema pinansyal. Ang natabo to ti binantayan man sa mga official sang barangay. And I tell you, before pas programa ta, antes pa lang ni nagrebokaho, hambal ta, batyag na ta eh, no? Sigurado na mo, Japon nga mga ngalan sa mga official ta sa barangay, ang magkaulamid sini, why gita nagsala, ara git, na ginawa git sila, ang ilang nga mga ngalan, ara, bata pariente sa mga officials gobyerno, officials sa barangay, ara na, pinang islan eh. Isa na pag istoryahan natin mga katropa sa karon sa pamangaragat na diri sa Bullseye. At the same time, may mga latest development mga katropa. May ara sa mga opisyal sang Benro gindagdagan sa show cause order. Mga abyan, na notice to explain na tungod sa ginahambal nga daw nagpasuhol kuno. Alin sa OBO, pakadto sa mga departamento sang environment sang syudad katropa daw nagadapot paya kita sa dira nga mga punto nga may gakaladakpan yung mga officials gobyerno nga nagagamit man sa posisyon nila para makakapi man para sa ila benepisyo. Ginagamit ang posisyon para maka tulon. Oh, pero ti subject pa rin Japan sa investigation katropa, no, sa aton nga City Digal ang ini mga opisyal nga gidagdagan sa show cause order sa aton nga syudad. Gabalos-balos nimo ang probinsya mo ning style diri man sa aton syudad. Gin-adapt man mo amo man style nga may ara sa mga opisyal ta nga gakadakpan nga ginadagdagan sa nga show cause order. Abi mo mga katropa, kung ikaw nagproseso, why ka man kung kisa choice mo, kundi magpati sa mga tao nga ni, para magdasig ang proseso. Abi nyo, ano pinaka-importante? Ang aton nga digitalization, sang aton nga work process, sang business permit, kag kung ano pa, makabulig-bulig ina siya to cut down the time, the process nga kinahanglan. Plus ang mga routing pa natin, grabe nga routings. Sus, Mariunes. Pag-apply mo sa imong business permit mga katropa, nag-istrikto pa sa sining panahon tungod sa mga requisitos. Primero pag-apply mo, kadto-kadto sa
ano sa licensing divisions, permit and licensing, kuha ka to, formas, apply ka to, may mga requirements to, hatag abi mga katropa, o makompleto mo na, may routing ka na. Alin sa Ubo, pagkanto sa kanto sa fire, damo pa na isang kalatuan da. Ha? Bayaran mo to, mga certification mo, ang imo plano, ha? Sang imong electricity. Sa una, ang bugat gid ang Ubo, katropa. Balik-balik mo na pinakamakuturan ta. Sa mga requirements nga gusto nila, kinanglan ko haon. Pero subong mga katropa, I hope na patahapos-hapos na na ligayo na mga adjustment para magdasig. No, kung business friendly o kung friendly city kita, sa mga negosyante, pahapos-hapusuntang aton nga work process sa permits. Pero subong may pila ka ba negosyante nga naga BCCI ito bala, napanawagan siya tali, pahapos-hapusun nyo man. Kaya balik-balik sa mga official ta, sang aton nga mga ano, sang aton nga mga negosyante, mga small scale, balik-balik man, tiluoy man da, tiluoy man, pila kabulan ang proseso. So gini pangitaan ni, may ara kita sa one-stop shop naman mga katropa, pagsugod gisang tuig, no, kung nasa diin, expiration na, no, renewal sa nga pila ka mga business permits diri sa siyudad sa Bacolod. Tiya mo na ay medyo nag-apos-apos pero pagkatapos ng mga katropa, bagot na yun naman eh. Istrikto naman ang siyudad sa ato mga permits, no? Ang iba nag-close na, ang iba nung ay ka-comply tungkol sa mga requisitos. Ti pawais mga pila na ka ma-update mga katropa sa pagpangalagad ta. Sa dyan mga katropa kahapon dito sa Senate hearing, sa Senate hearing dito sa talatapan ni Senator ano bala sa komitiba ni Senator Raffy Tulfo, update ho sa Hiraya Water Corporation. Headlines. Nanumatong filing nila yaman. Hiraya Water Corporation ang nakapagkito sa SEC registration nila sa second page mga katropa. Operator, engaged sa restaurant, bar, kagako na ano pa, ang Hiraya Water Corporation nga registration. Tanaon-tana, black run, story-storyanta. Pero on a serious note mga katropa, ang discussion dito sa Senado, nagkanto sa punto nga in case gidman, may ara sang mga LGUs nga gusto magtiwalag na sa joint venture tungod sa problema sa serbisyo sang mga kapartner nila, ano ang pwede matabo, no? Tigin pasikto to sang senadora Senator Risa Hontiveros ang Hiraya Water. Sanya, are you willing to give them up, ha? Kung ang aton mga LGUs naghambal na gidman nga hindi na sila mag-upod pa sa joint venture tungod sa mga kapalpakan sang aton nga mga partners, para mag-provide, para maghatag sang serbisyo nga ginpromisa nila sa ilang supply agreement. Ang pinaka-latest na update mga katropa sa Prime Water ganito, may ara na sang 24 ka mga LGUs nagpagwa na, naghatag na sang intensyon nila para magtiwalag sa joint venture agreement. Anong rason? Palpak ang Prime Water. Anong rason? Wala ma-deliver sang Prime Water ang ining mga ginpromisa nila. Ati alang-alang na ang mga LGUs ngayon mga katropa tungod sang hindi insakto nga serbisyo sang Prime Water. Tingin pa man ko to sang willing ka mo bala nga mag-give up to let this LGU be free sa mga inyo kontrata nga ano man lang, one way man lang, hindi wala nagaserbe sa duha ka party, sa mga parties involved, no, tungod ang inyo nag-operate ka mo sa water district naton katropa,
Pagkatapos, huwag nyo man gina-fulfill ang inyong mga promisa. Dres bakulod, hipos man, tas bakulod di. Huwag man ta, nihoy-nihay. Kay daw matyagan guro sa mga LGUs ta di. Okay, malang ang tubig ta. Ang sinoktanay kag ang grabe nga mga negosyohanay sa tubig, Dres bakulod. Hindi basta-basta. Plasad pa nga ti ang primoter, pull-pull man ang ilang mga serbisyo. Tao, nagreklamo. Pero tao na na yung nagreklamo. Ang LGU ya, okay. Nangin bulag kabungol ang aton LGU sa problema sa tubig sa siyudad sa Bacolod. Maakto lang ang siyudad sa Bacolod.

0: kumpanya, ginaoperar na sang dako na kumpanya, mga katropadris Bukulod. How sad it is. And here comes ang transportation naman naton, daw ginasulod pa, sulod pa. Te, saan ka pa? Dito ka na sa City of Smiles. Pero ka ma-update mga katropa sa aton nga pagpangalagad. Kaya mo na yun, ang Rally Waters mga katropa nagpanindugan at may ara sa pira ka ma-proseso. No? Sa pre-termination provision sa joint venture agreement if hindi na naserbihan sa magkatuhay partido ang ila commitment sa nasambit ka mga joint ventures. Pero tig-agi dyan ang Rally Waters. Nga kung ano, tagaan nyo tsansa ang mga LGUs ninyo hindi na magbayad sa kunano pa ng mga requirements, no, ng mga balayran sa inyo. O gatig gatig ik ang presidente sa Rally Waters.
1: Pero sa ulo ya sing away pa kami gasugod gani. Ano nyo na?
0: Dako-dako sa investment nila. 6 billion kuno mo, no, ang investment para sa 75 ka mga water district diri sa buong Pilipinas katropa. Tema pon mo, dako-dako, no? Lantawan mo na kada water utility ang ila investment mga katropa, ambot bilan lang billions na.
1: Ay nako.
0: Kaya mo na mga katropa ang pila ka mga sitwasyon, no, sa aton nga aton talakayan karon ng taon ta. Mga update hoy sa nakagwagwa da ha, nagakadto sa mga lugar-lugar mga katropa, medyo halong-halong kita kay may ara sang mga epekto ang wildfire dito sa Indonesia pagkatapos nag-igo. Nag-apekto sa Pilipinas sa mga lugar din eh. Nagligan na experience naton ang haze mga katropa diri sa aton lugar. Tingala kita ang pagtunod sang adlaw, nagapula ang adlaw. Resulta tugli sang haze mga katropa, no, galain ng kulor, no, di pollution ina nga nag-apekto sa aton nga hangin mga abyan. So kabay pa nga ano kita in face mask kita if we feel nga may ara na sa medyo may baho nga lain, face mask kita, hindi kita magagawa sa aton paribalay as much as possible. Or mga katropa, take precautions, no, sa mga may hapo abi, may asthma abi mga katropa, dilalan tanay sa balay para wala kita sang epekto, wala sang epekto nga lain ha sa aton nga baga ang ining mga ano, nga mga sunog dito sa Indonesia mga katropa, no? Oras naton 7:31 aray mga produkto sang Yes to Health mga katropa nga kinahanglan ta balik-balikan kag tumaron, no, para magbakod aton nga immune system mga katropa ang aton nga premium D3 Santon Plus Gold, ang aton Santon Vitamin C. No, ang premium D3 mga katropa, bulig ni para sa aton pila ka mga kultura at pabakod sa bones nila, especially ang aton mga kultura medyo gaidat-idat na. Medyo may araan na sa immunocompromised na lamang ginabatyag na. So much more nga mag-inom kita sang premium D3 vitamin D supplement para sa aton tanan. Ginakwa ito ni sa adlaw pero ari na sa soft gel capsule. May araan sang virgin coconut oil kag marunggay nga pabakod pagid sang aton nga lawas mga katropa, no? Kag siyempre aton Santon Plus Gold bulig mani para sa pila ka mga kuturan ta nga maintain sang maayo nga immunity mga katropa. May mangosteen, ang palaya, marugay, garlic mga katropa, kag spirulina, ini mga ingredients kinahanglan sa lawas nato ni. Hindi na ni naton makuha sa mga pagkaon mo. That's why ginatawag ni sa nga supplements because nga ang tanan nga mga supplements nga supposedly ginaabsorb sa lawas naton sa mga pagkaon ginakaon naton, sa utan nga ginakaon naton, di na ang aton pamahaw subong niya, itlog kag hotdog. Ano klaseng vitamina makuha naton daman, no? That's why mga may supplement kita, Santon Plus Gold katropa, no? Samtang mga katropa, ginapadasig taman ang aton absorption sini, no? Tungod sa vitamin C. Ang vitamin C naman, ginapadasig niya ang aton nga absorption sa lawas naton, ginaproseso yung dasig para magamit sa lawas ta ang ining mga vitamins, minerals sa aton lawas mga katropa, no? So, tatuin nyo na sa mga butika marapit sa inyo, manugar dira sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP, sa generic drug stores mga katropa.

0: kag syempre tatuin naman to sa aton nga Yes World Wellness Center para sigurado na gid lang para sure ball sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Okay? Mga kwata karon, no? Of doon ta si katropang dyan, no? Para sa situational report naton sa mga merkado. Pila ang isda subong? At anong presyo? Ano nga mga isda tong available to? No? Tanahon tabi? Update karon ron. Ganoon kayo mga katropa. 7:32. Balik kayo pagkatapos in standby.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, apalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further then, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.

0: Para kita mga tropa sa pagpangalagi naton sa aton para tuntunan rin sa Bullseye. Oras naton is 7:38 na. Katuantob na sa katropan dyan. O, testing yan tini siya. Kung kumusta ang presyuanay sa mga balaklon dito sa merkado. Kung okay man. Kung okay man. The best man. O, kag... kumusta ang ginahambaltang mga isda to sa merkado pag ganoon pa mga barakyanta tistingan to mga katropa para balaanta kabay pa nga barato lang subong isda ba pilayhan subong ang pang rosman pilayhan subong ang ang tuloy man damo pa subong eh may ara pa na subong. Anyway, oras naton 7:39 na sa pagpangalagad na sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye mga katropa, no? Gina-establish na naton aton nga connection, aton nga linya at katropang kinakwata ang mga latest development. Aran na sa si katropang dyan, mga katropa, no? Ari sa linya natin. Testingan ta, mga katropa. Direct and live dito sa mga merkado publiko sa Bacolod. XFM Live Reports. Katropang dyan, good morning.
1: Katropang Wayne, good morning. Mm-hmm. So, ni katropang Anto sa Bacolod City Public Market, no?
0: Uh-huh.
1: Kagina sa aga, nagawang sulod. Nagawang din magsulod dito sa left na side, no? Down to the market. Mm-hmm. Na namang patroming nagaan sa presyo sa mga isda, no?
0: Aha.
1: So, katropang Sir Wayne, ang pang-rose po sa buong, nagalaga na ang kilo,
0: aha,
1: 240 to 300.
0: Pila?
1: 240.
0: 240? Barato na. Oo, barato na.
1: Galap po, 300.
0: Ah, 300? Kaya nga, kung tumabakal ka tropang dyan, 350 mo?
1: Ah.
0: Hmm? Dito is barangay, ha? Pero dito is merkado? Hindi nga merkado?
1: Ah, sa Bacolod. Bacolod Central Market.
0: Bacolod Central Market. Oh. Lamot ba ka mata? Ah,
1: isa pag yung katapos sa no? Ang mga boneless na bang rose?
0: Boneless?
1: Dalagan sa 120 ang kanisa.
0: 120?
1: No? Yes, katapang sa win.
0: Oh.
1: Ay, ang patayan.
0: Hmm?
1: Nagdalagan man sa 100 ang buwis. Bakit naman nilang patito, ang ganang kilo naman,
0: nagdalagan
1: siya sa 300.
0: Ah, 300. Ano na sa?
1: Pasayan.
0: Pasayan? 120 per kilo. Pila?
1: 100.
0: Ah, 100 lang. Sobra mo na nga ako naman. 100 kilo? Pero damo na na. Katropan dyan, damo na na.
1: Damo na sa katropan suwin. Pwede ka na ni ka sinigang ang mga pasayan. Kung gusto mo, masyukin sa 3-3. Yan eh, sa isa lang naka platito ng damay katropan suwin.
0: Pwede, tunga.
1: Pwede, kasi pwede sila maayo nga tunga lang.
0: Oo, tunga lang ako na.
1: Bala ka lang naman sa Wino, balik ha.
0: Sige. Oo. Go ahead, katapan dyan.
1: Tapos, katapan sa Wino, ari kong sinusunod, no? Ari yung pamangkot natin si Sir Toto, no? Isa rin sa kagapaligya, dito sa Wino. Iya yung ginabaligya din, tuloy sa... Ano yung sinasabi niya? Sa palid-palid.
0: Tuloy.
1: No?
0: Ang tuloy, ano gani kung gamay na sa? Ano gani itong ligad ah? Basta magtuloy, dako na sa mo, no?
1: Oo, pero kung sa'yo.
0: Oo, sige.
1: Ang palitan niya doon na sa ang gamay. Ano gamay na sapsap?
0: Ah?
1: Na ginauga.
0: Ano na?
1: Palid-palid.
0: Palid-palid, oo. Oh. Palid-palid.
1: Oo, kung
0: sa'yo. Namit na? Namit sa bauna? Bugin na sa bauna.
1: Ugahon ko na, Sir Win. Namit mo sa kanang ugahon.
0: Ugahon?
1: Sa mga taga-baligyan.
0: Oho.
1: Kag-ari, nangyari pa, Sir Win, no? Sorry, ako na nanay si
0: sige be.
1: Sir Toto. No? So, Sir Toto, good morning. So, kamusta sabi sa pagbali si Katopan dyan, intern sa XFM, halimutin mo, kag-sapya kalin niya, aray si Katopang Sir Win. no, ara sa Cebuano sa administration. So, sa toto, kamusta man di ang bilihanay niyo isang tuloy sa Santa Marta?
0: Tuloy-tuloy pa man?
2: Sa Cebuano daw, ito mga onti daw, mayong pan-Cebuano daw, kaya bakal-bakal sa tayo, bandusay ka mga onti. Pero kung magdamo, daw, siyempre daw, galap ng customer, eh, may iwas-iwas sa mga naman. Pero kung July, pangyayasalak na. So kung mag-aagagaliw yati, duwin nyo lagi niyang lugar kay Joe Tito kami, no?
0: Oo. Da, mayo baklanay, kung aga? Mayo baklanay, kung aga, kay Dutay lang sila?
1: Pwede siya, kung kasuwin, damo ko na mayo ang baklanay. Kaya hindi pa mag...
2: Dutay, mayo ang baklanay. Kung damo, sino...
0: May kompetisyon na mo, no?
2: Lapta ng customer.
0: Oo na, oo. Pero presyo nila, pero pareho lang tanan, katropang dyan?
1: Ang presyo nyo,
2: sino? Ang presyo nyo, sino? Ang presyo nyo,
1: So pala reuse lang siya, kapapang sir Wayne. Uy, dito 100. Ilagyan sa ang kilo.
0: Puro pa
1: rin yun. Save naman sila guro. Pero di niya tayo halinan yung mga matuloy.
2: Sa mga tutungoon sa Kwan, sa Silay, sa Lisay, mga mga muna.
0: Bawag na biyahe pa na.
2: Bukaw, mga muna.
0: May gadulong lang sila?
1: May gadulong lang sila, sir, ito.
2: O, binadala na sa komisyonan. May komisyonan na kasi matawang mga kilala niya.
0: Mayo
1: man. So, ito pa ang inyong ano, tapid-tapid.
2: Palid-palid.
0: Palid-palid, do.
2: Wala, wala na nga lang. Ngayon, mga porendo, wala nga matal. Wala nga na kaya, porendo. Pwede mo mo, ga? Do, gawin, pwede mo.
0: Oo.
2: Nagyan
1: man sa inaga lang. Pero sa toto, kamusta di ang inyong situation di dyan? Sa Santa Marta, kamusta di ang inyong ano, pisto?
2: Okay lang. Okay mga kami di kayo do, kung meron do good life sa amo, di kayo bago lang kami sa hindi, gabi ng mga toeg. So, piga, pero sa kong customer na to, ito naman di sa amo, mga 3 years pa lang kami.
0: Ang
1: mga 2023 ka mo nung sugod. Pero hindi man good life sa inyo nga sa tatao nga rin kung nabisang pinakasulod.
2: Man, doon na ang customer na mundo na ano na naman sulod. May mga suki na mga medyo. Sa suki na doon lang, napanood ko na ng mga suki na.
0: Oo.
1: Pilay ang bayad niyo sa tatao sa...
0: Renta nila. No, renta nila.
2: Ang nadala naman yung kinsu. Rumala na yung nagkabala naman. Kinsu, pisang nadlaw. So, may kumakabagin niya mo kasi kami mula na nakamili ng planera. Arkabala pa na naman ako.
0: Oo. Pila-pila arkabala nila?
1: Ang arkabala nila, katapang suwin, 15 ang adlaw, 450 ang sinana.
0: Ah, okay na.
1: Ang bulan, ang bulan.
0: Okay na na. Okay na na.
1: At 450 450 lang
0: bulan. Ah, 450
1: bulan. Okay
0: na na. Okay na na. Nga makabaligyas la kung kadadlaw bing basihan ta.
1: So, so ito, ang inyong isda, yeah, kadadlaw din yan, no? Kadadlaw din yung kasulod. So, kung may mga mabilin, di kung gabi.
2: Yan na siya. Ang nakilada lang mo rin pagkabuhak
1: mo. Ah, ginahilada lang pagkabuhak.
0: Pwede mo na pakasun?
2: Pagkabuhas.
0: Oh. Okay pa man na ibaligya pagkabuhas?
1: Okay pa na sa kung pag-ibaligya.
2: Okay man kayo sa ito.
0: May ice? Naka-ice man.
1: Oo.
0: Na-ice-an sa. Oo. Na-preserve sa jack to. Oo. Ipa-invite lang, B. Ano pa ka may isda? Dangara, da?
1: Sige, malibot. Ito, Sherwin. Ito pa suwi. Ibigay kita sa mga boneless.
0: Mga boneless? Why na santulan?
1: Wala na kang dukog.
0: Ah, wabo. Why na sa boneless mo?
1: Nay, ngayong aga, nang ako gali si Katropang dyan, ng intern sa XFM, kagali sa tiyak kalin niya si Katropang suwi. Umangkot lang kami, Nay, ng pila ang presyo ng mga boneless ni ganun subong.
0: Pila? 120. Kung sa mga barangay na, laga na 140. Depende sa kataon.
1: Depende
0: sa kataon. Dako naman?
1: Ako sa Sir Win. Ako mo sa.
0: Oo. Ati man lagan na 150.
1: Dira-dira, Sir Win.
0: Presyo antes mga barangay kay para ma...
1: tapos, Nay, ano gani atong pangalan? Pangalan na gani?
0: Hayo lang ah.
1: Okay, si Nanay Mercy. Nanay Mercy, sa isa ka daw, mga pila ka boneless na bangro sa inyong paubos.
0: Pero pag sugod...
3: Oo. Walang kisya kabilo. Kung magbaklan na na nakon, huwag baklan na huwag
0: ano, anong pinaka, no? Pinaka-peaks ang baklanay? Mag-bermant na nami na ang baklanay man?
1: Ano nga bulan? Ano nga bulan? Ang pinakagrabe din ang baklanay sa boneless nga bang rosnay. Mag-bermant? Grabe. O kung...
3: Magano?
1: Mag-bermant? Damo na nangin yung abiligya? O kung January?
0: Oo, oh, kataasan nila nga baklanay?
1: Magsimara Santa na eh. Dakas yun yung blig, ano eh, no? Pinta? Yung mga bawal mo. Sininay ng mga bermans, mamatsyagan mo na masaka ang inyong mga benta o kung ang baklanay galing.
3: Magbaklanay sa okay yung sa inyo. May baka mo ng pita, kung ay baklanay. Ito mo ng baklanay.
0: Hindi
3: nga firmas tayo. Oo.
0: Hindi mo lang kami
1: ga bundok yung dapakal. Oo. Ay,
0: katropang dyan. Mga
1: nagabakal na kay nanay. Oo, sige. Oo,
0: base mag-atras pa na karoon, madlukan sa. May mikropono daan, ho? Katropang dyan.
1: Katropang Sir Win, may hari, tabit yung may isda, nakagina kang aga, pagsulod na mo, wala nyo siya na markita. Pangitang tanay ang gaban kay Katropang Sir Win. Mahal mo nito. Mahal, wala kami ka. Nay, may aga. So ako gali si Katropang dyan. Intern ako sa XFM. Kaya sa tiyak alinya, alam si Katropang Sir Win. So, Nanay, anong ganyan mo pangalan?
3: Nay Rowena, parang ka.
1: Okay, Nay Rowena. Anong ining mga isda ngayon mo ginabiligyan?
3: Salmonit. Yung salata, salmonit ngayon mo.
1: Salmonit ngayon. Mga pilan sa ang kilo sa yung mga salmonit. Salmonit eh.
3: 200 sa mga kilo.
1: 200 ang kilo. Ano niya ang...
0: Mag 100 na, may nanak. Eh, damo nanak.
1: Oo, dama na sa katropang Sir Win. Pero ano ni Tanay ang usual na ginaluto sa salmonete?
3: Paksiw.
0: Paksiw. No.
1: Paksiw, mga sinabawan, pinula.
0: No, pamala. Hindi na pag... Anan?
3: Paksiw lang ang...
0: Paksiw kag pamala.
1: Ang paksiw kag pamala.
0: Prito. Oo, muna.
1: Tapos pila diyan ay ang inyong...
3: Hindi niya ako, ano...
1: Dahil
3: nabulik lang kung di ako ang tatay. Ay. Nabulik
1: lang kung di ko nabla. Kasi nabulik lang kung di ko nabla. Pero amulan na yung isda kung di nabulik niya. Minay,
3: o kung naibanta ka mo. May kumpla ka rin tapon.
0: Lain
3: naman ang isda.
0: Oo.
1: Lain naman niya
3: ito. Pero yung pagkakas na siya kumpla nila.
1: Ay,
3: okay. Ano
0: ka mga oras niya medyo...
3: Ano
0: oras, katropan dyan, ang pag-abot gate sa mga bago? Mga priska, kabla nga isda sa Central Market?
1: Mga ano gate sila oras na eh, pag-abot ang mga isda?
3: Mga 1 o'clock na.
0: 1 o'clock.
1: Saan ka sa akin?
3: Sa hapon. Bali nga, pag-umpre sila na sinisin, alauna,
0: rin sila. So kung ako manubakal, dapat alauna, rin da kay may mga bago da ng mga isda.
1: Oh, katropang Sir Win. Fresh na fresh.
0: Oh.
1: Alin sa mga binapangkuhaan nila sa mga
0: isda. Sinanay, fresh pa man?
1: Fresh na fresh, good, katropang Sir Win. Sinanay, fresh na fresh pag
0: ida. Aga mo. I-invite ba? Pa-invite si nanay sa mga ano? Sa mga manugbakal niya?
1: Oh, nanay nang imbitara ang mga manugbakal na pamati ang ating mga katropa. Iimbitara sila nga magbakal dito sa inyo.
3: Hinaagda ko nga mga magbakal sa akong isda. Fresh na lang.
2: Preska nga Salmoneta ko na sa Trabasuwin. Parehas ka preska kay ma'am sa Trabasuwin. Fresh na fresh.
0: Gayo humans nanay ba?
2: Pero ama na suwin, ama na sa mga bili, sa mga isda, dito sa buong... O doon, gampa ka ba suwin, one-third ko no? Ang one-third na sumunit eh, pwede mabakalir yung 50 pesos.
0: Okay.
2: So, ama na suwin, live dito kita luwat sa Central Market, inisi ka, tropang ko dyan on XFM News.
0: XFM Live Reports. Salamat ka tropan dyan sa pag-update sa aton. Paibalo sa aton sa mga presyo sang isda kag mga baraklon dito sa merkado. Aga mga katropan namo na baklanay. Sa may kapihan na na tipon-tipon bakal isda, baka pangapi, puli, no? Sa ako naman mga katorpati, ano unagli damo to sang isda sa ano sa Central Market. So ano una nas dos plang kanto kato may mabag-uto kag damo ng mga isda. Salamat kay tropa dyan. No, oras na ito, 7:54 na mga katropa. Kag panayon ka mo, nagpamati sa Bullseye. Diri sa 103.9 XFM Bacolod. Sa pagdala na ito, sa pila ka mga update. Balita sa... sa mga beat assignments na ton, dugay-dugay mga katropa, no? Lantaon taman ang update karon sa Manila kung saan o naman ito ma-resume mga katropa ang ining impeachment trial. Damo na blaga ka sumulab lang tao maglantaw sa impeachment nga daw soap opera pagkatapos sa isa ka session or trial, abangan ang susunod na pagkakata. Istresleyan tamang karon ang sitwasyon sa nga kuryente diri sa Visayas mga katropa kay may ara sa mga alerts, no? Gindadagdag ang NGCP. Pabalo sa aton kung anong status ang supply sa kuryente sa Visayas grid. Anong epekto, anong paghimuon naton, no? Sometimes gapati ba ranta sa mga agencies gobyerno nga gusto solbaron ang problema pero dugay na ni, no? Dugay na ang ining mga problema. So mga katropa, pila ka mga update lang aton gusto ipaibalo sa inyo tanan kay dapat ma-update man aton kauglingon. Ano oras ta ma rotational brownout, anong oras ang pula sa kuryente, mabalik ang kuryente sa atong mga lugar para makapreparar kita. Kaya muna nang ginhimo natin subong, no, may ara sang daw halos anom ka mga power plants nga nag-disconnect sa atong nga grid. As explained sa NGCP, nga nag-hambal nga hindi pasla ka reconnect ko, no? Ti daydayon ta halin sang May last year going to 2026. Anong sitwasyon sa mga power plants naton, no? Kay sa pag-intindi ko sa supply agreements nila, may ara sang ginabihon ng mga pamaagi para solbaron ini. Pero ang aton nga mahensya sa gobyerno, damo nimo, no? Halin sa NEA, paka sa DOE, pakadto sa NEA, pakadto naman sa aton nga ERC, may mga talatapan nga dapat maglantaw sini. Pero sa mga ahensya ini, do ka okay lang nga mga power plant automatic lang mag disconnect. ang ining mga power plants, no, gusto lang I don't know kung anong rason, pero maintenance kag mga guba. Kaya dapat kayuhon sa mga power plants, mga katropa, kag ang rason sa mga power plants nga grabing gasto, no. So may ara sa mga maintenance nga ginahimo para mapunggan ang guba, no, sa mga power producer diri sa western sa Visayas area. Ti ko na muning ginahambal sa mga power plants na tuno, okay lang ni Saturn, no. Kaya pag intindi ko, no, kon pila ka mga power plants nga hindi maka producer as committed, ari ni sa may ilang mga commitment mo sa Christian Saturn, no, with power plants, no, nga maka provide sila sa nga nagakaigo nga supply sa kuryente sa grid naton, kag kun hindi sila maka ano maka produce ni mga katropa para sa grid, may ara sang mga processes na da. Number one, audit. Number two is ang capacity to operate, no, sa mga power plants ng Pilipinas Pakulo at sa Visayas. If may ara sa mga intentional outages alin sa mga power plants mga katropa, pwede dagdagan sa show cause order or pagpataw sa mga penalties sa mga ining mga power plants, no? Dito na anad ni Slaya. Oh, ako, hindi naman ko gusto magsakay pa sa istorya nga okay, problema ni isang NGCP, waya problema mga electric cooperatives diri or atong mga power utilities because sa mga outages, ginahambal sa NGCP ang main implementor, amo niya ang mga electric utilities natun, no? Kumbaga, daugin sila ang nagpatuman sini, ha? Ti ang tabo-subong tudloanay, ha? Tudloanay. Kay ang electric company katropa hindi man siya mag-operate, kung wala sang baseline, no? Hindi niya nakita ang kung nakita niya, no, nga consistent ang power supply ina-produce sa mga power suppliers natin, sa mga power producer din sa Western Visayas, then nag-invest sila, di ba? May invest kay mong pull-pull ka ng mga power plants nga rada sa isa ka-grid, di ba? So nakita mong may capacity sila. So what really the intent of outages sa mga power plants nga ni mga katropa? Is it may fault, may guba, maintenance, ano sistema? Kaya dapat mabalaan sa tao, ha? Servisyo na ginistruyanta mo, kuryente, nga kinahanglan sang tagsa ka panimalay, kinahanglan natun, kag nagabayad ta. Kay ang mga charges niyo sa aton bill sa mga electric companies, distributors, mga katropa, why man tayo skapo na? Nga nag-outage kita sang apat ka oras, may apat man ka oras nga buhin sa mga systems loss na ito now? Ha? May mga ano how? May mga buhin man sa mga charges how? Wala man. So, kita, gabayad kita religiously, kaya kung hindi ito magbayad, baldata. Kung hindi ito magbayad, utdanta, may penalty ka pa. Oo. Tikaroon sa mga outages sa mga power plants,